0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care capsule kag I Care drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pan-

0: Clara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: Phoenix talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. D3Bio.
6: Babakal sa mga butika.
2: D3Bio.
7: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Oras alas 8:11 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
10: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
2: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gihapon kaupo ninyo Ted Agüero Francia. Sa mga may kalatuan dra, himos na. Kung magalas mi, biyang inyo nga meeting time, kag malayo bang imo nga biyahion, himos na. Kay laban-laban, malate kagid. Kay balo ka mo, Sir Ricky Tagaytayan Roalio, sa mga vendor dra sa Mandurriao Public Market. Kumusta ka mo dra? Natapos sa gimay ng bago nga merkado da kay do ka controversial aw. No, asta subong daw ay pagid mahimos-himos ang Mandurriao Public Market sa Ricky Roalio, no? Si Ma'am Heidi Banyas Roalio. Ma'am Heidi Banyas Roalio, bao nagapamati gid sila oh. Ma'am Nen Isan Presya kay Ma'am Ginalyn Arceo Amaro sa Banwasang San Francisco Agusan del Sur kay Ma'am Violeta Padrones Joso. Mighty si morning sa inyo. Dari sa Pilipinas, Filipino time, hindi nga on time, Filipino time, late. Alas 8? Mambala nga wai pamanda, alas 8:15, tamabot. Pero kay Baloka, Sir Jovel Consular, kay Orlan, kay Aaron, kay Alog, Gabuhos, Kabim, no, din kamo sa barangay Anabuli Mere. Sa Japan, Ma'am Banhaw, Sir Ricky Roalio, Ma'am Heidi Banyas Roalio, kay Mami Inday, kay Ma'am Nuwilita Andrade Palmes. Mami Inday Palmes. Kay Ma'am Neni Saibuche, kay Wenwen Sernicula, dira sa Santo Niño Norte, Arevalo. Kay balo ka, Mami Inday Palmes. Sa Japan, 20 seconds nga malate ang tawo, Sir Jovel Consular. Kay Sir Aaron, kay Sir Alog, kay Sir Orlan, dira sa Anabuli Mere. 20 seconds late, ang train conductor nagaluhod sa sobrang kahuya mo, no? Sa pangapasayro, kagmambal na siya nga, my own tardiness feels criminal. Ikaw kon matrasar ka sa imo biyahe, feeling mumandaw criminal ka? Diriya sa Pilipinas, ito na regularize na lang, no? Nga ti, kon malate ka, mabalbing alas 8, imo abisulod, nagsulod kay mo ya, alas minus 8 pag magalas 9. May 8 man gapon. Pero sa Japan ya, Sir Jovel Consular, Ma'am Rose Estares, feeling criminal ang tao, feels criminal. Naga-feeling criminal ang tao kung malate 20 seconds lang ha. 20 seconds, 20 minutes before take off. 20 minutes galing na yun, no? Nason, kay Baloka, Sir Ricky Tagaytayan, Ma'am Nene San Presya, Ma'am Jenaline Amaro, Katambay Vlog, dira sa Sitso Baklayan, Barangay Velasco Limere kay Ma'am Inday, Fritz, kay Lynn, kay Tomlod, Nonot, kay Renz, kay pamilya Tomlod, kag kay B-Boy, kag B-Boy, Tomlod, no? Sa Greece, pag alas 2 sa hapon niya, bilog nga na son, ha? Nagapiyong-piyong. Oh, di bla kita sa una, ginabalang kita sang ginikananta or lola, lolotang, turog! Turog na to, turog doon! Tapos igma, di ba ginapaturog kita sa una, Ma'am Betty, Ma'am Ningning, no? Sir Jedwin Dongor, Sir Dr. Louis Aldibar. Turog kagid, hindi ikaw makadayan pagkahapon kung hindi ikaw magturog. No? Tiang pungsod Gris, pag alas dos siya sa hapon, Ma'am Ilus Priagula, Ma'am Rose Kabangalimbagi, bilog yung nasun, yung gapiyong-piyong, no? Gapiyong-piyong. Ang South Korea naman, ang South Korea ya ara kabi sa imo abing ara kabi sa cafe shop. Ay mo nga laptop mabilin mo sang inoras, wala sa magatandog sina. Why sa matandog, no? Sa South Korea na kundregro sa Iloilo ni sa Pilipinas pag talikod ka tagiya tapos eh. No, gina-promote nila ya Sir Noven Tibor Hirosa. Mambingbing pagtulunan ang honesty. No, laptop ni Matthew sa South Korea, inura sa mabili. Anyway, hindi makuha. Why? Hindi mandula. Sa Netherlands naman, abin nyo kung anong kapinasa isang Netherlands, dito sa Netherlands, wala sila nagagamit kurtina. Nobody uses curtains. Everyone just lives their lives on full transparent display sa neighborhood. Pero yes, ato nyo tabunan, tatana, no? Ginapatint pagani naton itom-itom gina sa lakyan pa rin makita. Kapin pa kung ikaw bigang pang kalayo. Hindi mo gusto nga makita kung sino ima mo spransit mo. No? Dito yung sa Netherlands, why sila gagamit yung kurtina, Ma'am Betty? No? Sa Iceland naman, abin nyo kung anong kapinan sa isang Iceland, Sir William Sapanta, Ma'am Gingging, kay Ma'am Marlene Antikera, Sir Ricky Tagaytayan Ruwalyo. Sa Iceland, white to lamok, no? Plus gagamit sila sang application ngang mga magpakaisa hindi pwede maghigugmanay magdate. Oh, may application nga ginahimo isubong may technology ning Iceland. Nga kun kamo abi maghimata tapos nagluyagay kamo kay magdate kamo ya. Tapos kay kamo dito sa Iceland. Sa Finland naman niya, pamilya Pilaes, kay Len Pilaes diyan sa Pasay, sa Pagaypay Pasay. Sa Finland naman, magulat ka sa bus, dapat matindog gigid 10 feet apart, no? Gamonin na tawag nila nga ultimate introvert paradise. But sa ngayon, hindi ka magtupad. Do pero rin may distancing, bla. Pero man nila sa imo nga katulog ka, hindi nga sa sulod sang moskitero, kundi sa idalom na sa salog na. Hindi nga outside de Colombo. Sa dalom na sang salog. O sa salog doon. Tama na sa Finlandia, magulat ka sang bus, jen, kato na di, 10 feet get apart. No? Magkwani, ning hindi ka mo pwede magtupad. Amo na yung kwento ka ang uniqueness sa mga lugar. Sa Japan niya, 20 seconds malate. Kriminal na ito yung pagbatsag sang tao sa gulingon niya. Mag 20 seconds siya sa Pilipinas, manihit na Pilipino. Diba? Rosalba Rico Puerto, pamilya Rico Puerto sa Sebasti Antique, gapamati man. Ginatabog talaga ni kamo, hindi kamo magsagat, mati. De! Lipakinap, mati nyo ha! Ang importante, gapamati, nagatumar ka mo D3 Bio. Check on K5 Jenjen. Buas mala Ma'am Lovie, pero tisondia, basi ka pangita katrabaho, ma'am, organi imata mo. Pakato ninyo sa Iloilo Provincial Capital kay mayara sang Javer.
6: K5 News FM. Kampyon report.
9: Jenjen, go.
12: Yes, ka K5 Ted, more or less 10,000 ka mga job openings, kun offerings ang ginatanyag sa Public Employment Service sa Iloilo Province, kun peso sa ilang patigayunon nga mega job fair ka K5 Ted. Buas nga adlaw dito sa may Iloilo Provincial Capital Grounds kag dito sa may Casarial Social Hall ka K5 Ted.
9: The grounds kun sa lobby.
12: Labi.
9: Sa labi, kaya may init o sa gwa. Sa labi, there's a may fountain area, Kag dito sa may Kasarya sa Old Capitol?
12: Yes, extended dito.
9: 10,000?
12: 10,000.
9: Kag inhambal mo, mega. Magabang mega, dako?
12: Oh, dako, kakifab Ted. So, 10,000. Oh. Ang ining kakifab Ted nga job fair is initiated ni mismo sang Peso Iloilo Province, kakifab Ted.
9: Provincial Public Employment Service Office.
12: Yes, kakifab Ted. No? Okay. So, bale, both local kag international ang mga job offerings sa kakifab Ted. Sa job vacancies nga pwede ka ma-hire on the spot sa kakifab Ted, mayara sang 5,991 ka mga job openings. While kung gusto mo naman sa kakifab Ted, may plano ikaw nga mag-abroad, mayara sang offerings nga 4,397. So overall, mayara sang 10,388 ka mga job vacancies. Ining confirmed companies sa kakifab Ted nga mga join tomorrow, mayara kita sang local, 70 ka bilog, BPO companies sa kakifab Ted, o kung ini man ang gusto mo mag-call center agents, may 12 ka companies sa kakifab Ted. So overseas, may 12 ka land-based, kagduha ka sea-based. Mayara man sang gina-offer ang Iloilo Provincial Government sa ilang HRM MDO, may isa kaga mayaraman ka kakifab Ted kung gusto mo magsulod sa uniform personnel ang Philippine Army kakifab Ted nagatanyag man sang ilang kumbaga kung gusto mo mag-apply kakifab Ted magluwas pa dira gahatag man sila kakifab Ted sang opportunities not just sa mga fresh graduates naton sa mga kaedad-edad ko for example may offering sa mga kakifab Ted may tatlo ka company nga magakater sang senior citizen kung senior citizen ikaw, kag wala ka sang obra, pwede ikaw makatatlo sa, apply sa tatlo ka local companies. Ini nga BPO company ni kakifab Ted, ang True Alliance, Asurion, kag Teletech kakifab Ted, for as long as fit to work ikaw, kag mayari ikaw sang BPO experience kakifab Ted, no? So magluwas din na kakifab Ted as na mention naton nga mga local nga mga ano ni nga mga companies sa kakifab Ted both international I mean kag local present man dito kakifab Ted ang mga government agencies naton nga for example may mga concern bala sila kakifab Ted kag ulayhon na lang ako for example fresh graduate ikaw wala ka pa sang SSS number wala ka pa sang PhilHealth wala ka pa sang mga required government IDs sa kakifab Ted kag, pwede ka dito ka apply man along the way while nagapangita ikaw sang work mo ka kakifab Ted no kung ikaw may mga concerns man ABS imo nga mga government agencies IDs like for example again sa mga SSS may gusto mo dito may pista ikaw sa imong public employment service o kung sa imo I mean nga PSA sa imo birth certificate kagad iban pa ka kakifab Ted present ang more or less ni kakifab Ted 17 ka mga government agencies help desk nga magakater sa mga kinahanglan sa mga applicants naton na. To name a few ka kakifab Ted amo ni ang Pag-ibig ang NBI, TESDA, DOLE, SSS, DFA, DMW, PSA, DTI, OWA, BIR, DSWD, PRC, PNP, BFP, KAAP, KKFAV, TED. No? So, amuni ang mga partner government agencies sang aton nga peso.
9: Ang KAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines.
12: Yes.
9: The concerns ang aeronautics o parte sa aeroplano. So this will be a one-day mega job fair. Buwas na, Romandon,
12: yes.
9: July 16,
12: yes.
9: Webes, sa Iloilo Provincial Capitol Lobby, and then sa Kasarial de Iloilo sa Old Provincial Capitol. So sa managa pamati sa buong hingagaw, naka mo pa photocopy as many as you can sa inyong mga curriculum vitae,
12: resume
9: ninyo, application letter.
12: Kag mga kung for example sa mga technical works bala inyo nga mga NC1, NC2.
9: Kumpletuhon nyo na yung agawan nyo na pa, photocopy nyo na rin sa mga daan, mga ID nyo. Butan nyo sa isa ka folder, may ballpen ka modera, may lapis, may papel. Kag of course, dress to be respected, ilis ka mo. Kung apply ka trabaho nga labog, buhok mo sa buong pagunting kao. Kung may barbas kang daw kanding ka dan. Daw kanding talaga. Labog tama. Kuhan mo na kayo. Of course, ang grooming inalantaw man sa mga company K5 Gen.
12: Yes,
9: dyan mo.
12: So, apply
9: tapos
12: as
9: paligo ka da. Toothbrush ka. Naka-perfume
12: presentable ka.
9: Presentable ka. And kung mag-apply ka, ng straightforward nga tulog ka sa ga-apply. Hindi nga gina-istorya ka. Gatulog kayo mo ya sa kuhan.
12: Kisame.
9: Sa Kisame. Do you have any experience for this job opportunity? No. So, dress to be respected. Gid kag pa-photocopy as many as you can sa inyong application letter. Kuha nyo lang, apply nyo lang.
12: Tanda, di kay Five Dead, no? Oh, so,
9: sabwag ka lang, sabwag na sang kuha na.
12: Oo, oh, ang bali mong daryo, gani ka kay Five Dead, sa kadamo isang job opportunities, kung hindi ka lang mapili, chances are, pwede ka ma-hire on the spot na kay Five Dead, no? Or maka-proceed sa next level of hiring nila. So, muna ka kay Five Dead, wala man ginalimit sa isa ka company o kung tatlo ka company applyan mo. For as long as may damo ka kadalas ang resume, applyan mo tananda kay Five Dead, no?
9: Applyan nyo with a purpose nga makatrabaho ka mo. Kagini nyo na ipagpaminsara nga pirak niya sweldo ni kagamay ng sweldo nga. Ay, kapag ganito pa matudan, ibla? Kuala na, importante nga may trabaho ka. Kay budlay nga way kagil sang dakpon kadadlaw jen-jen. Mabudlay, ibla? Ilang langgin may arak tada sang ginawiyatan. Mamiyad kong priya ko kay birthday girl vice mayor Pangga Lamasan Pixo. Ano mo birthday na sa June 17? Masarado ya bilog nga Vikings mo. Hasta ISM sarado. Sarado ho na bilogin niya adlaw. No? Ti presta ka ng batang na sa mangga. Ti bisan mga himunong. Tayo maglagaw-lagaw. Tan ni Lili. Kag ni Pritz ka adlaw. Ah, white na sa kalag ni Vice Pangga. Di ba? Pwede para sa mga ibang nga nagkapasok. Good plans pagkabuhi. Trabaho ka mo. Sa babatian pa kay 5 Gen Gen, si Dr. Cynthia Parcon Dario, ang head ni isang Public Employment Service Office sa Iloilo Provincial Government, Gen Gen. Matiyan natin si Dr. Cynthia Dario.
13: Nubo-nubo siya, subong. Kagang aton nga unemployment, of course, nagtaas. One reason is with the influx of the number of graduates.
9: Dali lang, dali lang. Hold on, Sir Paul. Okay, parang nga makuha tagin ang statement ni Dr. Cynthia Parcon Dario. Princess Jean Hilbaliga, Vice Mayor Pangga, Lamasan Pixo. Vice, saan ka di madulog sa sudad? Manay, makuha ka naman kita makata-kata. Duman kita ni Jansap. Okay, diraan na lang kumatian ko biyang statement. Butang ilang sang picture, please, or video ni Dr. Cynthia Dario. Jen, Jen. Okay?
13: Yes, ma'am. So, maayong hapon. So, sa iba po ang Public Employment Service Office or the Office of the Provincial Public Employment Service Manager, maghihimbat sa Mega Job Fair. That's gonna be on July 16, 2026, diri sa Capitol Lobby and at the same time ang Grand Social Hall from 8 a.m. to 4 p.m. in the afternoon. So, as of today, we have 98 confirmed participating companies both from the local employment and overseas employment. So, may ara kita 14 overseas recruitment agencies, 12 of which are sea-based, ang duwa naton, 12 of which is land-based and ang duwa is sea-based. And we have 84 local employment. And as to the number of job vacancies, may ara kita 5,941 and job orders, maghabal kita job orders for overseas recruitment, may ara kita 4,397. So, a total of 10,388 available jobs for our job seekers. And also, may ara kita special lanes para sa aton nga PWDs wherein lima ka companies ang mag-offer sang vacancies. May ara man kita 20 nga local companies nga nag-offer employment for high school or senior high. And also, may ara man kita 3 ka local companies nga nag-offer sang ubra para sa mga senior citizens. And all of our companies naka-cater ini sila sa applicants sa with regard sa aton mga returning OFWs. And also may ara kita nga mga invited nga mga government help desk. So ini sila mag-assist sa aton nga mga job seekers kung ano ang ilang kinahanglanon on the very day to include pag-ibig, PhilHealth, NBI, TESDA, DOLE, SSS, DFA, BMW, PSA, DTI, OWA, BIR, DSWD, PRC, PNP, DFP, and KAAP. And ang nami subong kay may ara kita nga DSWD SLP wherein nag-offer ini sila ma'am sa Employment Assistance Fund para sa ma-hired on the spot ng mga local job seekers naton to a maximum of 7,000. Ang ini nga maximum of 7,000 makabuli sa ilang transportation costs, boarding houses, or sa pag-secure sa ilang mga document employment na hindi na-require sa aton ng mga companies. And
12: na batin na itong TKF of Ted, no? Si Dr. Cynthia Dario.
9: Pingagawa nyo na ang aton, Dre, ganigin na dalagin naton aton sa program, Dre, kay to help man sa managapangita at trabaho sa buong Jensen. So, ang in-demand nga local positions, assistant cook, kitchen helper, marketing assistant, waiter, warehouse clerk, accounting assistant, sales clerk, service crew, customer service representative, call center agent, delivery rider, bagger, dishwasher, cleaning in charge, cashier, baker, cook, merchandiser, bellman, room attendant, houseman, production helper. Then may mga opportunity man ganit sa overseas ni Jensen, no? Beauticians, cleaners, nurses, electricians, hairdressers, welders, manicurists, kag nail technicians, katuka sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Lithuania, Abu Dhabi, kag Estados Unidos. Ang nami pa sini kay may pila ka local government units may libre sakay sa ilayang nga mga ka, nga mga pumuluyo. Ang banuwas ang Sara. Di may basa ning Sara yamo sa leadership ni Mayor Jonathan Aying ni General Sara, Santa Barbara, Estancia, Carles, Barotac Viejo, San Miguel, Badyangan, Zaraga, Tigbawan kag Ibaras. Di nami ni Jenjen kay tikon haling ka dito yabi sa Ibaras. Haling ka sa Tigbawan sa Zaraga, Badyangan, San Miguel, Barotac Viejo, Carles, Estancia, Santa Barbara, Sara, may libre sakay. Kaya tiiban, hawat-hawat man ang plate dyan dyan, no? So, hats off kita sa mga LGU, ini nga may initiative, gagina-cater, i-cater ang ilang mga kasimanwa para makakita trabaho sa one-day peso mega job fair buwas, July 16. Sa Iloilo Provincial Capital dyan.
12: And magluwas si naka K5 Ted ining number nga na-mention mo nga 10 kay LGU possible pa ni ka K5 Ted nga madugangan sa buong adlaw. Kag sa mga ano man ni ka K5 Ted mayara man kung gusto mo ikaw nakapoy kinabi ka K5 Ted nag-offer man sila sang libre nga massage kag free haircut na K5 Ted, no? Sa mga applicants naton dito sa may Iloilo Provincial lobby ka K5 Ted. So ini kumbaga ginatinguhaan gid ta K5 Ted sang peso Iloilo nga mapangitaan ka trabaho ka K5 Ted kung mapanubo ang employment rate sa probinsya. Not just sa province sa K5 Ted. Kung lapit ikaw sa Iloilo City, open money ka K5 Ted sa Tanano. So, amuna ka K5 Ted tomorrow, 8 a.m. until 4 p.m.
9: So, hindi manglinga priority ang province. But of course, mas goro ang influx is from the province man.
12: So from the province sa K5 Ted. That's why may mga close coordination man sa K5 Ted actually ang peso. Pero kung if ever ka K5 Ted, yara ka na malang malapit sa provincial capital kag nagapangita ikaw sa trabaho, pwede gid ikaw makabisita tomorrow ka K5 Ted, no? Amo na ang
9: Adto ka mo to, Ma'am Novi Ann Bahade, basi may chimpo ka ma'am, adto ka to sa Romance Capitola. Kita na ito, dyan ako gapatupong-tupong sa mga palma mo. Kita mo ko na sa Capitol, hindi nga niyo ba tupong-tupong?
12: Sa Palma.
9: Sa Palma. Si Ted Palma, nakusubong Ted Palma.
12: Sabi ko sa may dulusi-dulusi, dangat ako.
9: Awin, natunaw to. Nagligat to'y ako sa dome. Kay sige, tiya ko tihot ni Sir Toting, kag ni To Israel, kag ni Sir Dave sang Kwantos, ang condenser to ka aircon ka Capitol. Ramig doon, oh. Ramig doon. Kay tiya na kaya doon ka ultrade mo. Di may isa pa tong akaray adon sa piyak pagito Jenjen. Importante daw bukod at maginot ya Capitol.
12: Hindi no ka K5 Ted ko.
9: Why ka doon ka? Kuan way ka na naga saramihay?
12: Why
9: na? Maintain ang beautification mo.
12: Maintain, especially sa session hall ka K5 Ted makulog.
9: Nagaramig doon?
12: Karamig doon.
9: At ina kay adon ka ultrade mo. Kay adon to ni Jerry ha. By the way ka pamati sila to bilog adlaw bilog gabi K5 sila Jenjen. Salamat gising nyo. Jenjen, salamat.
12: Sige ka K5 Ted, ining update ang dalon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka-detox ka pa-report na gikan sa probinsya sa Iloilo. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampi na balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Lasotso 33, oras ulong sa Mighty C. Nabatian si Jenjen Kauyunan. May nakaoyon na kay Kauyunan. Naoyonan man ni Kauyunan, ang nakaoyon kay Kauyunan. Ayos man, Jen. May nakaoyo na kay kaoyonan. Nagligat to paghambag ko, nag-react na yun si Sir Jomar Kibrabit mo. Sang J-Lord Taxi. Nahuuhu, may nakaoyo na gudman kay Jen. may nakaoyon na kay kaoyonan. Naoyonan man ni kaoyonan, anak kaoyon kay kaoyonan. Eh, din timo kita, kundi tang twister day, ah. Salamat, kids, sa Tomando Kabanga, German! Poblasyon A, Duenas, Jen, kaoyonan. 8:34 sa aga. We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, iapatpat natin kay Subong Adlaw is Glioblastoma Awareness Day. Ano po sa ingon sang glioblastoma nga ini? Nga ginakabi grade 4 primary brain tumor. Ano mga simptoma niya? Basi kung ikaw may simptomas ini ha, God forbid, nga daw ginabaliwala mo lang kag isa na ini sa ginatawag glioblastoma or brain tumor. And istoryanta man kay finally nagpakasal na si Bay Alonso kag Vincent ko. Tag-iyasang Pure Gold, tag-iyasang SNR. Ano ni may prenuptial agreement ning why hilab tanay sila manggad? Kuti siguro kay gugmaanay gyud man ang duha no. Kunin mo nang alta susudad ini mo nang high society girl nga ani si Bea Alonso. Ibalon ta ni ang report sa bungaga with K5 Mark. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: D3 Bio!
17: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
19: Mabagat sa mga butika!
20: Para sa matinong na dugo!
21: DTX-500!
22: Para sa healthy gatay!
21: DTX-500!
22: Ang DTX-500!
21: Ang may mataas ka antioxidant! Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay! Mas tagtinlo ang atay! Happy kanunay!
22: DTX-500!
21: Masaligan!
22: Epektibo!
21: DTX-500!
22: Mahigo bala ang imo dugo?
21: DTX-500!
22: Masamit ka bala ang gina-allergy?
21: DTX-500!
22: Ang DTX-500!
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo! Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
22: DTX-500.
21: Masaligan DTX-500.
23: Paulit-ulit na lang ang ulam.
24: Momshie!
23: Angeline?
24: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa meaty sarap at dami ng choices. Panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrinits. Di lang sarap, sustansya rap.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mga butika.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: TTX 500.
20: Ikaw pala ang may diabetes.
21: TTX 500.
20: Ang TTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: TTX 500.
20: Asal rikas.
21: Epic tipo.
20: TTX 500.
21: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butka.
21: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butka.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: Oras, alas 8:43 na sa aga. Oras, kinatulong sang Klinikas Probiotics kag DTX 500.
27: Maskin pa basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
26: Padayon diri sa Foro de los Pueblos. Sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa subong adlaw, Miyerkules, hingalitin ninyo ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Today in history, balikan ko anay ang kasaysayan, July 15, 1987, or 39 years ago, paagi sa Executive Order number 220, nga ginpirmahan ni Presidente Corazon Cojangco Aquino, gintukod ang Cordillera Administrative Region or CAR to promote regional autonomy kag ma-address, masabat ang specific cultural needs sang indigenous communities sa Cordillera. Subong adlaw, special non-working holiday sa Cordillera Autonomous Region. Amo ning rehiyon sa Pilipinas nga wala sang number kay kundi aton ri Western Visayas Region 6, ang Cebu Region 7, ang Bicol Region 5. Pero ang CAR, why di siya sang numeric? CAR lang gini siya ang tawag siya, Cordillera Administrative Region. Ang Cordillera Administrative Region, ginabugusan sang mga probinsya sang Benguet, lakip ng syudad sang Baguio, Kalinga, Ifugao, Abra, kag Apayao. Sa karon mayara ini sang 1,808,985 population. Kaya balok mo nga ang highest peak ang pinakamataas nga bukid dito sa Cordillera amo ang Mount Pulag 2928 meters sa border ni sa Nueva Vizcaya kag Benguet. Ang regional center sang Cordillera Administrative Region amo ang Baguio nga mayor dira subong sa mayor Benjamin Magalong. So ginabugusan ini sang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga kag Mountain Province. Makita man dira sa CAR Cordillera Administrative Region ang Banawi Rice Terraces ay UNESCO World Heritage kag Ancient Engineering Marvel nga ginhimo ina kaging tukod ra sa Ifugao. Kag ang bantog man nga annual flower festival sa Baguio nga Panagbanga Festival kada Pebrero. Odong yes nga spelling is Panagbinga pero ang pronunciation sang mga igurot dito Panagbanga.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
26: Mighty C Morning, Sir Danilo Bayuran. Thank you, Sir. Kay Manong Moreno Bayuran, Sir Arman Guay, Ma'am Nen Esan Presa, Ma'am Lynn Sulugastua, dira sa Capitol, Ma'am Lynn, pangapi na, DTX Coffee Mix. Subong man nga adlaw, National Gummy Worm Day. National Gummy Worm Day, G-U-M-M-I. No? Balikanta ang pagkabata kay 5 Mark. Gakaon ka man gamit sa una? Gakaon ka, why?
0: Yes, ka kay 5 Dead. Awa.
26: Sabi kong gakaon ka, kwani ng...
0: Lago.
26: Lago.
0: Lago na tawag sa una, ka kay 5 Dead.
26: Oo, inang daw lago ang iyasining itsura, Gummy, G-U-M-M-I, Worm Day. Gummy Worm Day. Kaya balo ka mo, in 1981, ang trolley company, German confectionery, amo ni nagimo sang gummy, amo ni nga mabakal ini sa kabataan, kay made of sugar, corn syrup, gelatin, kag flavoring. Amo ini ang gummy day, subong adlaw, gummy worm day. International and Fun Observances Month. And subong adlaw, glioblastoma awareness day. Sa diin ang glioblastoma, ini primary brain tumor. Although nga damo ini, pabwasan ko na lang ini kay gusto ko ini nga ma-inculcate gid sa paminsaron naton tanan kun ano ining glioblastoma. Basta isa ini ka balatian sa utok. Ang isa sa mga simptoma niya, basi may ara ka da, seizure, tapos nausea or nagasuka-suka ka, and frequent or nagalala nga sakit sang ulo kapin pa sa aga. Dralan na kita, di ko na ni mapalawig pa kay Lipot Oras ta. Seko si K5 Mark anong ipidaw mo? Mark Papila, si Bea Alonso. Kwanini mo alta sosyedad, Ma'am Lynn Sulugostuwa mo, no? Nagpakasal na. Ambal niya tinagpakasal siya sa mas labaw pa ang manggad sang sa iya mo. Hindi siya pwede magpakasal kung pareho lang ilang manggad. Organi, nobo ang manggad sa lalaki. Hindi kageda makapasar. So dapat nga kung ikaw lalaki, labuton mo si, gusto mo si Bay Alonso, dapat lapawan mong yamang God, Sir Jimmy Haneyo, kay Rolanda Haneyo, kay Budha. Report ni K5 Mark, inadulong sang Mighty C.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, Report.
26: K5 Mark, Papila, go!
0: Yes, ka K5 Ted, ginhiwat ang civil wedding sa aktres nga si Bea Alonso kag negosyante nga si Vincent Co. Ginpangunahan ini ni Makati City Mayor Nancy Binay ang seremonya sang kasal sa Makati City Hall sang Lunes sang gabi, July 13, 2026. Ginkumpirmar man sang abogado ni Bea Alonso nga si Attorney Lorna Kapunan nga nagperma ang duha sang prenuptial agreement. Madumduman nga sang Agosto 2025, ginkumpirmar ni Bea Alonso ang relasyon nila ni Vincent Co. Si Bea Alonso, kaki 5'10", is 38 years old, isa ka-aktres, kag-negosyante, lakip diri ang Beauty firma nga nagakahulugan Blessed Farm, ang 16 hectares solar-powered farm sa Iba, Zambales. Kag si Bea, isa maka-brand endorser sang Bash Manila nga nagabaligya sang bags, luggage, kag-accessories. So, kaki 5'10", mayara si Bea Alonso sang masobra 300 million to 350 million nga net worth ngalin sa mga brand endorsements niya, YouTube channel earnings, investments, sa real estate, kag mga business ventures. Si Bea Alonso, kaki 5'10", nangin engaged man kay Dominic Roque sang 2023 to 2024. Nangin karelasyon man ini niya si Zanjo Marudo sang 2010 to 2016. Si Gerald Anderson sang 2010 to 2019, si Mico Palangka sang 2006 hasta sang 2008. Kay K5TED, nagka-encounter man si Bea kay Jay Cuenca sang 2008. Kag sa subong, ginkasal si Bea kay Vincent Co nga nag-umpisa sila sang dating nilang era sang May 2025. Samtang, si Vincent Ko naman, kaka 5'10", nagaedad sang 46 years old, isa ka negosyante kag Pure Gold Prize Club President nga tagapagmana sang Ko Family's Business Empire. Kaka 5'10", ang Pure Gold Group, isa ka largest supermarket nga mayara sang 600 stores nationwide kag ginalakipan pagitini sang SNR Shopping Outlets. Ang net worth ni Vincent Co, kaki 5'10", wala gin-disclose sa public since isa siya ka-private nga executive as well as tagapagmanas ang ilang negosyo kaki 5'10". In terms naman sa relationship era, kaki 5'10", very private ini si Vincent Co, rason nga wala siya sang history sang publicly known nga na-date nga mga babayi as well as nangin ex ka girlfriend ka K5'10".
26: Kaya itong manggad ni Bea?
0: 300 million to 350 million.
26: Ferdinand Vincent, kalagi no Ferdinand Vincent Senko. Ko, muna tagiyasang SNR, kaming up your gold.
0: Kaki-5-10.
26: Why gin disclose ko pila mang gadya?
0: Wala kaki-5-10.
26: Di laban naman billion eh. No?
0: Yes, kaki-5-10.
26: Hindi mang layo sa assets namo ni Sir Paul. Kag sa asset ta, di ba?
0: Yes, kaki-5-10.
26: Oo, kinanglan i-deklarar ta nga durota kwarta. Hindi ta mangambal nga pigado. Dibla Mamunik, Mamunik and Mamlin Solugastuwa dira sa office ni board member Rulito Kahilig, Mighty C Morning. Di pila si Vincent?
0: Kaki-5-10, 46.
26: Si Bea Alonso Pira?
0: 38 years old. Bali, Mayara. Yes, kaki-5-10.
26: Why na no? Simple lang naging kasal sila sa tubang ni Mayor Nancy Binay.
0: Binay.
26: Sa Subo. Tapos alas 8 pa sang gabi ha?
0: Sang gabi, kaki-5-10.
26: Ati man, practical sa agad, imo padurduro nga. Importante diyan nga exclusive lang.
0: Yes, kaki-5-10.
26: Oh, why kato ka-10?
0: Wala, kaki-5-10. Do ka-intimate siya kaki-5-10. Since sila lang kaki-5-10.
26: Oh, may mabuot naman ang ila din. Mabata, importante diyan nga nakuha na sila, nakasal na sila.
0: Yes, kaki-5-10.
26: Oh, grabing kwarta. Daw, milyoning kita ni Vincent Ko.
0: Vincent Ko, kaki-5-10.
26: Oo, oh, muna. Basta ang asset niya, hindi na maglayo sa assets namo ni Sir Andoy. Actually, do mga gamay mo lang, guro, 0.2 something. Mabaga, bisoso. Ang bisoso, mga bisoso, ay manibayad. 8.53 na si Ma'am Monique, si Ma'am Lynn Solugastuwa sa Capitol Gapamati. K5 Mark, salamat.
0: Inisi ka K5 student intern Mark Lawrence Papila, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Mga taga-Riles ka pamatida, good morning. Las 8:54 sa aga, Arnel Brito, thank you, Jimmy Haneo, Roland Haneo, happy birthday, Budha. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Masalikan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: E3 Bio.
12: Ang E3
15: yung may Physio.
12: Physio.
15: Yung may D3.
12: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
17: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
19: 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts.

0: mga pagkaon nga dapat likawan, of course suplemento nga manatili kitang healthy kag mga lifestyle na dapat maayo nga tulog, maayo nga pahuway, maayo nga pagkaon sing mga healthy foods. Amo na ang aton mga tips. Upod naton sa atong programa Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Sulweta, but before anything else, dapat ta reminder lang tagsa-tagsa mag-take mo permi adlaw-adlaw DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C of course, at D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mga partner, do pangido, do hindi yes stress ang akon mga partner subong. Ha? Mayo ang yuhom kag dumayong bugtaw. Aga pa nakapaligo na. Sir Kevin, mayong aga sa imo?
1: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy kag sa mga suki naton nga tigpalamati no, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs kag ang mga solid supporters nato ng K5 solid supporters nga nagatutok sa aton programa sa sininga tinion kag syempre sakto gina engineer dapat naka DTX 500 gid sila, naka Mighty C alkaline vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para kumpleto ang ila proteksyon batok sa anuman nga size sa balatian. Kag engineer ang amon nga kami ni Sir Boy managayom kami free from stress kay nagpatigayon kami team building sang last week no, so doon na break ang amon nga routine sa sige lang nga work. Kaga amo na gin-awardan ni Doc Ramil Oy ang mga kagin-recognize ang mga efforts kag services sa mga empleyado sa klinika di alternatibo.
0: Correct pero si Sir Boy kuno do ka reklamo kay wala sa ka dive didto sa pinakadalom nga damo bala mga kural sa
2: ano pag dive mo to nga taas pa sa tao ang balod.
0: Amo kani amo tong ginawuri mo.
2: Tatlo ka floor ang ang balod kay may manog paabot ang bagyo. So yun yung tanaw lang to namon ang okay. Katahuman sa ano. Anyway, Sir Kevin.
1: Yes, Sir Boy. Para sa aton nga DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton pagatutukan or i-discuss naton ang stress kag ano sinibala iya epekto sa aton nga health.
0: Okay. So stress ang pag-aistoryahan ta. Forward na ta. Ano ang mga tips?
2: Mayong aga man engineer ah.
0: Ay mayong aga. Ay mayong aga sa tanan-tanan. Ako gari si engineer Albao, i-Albao mo.
2: Oo. Oh. Mayong aga man ako si Boy Zulweta. Duwa din ito na sa topic ko. Kabay pa kampiyon ang kondisyon sang lawas kay naka DTX 500 no, the super antioxidant pangkontra sa aton bisyo, pangkontra sa ang mga tawag mga pollution, other factors nga gapatigulang sa aton silula no, ang sabat da super antioxidant amo na ang DTX 500 no. It protects your cells in your body in a cellular level para magbalik ang imo nga tawag nga imo overall health no. Ang nami sini sa DTX 500 may ampalaya extract kapanubo man sa blood sugar no. So kung ikaw feeling mo nagtigulang ka na pa sa itsura mo at feeling mo taas ang imo blood sugar, ay this is the best food supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga tawag naton nga mga invaders sa aton lawas no, alin sa mga harmful microorganisms, mga viruses and bacteria, and also makariakma ng mga immune system mo, mga immune system cells mo against anomalies sa sulod sa lawas mo. Kung may mga tumor da, may mga cancer formation da, makabato da yun ang immune system kung bastante sa alkaline vitamin C na Mighty C. Ang paaman, gamatamat ka puti, ha? Kaya kataas ang glutathione level mo, and ganami ang immune skin, kaya ang collagen factor, gataas man kung naka Mighty C, alkaline vitamin C every day. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, mag eye care gold, the best para sa mata ang food supplement, may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract nga gapanami isang health sang imo mata para 20/20 vision man gyapon ang imo mata. And of course, parisan mo na sa tawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a busy day. And of course, kontra tang kaso ubosip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay mag D3 Bio.
0: Okay, no? Stress apag-istoryahan ta. Don't

0: normal niya nga response ang aton nga lawas.
1: Do na stress mo kag.
0: Do normal niya nga response ang aton lawas, nagapagwa sa sing cortisol kag adrenaline. May kita ko bala Sir Kevin, sunog bala. Kaya ya dako nun ang daku-daku nga kwan mo nga ining aparador.
2: Oh, nakwat niya.
0: Nakwat niya, grabing adrenaline.
2: So malasang the fight or flight nga response engineer sang aton nga lawas. So ang stress engineer do mostly tanan no, maka-experience gyud sang ginatawag nga stress.
0: Okay.
2: So kung magwa mabatian nyo bala ang word nga stress, mostly ang kakapaminsaran naton
0: do negative.
2: O do ka negative, mga pressure, financial problems, pressure sa work, sa school, sa family. So muna siya, ang stress engineer, usually, ang gaupod.
0: Ang connotation naton.
2: Connotation naton sa word nga stress. Kag gakapektuhan aton mood, pero hindi lang aton mood, kundi bilog nga aspeto sang aton nga lawas.
0: Correct, engineer. Correct.
2: Gakapektuhan sang stress, pero ano bala ang stress, no? Ang stress engineer, amuni siya ang isa kan normal or natural defense sang aton nga lawas.
0: Okay.
2: So, in response to challenges.
0: Correct, correct.
2: Example, engineer, no? Nang bago kasukad kanon, na mainit, nagkadto sa imo panit.
0: Okay.
2: Ang imo response is, iwaslik mo na ang kanon.
0: Init, basta init.
2: So, ang ito siya, ang natabo, ang init to, amo tong stress. And ang pagwaslik mo sang kanon, amo to siya imo response.
0: So, defense mechanism
2: mo na kung isa. Ang stress, amo ni siyang natural nga defensa naton kung ang stress, no? Kung stress kita, amo ni siyang natural naton nga defense. Kaya nga, amo ning nagabulig sa aton to stay alert kag focus.
0: Correct.
2: So alert ka man pag waslik sang kanon tong nga mainit.
0: Automatic na yan kung kaisa mo. Basta mapasok ka, init na sa panit mo.
2: Pero ang law-ay lang, engineer, okay lang ang stress kung dasig lang. Ang law-ay lang kung dugay-dugay ka na nga stress.
0: Constant. Uh-huh.
2: Yes, kagadlaw-adlaw, stress ka na gid lang. So, ang imong lawas, nagatiner bala sa state of alertness kag readiness.
0: Correct.
2: So muna siyang law ay engineer. Over time, no, ang nagahimo na siya nga chronic stress. So I mean kung dugay-dugay ka na nga stress, dira mo na mabatsyagan nga maski ni kumpleto imo tulog, kapoy ka japon, nabudlayan ka mag-concentrate, wala ka na sa focus, dasig ka ma-irritar, no, gabag-o imo nga mood, no, dasig mag ng mood swing.
0: So, gataas yung mo BP na da, kung gamo na.
2: Oo. Tapos, may poor sleep quality ka, gabugtaw-bugtaw ka tungang gabi.
0: Uh-huh.
2: Tapos, dira na nagasugod yung mga unhealthy eating habit, habits.
0: Inang pagkaagam na, Sir Kevin, wala kayo nagbayad sa sinikos. Hindi mo ba, ari sumo mo, mang utod na?
2: Umano sa engineer, no, kay kung overstress ka, gataas yung mo cravings, gapangita ka kalamay, gapangita ka sodium. So, kapangita ka sa mga palatable or magambalta palatable, saburoso ng mga pagkaon.
0: Uh-huh.
2: No, masaburan ginaton kay bangod ining mga saburoso nga pagkaon, nag-release ang dopamine na pwede mag counteract sa aton stress. Kag syempre, gaka-reduce pagid ang imo motivation mag-exercise, engineer. So, wala ka gana mag-exercise. So, ang stress, no, hindi lang kay cortisol kag adrenaline, engineer, ang gasaka kung ara ka sa stress. May ara man siya ginapasaka ng mga unstable molecules na kung tawago naton free radicals. Kag ining free radicals nga kung in the moment ara sa stress aton lawas, gaka outnumbered or mas taas ang iya number kesa sa antioxidant nga ara sa aton lawas. Nga kung later on, no, kung mapabayan, it will lead to oxidative stress na nga makaapekto sa normal nga cellular function sang aton lawas, which is ang selula naton dapat ang muning pundasyon sang aton nga lawas, engineer. Kay once maguba ang aton pundasyon, no, everything falls apart. Same man sa building, pundasyon ang nagapatindog sa isa ka building.
0: Tumba.
2: Once pigaw ang pundasyon, tumba ang bilog nga building, no.
0: Uh-oh.
2: So paminsaron ta ang aton lawas, engineer, no. The well-maintained bala nga salakyan sa kasa mo gina-maintain. Tapos, adlaw-adlaw, ginagamit mo siya.
0: Uh-huh.
2: So, expose siya. Pwede taklaron, pwede batsiyon imo ginaagyan,
0: uh-huh,
2: pwede hinay imo dalagan, or dasig imo dalagan. So ining sahi sang pagdala pag-usar ta sa salakyan paminsaron ta nga amo maning aton lawas. Kag ang mga challenges nga ginapagyan ta sa salakyan amo ning mga pollution, unhealthy food choices, bisyo, no, kaangay sa pagpanigarilyo, pag-inom, kulang sa tulog, kag adlaw-adlaw nga stress, no, like pressure sa school, sa work, sa family, finances. So ina sila tanan engineer makapasaka sang free radical activity sa atong lawas. Again, ang free radicals amuning nagaguba sa aton nga selula pinaagi sa pag pag-disrupt sang normal cellular activity na supposedly dapat nami imo energy production, nami imo metabolism sang mga glucose. Kaso kay guba imo selula, nagakaguba man ina nga mga proseso.
0: Kung ka isa Sir Kibin, sakit sa ulo, ang ginabatyag per me, muscle contraction, kag irritable.
2: Kag dira na engineer, nagasugod ang pagtuhaw sa nakalain-lain nga balatian, no?
0: Correct.
2: Kaangay sa mga metabolic disorder, kaangay sang high blood, hypertension, sang diabetes. So yun na sila mga metabolic disorders na sila engineer. Na kinanglan lifelong treatment nga once may ara ka na sina engineer, no? Kag syempre ang aton nga ginatawag ning depensa engineer na ganubo against dira. Kag kung ang imo selula always na lang guba, pwede ina magmutate into a cancer cell or tumor cell.
0: Mga worse nga condition sa cell.
2: Tumor tissue, I mean. So ang aton lawas may ara sang ginatawag nga antioxidant as defense batok sa free radicals engineer. So ang free radicals galing, no, maski may ara nakita depensa batok sa free radicals galing, mas damo kita ginahimo nga nagaproduce sang free radicals compared kumpara sa pagpadamo sang antioxidant.
0: Uh-huh.
2: Simple lang man nya magpadamo antioxidant engineer. Tulog kay insakto, kaon ka prutas kag utan amo lang na engineer,
0: correct,
2: para magdamo imo ang antioxidant
0: ulo exercise gabi
2: magpadamo free radicals
0: damo man
2: gwa kasi inyo balay. Mas damo gani, mas damo gwa kasi inyo balay, bisyo ka, kaon ka processed food, fast food,
0: pollution.
2: So amo na siya engineer ang mga bagay nga nagapataas ang free radicals. So mas damo paya ang bagay nga nagapataas ang free radicals sang sa antioxidants. Now, di rin na nagasulod ang importansya sang balance meal, no, engineer?
0: Correct.
2: Magambal na balance meal, dapat imo pagkaon may ara sang
0: antioxidants.
2: Prutas kagutan ang maginiyang source naton sang antioxidant. Galing kay sa tamaan naton ka busy or tamaan naton ka sako sa kabuhi, kay bangod may mga obra na kita, may mga responsibilidad kita para sa aton pamilya kag sa ibang nga tawo.
0: Mga instant dayon.
2: Oo. Ga resort kita sa pagluto sa mga instant noodles, dilata, kag hindi na kita maka prepare sang healthy nga pagkaon nga may prutas kag utan. So diri na nagasulod engineer ang importansya sa pag supplement sang ginatawag naton nga DTX 500.
0: Correct.
2: No, kung hindi naton kaya mag-prepare sang healthy nga pagkaon nga bugana sa antioxidant, mag DTX 500 ka. Kaya ang DTX 500, ang isa ka kapsula, engineer, 1.3 million sa ORAC scale ang kaya nga ihatag sa imo nga antioxidant para may protection ka batok sa free radicals nga ginadala sang stress sa imo. Kag kung taas gali ang engineer ang antioxidant sa imo lawas, dasig ka makarecover sa stress. Dasig mo ma-manage ang stress. So kung ga DTX 500 ka, kag ginapartneran mo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C, kay kung gabalatian kaya engineer, another stress na mo.
0: Correct.
2: So kinanglan bakod immune system, may ara ka Mighty C Alkaline Vitamin C. So para sa mga tigpalamati da naton nga always stress, no, mag DTX 500, mag Mighty C Alkaline Vitamin C para hapos i-manage ang stress.
0: Okay, salamat Sir Kevin sang imo mga sang imo lecture about sa mga benefits sang DTX 500 labi na gid sa stress nga kondisyon sang mga tao. Sir Boy, mayong aga si mo.
1: Yeah,
0: ano naman? Ano naman ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa talk ni Doc ni Sir Boy?
1: Sungod ko ah, may mag-introduce kayo na.
0: Ako na,
2: kapila gito. Doon idlaw lang sa sakon, Sir Boy, goro.
0: Gin-introduce
1: ako. Tapos kay Sir Kevin, dito na sa dayon.
0: Hindi ah, nagambalik ko Sir Boy. Sulwita, ang gwapo.
1: Anyway, no? Thank you, engineer, no? Makadto na ta sa aton main lecture of today kung paano pala makabulig ang ginatawag na D3 Bio when it comes to your overall health. Let's talk about our brain today. Sorry, hantang utok ta ah.
0: Okay, okay,
1: anong pala
0: okay.
1: Lang utok ta, no? Ang utok ta, imaginable anong sa kasako. Habang gambal ko ni subong, ginautok ko na gabra. Habang gambal ko ni subong, ang akon tagipusuon gaandar, utok ko mo na gabon gaubra. No? Ang akon, okay. Ang akon organs, ang lungs ko, it basically orders all of your body parts to do its job.
0: Those CPU, Central Processing Unit.
2: Even though, Sir Boy, nga ari ka dibe subong, no, ga-programa ka, may ara gidya instances nga ang imo, ang iban nga space sang imo nga pinsar ato sa iban nga lugar.
1: Correct. While doing this, no?
2: Ang imong imagination.
1: Imagination, abang programa, tadi gastruya ako bisang function sa brain, ang iban sang part sa brain kuya, gapaminsa kung anong ilibre ni engineer sa akong nga pamahaw karon.
2: Anong sudanon karon.
1: Meaning to say, your brain is a understatement, kani multitasking eh.
0: Uh-huh. Ha?
1: Kung tanawon mo lang, it is a, basically, do amuni siya ang
2: overworking, Sir Boy.
1: Pinaka-overworking part of our body.
0: Inang atubang mo si Lorna, pero pinsar ka kay Faye.
1: Oo. Pwede imagine, oh, grabe ka dyan. Ang gano'n yung brain mo yan. Anyway, your brain only consists 2% of your body weight.
0: Okay.
1: 2% lang. But it consumes 20% of your energy source. Meaning to say, sa 20, ang kaon ka 100%, ang 20% sinaginausal gatong sang imo brain, which is only 2% of your body weight.
0: Kaya ang oxygen daw, 20% man, nga ginakonsume?
1: 20%, it is a voracious organ. Kaya kadamo-damo siya, ubra. How, ang banila, ano pag your brain? Your brain is basically, ang ginaubra sini, is to manage all your bodily function. It needs around 86 billion neurons or brain cells to do its job.
0: Mm-hmm.
1: And ang mga main nga pagkaon is what you call, ang pagkaon niya gininginausar, is ang imo glucose. So, kumawadaan niya sa glucose, gakapatay ni ang mga brain cells nga ini. Dira nga kasulod ang ginatawag nga D3 Bio. No? So, din mo makita nga ang D3 Bio is made up of medium chain fatty acids, no? Ang medium chain fatty acids ini is considered good fats. Remember, your brain is 60% fat. Fat head tatanan, no? Wala ka kita yung brain nga muskulado.
0: Mm-hmm.
1: Fats ni siya tanan, 60% sini is fats. So, the fat you put inside your body, the quality of fats that you nga ginabsolute mo sa lawas mo defines kung ano man ang health ng imo brain. That's why kay ang D3 Bio good fats gapanami gini sa imo brain health. But let us not stop there. Di sa isilya, wait a gambal nga ang D3 Bio mayo sa brain po wait a gina-explain.
0: Explicar gid.
1: D3 Bio is made up of medium chain fatty acids. This medium chain fatty acids, lalo na ang lauric acid, has the ability, once converted into ketones, to cross the blood-brain barrier. No, meaning to say, makaatag siya dahil yun sa ginatawag nga energy sa imo brain. And not only that, these ketones coming from medium chain fatty acids, nga rin sa D3 Bio, has the ability to help your brain do a lot of processes, of cleaning processes. Ano ni mga cleaning processes ngayon eh? Number isa, yung natawag is apoptosis. Meaning to say, kaya niya ni magambal sa mga brain cells nga, uy, medyo hindi ka na mayo. Masakiton ka na, medyo suicide ka na.
0: Suicide ka na.
1: Uh-huh. Another thing, it also activates another cleaning process called the lymphatic system. This lymphatic system is the drainage used by our brain para pagwaon mga toxic materials niya, mga unwanted materials na gina-activate man asang ketones ngalin sa D3 bio. But the, for me, the most important role of medium chain fatty acid that turns into ketones from D3 bio is its ability to provide energy to your brain, no? When sugar is not available or your brain does not like sugar anymore. O yung katabo na gili-engineer. When your brain becomes diabetic or ang balila, type 3 diabetes na siya, it does not want sugar anymore as its normal source of energy.
0: Mm-hmm.
1: So, kung hindi na siya kauyon sang iya kanon, kumbaga kanon na nga, kung resemblance, di kay, ang kanon, for example, ba ikaw, nagpamahaw ka, may kanon ka. Kita Pilipino, panyaga, kanon ka po.
0: Correct. Well,
1: galing, hindi ka na kauyon sa kanon. Meaning to say, maamat-amat ka na iwang. And our brain cells usually dies when it does not have its primary source of energy.
0: Ano na nagagamay kung kapatay?
1: Kapatay
0: gin. Oo, kapatay.
1: So kung kapatay ang brain cells, a lot of brain cells will die. Naturally, your brain will shrink. Gagamay ang brain mo. Ginapakita na kisa sa research and studies na ginsampulan nilang Alzheimer's, ang brain na affected sa Alzheimer's is smaller physically compared sa brain nga healthy. So, anong solusyon kung hindi nakauyon ang imo brain sang iya una nga pagkaon? Then gaan mo si alternative, which is ketones from D3 bio.
0: Correct.
1: Ketones coming from medium chain fatty acids. Question. Ay, basi hindi anya man na sir boy. Basi hindi man siya kauyon. No. Amuning kanami sang ketones. Ang good fats ya, why ginahindian sang brain mo even though it's diabetic. Na in fact, research and studies shows that ketogenesis or ang ketogenic diet gili, no? Kita nila gamat-amat sa dako ang brain sa isa ka Alzheimer patients. So din balaga sulod ang D3 bio. D3 bio provides your brain quality good fats in the and healthy fats called medium chain fatty acids that powers your brain, cleans your brain, and gives your brain the ability to revive itself. Remember, ang brain ta is a voracious organ, meaning to say dalok-dalok. It is, kumbaga, ini siya, kung hindi siya kakaon niya, galuyan niya siya dahil
0: yun. Ang isa
1: ka-word,
0: ang isa ka-word, Sir Boy, swapang.
1: Swapang, correct. Oh, na amak mo 2% lang siya sa imo body weight or sa imo body mass. 2% lang siya po kwa on yung baiti.
0: Kani?
1: Sobra pa siya sa mga gapaulam na. So, meaning to say, di mo makita nga your brain is telling you, ay, makaon ka gidya, kikalanan ko yung energy to perform. No?
0: Correct.
1: Kung hindi ka kakaon, mayo, then give me good fats. And one of the best sources of good fats, besides avocado, nuts, and everything, is D3 bio. No? So di mo makita ang D3 bio, hindi lang pang kontratang kaso, ubusip on kagilanat. If you want to develop your brain health and maintain your brain health, lalo na sa mga 50, 60, 70s, and 80s, for those mga medyo gerian na. May edad na. Geriatric means may edad na, no? Kung may edad ka na, dapat take good fats every day. Magkaon avocado, magkaon sa mga mani. Si engineer, mani, ginaintayin na yung uliin ang avocado. Pero ang punto da, you need D3 bio kung para constant ang ginatawag nga supply sang ginatawag nga good fats for your brain. So hindi lang kontratang kaso, ubo, sipon, kagilanat ang D3 bio. When it comes to brain health, kampyon ang ginatawag nga the superfood supplement when it comes to your brain health. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo namin mo brain, mag D3 bio.
0: Okay, may dugang lang ko draw. Ang tulog, blama, ayaw nga tulog. Nagabulig na sa aton nga brain health, magabulig sa strengthen sang aton mga memories, Sir Boy. Isa pa, ang regular exercise, naga-increase ang blood flow sa aton nga brain. So dapat healthy gid ang aton nga brain, Sir Boy, pinagi sa ining mga lifestyle nga healthy man, kag of course hindi ta magkalipat D3 bio para ma-enhance tanan nga mga poor nga application sa aton nga brain, Sir Boy. Okay. Kinanglan taman maligo kada aga, Sir Boy. Si Sir Kibe niya may ginabalaw ni sa permiyang habon nga makapanami isang iyang skin health, moisturize. Lang tawa pala, Sir Kevin, Sir Boy? Lang tawa pala, healthy ang dating.
1: Correct.
0: Daw 17 years old lang siya. Kaya tungod, nagapa...
2: Kung lang tawa nyo sa kamerang, agtang ko perte kasilaw.
0: Hindi, kung na, glowing. Glowing skin. DTX Beauty
2: Shop. Luwas sa taman ka sana gangamon nga suga sa studio. Ang akong ginagamit, Engineer, DTX Beauty Soap. Kaya DTX Beauty Soap, ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap kapag na pinakanami gidya nga panit, Engineer, ang healthy kag free from skin diseases. So
0: correct.
2: Dapat need mo antimicrobial soap.
0: Correct.
2: At the same time, may nag-aalaga pagid sa imo panit para ma-moisturize, makakas ang mga dead skin cells. Kag syempre, no, nag-aamat-amat puti ang imo nga panit. Bangod ang DTX Beauty Soap, may aras mga active in natural ingredients nga nagaprotekta sa imo panit against skin diseases kag naga-moisturize ang imo nga panit. So kung gapangita ka sang 2-in-1 nga sabon, skincare na kag antimicrobial soap pa, mag DTX Beauty Soap na.
0: Oh, of course, kinanglan taman ining wala gapadula bla bahok sa ilok. Labi na iban na Sir Kevin, balason ng gamay, nagkuan na dayon, nagabaho na dayon, nagaalis ngaw dayon,
1: ang baho. Dayon, OB, tawag siya OB.
0: OB?
1: Usbong.
0: Gausbong dayon, ang baho. Pero may solusyon kita siya na. Ining informasyon sa ikaayong lawas, nagatudlo sa mga kabataan, labi na gid sining mga adolescent, bala, kinangla nila mag-take sining Klinika Diofresh para 48 hours protected sila, Sir Kevin.
2: Yes, Engineer, no, sa tanan nga martial arts, hindi karate, hindi MMA, no, hindi boxing ang best self defense. Kundi judo.
0: Judo run.
2: So mag Klinika Diofresh, no, or ang Dio Glow naton, Engineer, no, available na ina sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo, nagapaputi sang imo nga kilikili, naga gentle sa panit, kag syempre ginakakas ang body odor nga ugat sang hindi manami nga amoy sang aton nga lawas, Engineer.
1: So may alternative na, ha, kung gusto mo ya puti na tanang ilok mo, ha? Gusto mo lang yang fresh ka for 48 hours, mag Klinika Diofresh. Kung medyo challenging ang colors ang imo ilok, the rainbow.
0: Okay, dogalom.
2: Buli ka takore.
1: Mag
2: Dio Glow.
1: Glow na glow ang ilok na umanaw sa salon mo.
2: Both are judo.
1: Judo rant.
0: Pero kinanglaman naton, kabalo ka, wala agaya nga wala ako gapangapi mo. Kag wala aga nga wala ako nagapok. Paano ka? Mentioning DTX Coffee Mix.
1: Ito na pati ang
0: kwa. Poknet. Ginapoknet ko. Ginagisi.
1: Okay, poknet.
0: Ginagisi ko wala ang kwa na.
1: Ang sachet.
0: Ang sachet. Kag magtimpla DTX Coffee Mix.
1: Nga, Engineer?
0: Ay, tungod kay matinloan ang imo nga sulok-sulok. Tungod may arachid acids. Kag may DSE na.
1: Oo, masuper antioxidant. Imagine, kakape ka lang, may gatinlo sa imo silula, may gatinlo pa sa imo colon, kag imo sang rectal area mo, no? So this is the best coffee in the morning. Now, pero kung gusto kaya, medyo
2: cleansing coffee.
1: Cleansing coffee, ha? Gusto mo gudya nga kape na, nga pangkuntla sa bisyo mo, gahubin ka pa, ay di mag DTX Premium Coffee ka.
0: Correct.
1: Ang DTX Premium Coffee, duwa ang super antioxidant, kung unod sini, ergotionin, ngalin sa gano mushroom, kag DSE. The latter, ang yatawag nga ergotionin is called the herb of immortality because it is the longest staying antioxidant in the body. Meaning to say, ginaalaw sang lawas mo, ginasugtan sang lawas mo, magtinir niya sa imo para buligan ang lawas mo, no? That's why gahubin kasi duangan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga ara sa DTX 500, gamat-amat ka glow kung ang muna mo ka. Pwede mo pa niya ma-unleak stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So, if you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee. Kung gusto mo kuntahon ang imo bisyo, kay ikaw bisyohan man ng kape, ay sling kape mo sa ginatawag nga DTX premium coffee.
0: Okay, okay. So, pero hindi ka mo magkalipat, ha? Ang Prebio Coffee, Sir Kevin?
2: Yes, no, kabulig nyo sa pag-manage ang inyong stress, no? Luwas kumpleto, kamusta antioxidants ang DTX 500, kag nami inyong immune system sa Mighty C, plus nami pagid inyong gut health, kay naka Clinicas Probiotics kamo kag D3 Bio, ari ang ang Prebio Coffee. Ang Prebio Coffee ang kape nga may ara sa probiotics nga beneficial sa aton nga gut health. Kay sa aton gut health, ginaproduce dira ang mga happy hormones or feel good hormones nga nagabulig sa pagpanami or pagpastable sa aton nga mood para layo kita sa stress, dasig kita makakope up sa stress. So kung kamo stress perme, magkuha sang Prebio Coffee kag magtimpla, kag maghigop-higop sang Prebio Coffee. Pero kung gapangita kamo ya sang probiotic food supplement, kung galain day nyo chan, bloated bala kamo, gabutod-butod inyo chan, constipated kamo, or gadiarrhea, or at the same time, pabalik-balik ang inyong urinary tract infection, no? Amo ni dapat inyo inumon, ang Clinica Sporbiotics. Ang Clinica Sporbiotics, himo sa 80 billion colony-forming units of good bacteria nga nagaprotekta against bad bacteria nga pwede magdamo sa imong gut, sa imong gut or sa imong mga bituka dira, at the same time sa imong alagyan sang ihi, no, pwede man na magdamo ang bad bacteria. Kag ang nagaprotekta sina is your good bacteria or your probiotics. Kag ina sarang tanan iatag sa inyong depensa sang Clinica Sporbiotics.
0: Okay, ako introduce si Laya, inang ginakinangla ni Mr. Fermi para happy si Mrs. Extend food supplement for men. Nami, Sir Boy, mag-take kasi ni, nami ang blood flow mo. Ang kinanglan para nga mag-ayos kag medyo attention permi si Manoy, dapat maayo ang blood flow. Kay dugo, Sir Boy, ang pinaka-kwanda, ang pinaka-sekreto. Ang pinaka-importante pagid, may ari ini siya nga anti-inflammatory effects. Ah? Tungod nga, like for example, may ara kang mga arthritis, may inflammation, may hubag sa imong mga tuhod, ah? May ara nga heart disease ka or autoimmune disorder, ining makakaglabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, may ari sa nga anti-inflammatory properties nga makabulig reduced inflammation sa aton nga lawas. So ining extend, hindi lang kay Mr., kundi kay Mrs. Man, kag sa tanan nga apektado, labi na gid kung may mga inflammation, nagahubag-hubag ang parte sang imo nga lawas, Sir Boy. So, extend food supplement for men, dapat i-take naton even every day para maayo ang flow sang aton nga dugo, Sir Boy. Speaking sa dugo, nga flow, Sir Boy, ano ang marekomendar mo?
1: Siyempre, kung gusto ka mag-improvement sa iyong blood flow, pwede ka magkapamasahe. Alisin siya, ha? Pamasahe ko pa si engineer, pamasahe ko. Ah, waya malis siya, masahe lang gidya.
0: Malisin no? Siya gidya?
1: Malisin siya. Pwede man hindi. Ang sikrito sa masahe, kisa alaman sa Balanyos, dapat naka DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod sang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga anginangin, sa mga kasukasuan mo na amat-amat na kwa abang ka pa Banyos ka. Kay misis, kay girlfriend, kay sinapagit, kay neighbor mo da. Kung amo ni Balanyos DTX Liniment Oil, no, ang aromatherapy sini kampyon, ga-relax ang brain. Kung mga kung medyo may biyahe hilo ka, ay dapat may ari ka ni sa bag mo DTX Liniment Oil simot-simutan mo, no. So if you want a relaxing massage, magpabanyos sa gitawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
0: Kung problema mataya, Sir Boy,
1: akong problema ang mataya, ito yung mag-eye care gold. No? Mga ganyang gold standard when it comes to eye care. No? In a capsule ni siya, na may iniisig mo mata. No? So, sa mga medyo challenging na ng mata, para sa amon, ganti para na. Kag gusto mo magdami-nami ang imo health, sa imo mata, layo sa katarak, layo sa ginatawag ng mga oxidative stress that causes ginatawag ng mga eye problems, mag-eye care gold. Parisis ang eye care eye drops.
0: Sige, wala ta chimpo, Sir Kevin, Sir Boy. Sir Kevin?
2: Yes, ang aton nga produkto, sarang tanan mabakal, no, ang DTX 500, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Sporbiotics, kag tanan nga paborito nyo nga kape, mapa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, available in atanan sa branch sang klinika di alternatibo nga lapit sa inyong lugar kag sa mga pili nga butika, no, para sa dugang nga detalye para sa branch sang amon nga clinics nga lapit sa inyong lugar, magbisita lamang sa amon nga Facebook page kag i-type didto ang city or ang syudad kung diin ka mo naga kung taga diin ka mo, no, kag magagwa ang address sang amon nga clinic nga pinakamalapit sa inyong lugar. So ang inyong alawas, inyo gid amligan, magkaon sang balanse nga pagkaon, magtulog sang insakto, mag-exercise kag syempre mag DTX 500, mag Mighty C Alkaline Vitamin C, mag D3 Bio kag Clinicas 4 Biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
0: Sir Boy,
1: adlaw-adlaw mag DTX 500 para hubi ng selula, hubi ng tsura, nami pa sa ginatawag nga diabetes. Everyday mag Mighty C the Alkaline Vitamin C para baskugan ang aton health system. Mag Eye Care Gold para kampiyon ng eye health, paparisin na sang eye care eye drops, and of course, kung tatangkaso o bosip on kagilanat, kag may problema ka bala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Sarweta Gambal. Good morning and God bless.
0: Kada aga, kinanglaman kita mga P, no? DTX Coffee Mix, kag DTX Premium Coffee. Of course, 3 Bio Coffee. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga ininga programa.
1: Mm-hmm.
0: Kag inbiyap ni Dr. Ramilo, yaton pinalangga nga CEO. Nga pasalamat kita sa Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, sa Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat po kag may aga
3: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sang imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo!
6: DTX 500!
7: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan! Makalamu ka abang may pagtulunan! Rumbuhan! Sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan!
8: What?
7: Problema mo nagdululungan! Nagtambak na ang tanan! Karina ka magpamati sa Rumbuhan! Sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo! Kag magkakatabo sa susyudad! Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kagiligal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay istasyon.

0: nagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ikaw gani, hindi ka man magpalabaw.
2: Pero sa tuod lang, 16 na katawo ang pinanumbag ko. Tungod wala sila nagapati sa sugid ko, kag diskarte ko.
1: Gali ka? Akong 17 na katawo ang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
2: Wow! Ay, gali ka?
1: Oo, dugay na kuya nga. Wala na ka palubong mo.
2: Ha? Ate, basi ikaw kurong ika-18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpate sa akon?
1: Hala, sadya-sadya ay na.

0: Ramon.
1: Boss Rocket, may pamangkot ko blasi mo.
0: Aboy Ramon, kuno utang naman na wala kong gihapon ni sa bata.
1: Nano ka man, boss man. Hindi ah. Parte niya sa gobyerno.
0: Ay, sos boy Ramon. Boss. Mas mabudlay pa na sabton kaysa pamangkot sang asawa, kundi inhali ng ilabana.
1: Si boss bala mo.
0: Ano ginang pamangkot mo, haw?
1: Sa dingit bala padulong ang lakat sang atong gobyerno?
0: Boy Ramon, do pariho na sang jeep.
1: Jeep na naman?
0: Ang driver lang niyang kabalo kung sa diin sa maagi kagda sa diin sa makadto.
1: Think pa sa'yo, Roya, boss?
0: Ah, ma'am, bala na sila ya kung din sila manahog. Pero ang ibanda, garikta man na yung tulog. Amuna, nga kung pamangkuton mo ko sa direksyon sa aton gobyerno, daw hindi ginaton mabalaan.
1: Kag nga aman, boss?
0: Kaya nabanta ko, daw pariyo man sa driver sang jeep ang presidente ta. Kaya ang presidente ta niya ang kabalo, kundiin padulong ni ang aton gobyerno.
1: Oo, gani, boss. Kung magdugay pa ning amuning lakad sang gobyerno ta, baso da, o kung basi, damo na gidyang mabuang, boss?
0: Ah, damo na gani.
1: Kagbisan gani kita, boss? Do mabuang naman, kita mismo, hindi man kinsindi kung ano niyang lakad sini.
0: Ah, sa banta ko ya gani, daw wala naman ni galakad. Kaya pundo lang. Galibot-libot man ah. Daw kinapalibot-libot lang ta sa mga politiko sa ilang mga palad.
1: Ate, sadya-sadya mo sino?

0: Mayo kay ari ka di subong bung sansaw ang kampyon nga surveyor.
1: Ari ka gani? Ako pa?
0: Bo katigdas gid sa panghambal mo bung sansaw.
1: Normal ko lang na iya ibos man rimulta.
0: Dapat taha ka sa mga bossing mo di.
1: Paano ta ka mangin bossing? Kay wala ka man payroll sa akon. Amo nga dapat hindi takaya pagtawgon nga boss. Kundi i-boss. Kay ti i-boss man ka.
0: Wala ka matod payroll. Pero nagabaton ka sa amon sang maleta.
1: Ginatrabuhan ko man iya i-boss man. Ihambal na lang adaan sa akon kung ano ang himuon para makabalon ako.
0: Ano ang dala mo nga mayong balita?
1: Napublish ko na ang tanan, ang drawing ko ring nga survey.
0: Ano?
1: Ang aton kampiyon nga survey published na sa newspaper kag sa social media accounts sang aton mga ginabayran nga mga media.
0: Mayo gid bung sansaw kampiyon gid ang imo kumpanya nga bung sansaw surveying company. Dahil dyan may maleta ka.
1: Sadya-sadya ino.

0: Ngayon, Secretary Magdalena, kabatik ka sang bagong istorya sa barangay?
1: Yes, Burog. Ano naman na, Chief Tanod?
0: May isa ka kontraktor nga naghambal nga kung matapos kuno niya ang proyekto sa barangay, mahimo na kita kuno syudad sa sulod sang duha ka semana.
1: Ano?
0: Oo, Magdalena.
1: Duha ka semana? Ay, dumusdasig pa na sa pagluto sang instantudols ba?
0: Ay, ba? Amo gani, kag may isa pagid ka kontraktor nga hambalya, ang atong drainage project kuno, pwede na maagyan sang baha bisan wala pa ulan.
1: Burog! Alipunguhi ka gid no? Kabalo ka ba lang akong wala ulan? Wala man gid baha.
0: Bahala wala ulan kag wala man baha. Basta may ganit sa project ka drainage system, amo niya nga ton. May isa pagid nga nagambal eh. Hambal pagid sang isa ka kontraktor. Nga kun matapos na kunong waiting shed ta, mahimo na kuno ina nga airport terminal.
1: Hala, grabe na gid naman na yung atinikal. Airport terminal? Di din nun mahugpang aeroplano.
0: Sa iya kuno imagination.
1: Ang imo bala Burog, mga wala gito pa, no?
0: Hingi, sugid ko blang sa imong ginhambal nila sa akon, Magdalena.
1: Amo na nga ka-diskatidor mo, pero dumainto ka pa sa mga kontraktor tadi nga numero uno man nga magpalapaw ba?
0: Bahala sila kung magpalapaw sila, basta ang share tara lang.
1: Sa bagay, may punto ka man.
0: Amo gani yung dapat ang palibugan ta subong Magda? Kung ano pagid nga proyekto ang pwede ta palapawan.
1: Mm-hmm. Ara na da, plastado na.
0: Kag ano ang mga ina?
1: Scholarship, solar panel, paliga nga basketball, pero wala na hampang nga matabo.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Dahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaydayng nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sali si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
9: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ay, ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaliga,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
18: Yung may D3.
17: Mga butika.
21: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Eljan, laba. Kabalo ka nga. Taas gid yang akon IQ.
1: Pila man toto da ko.
0: Taas gid nga hindi matakos kag matupungan na.
1: Ah? Hindi matakos?
0: Ikaw balaw, pilang IQ mo aw?
1: Akon? Kung pilang imo, dodubli dang akon?
0: Duble? Nga, pagpamangkot anay na sa apos-apos lang. Nga, pamangkot. Wala ka gani, sabat.
1: Pakuno-kuno lang to ya. Gincheck ko lang kung gapanilag ka.
0: Abot ko na to ya.
1: Kabalo man kung abot mo na. Pero kabalo, gikuya nga amo itong himoon mo. Kay man, gapagadto ka pa lang. Gapapuli na kuya.
0: Ara naman tabla mo.
1: Kita mo, wala kaya kabalo nga naabot na ka. Pero ako ya, naabot na ka. Ngamot yung himoon mo. Bisan subong, abot ko naman nga ha. Amo nang ipanghambal mo sa akon. Dong, hindi ka bala kong purmehaw.
0: Sadya-sadya, no?

0: pala sinuli. Aga po na doon siya.
1: Ay, oo, gani man. Daw ginabantayan niya kung may nagdugang ay isa kabilog sa balas niya kung hindi gani nadugangan niya tubig sa baybay.
0: Ay, hindi man siguro. Pero daw sobra na ginayang yung pagkadalom sa niya, pinsar.
1: Budat? Ano ayan? Mayoy mo ko natin para mabuligan siya.
0: Una, hindi ito sa paglibak ko.
1: Ayan!
0: Ikaduo, istorya unto siya kag dapat mag-inchindiyo na ito.
1: O di ano man pwede ko siya pamaguton nga nuli. Ilan nakabla subong naisip mo?
0: Hindi gani pamangkuton siya nga tipila nakasukob nga kutsara ang kadamuan sang tubig sa Bible.
1: Ayan!
0: Ay, hindi gid okay ba si ma-feel yung nga ginapasakayan talong kabuang niya.
1: Oo, ti, ano yan, balko?
0: Mangkuta na lang siya kung anong lakat sang ulo, ya. Kumusta untang utok, ya? Kung may gamay pa nga nabilin nga kaayuan.
1: Ati sa jay, no? Ayaw,

0: Ay, Mads. Mahalin lang ko di kon. May ihatag ka na sa akon, ah. Ay, hindi sus, ko diya maghalin kon. Hindi mo pag-ihatag ang pabor nga ginapangayo ko. Mads kayot, may pabor ko, tani.
1: Ay, sus. Sa dalagan pa lang sang istorya mo, kabalo na ko. Ah, kwarta naman, ni.
0: Ay. Kabalo ka gadya, Mads, no? Kag-amo man lang inang kinahanglan ko sa imo, wala naman iban pa.
1: Mads Marites, wala gig ko diya.
0: Ay, Mads, hindi na iya mapatiyan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
1: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
0: Amo gali, Mads?
1: Ari di ho. Paniyo kagresibo sa mga utang ko.
0: Biskan shin, wala ke.
1: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
0: Mads, pero may sinsilyo ka da sa 1,000, Mads.
1: Kung napasinsilyo, kaya Mads, may ara ko. Pero kung manghulam ka, wala gid kuya.
0: Sadya-sadya, eh, no?

napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

0: Pagkatik na, may balita pa. Kampyon!
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Isasadto ka eleksyon sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
4: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko ditani, kanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
4: Ahay, nga atay haw. Why na kamugaupon nga duwa ni nanay?
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
5: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K5 Jan Sapio. Las 11, tugtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon ng istasyon.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: Ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.
12: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top of the hour, news break.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:33 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nagahulat ang masobra 10,000 ka mga job vacancies para sa mga job seekers. Kasunod sa natalana ang mega job fairs ang Iloilo Provincial Public Employment Service Office. Sinukay peso head Dr. Cynthia Dario nga mayara sang gigatanyag nga local kag international job. Kag 98 ka kompanya ang nagkumpirmar nga magapasakop sa among nga job fair. Lakip sa mga in-demand nga obra ang mga assistant cook, kitchen helper, marketing assistant, waiter, warehouse clerk, accounting assistant, sales clerk, customer services kag iban pa. Dugang pasang natungdan, may mga express lane naman para sa mga persons with disability kag senior citizen. Magluwas dira, mayara man sa 17 ka mga government agencies help desk nga magabulig man sa mga aplikante. Mayara man sa ginatanyag nga libre sakay para sa pila ka mga local government unit para sa ila mga residente gikan sa probinsya nga luyag magkadto sa job fair. Samtang, hiwato naman ang mega job fair sang peso Iloilo sa Iloilo Capital Lobby sa Webes, Hulyo 16, halin alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. Sa Balita National, ginpataas ang Department of Social Welfare and Development ang first 1,000 days cash grant para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps halin sa 350 pakudto sa 650 kada bulan. Nagsugod ang pagpatuman sang dugang ayuda sang Hulyo 9 sa dalom sang Memorandum Circular Number 10 Series of 2026. Agud suportahan ang kayuhan kag nutrisyon sa mga nagabuso nga Iloy kag kabataan sa una nga 1,000 ka adlaw. Sunod sa DSWD, kapin 180,000 kakwalipikado nga benepisyaryo sa bugos nga pungsod ang ginalauman nga makabenepisyo sini nga tuig. Ang ayuda igahatag paagi sa land bank cash cards o konrehistrado nga e-wallet account sa mga benepisyaryo. Sa Balita International, naglunsyar ang Estados Unidos ang ila pagpang-atake sa Iran sa ikaapat nga sunod-sunod nga adlaw kag ginbalik naman ang naval blockade agud mapunggan ang barko nga magsulod ukon magwa sa mga pantalan sang Iran. Sunod sa US Central Command, ang mga airstrike nagtinguha ang gubo ng mga kabitan sa Iran nga ginagamit sa pag-atake sa komersyal nga barko sa Strait of Hormuz. Antes sini, ginbawi naman ni US President Donald Trump ang iaplano nga magbutang sa mataas nga buwis sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz matapos magsugot ang pila ka mga pungsod sa Gulf nga maghimo sang dakong investments sa Estados Unidos. Suno naman sa isa ka mataas nga opisyal sang Iran ang pagbalik sang naval blockade na guba sa nauna nga kasultanan sa tunga sang Iran kag Estados Unidos. Nga temporaryo anay unta to ng inaway agud makapadayon ang peace talks. Ang oras alas 10:36 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang itudulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, mabakal sa butikas sa Iloilo at sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Iniisi ka K5, kasya Marihan Aysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
14: TDX 500!
8: Garantisado!
14: Epektibo!
8: Aramis Whoa. TDX 500!
14: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
14: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
14: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
14: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
14: Nga nagapanubos!
8: Sang imo blood sugar
14: DTX 500
8: garantisado
14: DTX 500
8: DTX coffee mix
15: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
8: DTX coffee mix
16: mabaka sa mga butika
8: DTX coffee mix
17: ako si Mayra permi lang butod akon chan na batian ko sa radyo ang DTX coffee mix istingan kuman nagnami gidang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akong tiyan.
8: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka
16: ka butika. Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
16: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre!
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Gah!
0: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: X10 Food Superman for Man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidants.
27: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay.
24: Happy kanunay.
27: DTX 500.
24: Masaligan.
27: Epektibo.
24: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
24: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
27: Masaligan.
24: DTX 500.
28: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
28: D3 Bio.
29: Ang D3.
28: Yung may Physio.
29: Ang Physio.
28: Yung may D3.
29: D3 Bio.
28: D3 Bio with Physio.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
28: D3 Bio.
29: Ang D3.
28: Yung may Physio.
29: Ang Physio.
28: Yung may D3.
29: D3 Bio.
28: Mabakal sa mga butika.
29: D3 Bio.
31: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante, Sir Boy, kaya may ara mga kuan mo,
3: kaya kaon magutom ka, makaon
2: wala na nga hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sa kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
2: stop mga matamis, tinapay, pasta,
3: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
2: Islin o galing, bayo, ah.
3: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
2: ka. Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
3: Hindi ka mag-hypoglycemia.
5: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
2: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
3: Wow, right?
0: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News, D3 Bio, D3 Bio.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: antioxidant. Kag nadulo man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulo man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio, indi ang
3: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Saburoso!
1: Salangaw! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: mayong aga mga ka-K5! Kumusta na ka mo dahil? Welcome na sa aton niya pagpangalagad sa Subong Edisyon, Subong Adlaw, Miyerkules na. Bago na sa mga inadlaw, no? Miyerkules na, maadlaw ni Manuel Do. Sa may mga sweldo. Eh, musta ka muna? Yang sweldo, dugay-dugay, ma-release na. Mga balita kag mga impormasyon sa buong adlaw, ha? Miyerkules, pitsa 15 na sa bulan sang Hulyo. Panyaga na, panyaga na, igma ron. Pati man kamo sining report sang National Anti-Poverty Commission, o kon NAPSI. Adao nagnubo kuno ang poverty incidence sa Western Visayas. Pinakanubo ko no, ang Western Visayas nagnubo ang poverty incidence sa pinakamadubo nga level sa pinakatuig nga naglabot ini sa 13.7% sa 2023. Kag masyado ini kanubo sa national average nga 15.5%. Kag ang ini nga level subong kuno pre-pandemic level ini. Kag naka-signal sa mabaskog nga economic rebound bangod sa pag-improve sang employment kag sustained poverty reduction efforts sang National Anti-Poverty Commission o kon NAPSI. Yan na kayo, ayaw, gimana na pangabuhin niyo. Kaya tino, nagdubo ko ng poverty incident si Bungo. Ang latest nga data, nakapakita nga ang Region 6, nagdubo ang poverty incidence. Nag-drop ini sa 17.2% sa 2021, 14.2% sa 2018, na nag-reverse ang spike na na-record during sang may COVID-19 pandemic kita. Sunod-sunap siya ang monthly poverty threshold para sa isa ka pamilya nga nagpangabuhi diri sa Western Visayas is 13,900 pesos, 13,900 sa idalom sang family income kag expenditure survey. Although ang poverty o kon kay mo nun is also nag-assess sang

mga indicators katulad sa health, education, housing, kag access sa basic services. E 13,900 makaigo ba na yan ini sa lima ka mga persona, nanay, tatay, kag tatlo ka mga kabataan? Pwede na ko do? Pwede na ha? Eh, hindi ka na guro mag liti kay Five Poli. Sa bilog ng Pilipinas, may 15.5% sa mga Pilipinos. O kon about 17.54 million sa mga tao ang nagapangabuhi sa below poverty threshold sa 2023. Suno kay National Anti-Poverty Commission Secretary Lopi Santos III ng ini nga figures naga-indicate nga ang Western Visayas Region 6 has not only recovered, ang way lang kuno na kasiling nga naka-recover sa pandemic apang nakasurpass kuno sang pre-pandemic poverty performance kay attributed ini bangod sang improvement kuno sang economic recovery sang bilog nga Region 6 kag sang availability sang madamo kuno nga mga trabaho kag maayo pagid nga mga trabaho. Ang National Anti-Poverty Commission nagsugod sa pag-orient sa tarantaran ng mga local government units sa ginatawag kasuguan ng Magna Carta of the Poor and the Formulation sang Local Poverty Reduction Action Plan. Ang nahimo na subong sang Region 6, amo ang pag-orient nila sa NAPSI sa mga LGUs. May kang tanan sining Magna Carta para sa mga pigado. Kag naga-coordinate sila sa mga regional offices kag mga provinces para sa pag-roll out sini sa bilog Region 6 including ang Iloilo Province sa formulation sang Local Poverty Reduction Action Plan. Suno, there is a National Anti-Poverty Commission o kon NAPSI. Ang data nagapakita ng ang provincial poverty incidence sa Western Visayas sa 2023. Ang Aklan may 4.6% down to 20.2% in 2021. Ang Antique 18.9% nag-down ini. Halin sa 23.7% sa 2021. Ang Kapis 13.4% nagsaka. Halin sa 9.5% sa 2021. Ang Guimaras nagdumbo ini sa 6.5% halin sa 10% sa 2021. Kag ang Iloilo nagdubo man ini 15.2% mga kakifa. Nagdubo ini halin sa 17.8% sa 2021. Medyo nagtaas lang kuno ang poverty incidence sa Capiz pero nagapabilin to be one of the least poor provinces sa bilog ng Pilipinas. Ang National Anti-Poverty Commission naga-expand sa support para sa mga mangunguma, sa mga mangingisda, sa mga indigenous people kag sa mga geographically isolated kag disadvantaged areas. Kaginaduso nila subong ang mabaskog nga interagency convergence. Kaya ka ba't kagagimang kamundanan kayo ayaw pangabuhi nyo? Jambal nila niya, way lang uswag, way ga uswag ang pangabuhi mo. Way ga tinad ang pangabuhi mo kung matamad ka. Pero kung mapisan ka, matandos ka, dapat nga magtinguha agad para sa inyo panabuton. Eti kuntong it na ubra mo na madyong,
Nang bisan ay kakwarta manghulam ka para may kapital. Wala man agyapon pulos. Amangkot! Bangod sini! Nagayuhan bla pagabuhi ta! Tiambal sa mga hoy puloy. Mga pumuluyo niya mo man sa gihapon. Why man ina sa nabulig kay kami iya mismo ang nagapangabudlay para sa amon sini nga pagpangabuhi. Ang data nga iniway ni pulos. Ito mismo ang pag-umbad mo sa pangabuhi mo. Personal mo nga paghimakas. Personal mo nga pagpangabudlay. Hindi ka magsalig sa mga hinsa sa gobyerno o kung sa mga taga-gobyerno. Dapat nga magtinguha kagin. Oras ato niya pagpangalagad, las 11:16 na. Panayon ka mo ka nagapamati dire sa 11 Mbps. Mga balita ka public service sa Key 5 News FM Iloilo. Advance happy birthday lang dira sa kay former Duenas Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio. Vice, advance happy birthday ah. Kabay pang madamo pang mga birthday ang imo sini nga maabutan. Madamo sang grasya nga mabaton, madamo sang kalipay, madamo sang paglingaw sa imo. Advance happy birthday kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio, sang Duenas Iloilo ang nagapanamyaw halin sa Pangga Radio Tipulo. Sabi no,

0: Daton sini nga pagpanglagad. Check na ton na report ni Kaki 5 Karen Badilla. Parte ni sa asa subong pag-apon makita to ang PWD nga bata nga babae nga nahulog sa suba dira sa Liganes. Asa subong pa makita. Oh, mayo pa tong panday to nga naglumpat to sa suba sa Hibawaan, Santa Barbara. Kay nakita na sa distrito sa Ngaro. Pero ning bata ni na PWD nga babae, asa subong pa makita. Standby sa report sini ha. Diri sa aton sa siyudad si Iloilo ba? Drug is not alarming ha. Drug is not alarming pero millions ha ang na-recover sa siyudad. Millions man ang na-recover sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Kapon by bust operation dito sa kuano sa banwa sa istansya. Samtang nga nag-programa kita. Ang nakukuha to, 1.5 million na sabo dito sa Banuas Estancia. Kapon man sa ngapon, may 2 million kapisos nga balor sang sabo ang recover sa barangay Balabago sa distrito sa Ngaro. Pero this is not alarming. Ini pag-apon ni alarming ah. Kag subo man kapon, nakuha man ang kapin sa 340,000 na balor sang sabo dira sa Banua sang Liganes. Not alarming. May kabilugan nga 3.9 million pesos na balor sang sabo ang recover sang wala untat nga anti-drug operation diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Kwan lang ah, balos-balos lang ah kung siyudad, probinsya. Kung sa probinsya 1.5 million, sa siyudad sa Iloilo 2 million. But drugs is not alarming. Hindi alarming ah. May problema na. Muna nga 3.9 million. I-check na ito ng report sa subong Mateo ni Kaki 5 Karen Badilla. May kana may kantana ni nga sa subong ng PWD ni nga bata ng babae ay magyapon makita o ay pamarecover. Ang yasining lawas sa padayon niya pagpangita sa mga rescuers. K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report. K5 Karen.
1: K5 dyan sa subong nagwatak-watak na K5 dyan, no, ang mga rescuers naton sa pagpangita ni sa 11 anyos nga babayi nga isa ka PWD nga riti tubtob subong K5 dyan, hindi ni siya gyapon makitaan. Kung mahibaluan ang mga rescuers naton nag ano na may ara naga ano itawag may nagalangoy lang K5 dyan, ang iba nagsalakay na ya sa speedboat. Then hindi lang diri no nakasubaan sa Banwas ang Leganes, Zaraga kag Dumangas ang gina-search sa subong sang aton nga mga rescuers, kundi ang iba nagwa na gid mismo sa kadagatan. K5 dyan kay posibleng naanod gid ni sa mabaskog nga ano itawag na tubig baha or daludo ang ining bata K5 dyan. Kay kung mahibaluan suno sa pamilya sang 11 anyos ni nga bata nga babayi nga PWD, tama ini siya maniwang K5 dyan. Kag posible amo na nga ano bala dasig siya maanod sang daludo K5 dyan. Kay ti hindi gid siya makitaan diri sa suba mismo nga sakop sang barangay na Bitasan K5 dyan. Okay, kung mahibaluan duha na kaadlaw
0: Dula K5 Karen. Dula signal ni K5 Karen Badilla sa subong matinon. K5 News FM. Nadula, dali lang ha, kay nadulang report ay pag-apon makita ang lawas ang PWD nga babae ni Bla sa ng ligad nga daw dito sa Banua sa Liganes. Ang sa amuneng mga nagkalalumos, mga nagkalamising, ang isa to panday sa Santa Barbara pero nakita ang lawas niya dira sa distrito sa Ngaro. Prong bata nga babae sa Liganes, 5 pesubo nga K5 Karen.
1: Oh, K5 dyan. Di sana mention ta ang aton subong nga mga katapo sa Philippine Coast Guard. No? Pero gin-clear dere sa PCG K5 dyan nga hindi pa nila makabig nga retrieval. Gindi, kay di nagalaom sila nga basi bala nakasang it lang ni siya K5 dyan sa higad-higad. Kay kung mahibaluan, ang ining bata, ano ni siya, hindi ni siya kalakat. Kay lukog ni siya K5 dyan. Kag hindi man makahambal. Ti amo na, suno sa PCG, eh, hindi nila yung mga confirm nga retrieval operation na ni kay tinagalaom sila nga buhi pa ni ang bata K5 dyan.
0: Rescue para pag sa gihapon rescue ang ina ginahimo sang Philippine Coast Guard kay iban nga mga rescue group.
1: Yes.
0: Okay. So ano nagnabaw nang subong?
1: Yes, K5 dyan, no? Saan makitaan ta na may part na digani nga doon naghubas na K5 dyan, eh. Pero ang sa suba ni nga ginakuha nila sa subong, doon medyo naghinay-hinay naman ni gani ang flow bala sa...
0: Current?
1: Oo.
0: Oo, naghinay siya.
1: Amula na ang ginaproblemahan sa subong o ginakabalakan sa aton ng mga rescuers. Kay kahapon, K5 dyan, amo man nga mga inoras, baskog sa gihapon ang current ni isang tubig baha.
0: Pero so, subong niya na o naghinahinay na?
1: Yes, K5 dyan.
0: Oo, so daw lapit na lang niya sa gibuangan to sa nabitasan?
1: Yes, correct, K5 dyan.
0: Lapit na lang sa gibuangan, no? Bye-bye na na. Dayon, budlay kong dito. Bye-bye, basi na makita, bla?
1: Yes, di mo manang isa sa ginakabalakan nila. Rason ko nga, nag-deploy naman to K5 dyan, sang rescue team, no? Sa kadagatan, para ma-search gid nila, K5 dyan. Ang iban nga mga areas, like sa Suba, then sa Gua na mismo, K5 dyan, sa Iloilo Strait, or sa Guimaras Strait na mismo, K5 dyan, no? Kay ginakuha nila nga base, wala kung dito, gin-anod, or gin-dapyani, or gin-hampas man sang balod, ang ini or tubig baha ang ining victim K5 dyan.
0: Okay. So padayon pa wipers lang po naguntat sang pagpangita nila sang lawas ining babae. Pila kanini siyam katuig?
1: 11 years old. Correct na ni K5 dyan, no? Kahit ita mo ang mga information, bilang nga 9 years old ang bata. Pero ang family mismo gahambal nga 11 years old ang bata K5 dyan.
0: 11 years old, why eskwila?
1: Wala okay. K5 dyan.
0: Okay, so kamay pa kung tani nga makita na siya kasi ka buhi lang aralas pang pang bla.
1: Kay kagi man nga daan sa dugang bla nga mga information nga nakuha ta K5 dyan. Kagi man ni nga may isa man sila kahimata nga na ano man dira do nahulog man dira sa suba K5 dyan. Galing kay isa nga muto yung nga time na talupang dan ang ining tiya ka bata K5 dyan. No? Ano pa na rescue ini siya. Yeah, pero ang ining victim mismo kay ti since hindi siya yung makahambal, ti why gid ni sang ano bala hindi siya makapangayo dayon sang bulig or makasinggit sang tabang K5 dyan. Although nga may nakakita sa iya, pero ang nakakita K5 dyan, 5 years old niya nga manghud nga babayi. Asang amuto nga time tulog ang iya nga lula, then ang iya nga ginikana nagwa sa balay nila kay bangod nga nangita sang hulman sang kwarta K5 dyan para may ibakal sang ilang nga bugas. Pero ang nahibaluan man nga ang ina nga balay dira nila K5 dyan ang ano ni do kumbaga ikaduha na lang na nila nga balay kay ti may first pagina sila yang nga balay K5 dyan daw sa hulot takas takason lang ayon. Pero nasunog K5 dyan ang amuto nila nga balay. Amo na nga ang mga barangay officials, then ang iban nga mga residente, dira K5 dyan, doon nagbululigay bala para matukudan sang bago nga balay ang ining pamilya K5 dyan.
0: Okay. So, para dayon ang sa may dagat na gabantay ang mga rescuers, bong?
1: Yes, may iban nga ara sa dagat, tapos ang iban, padayon nga nag-ausoy sa mga kasubaan K5 dyan.
0: Okay. Salamat kayo na, K5 Karen.
1: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upot sa patrol, si K5 Makoy Espeja kag K5 intern Mitch Solquillo. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Madam Ogid nga, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Standby mga ka-K5, mabalik kita dugay-dugay sa dugang ang mga informasyon ka mga balita Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglaw. Wason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
1: K5, kalingawan sa barangay. K5 News FM. KKB, kalingawan sa barangay. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX-500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX-500.
2: Ang DTX-500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX-500
3: masaligat,
2: epektibo.
3: DTX-500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX-500
2: ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX-500
3: ang DTX-500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX-500
3: Masalika,
2: epektibo.
3: DTX-500.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: 11 Mbps.
7: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo.

Kaya abot diri sa ato ng reklamo blasubong sa mga taga-barangay Tipulo, Duenas, Iloilo. Ipay polio ko daw pasinsagin sa nagapanyaga subong ah. Eh grabe subong ang pagbaha sang agi nga langaw. Dito sa barangay Tipulo, Duenas, Iloilo, nareklamo sa mga pumuluyo to pasinsagin sa nagapanyaga ah. Oh, grabe nga langaw. Mabalik sa kilala niyo, mabasa yung mga agi niya lang kauna. Oh, Mayor Robert Martin Bubit Pama. Sir, may pagkapon. Ikaw ang nareklamo ni subong ang, grabe madata nga klasis ang langaw niyo. Dito sa Banwasang Duenas, especially sa barangay Tipulo, kay may manukan. Ikadugay na nga reklamo sa subong ay pagapon ma-aksyonan ni isang banwa o isang municipal environmental office. Hindi ilan yung obligasyon. O nalipat-lipatan na kami mayor. Eh kumpare kunin si Mayor Robert Martin Bubit Pama mo. Kumpare na mo ni K5 Ted Francia. Ay, mayor, may dasig-dasigaman. Pakdulaman, posdakiman, mayor. Ang tag-iya, sining poultry dira sa barangay Tipulo, Duenas. Gaantos ang mga pumuluyo to. Tulog sila, hindi sa katulog. Matulog sila, hindi sa katulog kay kakalam. Kalam ang, kwan ang, mga tiil kagamot kay gina dapuan sang langaw. Eh mayor, hindi na pagpa-ugtasa, hindi na pagpa-antosa. Kay ikaw bilang isa ka mayor, kung namuling makita naton, may poder ikaw. Pero kadugay na daw ay matakanakso ni Mayor Pamahaw. Nag-antos sa mga pumuluyo at sa barangay Tipulo. Banwas ang Duenas, si Luilo Mayor. Mainit ka ni Olo ni Paribatoy. Pangdakpon niya ng langaw kung ipakaon sa inyo. Kaluluoy ang mga pumuluyo. Liyok lang ang kuha, kipaypol. Oh, pasinsyag niya sa nagapanyagat. Ano mo nabi kami reklamo kang nag-augtas, nag-antos ang mga pumuluyo sa barangay Tipulo, Duenas, Iloilo. Palo-apunta niya kay kadugay na ni kuno kag ginareklamo nila kay Mayor Bubit Pama sa munisipyo. Kuway gapon, maaksunan, ara gapon ang langaw. Si ano gusto nyo? Derbyon tang langaw? Amang kutunta nga ang angaway sila kalinda? Hindi ni maayo sa environment kag sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo dira sa barangay Tipulo sa Banwasang Duenas, Iloilo, ining reklamo apagduging kadamot amo sa langaw. Sino ni daw untouchable kuno ning tag-iya sa poultry ra?

Eh, dapat nga medyo madasig-dasig kay katulad sini, hindi na maayo para sa ikayong lawas. Ang mga tao dahil hindi katulog. Bangod sining kakalam may langaw, isa-isa lang ni kibilog langaw. O nagahulig da ka, bisa nagapungko ka, kakalam napuan kasang langaw. Hindi langaw pa. Hindi ini maayo sa environment, kaya hindi man ini maayo sa ikayong lawas. Sa mga pumuluyo dira sa barangay Tipolo sa Banua San Duenas Iloilo. Bantayan din niya kagpulapo naton ini ang mga update kung bala ipasira kay gusto kong tani sa mga pumuluyo dira sa barangay Tipolo nga ipasira ining poultry. Kay kadugay na sa nagliligad ng mga tinuhig daw may ginpirmahan nga kung may magtuhaw naman nga madamo nga langaw ipasira ang ila sila nga manukan. Ti sa tag-iya, huwag kayo mo iya mahuya. Huwag ka maluoy sa mga pumuluyo da. Naganegosyo ka. Pero, ginahalitan mo ang mga pumuluyo. Dapat ang mga misyon subong, katulad sini, dapat nga mga moderno nga teknolohiya na. Ini mga ginatawag nilang nga mga tunnel vent blah. Bisan sprayhan muna galing kay ti gabrik balik inang langaw kon nag-operate gapon ang poultry nga wala man ginaaksunan sang official sang banwa. Eh ginapanawagan naton si Mayor Robert Martin Bobit Pama. Mayor! Daw ini kaya mapasira ang poultryhan. Ini napagulat ta Mayor nga magranamok ang mga pumuluyo dira ag sulungon nila ng poultry kasi gahalit sa ila sining ikayong lawas ang kahalitan sining paglapta sang langaw hindi ka kakakaon isang kwarto kuno nga sirado may mga langaw gyapon nga makasulod eh kadamo-damo amo ning mga tao tani nga tagiya sini ang mga nagahalit bla sa mga pumuluyo dapat ni sila pang bitayon. Dapat niya sa ila ipakaon ang langaw. Nagkakwarta, nagkakwarta sila, nagkanegosyo sila, pero ginalitan niyo yung tao. Abi, tisingin niyo man niya magpalangaw na kung makatulog mo. O, panopunta niya, standby sa aton sila mga tagparmati ha, kay dugangan naton ini. Ini yung reklamo sa mga tagabarangay Tipolo Duenas. Abisan mang spray sila, madula lang sang kadali ang langaw. Mabalik yapon kaya ang solusyon sini dapat nga ang mga bagong mga teknolohiya sang mga katulad sini no mga poultry mga piggery dapat ma-implement ina ni mo na maayo nga naga-negosyo kamo nakakwarta kamo halitan yung isig kapareho nyo ang mga pumuluyo dira sa inyo barangay. Ang ining portion, mga kakipay, binadulong sa inyo sa Klinika Ditribayo, the antiviral, kag antibacterial specialist. Malikawan na ito ng trakaso, ilan at sipon kagubo kung nakainom kita sa Ditribayo at lawadlaw. Bangon sa iya sining extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Ang Klinika Ditribayo, bangon sa extra virgin coconut oil, kung ginpamanan sa vitamin D3. Ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa aton sining lawas. Subong ang tag-ululan, nag-ulan-ulan. O ti damo, gininisang lugar nga damo ang lamok. Iban sini may dalang dingge. Ilabi na gid kung gaistar ka mo sa mga balaon, sa matubig nga lugar. So dapat nga pakulbo nato ni na mga nagkakalaya para nga hindi mapatiniran sa tubig. Kag maistaran sa lamok, kag mag-muad ang lamok. Kaya labi na gid kung taas sa ato nila nat, nga may kaupod sa sakit sa ulo, pagsuka kag palangkit sa kalawasan, may naobserbaran ka balang apulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dinggi ka, gani mag-inom ikaw sa Ditribayo. Kaya ang Ditribayo, ang superfood supplement, nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil, nga ginpabanan sa vitamin D3. Nga pariho, nga may maayo, nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus, pariho sa dinggi.
ang medium chain triglyceride, siya rin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio, ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin yalin sa D3Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3Bio ang medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sang D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dengue. Tinloan na oksaran para di pagbalayan sa lumo kami dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig, wala sang taklob sa aton mga puluyan. Nagbaginom kita sang D3Bio, the superfood supplement para layo sa dengue. Tagparisana ito sang mighty C, ang alkaline niya vitamin C, ginpabaskog nga vitamin C. Para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang mighty C kag D3Bio, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang ini sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyong mga puluyan kag magadto o kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Dari sa siyudad sa Iloilo, arin hamtang sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up subong adlaw, Miyerkules, Lunes kagad Domingo. Sa buwas sa Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Sa Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. Kag sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa mga taga Quinto Distrito, Northern Iloilo, ang mga produkto ni Dr. Amil Oy ginpalapit na dira sa inyo. Kadto kamo dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM sa building Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.

0: standby mga ka-K5 ha, mabalik kita, dugay-dugay. Pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert, tagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500.
2: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
3: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo kapaagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
3: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
3: hydroxyl peroxide. Amon yung mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Mm. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Mm. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag MTC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells. No, hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MTC para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
5: Wow! May puso!
1: Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix. Ang kapiling sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagtag enerhiya pa. Mag-DTX COVID Mix ka, the healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix. DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
7: Si Anya, Kawayan City po.
8: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
7: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
8: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
7: Yes po.
8: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
7: Yes po.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. ITC. Ang alkaline. Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C. MITC, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, the alkaline vitamin C.
9: Tagtag ng pimples.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang na balat.
10: DTX Beauty Soap.
9: Gustong humuti.
10: DTX Beauty Soap.
9: Maraming katikati.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madrid de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bili na sa mga butika.
13: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagpapasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MITC Network News. MITC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha.
15: kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
16: YTC Network News.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 7.36 ang milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Presyo ng ilang pangunahing bilihin at tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samar umakyat na sa 259. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan na ikinasa para iwasan ang trahedya. Samantala, babaeng nagpapataya ng STL Bukis sa Aklan na arestado ng kapulisan. 20.8 milyong halaga ng umunay smuggled cigarettes sa nasa bus sa Misamis Oriental Checkpoint. Call center agent at biktima di umano na mass snatcher sa Iloilo City, isa sa tatlong sospek at minor de edad. Dahil sa jacket, a rider patay sa aksidente sa motorsiklo sa Negros Occidental. At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique, napagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 7.36 milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5, Shara Humilio.
17: Ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang mga makinarya sa Bukid na nagkakalaga ng 7.36 milyon sa 6 na asosyon ng mga beneficiary ng reformang pansaka sa Negros Oriental noong Hulyo 10. Ang tulong ay binubuo ng isang combine harvester at yung mga traktura sa Bukid na naglayo mapabilis at mapahusay ang produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Darang Sekretary Rowena Nina Taduran ang seremonya kasama mga lokal na opisyon ng probinsya sa Masaya Sports Center. Ipinihayag ng mga beneficiaryo na ito ay isang malaking tulong sa pagbabawas sa mga gastos at paggawa sa pagsasaka, lalo na sa panahon ng pag-aani at pag-araro ng kanlang mga lupa. Sa pamagitan ng programang ito, muling pinagtibay ng gobyerno ang patuloy nitong suporta para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Samantala, presyo ng ilang pangunahing bilihin at tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayana. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
18: Sumipa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa lalawigan ng Cagayan matapos alisin ang ipinatupad na price freeze. Bilang sa mga produktong tumaas ang presyo ng sabong panlaba, instant noodles at loaf breads. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Cagayan, nasa 25 sentimo hanggang 8.25 pesos ang itinaas ng presyo ng mga naturang produkto. Lalong pahirap. Dagdag pasanin din sa mga Cagayanos ang sabay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo at LPG nitong Martes, partikular sa lungsod ng Tugigaraw. Matatandaang nakatakda na sanang ipatupad ang price adjustment noon pang Abril, ngunit naantala matapos isa-inalim sa state of calamity ang lalawigan. Samantala, nananatili naman ang presyo ng mga construction material sa probinsya matapos walang naitalang pagbabago o paggalaw sa presyo ng mga ito. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: At kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
19: Umakyat na sa 250 ang kabuang bilang ng mga

0: siyam na kaso noong Pebrero at anim noong Mayo, bigla itong tumaas sa 110 noong Hunyo. Nadagdagan pa ito ng 54 na bagong kaso mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 11, kaya umabot na sa kabuuang 259 na kaso. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng Provincial Health Office ang publiko na puksain ang mga pinamumugaran ng lamok sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng kapaligiran, pagtapon ng mga naipong tubig at tamang pagtapon ng basura. Hinikayat din ang bawat barangay na paigtingin ang mga hakbang sa pag-iwas sa pagdami ng mga lamok upang maprotektahan ang buong komunidad laban sa chikungunya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan, ikinasa para iwasan ang trahedya. Ang kampyo na balita niya. Atin sa atin ni KK5 Ray Almudal.
4: Isang matinding babala laban sa banta na marahas na krimen ang naging sentro ng emergency briefing sa lalawigan ng Palawan matapos magsarip puwersa ang mga otoridad para sa isang seryosong information, education and communication campaign ukol sa isang active shooting incident. Kaakibat ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, ang biglaang hakbang na ito ay bahagi ng crucial at mabigat na paghahanda para sa nalalapit na Capital Lockdown 2.0 full-scale exercise na ikakasanaman sa darating na Hulyo 23. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Police Provincial Office at Provincial Government Security Services ang aktibidad upang tiyaking handa ang Kapitolyo sa pinakamalubhang sitwasyon na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga opisyal at kawani. Daan-daang empleyado naman mula sa iba't ibang kritikal na sangay ng pamahalaan ang isinailalim sa mandatoryong pagtuturo upang hindi maging biktima sakaling sumiklab ang totoong karahasan sa loob ng mga pasilidad. Sentro ng buong aktibidad ang pagpupwersa sa mga empleyado na itatak sa isipan ang situational awareness at ang mahigpit na pagsunod sa mga security protocol upang manatiling buhay sa gitna ng banta ng active shooting. Direktang tinalakay sa briefing ang totoong hakbang at emergency protocols na dapat gawin kapag may nagwawalang armado na naglalayong tapusin ang kawalan ng kahandaan at protektahan ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng krisis. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, babae nagpapataya ng STL Buki Saklana, arestado ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
5: Arestado ang isang 40 anyos na babae matapos na maaresto sa ikinasang anti-illegal gambling operation ng PNP sa bayan ng Ibahay kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Angelita, residente ng Barangay Asdom, Ibahay. Batay sa ulate, nahuli sa akto ang suspect na tumatanggap ng mga pusta sa illegal na number game na STL Bookies na walang kaukulang lisensya o permit. Na-recover sa operasyon ang ilang pera na inihinalang koleksyon mula sa mga pusta, mga koteho at isang record book. Sa ngayon ay nakatakda ng isailalim sa inquest proceedings ang akusado sa kasong paglabang sa Presidential Decree No. 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Games Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes na nasabat sa Misamis Oriental Checkpoint. Balitang hatid sa atin, Heka K5K Buscaino.
6: Nasabat ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nakakahalaga ng 20.8 million pesos sa isinagawang intelligence-driven operation sa Regional Border Control Point sa Barangay Kibunsod, Magsaysay, Misamis Oriental, bandang alas 2:15 ng madaling araw. Tatlong lalaki ang inaresto, kabilang ang dalawang magkapatid, pawang residente ng Zamboanga, Sibugay. Pinara ng PNP ang silver Mitsubishi Fuso Close Truck matapos hindi pansinin ng

0: driver ang traffic sign at sinubukang tumakas. Binigyan siya ng citation ticket at kalaunan ay umamin sa pagkakarga ng smuggled cigarettes. Dadalhin sana ang kontrabando sa Agusan del Sur para sa distribution. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at ang mga nakupiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At call center agent, biktima di umano ng mga snatcher sa Iloilo City. Isa sa tatlong sospek, menor de edad. Detalye ng balita, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Di umano'y biktima ng mga snatcher si alias Inday, 28 taong gulang na call center agent, residente ng Leganes, Iloilo, sa Barangay Bulilao, Mandurayao, Iloilo City, pasado las 8 ng umaga, Hulyo 14. Ayon kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 10, ipinahayag nito na nag-withdraw ng 90,000 pesos sa ang biktima sa iba't ibang mga banko. Bigla na lamang hinablot ang kanyang sling bag na may lamang cash habang naghihintay ng masasakyang jeep. Pasado launa ng hapon, in-report ng biktima ang insidente sa kapulisan dahil umuwi muna ito sa kanilang bahay. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 16 na taong gulang na isa sa mga tinuturong sospek at nagpapatuloy pa ang pagtukoy kung saan ang dalawa pa na di umano'y legal na ang edad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
3: Samantala, dahil sa jacket, a rider pataya sa aksidente ng motorsiklo sa Negros Occidental. Balita hatid sa atin, Mega K5 Sunshine Lacson.
5: Binawian ng buhay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente habang bumabiyahe sa barangay Mansilingan sa lungsod ng Bacolod dito sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa mga rescuers, nadat na nilang biktima malapit lamang sa kanyang minamanehong motorsiklo las 5:04 ng umaga noong Martes, Hunyo 14. Wala na rin umanong sinyales na buhay pa ang biktima noong dumating sa lugar ang Barangay Mansilingan Rescue Ambulance. Pinangalanan ng biktima bilang si Leo Gentiloso. Habang isinasagawa ang imbestigasyon, napansin ang isang jacket na pumulupot sa gulong at kadena ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang dahilan ng aksidente na nagresulta sa maagang pagkamatay ng rider. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique na pagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Chojen Morillo.
6: Isang motorista ang nag-alala sa sitwasyon ng isang lalaking nakahiga na parang walang malay sa gilid ng National Highway sa Barangay Supa, San Jose Antique, alas 4 ng madaling araw, Hulyo 14. Dahil dito, agarang tinawagan ng rescue ang naturang lalaki sa pag-aakalang na aksidente. Napag-alaman, nakatabi pa ng lalaki ang kanyang motor na nakatayo mismo sa gilid ng kalsada. Pagdating ng mga rescuer, agad nila itong ginising, subalit walang reaksyon. Dahilan para ikarga sa stretcher at i-transfer sa ambulansya kung saan dito na naalipungatan at wala namang sugat. Ayon sa nakakita, posible na lasing lang at inaantok ang rider, dahilan para makatulog sa tabi ng daan. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jan Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Istasyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, naglunsad ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump ng isang kampanya upang ihiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC dahil sa itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, ipinahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tahasang tinatanggihan ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga o umusin pagsisig sa mga mamamayan at sa mga opisyal ng bansa. Anya, inisyal na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabaga, subalit naging mas radikal at sukdulan umano ito, sabay giit na hindi papahintulutan ng Trump administration ang korte na pagbantaan ng mga opisyal ng Amerika. Samantala, sinabi naman ni ICC spokesperson na Orian Maillet na hindi magkokomento sa ngayon ang korte kaugnay ng naturang usapin.
1: ICC Network News. ICC Network News.
3: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zava sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zava Cagayan de Oro at K5 News Zava Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: 11 Mbps.
9: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Ang oras! Last 12, this is you tinasapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps!

0: Balik kita sa ato nga pangpangalaga da mga Kaki 5 diri sa 11 Mbps. It's like the report ni Kaki 5 Kim Caloyo. Ini nag-viral lang ang nag-linagsanay ng mga motorsiklo. Dini sa Diverson Road. Kanang matabo sina, no? Kay ti okay man natani nga matumba kamo kag mag why blas ang iban blang nga madala bla mga kay blamo balaan yo mga aksidente ko kaisa. Ini nato ni malikawan. Ikon galinag sanay kamo. Madiskrasya. Okay lang na ya kung kamo lang madiskrasya, hindi na kamo makaulamid na sa iban. Ika linagsanay ni mga motorsiklo sa Diverson Road, oh, ginareklamo. Nag-viral ini sa social media, ara na Kipay Paul. Kita nato ng video blang ina, oh. Ano ang mahimo sini sa Traffic Transportation and Management Office o kung TTMO kag subungman sang LTO? I-Diverson Road na pakariras na isang motorsiklo. Salin na yun nga party sa Diverson Road man. Pero ini naton makita ang lugar blang maayo. Kunti galinag sanay ni mga motor. Kunti kung may mga salakyan, abiya karon nga mabungkuan nyo. Kung may mga diskrasya, sino ang manabat sina? Na mo pagani galinan taw si ilaw. Kami bla ko isa may ka motor kay Pipe Paul. Ara na si Kay Pipe Kim. Ang mga kalabanan bla ko isa ko ni may ka motor di sa tumba ang tawo ka katanaw ka kaladlaw mo. Kamo na nga kon kay Pipe Kim nila kamo ba discuss ya. Ang ini bla kamo pagadlawan sang iban. Sang una o so mani dito sa kwano. O so mani sa Circumferential Road. Alin kayo daw nag-controversial man to. Nagresulta ganito nga ang isa katsipo pulisto sa Oton Police Station naging relief. Mangod kay ginpang dakop niya. Kaya daw ay na to subong no sa Circumferential Road blood dira sa may Vista Mall ayon. Poloma Estravita pagkanto sa Barangay Pakyad Oton dira na sa una. Subong sa Diverson Road naman sila. Ara na si K-5 Kim. Anong mahimo sinisang Traffic Transportation Management Office kagsang Land Transportation Office? Kay ka delikado. Amo kanina, uway na yung problema kung sila lang yung magkaladiskrasya. Mga self-inflicted lang ang mga diskrasya. Ang budlays na, kung may mga ulamid kay iban, nabungguan ba na o kung nadala ba na? Dabay gid ba motor kita nyo to nang ligad to nga Domingo to sa Panran kon may nagbungguan ay. Yang iban si to nga mga kwanto ara pa subong sa ICU sang ospitalo. Ano may mo sini sa LTO na identify na bala ining mga nagakarira kalinagsanay nga mga driver sa motorsiklo. Eh, check mo lang na mo ang plate number. No, kung may mga plate numbers lang, check ina sa LTO. Mabalaan sila kung sino ang registered owner. Amo na padalaan nila sa siyokos order. Para manabat ang ining mga naga-karira, galinagsanay sa motorsiklo, mga Kaki 5. So, standby ha, sa report siya ni Kaki 5 Kim Caloyo. Kaki 5 Kim, nagtawag kami dira sa imo kay gusto nato na balaan ni kung na-identify na blay ni. No, kay una-una siningay mo ang action sa LTO. Tanawon nila ni ang plate number. Oh. Kago ang plate number, tanawon nila na sa ila sining nga bank data kon kay sino pangalan nakarehistro inang plate number. Di kag padalan ini sila sang siyokos order. Para blang nga may disiplina man pang kuton nga kakarirahe ko mo to. Yung ka pinagusto ko mo inyo ay Diverson Road ni. Masanag ang haring adlaw ka kakariras layo. Mayong odto lang ako mayong hapon lang sa aton mga nagapamati dira sa kay Melvin Satonero sa Barangay Bunta Talaharo. Mayong hapon gid ha, Sir Melvin Satonero, mayong hapon dira sa mga taga-barangay Bunta Talaharo, Iloilo City, kay Pare Biboy Cadiz dira sa Barangay East Balawarte Mulo, mayong hapon man kay Ma'am Rimya Panes sa Taguig, Metro Manila. Ma'am Rimya, mayong hapon gid. Kay Ma'am Lani Grati Jeromiano, mayong hapon gid sa taga Barangay Hibyuan, Barangay Hibyuan Tapas Capiz. Kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Pictures ang Duenas, mayong hapon gid. Kay Ma'am Laura Sumakaysay dira sa Hong Kong, mayong hapon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Marie Talia Michelina dira sa Hong Kong, mayong hapon gid. Kay Ma'am Azon Pinida, Ma'am Azon Pinida, mayong hapon gid. Kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Regina Gomakil, kay Ma'am Regina Gomakil, maayong hapon gid. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo, Ma'am Maricel, mayong hapon nanda, salamat gid ha. Kay Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Rosemary Agramon, maayong hapon gid. Kay Sir Win Marco V, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, ambal ni Ma'am Laura Sumakaysay, dapat petisyonan ka mga pamuluyo para masarado ang poultry. Ano, gaya na nga petisyon, pero dawaig na sa paksang mayor sa Banua San Duenas. Sa kay Ernie Cabanilla, kay Sir Ernie Cabanilla, mayong hapon gid, salamat ha. Kay kung hindi ni masarangan ni Mayor Kwani, Mayor Bubit Pama, ipasulbar tani kay Hawhaw di Carabao, di Batutin, ang langaw ay ipahakop ta kag ipatulon siya. Mayor Bubit Pama, kung hindi mo ni makaya, ambal ka lang kay Hawhaw di Carabao kung ipasulbar di, ay ipahakop ta ng langaw siya kag ipahaman. Amo na nga tama gid ka gidikid maayo kon magkaon kang madamo ang langaw. Kon damo langaw may gana ka pa magkaon. Ambal ni Ma'am Lani Grati Romiano, amon sang una ginasprihan amon kakwan ka manok. Kay dinaga itlog oh, Ma'am Rimya Panes ha, mayong hapon gid kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay WCG Dakinan. WCG Dakinan, may ngapon gid kay Sir Arman Bakugoy. Sir Arman, musta biyahita? Nagapanamayaw na siya sa iya mga kasibarangay na taga-barangay Tinurian, kag-barangay Suton, Barutak Nuevo, Iloilo. Mayong hapon gid dalin sa kay Sir Arman Bakugoy. Kay Ma'am Nini Sian Prisya, from Pututan to Singapore, to Singapore worldwide. Ma'am Nini Sian Prisya, mayong hapon gid, no? Kay Ma'am Leti Tabaya Quaterno, Ma'am Leti Tabaya Quaterno, mayong hapon gid, salamat ha. Kay Ma'am Aisa Ahmad, Ma'am Aisa, mayong hapon gid kay Ma'am Aisa Ahmad. Kay Rick, Sir Ricky Tagaytayan Rowalyo, kay Sir Ricky Tagaytayan Rowalyo, mayong hapon gid kay Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon man. Kay Sir JC James Garbilles, mayong hapon gid, happy birthday lang kuno kay Kagawad Idimar Ardinya. Kay Barangay Kagawad Idimar Ardinya sa Barangay Mansaya Lapos, happy birthday. Ang batsoya ni Selfa Garbilles kag JC Garbilles sa Mansaya Lapos, available gid kag permigid dagapamati sa Key5 News FM Iloilo. Salamat gid kay Sir JC James Garbilles sa Selfa Garbilles kag JC Garbilles sa batsoyan dira sa Barangay Mansaya Lapos, mayong hapon gid. Kay Ma'am Laura Sumakaysay, feeling da si Joby sa Ulog Sanda. I'm Laura. Daway na ko gani ka bati kay Juby sa uloga. Kay Katalan. Mayong hapon gid, greet lang family Villares from Katalan. Mayong hapon lang kuno sa pamilya Villares kinagapamati subong. Why gid si K5 Kim Kaluyo? Kung sino man ang upon ni K5 Kim Kaluyo, kapanawag kami dira sa inyo. Naring lang ang cellphone. Sanbay dugay-dugay ha, mabalik kita. Sa subong ay pakabot ang video sang okay ka, may kapika sa K5 no? Okay, K5 EJ! Ano ay pakabot? Ano, na-traffic ang video ta? Sa aton sininga, okay ka, may kapika sa K5! Sanbay dugay-dugay ha, mabalik kita mga ka-K5. Ang ininga porsyon, ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay ng mga balitian, ilagibinagid ang sarcoma. Nga tumalagsahon nga sa inisang cancer apang isa sa mga pinakabudlay bungon, ilagibinagid kung siyara na sa late stage. Huwag kaklase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma, nakatubo sa kamoto kong tiil. 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kong sa liyoga. Kila ka mga factors kagapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi ka pag-ubag sa party sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang likod dyan. Hindi magiyo ng adjuvant, tinali ka pag-abari sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500 yung may TC kadadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masiligan ang potency sang palabunoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500, batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline niya vitamin C, ang kampiyon niya immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga gubang ang mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag MITC, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil O, isang klinika di alternatibo medicine and wellness center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada o kon sa TikTok. O kon magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil O, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up. Dari sa Ilo Street, Haro, Iloilo City. Kada Miyerkules, Lunes, kag Domingo, ang libre nga consultation kag check-up. Sa Buwas, sa Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Sa Biyernes naman, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. At sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center dira man sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. At sa mga taga Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center yara namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Standby mga kakipay, baka balik kita pagkatapos gid lamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Payo.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabakas, magabot ka. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Lag hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. Nga may D3 para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tay DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay basta tino nga tay happy kanunay DTX 500 masalikat epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7 Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix! Tutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadaragsak nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
20: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Durdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinlong na dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatinlong sa imo atay.
20: Basta tinlong atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Asal rikan.
2: Epic.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabagats mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabagats mga butika. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
2: Yung may D3!
3: Mabagats mga butika!
2: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
2: Yung may D3!
3: Mabagats mga butika!
2: My family history, bala ka mausong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas bala ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubo
3: sang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauhaw?
3: Masi may diabetes ka na?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubo
2: sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: DTX 500!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may kumso.
10: 11 Mbps.

0: Balik kita sa ato niya pag-pangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Yari na nga ato sini nga okay ka, may kapika sa K5. May nadakpa naman si K5 AJ Cordoba na nagapamatigid on the spot sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa iya radyo. K5 DJ, musta dati? Sino niya ang nadakpan ta, no? May, kwan eh? Nadakpan niya, may premyo?
1: Kampiyon!
2: Mga ka-K5 sa Subong, no? Aray namang itadre sa Barangay Santa Rosa, sa distrito sang Mandurriao. Zone 1, no? So, isa dire ka punsok nga balay. Pagsulod na to, no? May nabati ang itadre nga naka-tune in sa K5 News FM ilong ila sininga radyo. So, aray, ang ilang radyo. Manugsulod ang programa nga 11 Mbps kaki-5 dyan na, sa programa mo. So, kaysa di balay, Tay? Nay? Imo na di balay? Ay, ikaw na yung tagiya ka balay? Si Nanay Salvacion Sampiano. Dugay ka nagapamati sa K5?
3: Oo.
2: Magluwasan mo sini oras. Ano kapag iduras mo sa amiga pamati?
3: Alas 4 amiga lang at alas 4. Hasta magabi.
2: Hasta magabi, Ged? Oo. Ti, ano sa mga produkto ni Dr. Miloy? Ano nagamit mo di?
3: Ditribayo.
2: Ti kun bati amo na dira, you nga kun madakpan ang imo radyo na ka-tune in sa K5, may premyo ka.
3: Oo.
2: Nagalaom ka man.
3: Oo.
2: Nag-aasa ka gid.
3: Oo.
2: So kay nag-aasa ka, okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Ilo. Ano mambal mo kay Dr. Ramil Oy kag sa K5?
3: Salamat sa kay Dr. Ramil Oy kag sa K5 News FM.
2: Oo. Ti abiyag dahil diri mga kaingod nimo nga mamati na sa K5 kay base dason sila naman ang maswerte. Amon nga ma labayan nga naka-tune in sini ang ilang radyo.
3: Sa diri sa zone 1 Barangay Santa Rosa, kung gusto ninyo nga mag-kwan sa K5, mag-kwan na kami, magpamati na kami.
2: Oo. Kay base daso sila naman na magdaog, no? Sang kampiyon nga kapi, ang klinika, DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Oy. So, nanay, sa liwat, madamong ibig nga salamat sa padayon nga pagsatutok sa K5 News FM Ilo, labi na sa paggamit sa produkto de kalidad nga D3 Bio ni Dr. Ramil Oy. Mayong agala nanay, congratulations.
1: Kampiyon.
2: So, amoy ito kay K5 dyan, si Nanay
1: kampiyon.
2: Salvacion, no? Naka-tune in sa K5.
1: Kampiyon.
0: Madamog yun nga salamat sa kay K5 AJ Cordoba na nakpangid si Salvacion Sampiano sa Barangay Santa Rosa, Mandurriao. Nga nakapamatigid on the spot sa K5 News FM Iloilo. 88.7 MHz sa lilisuan sang iya radyo. May isa sa kabaksang DTX Coffee Mix sa aton nga okay ka, may kapi ka sa K5. Ari naman, na dipot-pot niya. The worst naman sa masulod niya si Mana. Sa ikadwa plang kadi, gani kadlaw nga trading sang aton na presyosang langis. Gasolina kag diesel. Pot-pot niya! 9 pesos kasi sinta, sintimos at increase. Sa ikadwa palang adlaw nga trading sa presyosang langis ang diesel. Nagasaka sang 9 pesos kag 60 centimos. Wow, kuno manog 10 pesos lang kada litro nga saka. Ang gasolina, ang diesel ha, 9 pesos. 9 pesos kag 60 centimos ang saka sang diesel. Ang gasolina, 3 pesos kag 20 centimos ang pagsaka. Ang kerosene, 10 pesos kag 60 centimos ang pagsaka. Puro lang saka, wag ginaog. Sa ikadwa palang ning adlaw nga trading subong adlaw Miyerkules, sa presyo increase ang diesel. Sa Martes, pizza 21, 9 pesos kag 60 centimos ang increase saka. Ang gasolina, 3 pesos and 20 centavos ang saka. Kada litro sang gasolina, but si don saka gasolina, saka diesel sa masunod nga Lunes o kung masunod nga Martes. Sa ikadwa plang ina ang adlaw sang trading sang presyo sang langis. Angon pa dayo ng pagbomba sang Estados Unidos sa mga buangit ng mga Iranian. na bato gid nga. Lolo Donald Trump to dora man abing nga. Pambomba na lang ang matunaw na slabla. Ini ka ginalawglahugan man abi. Na bato pa ka pa lupad man sila sang ilang mga missile to sa iban nga area to sa Middle East. Abi patay tayo gamo bi hangin da. US tuduhin na lang bomba para matapos na. Pagantos na sini, saka naman presyosang diesel kagasolina sa Martes. Para ini kita maugtas mga pi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Ni Dr. Amil Oy, para ini kita maugtas ang 9 pesos kasi sinta sentimos ka increase. Mga pi na lang kita DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga makahigop kasang mainit-init ka DTX Coffee Mix, makasinggit kasang namit-namit-namit-namit kag saburoso nga kape. DTX Coffee Mix, na-satisfy ang kauglingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas kay Healthy Coffee ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee, probiotics plus prebiotics. With Moringa Olivera o con Malonggay, that's why nga healthy. Healthy siya, ay may Malonggay. Kag-creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee.

0: Tamta maligo kita parang nga hindi kima kita magtrangkasong kung gabasa kita sa ulan malapat maligo kita. Para nga hindi kita pag matrangkaso, gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap, mga kaki-five. Kaya nagapapresko sa aton pamatyagan, fresh na fresh. Ikaw, nagapaputi, nagapahamot, nagapagwapa, kang nagapagwapo. Kung nagapaligo ka, gamit ang klinika DTX sa Beauty Soap. Amo ni nga bon, nga nagapaputi, nagapahamot, nagapagwapa, kang nagapagwapo sa aton tanan-tanan. Para ma-maintain natin ang freshness. Fresh na fresh. Pagkatapos natin paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Roll on kita sa ilok ta. Para mahamot kang maputi. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot ng ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Fresh na fresh ka. Mahamot ang imo ilok. Maputi ilok mo. Kampiyon gid. Klinika Deo Fresh. Para malikawan nato ng LBM, bloated, yung sakit sa tiyan, mag-Clinicas Probiotics kita permi ha. Kaya ang Clinicas Probiotics, nag-pa-active sa atong siningan digestive system. Kung active ganit digestive system, tabot silingon nga maayo ang pagtunaw sa atong mga ginakaon. Kaya yung sakit tiyan tag, LBM kita, kung di kita matunawan. Para sa masulay kag regular nga pagpamuhin, mag-Clinica Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Tanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amiloy sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide sa mga suki niyo mga butika, sa mga product center ni Dr. Amiloy, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog, sa Pasig City, kag sa Sara, Iloilo. Why na kita time? Dari sa atong sininga pangpangalagad sa subong edisyon na sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: DC. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, dalaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman
12: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isaman ka na registered nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3 Bio.

0: suplemento.
1: DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DDX 500, ang health mo protektado.
2: Nga istasyon K5 News FM.
1: Mga iban, DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DDX 500, ang health mo protektado.
1: Ang kampyon nga istasyon sa Sara, Iloilo.
3: 88.7
1: K5 News FM.
3: Wow, my puso!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Cancer, sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DGX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pamudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
11: K5 News FM. Sara Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna on sana sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyag mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
2: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang?
1: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
3: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
1: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Oy. Today is July 15. It's payday. Grabe, kayo humyuhom ang kilala ko. Sa mga suki naton, mga nakatutok subong dira sa 88.7 K5 News FM. Mga nagapamati dira sa aton sa Iloilo City, maayong hapon gid. And syempre ha, sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations. Sa may K5 News FM Pasig, good afternoon. Maayong hapon man dira sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Aw, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Maayong hapon gid. And syempre, diri sa may Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, akong inyong nga makaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Aton man gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag-updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sa nga aton probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Maayad-ayad nga hapon gid sa kay Ma'am Bings PSJ. Maayong hapon man sa kay Ma'am Azun Pineda. Ma'am Nenishan Presya, good afternoon. Sa iba pa natin nga mga kumari abroad, Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon gidira sa inyo. Aton man ginatamyaw, si Ma'am Nadaline Shautong, dira sa Pasig City, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Sir Dexter Aligarbes. Maninay, panyaga kita. Slaswa, kag manok sudan. Wow, kampiyon ba? Maayong hapon man sa kay Ma'am Ramia Panas. Ma'am Melay Montano Palencia. Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Nakatutok gid sa aton sa subong hapon. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Sir Jesse James Garvillas. Arlinda Guzman, maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mga friend ko. Si Anok alias Leo. Si Nelita, Ivan, Angelo, Thelma, kaga Balanga ko sa Quartero Capiz. Watching from Balasan, Iloilo. Ayong hapon man sa kay Ma'am Selfa Garvillas. Gahulat-hulat na sila dira kunhoa. Sa Batsuyan, nagapamatigid upod si Edeline Bidiores Garvillas. Nagahilay-hilay kay Dugay-Dugay Malakat kuno pa LTO. Oy, halong ha. Jade Biatingo, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Sir John Kevin Medina. Pag-greet lang ko maninay sa mga friends ko sa Dafa Goods, especially Santay Mutia, si Pearly, si Maymay Gustilo, April, kag si Gotsky. Sir Noven Herosa, maayong hapon, dira sa Iloilo City, sa may Baldosa, La Paz. Maayong hapon man ha sa kay Evangeline Apusaga Arorong. Patamyo maninay. Advance happy birthday sa akon anak si Boy Boy kag kay Nomer Junior sa July 17. Kag kay Bling Bling nagapamati gid sa imo. Wow, happy happy birthday sa tanan nga may mga birthday dira. Today is July 15, 2026.
1: Happy

0: Mama Rizal Baluro Casiple, good afternoon. Ma'am Antonina Manaay, maayong hapon. Maninay, nagahulat ng mga driver diri sa drama mo. Ay, thank you, Gid. Maayong hapon man ha sa kay Sir Christian Che Estiaga Quirino. Shout out lang maninay kay Ruth Gonzalez nga naga-relax, relax. Akay ka, poy sa luto sa may Sambag Haro. Ay, mag-relax, relax. Apangape ka mo ha, DTX Coffee Mix. Para nga ti matunaw yung mga ginpanyagan yung dira. May ara ini ha, sig ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Inom kita, DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Happy birthday. Maninay, maayong hapon. Shout out lang sa family Kabilao sa may barangay Supa Tigbawan. Adlaw-adlaw gid kami nagapamati sa imo. Red Alan Siaga, maayong hapon. Maninay, shout out lang kay Ann-Ann sa ospital sa Don Benito. Nagapamati gid samtang nagapaayo. RV Chris Caceres, good afternoon. Dexter Aligarbes, maayong hapon na. Shoutout maninay sa gwapa namon nga cashier. Uy, maayong hapon. Mamarami nga, good afternoon. Untatan ko anay, panahi isang gown kaapo ko. Ah, mamati ko danay. Wow, kampiyon gid. Thank you gid ha, Ma'am Remia Panay. Maayong hapon man sa kay Maria Febby nga nagapamati gid subong. Thank you gid. Yes, may mga greetings ha. Padayon nang kamo sa pagpadala sang inyo dira nga mga mensahe. Happy, happy birthday! Siyempre, sa beautiful station managers, ang K5 News FM Rojas, sa kay SM Amy Orleans, and sa pinalangga nga amay, sa aton nga Chief Executive Officer, si Sir Raymundo Uy Senior. Happy, happy birthday sa inyo. Oras naton, alauna, 22 na sang hapon. Si Mami Azun kuno nagapamati samtang nagahulat sa doktor ho. Maghalong ha, Mami Azun. Halungan gid ang aton nga ikaayong lawas. Jade Biatingo, maayong hapon. Maninay, shout out lang ako sa Biatingo kag Villaret family kag sa Palomo family. Shout out lang maninay sa mga taga Yucheng Sara nga nagaplastar na amaga pamati na sang imo nga drama. Wow! Maayong hapon sa mga taga Yucheng Sara. Pangape kita dira ha, DTX Coffee Mix. Init na katubig, pangape dayon sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Para samtang nagapatuyom-tuyom ka pamati sang aton dira nga istorya at inaga-relax, relax ka man paagi sa pag-inom sang aton nga kape. Ara na, plastado na daw mga kumareta. Ngita na kamo ha, sang mapahunay-hunayan. Ngita na kamo dira sang inyong mapwestuhan. Dapat manayanayang inyo dira nga pwesto, nagaguom-guom nga daan ho. Di pa tuyom-tuyom, gid kamo pamati dira sang aton istorya subong hapon. Sa mga may kadtuan dira maghalong gid kita ha, balon gid kita sang aton nga mga panamig, balon gid sang inyo dira nga mga payong, raincoat, jacket, para nga anytime preparado kita, hindi kita mabasa sang ulan. Kag aton gid amligan ang aton ikaayong lawas sang mga suplemento ni Doc Ramil Uy, ang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may panagang ang aton lawas batok sa mga balatia. Mayang hapon lang kay Arlene De Guzman, kay Ma'am Marlene Peniero. Patamyo lang kuno kay Sir Harry Falsis sa Falsis Store. Dili sa may barangay Zerudo. Ay, maayang hapon dira sa inyo tanan-tanan. Ara na, plastado ng mga kumareta. I-share nyo na Facebook Live ta ha. Ma'am Nene, siyan Presya. Good afternoon. Ang Presya family dira sa may Kawayan Potota. Nakatutok naman dira ho ah. Ngita na sa maplastaran. Kay manamining istorya ta subo nga hapon. Ang aton nga kasaysayan, ginpadala ini ni Don Don. Kagang iya nga bugos nga istorya, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi

0: Ah, Meg.
1: Palyagubitan na, oh. Wala nagidagan. Dargol, pila napatay.
0: Sige lang, boss, ah. Akong bahala. Basi kung spark plug mo lang ning diferensya, sir.
1: Ati, basi, eh. Ati, bayaan ko lang diya. Kay balik ko lang karon na kung kayo na.
0: Ah, no problem, boss, ah.
1: Ati, sige.
0: Okay. Ikadua pa lang ning customer. Hasta maghapon ni karon. Masulbar naman ning amon pagkaon. Kag siyempre, ang mga balayran ko sa 5-6. Ay, ambot. Kadamos ang utang.
2: Ga.
0: Ga.
2: Kapi anay, oh. Ari, oh. DTX coffee mix in.
0: Ay, salamat. Salamat, Ga.
2: Ay, ibutang ko lang di sa kilid mo, Ga, ha? Kag, matupad lang ko di dayon sa imo samtang nagapang hukas kada sang tornilyo sang salakyan, ah.
0: Oh. Ga. Uy, wala ka sang braho?
2: Ha?
0: Kitaon, Gido? Kabalo ka naman. May customer lang nga gulpi na gaabot di.
2: Wala kaso na, Ga. Hindi man na nila yung mahikap. Ikaw mo lang na yung makahikap, Ga.
0: mga lain-lain, Gidbala, dayo ng nangara sa isip mo mo.
2: Ah, sige na lang, Gani. Masuksok na lang ko.
0: Nano man ni si ay ko man? Gato, tawalan niya kapang kira-kirahaw?

0: Eh, ga. Pila gali ang kita mo, kaina.
1: Ambo lang to. Ang isa ka sa lakyan ga. Kabalo ka naman. May talyer na nga dako nga ara sa unahan ho.
0: Ay, tsaktuhan nang igili sa pagkaon ta.
1: Ah, sige lang ah. Wala kaso ah. Buwas kaluya naman ta.
0: Ay, saan o pata ni makasupot man? Kadamo-daan sang utang ta.
1: Pangamuyo lang balaga. Maabot gidang tiyon nga makatibawas kita.
0: Amo na na naperming ginahambal mo sa akon. Halin sa pag-updanay ta, amo na lang ni Permi. Nagapangamuyo man ta. Pero, hasta subong amo man gihapon.
1: Ay ka, sige lang pala. Ang importante nagapalangganay kita.
0: Permi na lang, palangga, palangga. Ga, hindi niya kabayad ang pagpalangga sa kautangan ta. Hindi niya makabayad ang palangga, palangga nga ina.

0: Hari na tapos.
1: Salamat kid Mig, ha. Oh, ta. Ari galing pliti, oh.
0: Thank you kid boss, ha.
1: Ayos, ha. Mayo lang. Mayo lang kagapon kay may tatlo ka customer na nagpakayos ang salakyan nila sa shop. Ano pa? Medyo nakabuylo kaga nakapamakal naman sa mga kinanglanon ko sa shop. Anay ka? Kinsirad ani ay ang shop, ha? Nakambal lagi ko sa iyang abrihan. Abrihan lang ipasi kung may magpakayo. Malibot na lang ko sa likod, ha. Basi nagahapang labas siya. Ari na ako sa kusina. Ano? Ano ang butsilingon sini?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM 11.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa Eye Health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Makakats mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Your official news and music station.
14: Ladies and gentlemen.
15: Diamond.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saray Duido.

0: 못 쓰는 건? 아, 너 못 쓰는 건 쓰네!
1: Ako bumbay paulam lang kwarta si mo asawa.
2: Gaga, pamati baladanay. Eh, nagsala ka sa ginapaminsar mo.
0: Ano?
2: Ay, eh, naghakos ko kay Baba tungod ginpalon niya ko sang 30K. Eh, tungod sa kalipay, naghakos ko sa iya. Eh, titi-timing man pag-abot mo.
0: Tingang, nga nga nanirado, gid ka mo. Ha? Anong bot silingon sila?
2: Ikabalo ka naman nga kwarta na diya ang ginaistoryahan eh. Ari na o ah. Dugang ta ni Kapital sa shop. Oh. Ay, baba. Salamat kita, salamat.
1: Oh, wala sang kasusakon. Ugaling imubana. Malisyuso na. Haybal pa.
0: Ano?

0: ma'am. Thank you, man, Migo. Boss naman, ha.
1: Okay, ma'am.
2: Oh. Oh. Ito nang manupanukot. Grabe sa pagkadamo sa nagapanukot diri sa shop. Kadamo gid sang utang.
0: Ay, ga. Ah. Oh. Naano ka? Nga nagakaurungan ka, ha? Eh, hindi ka magkabalaka. Basi dugay-dugay may customer na ta, ah.
2: So, kabay pa? Kabay pa, ga? Saktuhan lang daan ginloan ta kay baba. Nga pangbayad sa ibanta nga mga utang.
0: Ay, sige lang, ah. Amugid na.
2: To.
0: Ay. Ga. Ara na si baba, oh.
2: Hambala siya biga nga buwas lang naton. Mapayo na siya. Hinagibing bintay.
0: Ay, ate sige ka. Mapasugot na siya. Si baba pa. Isa ako lang na yaka pangilay.
2: Ga.

0: nagit naman ang kalawasan ko ba? Natulugan gali ko di sa bangko, oh. Ah, wala gidahabis ang customer, eh. Hanay ka. Ito wala di si Ayayaw? Sa tin ba na siya nagkaduman? Ah, pasya to sa kusina. Nagluto na siguro. Ah, mayo ba? Pagkado na lang ko to, ha. Kag manyaga na lang dayon kung luto na.
1: Ano mga animal ka mo? Arigin yun ay!
2: Ba!
1: Mga animal!
2: Bugtaw ka na!
1: Bugtaw sa kagaga mo!
2: Dun! Mapatag ako!
1: Ano ba ni patag mo? Kay atag nakatama ang nakita ko! Kag ikaw naman na bumbay ka! Arigin mo ay!
3: Dun. Wala ko sala. Si Ayay nagpilit sa akon. Ambal niya. Iyautang. Amuni bayad. Amuni.
1: Ano?
3: Saka.
1: Ay, tunto ka kita. Amuni ka rin bayad mo sa utang mo sa iya.
2: Kay wala naman tayo bayad ga.
1: Wala ka sa guya. Siguro. Amo man ang ginabayad mo sa iban pa nga nagapanukot ni rin, oh! Amo na!
2: Dun!
1: Himusa! Himusa ng mga gamit mo, ha? Ikaw gigali ang nagapabwisit ni rin sa siyap!
2: Dun!
1: Maglayas ka!
2: Gaga! Hindi man gaman, huwag ka! Palanggata kaya gaya!
3: Mailis ako! Malagyo ko di!
1: Cops! Hindi! Hindi ka magalin kay wala pa ako yung katapos sa imo. Wala pa.
3: Dun. Wala ko di sa lamigo. Laki ko ya. Ginpilit ya ko kundi pasugot ko kay daw namin man.
1: Pasugot na. Pasugot sa kagago mo, ha? Ikaw, ilis ka, ha? Pag-ilis ka, kag maglayas dire. Ilis kag maglayas dire!

Nadakpan ko gid sila nga hublas kag nagahimo sang milagro. Ginbulagan ko si Ay-Ay kag ginpahalin ko siya sa balay. Kag ulihi ko na lang nahibal-an nga nag-updanay gagali sila sang Bombay. Kag nag-upod-upod man panukot ang asawa ko. Oo, masakit pero wala man ako sang obligasyon sa iya tungod live-in partner ko pa lang siya. Sang ulihi nagkadto pagid ako sa ila shop kag nangayo sang pasensya sa akon. Kag ako bilang tawo, ginpatawad ko man sila. Sa subong adlaw-adlaw kami nagakit-anay nga tatlo tungod may utang man ako sa ila nga ginabayaran. Makahalamot pero do kasakit man. Pero amo gid ina ang kabuhi. Kutob na lang diri. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Don Don.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Kabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Mami import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito.
3: Labi na kung plakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Bakal sa mga butika.
6: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. I'm Vizio. You my D3.
10: Mga butika.
11: DTX

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang kakon nga lawas kag naglumbo ang kakon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: Suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Dali ka mga lalaw! Kari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: Saro Ilo Ilo.
10: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas. Alas 2:04 na sa hapon. Ang ining oras, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa iniha ka antiviral and antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik dira ang ubo, nahilana, tatangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. May ara inisang virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog din ang aton immune system, mangin resistensyado, kag mangin protektado kita, mag Mighty C kita, alkaline-based nga vitamin C. Naabala kinahanglan ta mag-inom sang Mighty C. Ini para ha, malabota ang bastante nga level sang vitamin C nga kinahanglan sang lawas ta adlaw-adlaw. Nakahibalo-bala ka mo nga ang isa katawo nagkakonsumo sang kapindua ka kilo sang prutas nga orange sa isa ka adlaw para nga malabot lang ang vitamin C level sa ilang nga lawas nga kinahanglanon. Apang paagi sa pag-inom sang Mighty C, kaya kahatagan sang bastante nga vitamin C level nga hindi na kinahanglan magkaon pa sang kapin duha ka kilo dira nga orange. Ang advantage sang pag-inom sang vitamin C antes pa man nga makakaon kita ukon may unod ang aton nga tiyan, among ati ang mga selula ang una gid nga nag-absorb ha sang vitamin C nga wala sang kompetensya nga glucose.

para nga mapunggan dira nga maglala ang mga ginabatsyag nga balatian. May aray kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500.

Gamitin na ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available iniha sa aton nga klinika Sara Branch, located dira sa kilid sang Ceres Terminal sa RJM's building. And pwedeng-pwede man kamo magbakal sa ibang pagid naton nga mga product centers. May ara kita sa nga Klinika Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagaw Branch na hamtang kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid dira sang MCR AgriVenture. May ara pagid kita sang Pasay City Branch na hamtang kita sa may Salvation Street dira sa Pasay City. And ang aton nga Kalinog Branch located kita sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:09 na sang hapon. Kasubo-subo man sang istorya ni Dondon, no? Grabe. Grabe nga pagsakripisyo sang isa kabana sa iya man nga asawa. And at the end, grabe nga pagpanunto sa iya. Pero at least, gimpamatudaan niya nga hindi sabat ang pagkamartir para lang mapabilin nga buo, intact ang inyong pag-updanay. Kinahanglan, mapakita mo sa iya nga ti salagid ang iya nga ginbuhat. Kag mapakita mo man sa iya nga kaya mo bisan wala siya sa imo nga luyo. Ginunungan mo siya sa tanan-tanan nga kabudlayan nga inagyan nyo, pero ti ang iyaya nagay na kapinangutang, kag ang iyaya nga ibaylo kun ibayad, ti ang iya man dira iya nga lawas, which is indi dapat paghimuon ukon indi dapat pagsundon sa mga nagapamati dira. But nevertheless, aton ginno nga mapaminsaran abi na ang iban nga tawo nga indi kontento sa ilang pagpangabuhi, ma labot gid sa amuni nga punto. Kung sa DM, bisan ilang kaugalingon, ibayad nila para lang nga ti malabot dira kung ano man ang ilayang nga mga wants. Dapat we need to stay within our limit kung diin lang kita kutob. Ano lang ang aton nga masarangan kaga para man sa ikaayos ang aton nga pagpangabuhi. Kahit di ang aton nga mga partner na wala man asang may ginahandom na kundi para man sa kaayuhan na. Pero hindi kita anay maghandom sang sobra-sobra kung hindi siya achievable. Dapat kabalo kita mag-live within our means lang. Kapag kabalo kita magpangabuhi kung ano lang ang masarangan ta, kag kung diin lang kita kuto. Okay man na maghandom, pero kinahanglan ang handom nga ina, parisan ta sang kapisan. Hindi pwede maghandom kita sa ikaayad sang aton nga pangabuhi, pero isalig ta lang sa isa ka tao. Dapat buligan ta siya, kag suportahan ta siya. Sa may mga advice ha kay Don Don, pwede gid kitawag sa 0962-478-8730. Mayong hapon sa kay Ma'am Madam Rowena, dira sa pay Damasco. Nagapamatigig kuno from Ma'am Rhea Lavilla Papila. Sir Hihino Sumagaysay, maayong hapon. Emilio Pacheco, maayong hapon ma'am. Pamatigid kami adlaw-adlaw maninay. Awal agin silo-silo ang radyo. Wow, thank you, Gid. Ma'am Nene Espole, good afternoon. Pag-greet lang ko no sa Espole, kag Vega family, sa Amata family, dira sa may Batuan San Junisho. Kaga sa tatlo niya ka mga pinalangga nga apo. Si Lorenz, Natalia, kag si Christian. Ay, waay giduhuya ba kung si Ma'am Ramia pa? Aha, isubong friends na lang kamo sender ah. Move on na lang kag focus sa imo nga shop. Correct, Gid. Sir Marvin,

0: si Lenio, maninay, sa aton sender daw kasubo nga daw makadlaw man ako sa imo. Ah, maayo man ang imo, mas okay na nga proof of evidence na gid na iya, hindi lang magdula paglaom. Ah, nga may babayi, gid nga serious kag handa magpalangga sa imo. Kalimtin ang nakaraan, kag focus na lang sa imo nga business. From Marvin Brasileño. Correct, good. Later on, may mga paghigugma pa na Japon nga mag-abot sa aton nga pangabuhi. Kung sa diin na financially ready na kita, we have our stable job o kung stable business, kaya ta na mag-provide para sa aton nga pamilya, kaugalingon nga pamilya. So kung hindi na yung masarangan sang imo nga partner, sang una, ay di hindi siya kabalo maghulat, kag hindi siya kabalo magsuporta sa imo para malabot yung mga handom nyo, at di may arag niya sang tao nga mag-aabot sa kabuhi mo, nga bisan anong kapigado, kagabudlay sang pangabuhi, updan kag updan niya gid ikaw. Ay ambot na lang akasadya kag kasakit man sender ang inginhimo sang live-in partner mo. Sige lang, apabayin na lang to ang asawa mo nga mag-upod na sila. Sa bagay, lalaki kaya kag isa pa, wala man kamu makasal. Damo babayi nga formal, base sa ulihi, makakita kasang nami batasan nga partner. Pabayi sila da kung nag-uplanay kag nag kuutay man sila diraan. Ignore lang, ipakita sa ila nga feeling happy ka sa gihapon, hindi ka magpa-apekto sa ginpakita sang asawa mo. Ignore mo lang, kahit ilalaki ka sender, damo pa makita mo na. God bless you, sender. From Mom Nene. Which is correct man, no? Paida ipakita sa iya da iyang bisan wala siya, maayong imo nga pangabuhi, kag mas nangin maayo pagid nga wala siya. Ara sa piyak nga linya, aton una nga caller, good afternoon.
1: Good afternoon lang yun.
0: Sige, sino gani?
1: Kiniyo, sa kwartero kasi.
0: Sige, Sir Leo. Ari naga ulan-ulan, Sir Leo. Huabag ulang naga tulo-tulo din ring ulan. Kamusta dyan sa kwartero?
1: Mag-umbo, umiis ko kayo. Daw man nag-ulan.
0: Sige, ahalong gid kita. Ano ma-advise ta, Sir Leo, para kay Don Don?
1: Masakit. Mag-angagya mo, Don Don. Primero, nga daan, nag-palanggaan na ikaw mo. Puro lang palangga ang ginasiling ni ay sa imo. Gali, ya, ginalaga ka na nila. Gali, ikaw sa kaldero. May na naman doon, may mga amo na, amo ang kailangan mo kintili man. Ay, sus. Ay, doon, magpalita na lang sa iban. Kay, sa kapalara, nadakpan mo iban siya. Kasulod sa nadakpan mo sila na nagabimbang. Sus, kalaw, ay, na isang adlaw, gabimbang. Nadakpan mo pa sa inyo balay. Yun na, nung manikang ni Mokin partner man. Ang masiling ko lang sa imo doon, magpalita ka lang sa iban kasi hindi mo lang sa pag-agen sa importansya. Kag kung masakit man sa imo doon, kay si ano mo partner na tayo na naman sila sa ang sinangator ko. Tapos daw masakit na si mo doon. Napangita nga lang sa ibang babae na magpalamdagit sa imo. Na hindi pabiyos na yun si mo partner na. Well, dami pa ipatapak sa kalayo. Kay ang iya lang na bangirahan yung mayro sa 20,000. Gali, amak mo doon, abi ko naman o niya, gali kapagigigi ako ng panlukot niya sa imo, tapos siya lang mababayad sa torko mo na. Wala pa gali maman o. Ay, antos ka lang doon, kag hindi siya pag-tagis yung importansya. Amak mo daan, ako pa daan na babae na, amak mo nga daan, sa primerong daan, nakita mo siyang wala sa libra. Magop gali na sa mga lalaki. Gani doon, mapalitan lang kang iba na maging maayo nga pag pag-talanggaan ay okay. Sigurado hindi na makakita kasi na dondon. Kumunan naman inay.
0: Ige, thank you guys, Sir Leo. Basi may gusto ka dila tamyawon sa inyo?
1: Una sa tanang inay, mayong hapo sa kanyang reklama kay Shaki 5. Kabung man sa akong mga hinablos na da, sa Iloilo, nagkitain kami sa ganyan inyo angkol, si Andilo, si Aiba, kagaling inyo angkol, si Peterson, kabung man si Arlene Guzman sa Barasan Iloilo, nagpamati ng sabong, kay, ano ba kami, kay Ella, sa Pasisipi, si Inday, sa Uton, Iloilo, si Jimmy, sa Bonifacio, si Susan, katanang nagpalamat kay Sky Jimmy Santan sa Bonifacio. At sara, katanang nagpalamat kay sa Key5 Radio. So, buong maging natami ako man si Doy Doy, si Anok San Quartero Capis, si brother and sister, kag mayo na nga pagpamati. At so, buong man, mayong hapon mo sa Petition, salamat yun. Salamat yun, maninay man eh.
0: Sige. Thank you so much kay Sir Leo San Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:18 na. Sa may mga advice, pwede pa kahingagaw. Tawag lang sa aton nga hotline 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon sa mga taga Alberto Sara na katutok gin. Shoutout maninay sa classmate ko, si Victorio Barluado. Sa may Mangurukuro Ahoy, Iloilo. Nga panamiya, batch 77, sang Buyuan, Tigbawan. Ay, maayang hapon. Maayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Nene, good afternoon. Si Mami Azun, kamusta dyan? Wow, ambot do lang ah. Kaya ibandira nag-yuhum-yuhum lang guro. Kahit ti base na paminsaran niya, utang nila. Amo na lang dyang ibayad man, no? Pero hindi kid magsulod sa mga kasubong sining nga mga sitwasyon. Kag hindi kid magpangutang nga hindi mo kaya bayaran. Oras ta, alas 2:20 na. Kurulo ko labo sa kita sang shampoo. Okay, naman kita sang color. Siguro ang mabilin talang kay Don Don, no? Move forward. Mas mayad na lang na nga as early as now, wala pa ka mo sang anak, wala ka pa naka-invest gid todo sa inyong pagpangabuhi. Naman, anmo kung anong matuod-tuod niya nga pamatasan, kaga syempre, ang iyang nga bisyo nga mag-utang, kaga ibayad niya ang iyang nga kaugalingon, no? Kung ang iyang nga lawa sa mga ginapangutangan niya. Kay mas malala pagid na sa ulihi, if ever may bata ka mo, may arat na kamo sang uko nakasal na kamo abi kaga magsigi-sigi ang amuyan ng abuluhaton. Much better lang as early as now natabo ini bisan masakit matuod kay tigi natunto niya lang ikaw kag amo ining iya nga kumbaga bisyo abi pero at least no gimpunggan ka sang Ginoo nga mas magdugay sa kasubong sina nga sitwasyon. Kumbaga hindi man ini kapaslawan sa imo nga part but it's a redirection. Gin-redirect ka sang Ginoo sa sala nga tawo. Ginhalin niya ikaw dira, ginkakas niya ikaw sa amo nga sitwasyon para makitaan mo nga mas may mayad ka pa nga future. Kaya ti bisan ano mo na kapag paninguha kung may ara sa nga huupod ikaw dira, nga ti syempre hindi man maayo ang dulot sa imo, wala gid na sang patupan ang inyong pagpangabuhi. Si Ma'am Arlene pa, hindi man na ehemplo sa imo kabuhi ang babayi, akay tiginhimo ka lang niya nga tawo-tawo sa mais. Mag-focus ka na lang sa business mo ah. Mga amo na sender nga babayi, wala inapulos kag may deserve gid na nga babayi nga para sa imo nga magpalangga gid sa imo hasta sa kabuhi mo. Move on na lang sender. Correct gid. Later on, may mas makilala ikaw don nga nagakaigo nga babayi nga para sa imo. Bisan ano pa na ang tiyog sang kalibutan sa inyo. Ara man kamo sa ibabaw o kun ara man kamo sa kapait sang kapigaduhon o kung kabudlayan, hindi niya gid ikaw pagbiyaan, hindi niya gid ikaw pagibay. So dapat amo na pangitaon mo nga paghigog. Ang nagapati kita nga may ara gina nga ginpain ang Ginoo nga tawo para sa imo. Ay hindi niya man ikaw pag kuhaon sa amo ning sitwasyon if ever nga wala man siya sang may natigana para sa imo. Subong ko na adlaw-adlaw ka mga nagakitanay kay tinagaupod-upod man siya sa iya nga ginakaupod subong o kung karelasyon nga bumbay. Babay ilang da, stay happy, focus sa imo nga business. Ay ti kung focus ka, kag-inspired ka, mas madamo na nga kliyente ang mag-aabot sa imo. Magatubang ka sa ila, ipakita mo sa ila nga naka-move on ka na. Ay ti balanta man nga ang pinakamanami gid. Nga pagtimalo sa isa ka tawo, ti ipakita mo nga ara ka na sa ibabaw, successful ka na kag malipayon ka. Kumbaga kontento ka. Kay ang isa ka tawo nga wala sang contentment, wala gina sang panulungan nga maayo. Kay bisan ano pa da ka manggaranon to sang Bombay kun atong babayi nga to ang imo nga dati nga live-in partner, wala sang contentment sa kaugalingon, hindi man ina siya sa gihapon mangin malipayon sa poder sang Bombay nga adto. So don, move forward, move on sa pagpangabuhi mo, be contented on what you have, and syempre, focus ka sa imo nga negosyo. Someday, may maabot kini nga paghigugma nga nagakadapat para sa imo. Kung si Ma'am Nene pa, damong obrang nga maayo ah. Obra kag amo nang ibayad ang sweldo, hindi ang blank ang ibayad. Pag-ugta si Ma'am Nene, ho? Pangapin na lang kita, Ma'am Nene, ha? DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, eh, nagpa-relax, relax pa niya isang aton ng mga nabatsyag sa mga hapon, ho? Sige? Why na kita sang tiyempo? Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: Ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!

0: 98.7 K5 News FM.
1: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
0: 88.7
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang ako na regular nga regla. Is galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakat
4: sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My D3.
4: Mga butika.
2: My family history bala ka mausong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DDX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DDX 500. Nagapalandurong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
6: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
7: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ga
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gaan. Gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
22: DTX 500.
19: Masaligan.
22: Epektibo.
19: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy.
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
19: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
22: Masaligan.
19: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
19: D3 Bio.
23: Ang D3
19: nga may Physio.
23: Ang Physio
19: nga may D3.
23: D3 Bio.
19: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
19: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
19: Yung may D3!
23: Mabagat sa mga butka.
25: D3

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DEX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 Road Trip.
5: K5 Road Trip!
6: Beep, beep, beep, beep.
7: 88.7 K5 News FM. Ayong hapon sa mga isudyante nga bakas-bakas. Bakas-bakas maghimo paagi mahuman ila mga olobrahon. Bisan ga pangabudlay, bisan daw galibog na ang mga ulo si gigi hapon. Wow! Yeah, kita ko mga intern na mundiga ano eh. Mga pisan mga kabataan sa wow. Mayong hapon sa mga tauhay nga wala na klase, subong, pa-chill chill na lang, tapos na ang mga summative examinations. Ano? Sana all, sige. Nga inyo yao, may summative pa ka mo yao. At yung OJT, siyempre. Hindi mo kailangan mag-hotik ako kailan na istorya. Tadi, bisang buksan ko pa mic nyo. May problema, istorya mo lang tadi. Diba? Para kunwari, may gina-istorya man ko. Kuya Andoy po, mayang hapon mga K5, kagabay pa nga mayang mga pamatyag nyo sa buong kabay pa nga naswildohan na kamo. Na, libay-libay naman yung mga grabe ba? Palangga ka naman sa asawa mo, Kromeg. Ang iban nga daan, pag pizza 13, pizza 14, o ay nasa pakanay isang asawa, pagka 15, palangga anay naman liwat. Ay, nako. Amugin na. Normal lang na. Kahit tiyan mo na ganin na tawag nilang ating kiliwi. Prombot lang. Asa subong bala. Nakalabot na ako sa edad ko nga eh. Pero may ko na naman batian ang term ng ating kiliwi. Pero asa subong may po kabalo ko na nung nagkakiwi. Ano gimana ang nagkakiwi kung ating kiliwi? How? Pangkota niyo ba yung mga lulo kung mga lula niyo? Dabi ba si kabalo sila? Huwag ko yung kabalo nga daan kung ano. Anyway. Ariyo pa rin din magkiliwi ang mga sungad ninyo sa kalain sa pamatyag nyo, inong permi mighty siha. Kiti kapigado na nga daan sang kabuhi at sa kalibutan kung magbalatian pagid kita, balda pagid tapan. Pampabaskog sang resistensya ah. Para strong ang immune system, hindi dali-dali masudlan sa bisan ano nga balatian. Mighty C, mighty C, mighty C. Dugangan pagid kung naasma ka, kung pirmi ka may allergy, natural antihistamine ang mighty C. Pero ang manami, kundi usually antihistamine imnon mo kung ginakatlan ka na, halimbawa. Nidlaw mo ko sang word nga ba ginakatlan, ba? Anami sa mighty C, imnon mo na sa kadaan, ara na sa sulod lawas mo ang antihistamine. So before pa mag-abot ang allergic reaction, preparado ng lawas mo. That is the biggest advantage kung ikaw naka-mighty C adlaw-adlaw. Bisan isa ka kapsul lang, it would be better kung dua, isa sa gabi antes ka magtulog, isa sa aga antes ka maghalin sa balay ninyo. Para kumbaga 24-hour protection sa lawas mo, hindi nga hindi ka na malutsan sa balatian kumbaga. Nami pa sa mighty C, non-acidic ni nga vitamin C, ha? Alkaline. So, bisan, why ka pa kakaon, imnon mo na dayon, hindi ka magabalaka nga, gulpi lang maghihilab ang sulok-sulok mo. So, tandaan, mighty C, mighty C, mighty C. Parisi pagid sang D3 Bio para may proteksyon ka batok sa tanan nga sa isang impeksyon. Impeksyon sa sagwa, halimbawa, sa mga panit mo, mga pilas mo. Impeksyon sa sulod, halimbawa, ubo, sipon, sore throat, kag kung ano-ano pa. Mga bakterya kag mga viruses amo na ang aton nga number one protection batok sa infection. D3 Bio, himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Ano nga nagtulo kagid? Gin-describe ko malang ang coconut oil, bakit ba? Sana mo ka-intern nga babae nagtulok gid. Relate ka? Relate ka sa cold pressed kaya ang feelings nito ka cold na gid. Wow! Anyway, D3 Bio, ha? Especially sa mga ka-K5 naton nga exposed permi sa higko sa sagwa. Ang mga riders, mga auxiliary, ang mga panday, mga... basta tanan nga, ara ka bala sa sagwa, lain niya sa amon. Ako, bilog nga adlaw, bisan hindi ko diyan magwa-guwa sa aircon, okay lang. ang tsansa lang ang malatnan ko di kung may magmasakit din ang upod ko. Or kung ako man ang masakit, ako man masakit, ako malaton sa ila. Galing ito, why na di gakatabo? Puro kami mga pag-on resistensya di. Sagod-sagod kami sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy di. Bisan kape na ginlang ganay namon, tama ka healthy. DTX Coffee Mix. Ahimo sa ampalaya kag di sugar sugar cane plus may ara pagid sang chia seeds nga nami para sa digestion. So sa mga constipated, especially ko ikaw palakaon ko pirmi sa mga matambok nga mga sudaan. Tingala ka lang. And sorry kung do medyo yaki ew-ew ni nga topic ha, pero mabalaan mo gid na kung sobra-sobra na nga fat ang gina-intake mo. Gapol ka dats na. Ang ano ah. Sige lang. Mabalaan nyo na ako mag-abot na ah. Basta may kapintok-pintok na kaputi-puti ah. So dapat efficient ang aton nga digestive system. Dapat naka DTX coffee mix nga may chia seeds ah. Dietary fiber ang dala niya na sa aton. Aton nga ano ni nga daan ang aton ni nga digestive system. Kumbaga amo gining makinas ang aton nga lawas mo. Kung sa salakyan pa mo ning engine aton kung sa diin gina-convert ang air and fuel into energy. If you get what I mean. Sa mga driver, intindihan nyo na. O, tikong palpak na karoon ng imo makina, o, hindi ka kaglagan mayo. Debla. So, tandaan, kung mga pe ka nagidlang, mga pe sang healthy nga kape. Alkaline pa, bot.

supporters. Kasi sa itong mga listener, yan ang mga gahipos-hipos lang sa Igan, pro permi nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Madamugin nga salamat sa inyo, ha? Kaga, ano po ba nakalimutan ko? May ara pa. Siyempre, DTX 500. Oh, hindi niya para lang sa tigulang, ha? Kaya mo itong istorya namon sa isa ka nag-intra sa amon nga dalagan para sa mga bululigan last time. Kung ang DTX 500 daw, pwede sa mga bataon, like mga teenager, pwede eh. Saan mo po umpisahan nga tatapo ng imo nga ikaayong lawas? Ako tigulang ka na nga hindi ka nakisrot, libla. Kaya tipir, may kono niya na mabatian, pang high blood, pang blood sugar. Tinga, wala sa blood pressure o blood sugar ang batao now. Ano taya, exempted? Hindi. Pwede po ang DTX 500 just to manage your blood sugar, just to manage your blood pressure. Kung pirmi ka stressed, kulang ka pirmi sa tulog, kapanami pag isang pagtulog ang DTX 500, ha? Amo na akong ginalaklak, subong kiti daw na anad ko bihalin sang before mag-anniversary ang K5 News FM Iloilo, do pirmi ko gapulaw-pulaw. Medyo nabudlayan ko magbalik sa normal ko nga pang tulog. So, amo na ginainom ko subong para magdami tulog ko. Tarahan yung mga produkto nga inyo nabatian. Siyempre, mga quality products ni Doc Ramil Oy. Halin sa DTX Coffee Mix, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Available na ina sa mga suki inyong butika, pero para sure ball nga may stock pirme, kag puro po mga mabuot, kag palayuho mga gabaligya. Digto ka mo bakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Iloilo City, ara lang da sa tupad sang Rob Haro. Na may ara makita klinika sa Maya Pasi, Miagaw, Kalinog, Kagsara. Tanan nga mga klinika dayon may ara sang libre nga check-up. Magambal ta libre nga check-up, why bayad? Why by law? Hindi kinanglan sila nga mabakal kanay para ka pa-check-up ka. Hindi amo na. Yuhum lang ang ginapangayo namon, yuhum-yuhumin yung mga doktor namon. Bikay ka kadto ko ligad sa klinika, kita ko ga-check-up, do wala gigayuhum-yuhum ang mga ga-ano eh, ang mga pa-check-up. Smile-smile lang gamay. Ah, bisan pigado ka buhi, yuhum-yuhum lang gamay, ha? Maraming salamat. Bisita ka mo sa pinakamalapit nga klinika sa inyong lugar para ka pa-check-up ko mo. Libre lang na. Alright, I'll be back tomorrow. Dere magyapon sa kampiyon nga istasyon. Hindi nyo na paglisua, karono, ton. Ito po, ang 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day. Magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Ang programa nga ini, may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bala. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan,
2: may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
3: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampiyon!

Bayungha pun mengapitalangga namun nga mga tagpalamati. Padayuro natong sumong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa atong drama sa kangina. Inyugid makuhaan sa leksyon. Yuginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy!

0: Kamu kadwa. Amo man kamo sina ka-apply kay sa eskwelahan ninyo?
1: Oo eh. Bi- Wala ko yas ang ginakadlukan. Ginaswayaan ko ganun yung mga teachers namon. Tag hindi man sila kareklamo. E nga man, kadamo sa ginadunit si mami kag si daddy sa school.
2: Amo gid.
1: Oh. Te. Manugit ka pa kay daddy kag mamay? Hatyo Gerald? Manugit ka pa?
2: Hindi na lang ino.
0: Kamanga palaykay sa inyo. Kwartahan lang kamuya. Wala kamo itsura.
2: Ano? Anong buot mo sa lingan, Che Gerald?
0: Kwan?
2: Ginambalan mo kami nga mga malaw-ay kami? Ha? Isugid kagid namon sa ilan ni mami kag daddy! Isugid kagid namon!
0: Isugid ah? Kaya tubangon ko man sila. Hambalong ko sila ni mami kag daddy ninyo. Nga wala kamo pagtaha sa akon.
2: Kagsisino kagid how? Ahaw driver ka man lang namon? Hindi bala Zorin? Hindi bala?
1: Ano pa be? Sugid ko mo sa ilan ni mami kag ni daddy. Isugid ah. Wala kami yung nadlok. Sugid kami karoon ah. Tiyo, isugid mo kami karoon ah. Kaya kung hindi, kami ginang manugid. Nga ginsuyaan mo kami. Nga damo kami kwarta. Pero laway.

0: Ah, kaon na pa. Nano ka nga daw nagakinusmood lang kauhaw? Halin pag-abot mo, gakinusmood lang itsura mo. Eh, naano ka? Nagdulong ka lang sa duha ka bata, ha? Amo na ng itsura mo?
1: Buwana. Daw hibladun ako sa duha ka kabataan nga to.
0: Kay Perlin Kagzoren?
1: Oo eh. Kamang wala agad yung respetasyon ng klase kabataan. Kung mga kabataan ko na sila, pangdapalon ko na ya. Kaparas sa mga baba.
0: Ay.
1: Oh.
0: Maanom na kita diri katuig nga nagapangamo sa ilan ni Ma'am Diana kag ni Sir Dione. Wala ka pagidya maanad, haw? Kag isa pa, nagpromisa sila nga buligan nila kita pa eskwela sa ilan ni Kuykoy kag boy sa college. Bisan bukasyonal lang nga kurso. Ay Kuykon kita lang, hindi man kita ya makasarang sina. Gani eh, agwanta halang bala. Ay kadasig malang sang tinuig pa. Ay makibot lang kita nga mangay ubra ng anak ta sa pila ka adlaw.

0: ano? Ginhambal na ni Cho niyo Gerald sa inyo?
1: Yes, Mommy.
2: May, pali na di bala sila, May? Sila pa rin nag-i-star sa compound, ha? Sila pa ganyang mga away.
0: Balos lang ka mo sa ila.
1: Mommy?
0: Oo. Kag kon magreklamo sila, kuno abi, akigan ko kamo. Pero che-che lang, palabas lang. Ha? Balusin nyo!
2: Sige, May. Sadyagin, eh. Sadyagin, eh.

0: Class, sino sa inyo nakaagi na interest sa sports? Pariwabis ang boxing, basketball, kagiban pa. Kay mapili ang aton eskwelahan sa mga estudyante nga i-train eh. Agod nga mag-represent sa aton school sa mga kompetisyon.
1: Sir! Sir! Sir! Sir, huli po'y dalag, sir! Oh, kaagi siya ko na yung drawboxing sa ila sa umay, sir! Kaagi mo na si Sir Daog, sir!
0: Ah, patuod ka, boy! Ha, boy? Kaagi ka daog sa boxing? Abi, tindog ako kuya uya. Palapit niyo sa akon, no? Sa table.
2: Grabe, boy, boy!
3: Sir?
0: Oh, teno. Nakaagi ka daog? Disidido ka nga mag-intra sa training sa boxing? Kay next week, masugod na kita sa pag-training sa kay Sir Bumba Mariet. Yes or no? Sugot ka?

0: Ako si Karen. Kadawa mo gid sang akon hair fall. Hindi man nami
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal, mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
4: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagkita ko makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!

0: Mami, gusto ko mag-join sa boxing.
1: Ano?
0: Kaya makumpita nga mo ni Skwilahan, kagang ilas call ni Boy.
1: Are you sure na makaya mo mag-boxing?
0: Hoy, hikay ka sa ako na ho.
1: Oh.
0: Kung gusto mo, buy bala boxing gloves. Eh, masumbagana kami ni Boy sa balay.
1: Sadyagin niya, dapat naugon mo gid Zorin, ha? Naugon mo gid.
0: Pakamangon ko gid siya.
1: Aba?
0: Kagundi malason siya. Basi, matulugan sa sangkong maigo sa ako niya left and right combination ko. Ang uppercut ko kagang hook. Ayaw, wala sa ako niya. Matiyog pa na naoy, pro.
1: Sige, ah. Okay. Si daddy niyo ay.
0: Dad?
1: Daddy?
2: Dad? Ano tong ginawakal mo, Zorin? Ano tong nabatian ko nga uppercut?
1: Dad, maentra ko nung anak mo sa boxing sa school nila. Kag si Boy, amuman. Kag agod ko nga makapractice sila sang maayo. Gusto niya nga magpabay sa akon sang boxing gloves.
2: Ah, ati okay. Okay, gindi na. Patanawa ko, Bacon, paano mo tumbahon si Boy, be? Pakita ako.
0: Wala kasalig sa akong dadaw.
2: To see is to believe.
0: Ayos, dada.
1: Sadya pagid ni. Sadya pagid niya, dad, kung may premyo. Ang madaog sa boxing match nila ni Boy kag Zorin, may cash prize.
0: Yes, daddy. Please. 5,000 pesos, ah.
2: Kaputot sina. Himuon ko ina nga 10,000.
0: Yes!
1: Wow!
0: May 10,000 ko? Piho na gid niya. Ako na niyang 10,000 niya. Ako na gid niya. Katuan ko si Boy. Hambalon ko siya. May boxing match kami. Boss na, daddy, ha? Boss na, ha?
1: Excited na gid ang anak mo, dad.
2: Gani. Nakita ko. Sige, bakal ka sang boxing gloves karon, ha? Kay Buwas, Sabado, mabakbakanay sila ni Zorin kag Boy.

0: Ate Boy, ready ka na nga magkalalamang, boss?
1: Pati ka makamang, Soren.
0: Anauhunta eh. May premyo si Daddy. Kung sino ang madaog sa boxing, may 10,000 pesos. Te, patay-patay, boss ha. Para makuha mong gismel. Pero, piho ni boss, ikaw ganyang makalalamang.
2: Tanawon ta lang, boss, ah. Kung sino makamang, ah. Tanawon ta, boss.

0: ko sa sangwala ko. Tagbirahong ko sa dahil sa tuo ko. Shit!
1: Kakuso magsumpa kay boy. Pagkong magsakpatangon sa karon, sa kilid na niya dalonggan, matirik niya sa karon po.

0: pula patay, pula palagyo ni Sorin. Na! Kapangita, siguro sang timing kung paano ako maigo ang mapuruhan gigo mo. Ay, sulungin mo siya.
1: Palapit, boy! Hindi pala sige, bro, palagyo!
2: Bilis na,
1: Pat! Hadlokin sa'yo, mga malukaw!
2: Bumbay, boy, bro!
3: Bato ka! Ipagkikalabit na to! Tapusan na na! Kaya bang tulo dalaga niyo? Papuyo kasi na ka ron!
1: Aringi mo ay!
3: Kaboy!
1: Aringi mo!
4: Boy!
5: Naghakos ka na lang kay Sorin, ha? Ano? Untatun, tanane! Boy!
1: Bato,
5: ano
1: boy!
5: Bato!
1: Bato!
5: Untatun, tanane!
6: Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
8: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
12: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galao magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossy!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
19: ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
19: yung may VCO.
20: Ang VCO
19: yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
19: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
19: yung may VCO.
20: Ang VCO
19: yung may
20: D3. Mabakas mga butika.
24: May balita na may serbisyo publiko pa. Kampiyon!

Ano pang ginayahan ng matabo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhan sa pagtulunan niya ginatik uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Plotenia, kaginiang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Isa ka manayanay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagabi-abi kag pagpalamyaw sa ato sa mga K5 diri sa 180 talan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa aton sa ninyo pagwaragwag sa mga nagatutok sila tag sa kama radio. Yari kita sa 88.7 MHz. Yari kita sa FM band sa Lisuan sa inyong mga radio. Nagsubuman sa mga nagatutok via Facebook Live sa mga kaki-5 naton sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. And of course, sa aton sa ninga mga Ilunggo, ng mga OFW, sa ninyo mga bahin sang kalibutan, nga naga-monitor no via Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo. I-like na kag i-share nga ato sa mga pagpangalagad para sa ding ka mga bayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saan ka mo maka-monitor, ma-update mga ka K5 sang mga pilkauli nagakunabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa ninga Miyerkules, pitsa 15 sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo ininga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2023. O tuig 2026. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa aton sa nga pagpangalagad, good news ni kay wala na sang anuman nga mga weather disturbances diri sa sulod sa nga Parnaton. Kining si Bagyo Jose na naghina kag na dissipate ini mga ka K5 in the sambisi nga bagyo. Dito sa Gihapon maglugal umon kag may mga tinion nga nagatupa o kung naka-experience kita sa mga pagtupa sa malipis nga ulan nga tuga ni sang hangin habagat mga ka K5. Sa kinandan, ako man yung lagad nyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
1: El Castigador Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ginamonitor naton ang nagakanabo subong sa Senado kay mga ka-K5 no? Lapaw gida K5 ba? Tingala ko man ga feedback kayo. Now ginamonitor naton ang ining ika-duan nga semana na sang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Magabalik kita sa Senado once nga matapos na no ang ila sa ninyo caucus kay nagpangayo sa nga break no ang aton sa ninyo miyembro no sa aton sa ninyo impeachment court. May caucus akon bala panugutan nga isabpina ang ining mga bank record, ang ining AMLAC record sa mga kwarta ni Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Subong adlaw wala sang may magatindog no sa nga witness no kahit ila sing nga istoryahan subong ang ining pagsabina sa mga dokumento mga kakifay no angot sa sering mga bank account hambal naton ining mga record no sang ni Vice President Sara Duterte. Kay kay na magtimbang sa ring bahin ang prosecution kag subuman no ang defense no naghatag sang ila sa ring oral argument angot diri no on the part sa prosecution amo si attorney Chel Jukno, on the part sa depensa amo si attorney Michael Poa kidiri na istoryahan ang ining nasambit sa ni no, nga pagsabina para nani sa Article 2 no, sang impeachment kay ti apat ni ka mga article sa pangatubang sang aton sini nga presidente
1: El Castigador.
0: Or I mean sa aton nga vice president mga kakifay no, ti ari kita sa ikaduwa sini nga abayin angot sa sini nga sambit sini nga pagsabina sang ila sini nga mga kwarta manggad Kay ti nakatutok sa sunod sini nga pag talakayon amo ining sabahin sang article sa 2 no article 2 sang sining impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero prayo sing pagsugod no sang sining ika-anom nga adlaw no sang sining impeachment trial kay ti kada semana katatlo ni ka beses ang impeachment trial. Halin na Lunes, tob-tob, Miyerkules nga adlaw. Bosilingon, ining adlaw ang pinakaulihi sini ng impeachment trial subong nga simana. Liwat naman nga magkitanay kita sa Lunes sining adlaw, mga kakifive. Si subong ang ining nasambit sini ng impeachment trial sa sining ika-anom sining adlaw. May 19 ka mga senator judges ang present. Kasi of course, mayra sang quorum. Gipangunahan ini ni Senate President Win Gatsalian pinagi sa pagpangamuyo mga kakifay. Kag after sa pagpangamuyo, nagtindog Senador Ruben Padilla kag nagmanifest no? Kay ginakwestiyon sini no? Kung bala hungod o kung hindi ang ining pagkapreso sang duwa ka mga Senador Judge Saton. Aga tumod rin Senador Jinggoy Estrada kag Senador Rodante Marcoleta.
1: El Castigador.
0: Siniano ni hungod, no? O kon natabuan lang git. No? Ini matapos, no? Kay si Senador Alan Peter Cayetano, amo naman amang insentro sang imbisigasyon sang National Bureau of Investigation angot ni sa 2019 Southeast Asian Games.
1: El Castigador.
0: O kung sang 2019 SEA Games, mga K5. Kasi that time may mga reported sang una na overprice. No, ang ginamunong cauldron ni Vlado Platon Precioso ni. Pero kapalindugan, Senador Alan Peter Cayetano no, na willing ini nga mag-imbestigar.
1: El Castigador.
0: No, nga mag-paimbestigar ang aton anay Senate President. No, kay ti siling niya, sina daw amat-amat nga nagkapuka na no? To the rescue ang iyas nga utod na si Senador Pia Cayetano. Pero ito mga musta tanay kay Senador Pia Cayetano. To the rescue siya mga kakipay. No, kay angot sa sining amat-amat nga pagpukan kag may mo basi blakon na the way. No, nga pag padlock

0: Junior, ang inyong El Castigador.
1: Pero ginpaisol ina kanyang schedule sa masunod sining Lunes at adlaw sa Hulyo 20 ang pagtestify ni NBI Director Matibag. Yan bahal sini basikon na diri ginapauna kuno ni Director Matibag na sa sining mga impeachment na miyembro na sa senatorial judges na ton ilabinagin na on the part sang oposisyon na basikon pisa-pisa on gibla pamangkot di panindugan ang hindi magutod nga kay tano sinabasik ko na pauna lang ni ni Matibag. Pero tindiri may bala natin mga kakifay ang ining nasambit sini nga mga investigasyon kay nakit an iniliwat sang NBI kay plano nga ti dito sa may Clark patindugan sa nga building sa NBI idaw liwat naman nabuhi ang ining pag-imbestigar sa sining para sa ila na basi may manumalya na nga transaksyon sa natabo sa 2019 SEA Games mga kakipay.
0: El Castigador.
1: So ginaulat ulat natin ang pinakuli sining mangin desisyon. Kaya ambal natin kapatigayon subong sang caucus ang aton sining mga senatorial judges. Nga dili pag-istoryan na kon bala na panugutan nila nga isampina ang ining mga account na ni Vice President Sara Duterte. Ito on the part niya sa ang depensa, aman di luyag ng buksan. Kag isa pa, gina-question the time, no? Based kay Attorney Michael Poa, nati the time niya sang Vice Mayor pa si Vice President Sara Duterte, mga duwa na kadikada, no? Nakaligad, ang iya opisina, kuno is not impeachable.
0: El Castigador.
1: Kag on the part sa iya sa ninyang banang, si Attorney Hans Carpio, sinati hindi masya public officials mga kakipay. Kagdiri sang una ni on the part sa niya arap pa sa Committee on Justice na sa kaya Luestro pa ang ining BIR box na isama sa mainit sa nag-istoryahan. Kaya sumong ibalik ining BIR box kag wala pa ini mabuksan mga kakipay. Tumulang tayo kung maging desisyon na sa ngatong sining mga senatorial judges kung panugutan ipasabi na no? Mayong hapon lang kita ta, guwapo ba? Dami mapapatsagan ta kay Sir Rustan! Good afternoon! Iwag kita na kape, sir. Nauti, ulat-ulat to na ang ining nasambit sining ng maging desisyon sa senatorial judges na ito panugutan o kung hindi, mga ka-K5. Alas 4.11 sa atong sining pagpangalagad. Before ginanganangan naton na diri kita na magatutok sa pila naton ka madalago nga mga balita sa palibot sa atong sining syudad ka probinsya sang Iloilo. Daw kada semana sa ni do hindi kita makapalawig-lawig sa atong programa na tungod niya sa sining impeachment trial na makaburbuylo tadi kon na Webes sa kag Biyernes ka daw na wala sa niya impeachment at trial. Amo na nga daw hindi nato matandog sa atong programa sining madalag ko sining mabalita. Well, diri sa atong sining pagpangalagad ang oras alas 4.12 ni nga oras sa dulong sa usang Star Nutrimits dilang sarap sustan sarap.
2: This sign check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustan sarap.
0: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
1: Madalag ko mabalita ng ato sing pagtutukan. Samtang naulat-ulat natin koneksyon natin dito sa Senado, i-check natin natin gulong report niya kay 5 Kim Kaluyo kay dito sa Ibanwasang Oton. May nalagyo to nga preso. Ang kaso sa ni is rape na o kung pagpanghimulos na nakapalagyo ini siya sa nipedalom sa medical examination. Usually sina kung madakpan ikaw, ginapedalom ikaw sa medical examination para makitaan kung na okay ang imo sa nga kondisyon. Na, pero ang problema dira, kay dira sa rural health unit sa Ibanwasang Oton na kay sang mangihi ning sambit siya preso. Diyos, nakapangita sang tiyansa nga makapalagyo.
0: El Castigador.
1: Hindi basta-basta ang kaso yung sini. No? Kani non-bailable ang kaso sa nga pagpangimulos. No? Mga kakifay. O ni panggit na pa ni sa kaso, subo ni Vice President Sara Duterte, no? Impeachable nga kaso. Mabulubog ating kaso.

0: kasuinin pagpangimulos, away ni siyang piyansa nga ginarekomendar ang korte. Kaya mo ning kasuya mo. Pero ang good news on diri, kay nadakpan ining nasambit siya ni nga 29 anyos nga sospitsado.
1: El Castigador.
0: Kag mainit masubong ang istoryaan diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Bao doon nagbalik naman ning drug race, how?
1: El Castigador.
0: Sa nagligad sa ning adlaw, dira sa may Dungon A, Sos Mario Sepo, may mga dalagko yung mga motor, mga big bike. Ano niya nagpakakiraha, nagkarirahay ni sila? Doay mi di racing sa ton. Ginakulbaan ta gani ning mga fun run. Naiwaton rin sa may diversion road kay. Madumduman na to sa nagligad sa ning kaagaon sang Domingo. May aksidente yung tabo, dira mga K5. Tiyariya, balaan naman ang diversion road ni BC Street mo. Malapad-lapad, nga dalan. Pero kung lang tawo naton mga ka-K5, damodra ang aga lalabay, kag damodra mga pedestrian lane. O kon mga nagatalabok sa nasambit sini nga dalan.
1: El Castigador.
0: Idaway ng kipasin o sin-o niya. Ining managakarirahay mga ka-K5. Kwan lang, pasikat lang sa ginasakyan nilang motor? nga ko ng taon na ito, na-distorbo sa mga pumuluyo. Iban sa nag-grabe, gani ang huni sila mo, nag-lagapok ang huni sila. Pierte ka gahot. Di may mga, kwan man kita, may ordinansa man kita, angot sa sing mamatunog, nga tambutso, mga K5, tindungangan pagiging pagkarirahay. Although sa una, grabe na sa una mga drag racing, ilabi na gina sa may C1 road, nasakop sa Barangay Pakyad Uton, ang may sa una problema sa mga, kwan, sa mga kapulisan sa Uton, kag of course, mga barangay officials na, ining drag race, no? Ginihiwat yung kaysa, kada weekend, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pero tungod nga tingin naman ni Torman, kagagina report, daw nadula man to. Kagsang una niya ba sa kagahon, may nag-drag race man eh. Sang unaya, hindi lang motor ah. Asa sa lakyan sa unaya, nagkakarirahay mo. Di ba na natong kung ano ka delikado? Kaya subong niya, ang syudad sa Iloilo, siling naton, ang kwanda yung pagpangabuhi niya, 24 oras na mo. Tanan niya nga, sulod sa nga isang adlaw, halos may tawo sa aton siling mga dala noon, mga kakipay, tining mga say, sang siling mga drug race, kita natin na tama gininig ka delikado.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ang ato sa nga City Council na sa pagpamuno ni Councilor Sid Frey Cadabaluna ay siya ni ang tagpamuno sa Transportation and Public Safety na ginapa-identify sa mong sino nagkarirahay ang dapat pinalidad. Kagabi na ton, ining mga violation para sa drug race, sabi pa dakuan nyo man, ining nasambit sa ring nga mga pinalidad bla, parang hindi masulit ang ibang. Kung kayo isang pinalidad ng magismil pesos, base kung sininti mo sa para sa ibang. 10,000 ang multa, tamak gamay na si ibang. Why not nga padakuon ini mga kakifive?
1: El Castigador.
0: Alas 4:17 sa ato sa nagpagpangalagad. Alas ka K5 game. Aka K5 game ara na. I-check na ton. Hindi ba kontak sa K5 game? Sige, alas 4:17 sa ato sa pagpangalagad. Ang aton sa nga Senado ay pamangkabalik, no? Okay, anytime magabalik kita sa ato sa nga Senado. Mabreak lang kita pagbalik na ton karon sa D3 Bio Afternoon and News.
1: El Castigador.
0: Kunway ang sa K5 game mo na ang tanong ng pag-asa. Para may baluan ta ang pinakuli sa ning sitwasyon sa ato sa ning tiyempo. Kay damo nag-ulat-ulat na. Kung kumusta nga ato sa ning tiyempo. Ano nakaguruginawa ka nakaumpisa naman kita? Matapos ang ining epekto sa ning hangin na bagat. Nagipabaskog to ni Bagyong Inday. Grabe gito yung pagtupa sa ning ulan. No? Masuruswerte ganit kita diri kay daw hindi masyadong amog siya na ikomparar sa ibang pagitsing malugar. Pero dahil sa may area sa Tigbawan, Gimbal, no, Tubungan, may mga nagkaldabo that time nga landslide. No, kay experience siya, grabigid ang pagtupa sa mamunog na ulan. Nga daw malawigid that time, mga kaki-5. Ang munang rason, kung nga ang may mga lugar kita diri, nga nagtaas ang tubig baha, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Alas 4:18 sa atos ng pagpangalagad, mayong hapon gid kay Ma'am Laura sa Magaysay, mabukadan gid ang 50 million ng kaldero ni 10,000. Kay Ma'am Betty Dan Lilia, may adaya ging hapon, kay Ma'am Bing Space J sa may Singapore, may ride nga hapon ba? Daidlam ta sa inyo ba? No, do, gay matawa'y magkita na sa atos ng programa. Sa piyakali, makaupo na ton, ara si Kaki 5 Kim. So, naan tayo si Kaki 5 Kim. Now, naan tayo si Kaki 5 Kim, samtang gaulat-ulat kita sa inyong connection na ton dito sa may Senado. Kaya bala na ton na nag-break subong, no? Ang aton sa inyong Senado, no? Tungod sa sining nasambit sini, no? Nga pag-istorya na, kung bala i-sabi na, ining mga dokumento, ining mga bank record, no? Sanya ato sa nga BC President. Sa Piyakliya, Kaki 5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
2: Nakapalagyo ka K5 Enrico ang isa no ka preso sa Uton Municipal Police Station matapos siya nga tikaina actually no kay nasang aga do mga around 11 AM yun pa idalom siya for medical examination kay actually sa Lailohon na siya sa BGMP dira sa may area sang Pototan ka K5 Rick no ang ining preso amo ni siya si alias Ron 29 anyos nga sandig sa ato nakuha nga impormasyon may kaso ini siya nga pagpanghimulos o kon pagpang-rape kaysa nakuha nato nga initial info nga ti dugin himuslan niya no ang timbang sang iya nga tiyo kaki 5 John kag sandig diri ti kay nanogin kuan pa siya sang vital signs sa mga BHW didto kag ti may mga kaupod man gani no galangolango pa kaina sa mga kapulisan kay actually kasabay ya kaina Kaki 5 Rick, si Jerry Lima, batong nagpatay, takay sa 89 anyos, dara sa may area sang lapas, considering nga dariman to siya nadakpan last time, no? Sa isa ka-entrapment operation. Kagti, accordingly, nag-request iling si Arias Ron nga mangihi siya, o kung mag-CR, Kaki 5 Enrico.
0: Sang saan na nadakpan si Kwanaw, Arias Ron now?
2: Yes, Kaki 5 Rick.
0: Sang saan siya nadakpan?
2: Amo pa nang gina-validate naton ka K5 Enrico subong diri sa may police station kay ang una naton nakuaan sang impormasyon dito nung pila ka mga staff no sang RHU ka K5 Enrico.
0: Okay, so diri pero nakapusa sa Gyapon siya ni.
2: Yes, nakapusa siya. O galing wala to siya lang to sa isa sa CR kag ginlakya. Ka K5 Enrico kag ang ila abis ang bintana bala sa CR ka K5 Rick magpataong ka lang ya sa cubicle pwede mo na ya malabot kumbaga ang ila dira nga bintana nga nagka square siya ah. But for example no imagine no naton pwede do ka kay go gani siguro ang duha ka Kim Kaluyo ka K5 Enrico kung ka tao ang hindi man mga medyo built pwede ka igo to ka K5 Rick nga maglusot ka didto ya sa likod sang RHU ka K5 Enrico no actually do may ano lang siya do may gina close man siya dara ang bintana pero kita mo na lang ginaalasa mo pababaw padalom lang pero oh. Kaya mo to kay na no natingwaan sang ining preso nga ti mapasaka ka K5 Enrico that is why man nga ti nakalumpat siya dito kag based diri sa information nga ti na nagduludalagan siya pero sang pagdalagan niya nga nakuaan na ya sang CCTV footage just dara bla ka K5 Enrico tawag ka nang may tabon na nga itom ang iadra nga kamot. Huwag nga natambunan niya siya ang iaya nga posas kumbaga samtang nagadalagan kaki 5 Enrico. No? Kag ti, according man rin na pila ka mga staff sa RHU, posible nga sa likod yun sa likod sa TR may mga basurahan to. Sabi mo, posible dito yato nakuha itong itom. Hindi pa ma-determine kung plastic to, kung tela, kaki 5 Rick. Kati nagdalaga no dira dapat sa may ilang gym na nakuhaan pa sila sa sang CCTV sang iya dira nga pagpalagyo galing ti mga around alas 2 sa hapon natingwaan man siya no nga madakpan sang aton sini nga mga otoridad paagi man niya sa mga pag-backtrack sang CCTV Manua, no, nadakpan siya sa may poblasyon East Oton, Iloilo, nagruwanta no, mga around alas 2 ang hapon, kasi 5 Enrico. So, mga ano man ah, mga around 3 man ka oras nga pagpunpangita, kagpag-backtrack sa mga CCTV, isang aton sila ng mga otoridad.
0: Kung lang tawo na, may lapses maning kwa ni ang gabantay si iya, no? Kapila na kabeses, nga may mga instances nga mapalagyuan kasang preso, usually masulod na sa CR, di ka may tsansa dito nga guaan, no? Dapat dito mo binantayan sa guae, kaya, no, isa lang ginang preso nga, isa lang ginang nga polis nga gabantay, direk K5 Kimau?
2: Actually, hindi naman isa ka polis ka K5 Enrico ang nag-upod ni sa ila, kay duhani sila ang ginpaidalom bala, no? Sa medical examination, atong si Jerry Lima, kagining si alias Ron, kaki 5 Rick. Pero amo na no ang natanaw na naton ti ginlock abi no sa ining preso sa pagpangihi iya ang CR kag ti ang nakagwa na buksan niya gilayon atong tawag na no ang bintana. Yeah, bakit mapakita dira sa aton sini.
0: Oh, are kita naton. Ti dapat why gid di yama pulis. Dako na nung sulod sang CR.
2: Amo na kaki 5 Enrico nakita na to nga somehow kulang mura do wala gid sila wala nila na anticipate ang amo na mga circumstances ni 5 Rick.
0: Ah ay hindi na dapat nga ulaton pa kay basta basta preso gani ya kung may chance malagyo kasulod pa minsan la malagyo na kay 5 game ilabel gid ang kaso ya kaso yan ang bilabol ni kaso nga pagpanghimulos.
2: Kaya actually do kagabi ko no do halos hindi siya blaya katulog kay ti sa lailuhon na siya kaki 5 Rick kumbaga mo ati amo na nga probably nakakita sa balasang chance o kon opportunity nga magpalagyo kay una ko nang sasagwado ano man ah do kumbaga do wala man siya gapanilag do wala man siya do hindi ba na makitaan nga may plano siya magpalagyo kaki 5 Enrico pero probably ido natin tara siya kumbaga sa opportunity kay since nga pwede gid nga makaigo to siya kag makalusot sa may bintana kaki 5 Enrico.
0: Sige, so balik siya sa presuhan pero bas i-refer na siya or i-dalon ni siya sa either sa kwa na, sa may banwasang pututan?
2: Yes.
0: Sige, salamat kaki 5 game.
2: Report po dali sa patron si kaki 5 Jason Talaron na paraman si kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: El Castigador.
0: Salamat kay Kaki 5 Kim Caluyo. Balikan tani dugang ang ini pagpalagyo sang preso. Kailan taon nato may lapses kay dia? No? Ang mga nagbantay nga mga pulis naton in respect na kay Police Colonel Arnel Solis ang bag-o nga hipida sa nga Oto Municipal Police Station, siya man gyapo ang spokesperson sang IPPO. Dayan ko ang tanang statement ko na nung plano dire. Ano ba na ba pamunuan sa IPPO? Mga patigayon ng investigasyon. No? Pasalamat kay nadakpan. Pero bisan pa ang dakpan, lantaw naton may lapses, may kapaltahan, ama pulis diri kay napalagyuan sila mga kakifay. Dugangan ang pagbalik nato makatapos sa pag-importante yung mapaybalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio. Ang D3Bio.
6: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
6: Yung may D3.
5: Mabagats, mga butika.
6: D3Bio.
7: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Lag hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3Bio.
6: Ang D3. Yung may Visio.
5: Ang Visio
6: nga may D3.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
6: DTX 500.
5: Masalika
6: DTX 500.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
8: Iloilo
1: 88.7. D3.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan niwang-niwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty
8: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500 500. Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
21: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo
0: kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
21: Asal rikan.
0: Epic table.
21: DTX 500.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
0: Yung may D3.
21: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
0: Yung may D3.
21: Mga butika.
0: D3 Bio with VCO.
18: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
0: Yung may D3.
21: Mga butika.
0: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
0: Yung may D3.
21: Mga butika.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
24: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
24: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
24: Garantisado.
0: Epektibo.
24: Aramis
0: mo. DTX 500.
24: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
24: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauha.
24: Masi may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
24: Yan ang kapanubo
0: sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
0: Garantisado.
24: DTX 500.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
30: DTX
0: Coffee Mix.
33: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
31: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka
0: mga butika.
30: Ang alkaline nga vitamin C.
34: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
30: Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
35: Cheers sa barkada nating
36: Night Shift,
35: OT,
36: Breadwinner.
35: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
37: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
38: Libre! Libre!
39: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga pungkot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrebi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
11: Abaw.
10: Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
14: Basta tindo ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sama-sami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: DTX 500.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
16: Angeline?
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Meats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: E3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio,
2: E3 Bio with Physio!
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio.
2: Ang Physio
3: yung may D3.
2: D3 Bio.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Pabalik ba K5 sa atong suning nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
8: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
7: Nagdol sa atong nga oras, alas 4:42. Ining oras sa dulong sa isang The Power Trio. Subong tiyempo, bawal magmasakit. Kamahal sa mga bulong, kagsuman ang hospitalization. Dapat ipinsahan naton kag pabaskugo nato sing immune system. Maginom kita sa The Power Trio combination ini sa Detex 500 superior antioxidant subuman ang Mighty C alkaline base nga vitamin C kag D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist.
8: El Castigador.
7: Mga di kalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Diri sa may syudad, mga kakipag ato sa klinika outlet, yara namtang sa dalan Ilopez sa tupad sa St. Robert's International College sa ilira sa Robinson's Place Haro. Sa may Banwa sa Miyagao, Barangay Baybay Norte sa tupad sa MCR Agriventure. Kag sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may Banwa sa Sara sa RGM Building, Barangay Apulista sa may Banwa sa Sara, ang aton sining klinika outlet, mga kakifay. Ang tanan maklinika products pwede rin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kag mabakal man sa mga nagapanguna mga butika, kag pharmacy sa inyo sining nga lugar.
8: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
7: Kay Ma'am Christine Gardose, kay Ma'am Evangeline Apusaga Arorong sa may Molo, may daging aga kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, kay Ma'am Beth Dira. Na, about timing ni nga makapamatsoy ka makapalumi dira. Na, kagsumuman na kay Juan Manuel Idoliantes sa Bornea. Na, nag-ako lang kita, nag-break lang kita Sir Juan Manuel. Na, pabalik sa ato sa pagpangalagad, alas 4:44. Na, balikan ta lang ni ang natabok ang pagpalagyo sang preso dira sa may banwasang uton. Ang akulang tawo na ito, bisan na dakpan, ining nasambit sa ning preso, pero may mga salabton, onsin o ang pulis nga nagabantay diri mga K5. Kaya hindi na ito nga haumaom nga basit, bila hindi malagyo. Kung kaysa dira, ikadagasala, hindi man guro. Ikay nakapalagyo, may ganit inadakpan. Pero bisan pandakpan ang balaton, may mga salabton kag may mga atubang unsri nga mga lapses kung sino man ang nagbantay dira sa Rural Health Unit sa sining nasambit sini nga preso. Na basta gani preso niya dapat bulubantayan kay ti ang ila sini. Na nga kwan niya nga isip na makapalagyo. Na dugangan pagiging ang kaso mo ya is non-bailable. Bot sa lingon, hindi kaya ka piyansa.
8: El Castigador.
7: Tinga, ang gagipabayan kay balaanag nila nga may mga instances isang una nga ang ibang style sa mga preso mangihi. Pero kung may chance, tidra malagyo eh.
8: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
7: Tilantawa, hindi lagyo ning preso? Na, why is like a balunga, dira sa sulod sang CR, mayara nga pwede malutsan sa likod. Bisan pa, no pwede man ang opdan ang preso dira as long ay hindi madula sa imo sa ni nga paminsaron o sa imo siya pananawan, I mean
8: El Castigador.
7: Sikita mo iba sa pelikula gani, amo lang gina take advantage nila No, nagapangita sang kay gayunan kung paano makapalagyo mga kakipay. Tiwai giniyang pulis siya kabaluda. No, nga mo niyang makapalagyo da. No, mga tinawo ni Police Colonel Arnel Solis. No, sa may bayin sang Uton Municipal Police Station. Amo yung kasabudlay kung tama ka kasalig.
8: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
7: Kung magsalig ka blang, hindi man guro. Tidira kagig ko sa mga tipaslong. Tidira kagig niya mga kaysa kung magsala mga kifay. Ang inyong pagtamaan natun sang salig. Sa sining pagbantay natun sang preso mga kakifay. Amo niyang bal natun, damo niya katabo ka ngay diri. Mamalagyog at malagyog ni ang preso mga kifay. Kaya nadakpan at disyan paano na buin-buinan na napaganagan ang ining sitwasyon. Pero kung lang taon naton, may arag yapon sang salabton bisan nga nadakpan.
8: El Castigador.
7: May lapsis yapon, may kapaltahan yapon ang ining pulis na nga nagbantay sining sambit sini nga preso.
8: El Castigador.
7: Iwag yung check nga ba si kung malagyo na, no? Huwag yung check dito sa likod. Hindi matagro ka, kuwana, kambal nga wais ang ibalong pulis sa sitwasyon sa CR sa nasambit sa ni nga opisina na no? Sa Uton na Rural Health Unit nga mayara sa sa likod, no? Nga mahimo palagyuhan si ni mga kakifay.
8: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
7: Alas 4:48 sa atos nga pagpangalagad. Pagbalik naton, iga-check na itong report ni kakifay ba Jenny Acauyunan. Dili naman kita ho, sa saring ambot lang kung anong paminsaro ni sang mga nagapalambaanay bla, nagakarirahay, no? Kaysa ligad, nung adlaw, may nakwaan sang video nga nagkakirahay ang mga motorsiklo.
8: El Castigador.
7: Dira sa ibayin sang diversion road, mga kifay. Tidya si Madjay kung anong kadelikado, na makita na ito sa video nga mayara pagani daw sang pedestrian lane. Kay balaan na ito, basta ganun may pedestrian lane, automatic ina mga kifay, na dapat, no, kung ikaw nagkamaniho sang salakyan, magpundo o kung maghinay-hinay mga kakipay.
8: El Castigador.
7: Kay ginatagan taligwa ang aton sining mga pedestrian, no? Ang aton sining katabok sa pedestrian lane, mga kakipay. Kay binutangan dagani sang pedestrian lane kay ining mga manugtabok naton nga mga pedestrian dira gid dapat matabok. Iko na mo ni kadasig ang emosyon niya nga pagpadlagan, no? Gatabok kada dalan kababungguan ikaw mga kifay. Pero thank you lang.
8: El Castigador.
7: Ano ni Obran Lapasikat? No? Sining mga nagpalumbaan ay mga kifay. Kati hindi man ni guru basta-basta. Kati kulang taon na itong motorsiklo nila mga dlago. Malahalon nga mas lakyan. No? Ining mga big bike mga kifay. Kasi siguro ano na dala lang o kon luyag nga dayawon kay nagadala sila sa mga kaangay sina nga mga big bike. Iwai sila kabalo sa lipod sa ibalo nila. Imbis na yawon sila. Basi kung ginabuyayaw na sila.
8: El Castigador.
7: No, tungod nga ti diraya, damo da nga mga salakyan kag mga tawo nga nagatabok sa dalan mga kifay. Ti ang ato sa ninga Iloilo City Council sa pagpamuno ni Councilor Cedric Cabaluna luyag, no, nga may baluan kung sino ining sa likod sa sining pagkarira hydra sa ibayin sang diversion road, no, nga makilala kag nga mapinahan. Trabal na ito ni check na ni kung may maordinansa kita angot sa drag race. Kung may ara, di ba si kung pilani ang multa siya ni, no, ang pinalidad siya ni. Pero, on the part sang LTO, kung lang taon naton, laban-laban, padalaan namin sa mga syukos order.
8: El Castigador.
7: Amin ang damog isa lawayon sa mga drivers naton. No? Kay isang ligad siya ni, kung isipon ang syukos order niya padala sa mga kamuting mga driver. Amin ang matawag mo mga kamuting driver. Pero iniya, ambot ko nung unod ka ulo nila ya. Kaya ti iniya, kung mahiligon sa armas, mga utok pulbura, Kiniyano niya utok kagirahay? Tiang LTO, ginapa-identify man eh, kag-issue cause order, kung ano ka delikado ang ila sa ginhimo, mga ka-K5. No, dira, pasabay-bayin, sang diversion road. Ibisan din pang dalan. No, okay lang kung duha kamuya ang ako lang nag-biyahe na no, sa dalan. Pero kung muna mo, makita na ito eh. No, kaganong sulod sa ulo nyo, pinabugal ka mo kag pinahambong. Ay naka big bike lang ka mo na pinahambog ka mo. No, karahay lang ka mo. No, tiyan mo ni dapat nga ma-identify ni kag no, makuaan no, kag mapasabat man sa nga to sa inyong Land Transportation Office ining duwa no, maki 5. Reway ba? Aka kita na to na ano kasunod itong mga motor ay gulpel sa nag-gulot kag nag-ano? Nagpadasig sang dalagan. Tiyan mo ni Subong, no, ang gina-question nila. Kag i-check na itong ano, Subong, ang pag-imuon sang aton sa ning apamunuan sang City Council, ang chairman sang Committee on Public Safety, mga K5. Pagkatapos, sang pinaka-importante nga mapahibalo, paliog, standby.
5: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
2: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: TDX 500
10: ang may powerful compounds
9: ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: TDX 500 garantisado,
9: epektibo,
10: aramis mo. TDX 500
11: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Mm. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Mm. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Mm. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
12: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos mm-hmm. hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
11: Uh-huh.
12: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
11: Mm-hmm.
12: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
11: Oh,
12: no?
11: O ang
12: tail ends ang DNA causing mutations.
11: Mm.
12: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500! DTX 500!
13: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ano ang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: Wow!
2: DTX 500!
15: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
16: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Hmm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo silulaki, wala ka ga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntraki, wala ka ga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
12: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
11: ay, oh, the more kagabisyo, the more
12: dapat. No, pili ka lang, ha, may TC or pure C. Added benefits lang na, ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular sir GP,
11: mm-hmm.
12: Hindi ka matubuan bukol,
11: ay.
12: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang, note. Hindi ka magkatumor,
11: uh-huh.
12: Wala cyst, mayuma, cancer,
11: oy.
12: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi madamage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag may TC ka, or pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Mm. Eh, kulang lang yan sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
17: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: El Castigador, ang tinig ng bawat panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: And
4: mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog na kalibutan. Sa ato sa ring pagpangalagad, isagid ka mayadayad nga hapon. Welcome sa D-Tribayo Afternoon Newscast, Miyerkules adlaw, Hulyo 15, 2026.
5: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyo matag balita, K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
5: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bio nimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kakaron. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, preso sang Utom Municipal Police Station nakapalagyo samtang gipaidalom sa medical examination sa Rural Health Unit, nadakpa na!
5: 11 anyos nga baying isa ka PWD nga nahulog sa suba sa Leganes, wala sa gihapon nakita.
4: Mga minor di edad nga nagsiphon sang gasolina na aksidente sa nalagyo sa distrito sang Arevalo.
5: Councilor Sedfrey Cabaluna nagapanawagan sa traffic law enforcement agencies nga kilalahon ang mga nagkarera kag pinahan.
4: Sa balita nasyonal, impeachment trial uyang lang sang public resources suno kay Vice President Sara Duterte.
5: Sa balitang international, hindi magmubuo sa 200,000 ka individual sa China apektado sang Typhoon Bavi.
4: Sa balita sa patag sang sports, Washington Wizards, ginpapauway na si AJ Daibansa sa NBA Summer League.
5: Sa balitang entertainment, Katrina Halili nangin bukas sa publiko agud ipakigbahin ang ginhimo nga pagpatawad kay Chris Lawrence.
4: Alas 5:35 nabatian ang aton sa mga headlines kagkaron sa mga detalye na sa mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500 the superior antioxidant. Nadakpa na ang 29 anyos nga si Alia Soron, isa ka preso nga may kaso nga rape nga nalagyo samtang ginapaidalom sa medical examination sa Rural Health Unit sang Banwa pasado alas 11 sang aga Hulyo 15. Sa impormasyon nakuha sang K5 News team, nakapusa sa mga tiyon ang preso sa dinagayo ini nga magpangihi. Ginaaligan naglumpat sa bintana ang preso kung nagdalagan sa diin may isa ka CCTV nga nakakapture sang iya pagpalagyo. Sa karon ni sa kustodiya sang Oton Municipal Police Station.
5: Padayon nga ginapangita sa mga rescuers ang 11 anyos nga babae nga isa ka person with disability matapos ini nahulog sa suba sa Sitio Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes sa tung Hulyo 13. Madumduman nga suno kay Melojane Dolor Animas, iloy sang biktima, posible nahulog sa buho sang ilabalay ang biktima kag nagtupa sa suba sa diin sa among tiun madalom ang tubig baha kag mabaskog ang daludo. Nahibaluan nga nagwa si Melojane kag iabana sa ilabalay agud mangita sang hulaman sang kwarta para mabakas ang bugas kag sang ilan nakabalik wala na sa ilabalay ang biktima. Nahibaluan man nga lupog kag hindi makahambal ang biktima kag nakita naman inis ang iya utod nga nahulog apang 5 pa lang katuig ang manghud. Samtang nagalapta-lapta na ang mga rescuers sa pag-search sa mga suba kag Iloilo Strait agud makita ang biktima.
4: Sa piyak nga bayin, disgrasya ang mga minor de edad sa nalagyo matapos nag-siphon sang gasolina sa Barangay San Jose Arevalo Kaina sang kagaw Nulyo 15 tuig 2026. Ginalakipan ng mga inis ang 3 ka-16 anyos, isa ka-14 anyos, kag isa ka-15 anyos. Suno kay Police Major Paul Vincent Pendon, ang hepe sa Iloilo City Police Station 6. Magkaupod nga nagkadto ang 5 ka mag-abyan sa isa ka burger store. Subo man wala pa sila nakalabot sa store na wadaan na sila sang gasolina, kag inbili nila sigad sang dalan ang 3 nila kaupod. Samtang gidalang sang 2 ka suspect ang motorsiklo, kag insipon ang tricycle na ka-parking antes ang Arevalo Elementary School. Sa may nakuha na sila ng gasolina, balikon na nila kuntaling 3 nila kaupod apang gilambata na sila sa pamuluyo kag na disgrasya. Base sa investigasyon, kinolbaan ka nagpanik ang 16 anyos ka driver sa motorsiklo. Rason nga sila ang aksidente ka nakabunggo sa ka-parking ng motorsiklo. Bangod si Pilas sa idalom nga nawala sa iya mata, anagom sang driver nga taga City proper, kagpatal nga pila sa ulo na angkon sang angkas nga taga Kalaparan, Arevalo. Padayon sila nga duwa nga ginabulong sa ospital, samtang nakapalagyo ang iban nga mga minor di edad. Yara naman sa kustodiya sang ICPS 6, ang motorsiklo kag impounded bangod wala sa may ipakita ang natungdan nga nagakigo nga dokumento. Dugang panistorya naman ang guardian kag ginikanan sa mga minor tuoy sa aksidente kag ginrefer ini sa ila barangay.
5: Sa dugang nga balita lokal, nagapanawagan si Councilor Selfie Cabaluna sa mga traffic law enforcement agencies nga kilalahon ang mga drivers ang motorsiklo nga nagakarera sa diversion road sa Barangay Dungon, A. Haro. Sunod sa konsihal, dapat mapinahan ang mga nagakarera bangod sa kadamo sang ilang ginabayolar nga lokal kag national nga layi, lakip na diri ang overspeeding, reckless driving kag iban pa. Luyag sang natungdan nga manabat ang mga drivers agud magserbing eleksyon kag hindi na masulit ang natabo. Samtang natalana naman nga magpasar sang ordinansa nga nagatuyo sang paghatag sang mas mataas nga penalidad kag mas istrikto nga pagpatuman sang road ordinances and regulations sa mga specific nga lugar.
4: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, naghatag ang K5 News FM sang plaque of recognition kag token of appreciation para kay Major General Michael Samson sa iya retirement ceremony sa Miyerkules Hulyo 15. Ginatag ang maininanday ka K5 Ray Espea Umalay, Assistant Vice President for Radio and Digital Operation sa K5 News FM Philippines, kagka K5 Rustan Chris Abiliana, ang Network Project Manager sa K5 News FM Philippines, sa ngalan ni Doc Ramil Uoy, ang President kag Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines. Ginpatigayon ang seremonya sa Camp General Macario Peralta Jr. sa Hamindan Capiz kadungan sang testimonial parade and review kag change of command ceremony.
5: Arestado man og kayo sang electric fan sa ginkasanga drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 7 sa Barangay Tansa, Bonifacio City proper alas 10:35 sang gabi Hulyo 14, 2026. Ginkilala ang subject nga si alias Jameson, legal ang edad kag residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Jesus Cambay III, officer in charge sang ICPS 7, nabakla ng subject ng isa ka plastic sachet sang Irapatian, Cebu gamit ang 1,400 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang apat ka mga plastic sachet sang Irapatian, Cebu kag bypass money. Nahibaluan nagdangat naman sa tatlo kasi manang monitoring sa subject kag nahibaluan nga sa ilaman lugar siya nagapalapnag sang illegal nga droga.
4: Alas 5:40 nabatian magdetalye sa balita lokal kag karon sa ilaw nato magdetalye sa balita nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
4: Ang mga balita nasyonal ng inyo mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo yung healthy, ilong kamusang Mighty C. Gintawag ni Vice President Sara Duterte na pag-uyang sang kwarta sa pamuluyo ang nagapadayon ng impeachment trial batok sa iya. Ginpabutsyag sang Vice Presidente nga wala sa nagakaigo ng ebidensya nga nagasuporta sa mga akusasyon batok sa iya. Sa isa kapahayag ginambali Vice President Sara nga napamatud-an na si kapat nga adlaw sang hearing ang iya ginatumod sang unang wala sa mabakon nga basihan ang impeachment complaint. Gintawag man sang Vice Presidente nga fiksyon o kondilusyon lamang ang aligasyon nga nagpamahog siya ka nagkontrata sa isa ka-assassin. Suno kay Vice President Sara, ang isa ka impeachment trial dapat may kredibilidad, may mabakon nga ebidensya kag indi nagalin sa mga aligasyon lamang. Dugang pa niya ang pagpadayon sa matikang wala sa nagkaigo nga basihan, nagapaluya sa integridad sang institusyon, nagapadula sa pagsalig sang publiko, kag nagabalabag sa pagpangita sang kamatuoran.
5: Sa dugang nga balita national, nagsaka na sa 26 ang ginreport nga napatay bangod sa bagyong Inday kag habagat suno sa Office of the Civil Defense. Kalabanan sa mga biktima nga nalunod o kung natabunan sang duta tugas sang landslide. Lakip sa mga napatay amuang isa sa Iloilo, duha sa Zamboanga Sibugay, duha sa Bukidnon, apat sa Davao Occidental, pito sa Lanao del Sur kag pulo naman sa Sarangani. May siyam naman nga na-record nga napilasan kag 14 ang padayon nga ginapangita. Suno sa Office of the Civil Defense, apektado ang kapin 244,000 kapamilya o kung 1,000,000 ng individual samtang 22,000 katawong yara pa sa mga evacuation center. Ginakabig man sa ang ahensya nga 766 ka mga balay ang totally damaged kag 850,000 ang may partial nga kadaot. Naglabot naman sa 4.18 million pesos ang kahalitan sa infrastruktura kag 12.5 million pesos sa agrikultura. Kapin 73 million pesos naman nga bulig ang nahatag sa mga apektado nga pamilya.
4: Alas 5:43 sa batian magdetalye sa balita nasyonal kagkaron sa ilo ato magdetalye sa balita international.
0: Balita international. International.
4: Ang mga balita international ng inyo batian na dulong sa inyo sang Clinica Detox Beauty Soap para sa mga miss maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases. Magamit kita sang Detox Beauty Soap, mga moy manibing kag magpaligo. Naapektuhan na masobra 240,000 ka mga individual sa Quanqing County sa Hebei Province sa China matapos maglandfall ang Typhoon Bavi sa pungsod. Nagbaha sa pila ka probinsya sa China kamadamok ang karsada ang nalubog sa tubig bangod sa padayon nga mabaskog nga pag-ulan. May mga residente man nga nagagamit sang paddleboard kan naglangoy sa mga karsada nga kaangay na nga isa ka suba bangod sa kataasun sang tubig. Suno sa mga otoridad naglabot sa 1,800 ka mga residente sang Quanqing ang stranded kag prioridad subong sa gobyerno ang pag-evacuate kag pagatag sang temporaryo nga pulian sa apektado nga pamilya. Sa piyak nga bahin, gipataas na sa red alert ang Liaoning Province bangod sa mataas sa peligro sang pagbaha. Ginsuspender man ang trabaho, operasyon sang negosyo kag mapagtilipon sa mga lugar nga yara sa heavy rain alert. Naibluan gikilala ang Typhoon Bavi bilang piyak mabasko nga bagyo nga naglabay sa mainland China subong nga tuig.
5: Sa duga nga balita international, nakalabay ang mga barko nga may kaangtanan sa Iran sa Strait of Hormuz antes ginpatuman sang Estados Unidos ang naval blockade. Sunod sa shipping data, siyam sa 11 ka mga barko ang nag-agi sang Martes ang may kaangtanan sa Iranian trade. Lakip na ang mga oil tanker kag barko nga nagakarga sang krudo, liquefied petroleum gas, methanol kag iron ore. Samtang nagalala ang tensyon sa tunga sang US kag Iran, naghaganhaga ng paglabay sang iban pang mga barko sa Strait of Hormuz bangod sa kahadlok sa seguridad. Sunod sa Estados Unidos, pito ka komersyal nga barko ang ginatake sang Iran sang nagligad nga semana nga nagresulta sa mga napatay, napilasan kag nadula nga tripulante.
4: Alas 5:45 nga batera man detalye sa balita international kag karon sa ilang atong detalye sa balita sa patag sang sports.
0: Balita sports.
4: Ang balita sa patag sang sports ya dulong sa usang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa atong baho balas, hindi man dimaho baho bayabas. Gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa ato si makili-kili. Hindi na pagpampangon pa sa Washington Wizards si number 1 pick ka AJ Dibansa sa nagkapalayo nga NBA Summer League matapos ang duha ka impressive sini nga hampak. Ini ang gikumpirmar ni Washington Summer League coach TJ Sorrentine. Antes ang hampang sa Chicago Bulls. Kinaandan niyo wala nagripahampang sang team ang ila lottery picks pagkatapos ang duha kampang for precautionary reason. Gipapaway man ang ila second year wings nga sanday Will Riley kag Trey Johnson. Si Dibansa nakapunto sa 27 kag mayala sang 7 ka rebounds kag 2 ka steals sa iya Summer League at debut kag nasundan sang 23 ka punto sa ikaduha sa ni nga hampang. Alas 5:46 sa batyan magdetalye sa atos nga balita sa patag sang sports kag karon sa iluhan at magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
0: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
5: Katrina Halili nang inbukas sa publiko agud ipakigbahin ang ginhimo nga pagpatawad kay Chris Lawrence, K5 intern Sarina Claire Magno sa report.
2: Nanginbuka sa publiko si Katrina Halili sang ginpakigbahin sini sa vlog ni Sheena Halili ang iya proseso sang pagpatawad sa anay niya nga partner niya si Chris Lawrence. Suno kay Katrina, nalabot na niya ang kalinong sang paminsaron kag relasyon nila bilang ginikanan sang ila anak nga si Katie. Ginako man sang aktres nga may mga tion nga nakabatyag sa sang pagbasol bangod kulang ang oras nga nahatag niya sa iya anak. Apang nagpahayag siya nga madamo na ang nagbag-o sa ilang sitwasyon subong. Wala naman siya naghatag sang komento angot sa latest na status nila ni Chris Lawrence. Inga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, nakatutok lang dali sa showbiz balita. Ako si ka K5 student intern Zarina Claire Magno nga gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinga awan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Mayo nga po kay Sir Edmar dira sa may siyudad sang Pasig kay Sir RB Chris Casires sa may banwa sang Tubungan. Kag subuman kay Tita Indang dira sa kay Tita Indang ni Quinto sa may Santa Cruz Arevalo, pamilya Palales kay ti Kwanda kay Ma'am Nance mayadaya ginihap. Haga mayon to mga K5, ang kapugusan ng pagbalita nga gidulong sa inyo sang D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules adlaw, Hulyo 15, tuig 2026.
5: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupas Surita Jr.
5: Kaga ko naman si K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Sa una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
14: may na-discover na akong timplado na at may

0: sikladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
2: Ang D3.
5: Yung may Physio.
2: Physio.
5: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
5: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
8: O si Karen, kandaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
5: Ang D3.
2: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3.
5: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
2: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Go bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalikan
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka-baka butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka-baka butika.
2: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Libre! Wow!
2: Kunyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatindo sa imo atay.
22: Basta tindo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
24: K5 News FM Philippines.
25: K5 News FM Philippines.
24: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Isokapin siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama yun dito, I'm sure that he will appreciate na may mistigay natin ito na maayos.
1: I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead.
2: And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate?
3: Umalag kay matibag, umalma si Senador Alan Peter Cayetano sa pagbuhay ng NBI sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games na kanyang pinamunuan noon. Questionable raw ang timing ng investigasyon.
4: Sa gitna ng bangayan, may dinala sa kulungan si Senador Rodante Marcoleta na sa New Quezon City Jail na. Ang co-accused naman niyang si Mike Defensor, naglita niya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Makakasama natin mamaya live sa Senado si Willard Chang.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Senador Rodante Marcoleta inilipat na sa New Quezon City Jail. Mike Defensor at dalawa pang co-accused sa kasong plunder naghain ng not guilty plea. Dinuhay ang patay. Senador Alan Peter Cayetano bumuelta sa investigasyon ng NBI sa isyu ng umano'y maanomalyang SEA Games cauldron. Pag-access sa tax at bank records ni VP Sara, tinalakay sa impeachment trial, hiling na subpoena ng prosekusyon, tinawag ng depensa na weapon of fishing expedition. Exclusive na katenggang 50 million peso flood control project sa Las Piñas, konektado umano sa pinsa ni Senador Mark Villar. Live-in partner ng pinaslang American marine biologist, person of interest na. Motibo sa krimen, pagnanakaw daw. Fan meet ni Alex Ayala sa Glorieta ngayong gabi na. At Bea Alonzo is home. Pure Gold heir Vincent Ko, pinuri sa pakikipaglaban para sa aktres.

0: diretso sa kulungan si Senador Rodan de Marcoleta matapos mapatunayang gumaling na ito sa kanyang mga karamdaman. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Inilipat na sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Bayata si Senador Rodan de Marcoleta. Matapos sinabi ng direktor ng UP Philippine General Hospital sa korte na wala nang iniindang karamdaman ang senador na nangangailangan ng patuloy na hospital confinement. Sa pagdinig na isinagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, ganap na iniutos ni Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang paglilipat kustudiya ni Marcoleta. Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi ng UPPGH, sumailalim sa iba't ibang pagsusuri si Marcoleta sa kanilang ospital, tulad ng chest x-ray para masilip ang mild pneumonia diagnosis at electrocardiogram o ECG test para naman tignan ang heart rate ng senador. Personal rin anyang binantayan ni Legaspi ang pagsusuri ng 5 consultant ng Department of Internal Medicine ng kanilang ospital. Dito anya nakita ng mga espesyalista na looking comfortable na si Marcoleta at kaya na nitong kumilos ng mag-isa. Dagdag ni Legaspi, kontrolado na ang hypertension stage 2 ng senador at gumaling na rin daw ito mula sa naunang diagnosis na mild pneumonia.
2: The x-ray ng PNP General Hospital, pina-review ko independently, like ano naman, pinasahan ni ng pneumonitis ng aming chairman ng Department of Radiology. So, nag-agree naman na meron talaga. So, ang paggagabot na ginawa sa PNP General Hospital can take effect. Maganda kay Senator, let's clear up nun.
1: Pero kinakailangan pa rin daw sumailalim ni Marcoleta sa 1 linggong isolation para hindi makahawa sa iba at dahil na rin sa matandang edad nito. Agad namang tumalima ang PNP-CIDG sa utos ng Sandigan Bayan at dinala si Marcoleta sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas.
3: Ang ano naman is may isolation at kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and BJMP can provide with that, can abide with.
1: Personal din anyang bibisitahin ng mga mahistrado ng 3rd Division ang detention facility para masiguro ang kakayahan ng health personnel na makapagbigay gamot at medical assistance kay Marcoleta. Hindi na muna pinaghain ng sakda si Marcoleta para sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 dahil nakabinbin pa ang motion nito para ibasura ang impormasyong inihain sa kanya. Naghain naman ng not guilty plea ang mga co-accused ni Marcoleta na sina former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Nakatakda ang pre-trial ng 4 na akusado ng plunder sa 3rd Division sa August 10, kung saan nakahandaan niya magpresenta ng hindi bababa sa 10 testigo ang prosekusyon. Para sa agenda,

0: Budget Secretary Amina Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Sa gitna ito ng pagkakasangkot niya umano sa flood control scandal.
1: Sumiklab ang panibagong word war sa pagitan ni Senador Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Pinalagan kasi ni Cayetano ang pagbuhay ng NBI sa kontrobersyal na 50 million pesos SEA Games cauldron noong 2019. Ang kapatid ni Senator Alan, ni Senator Pia, rumesbak din. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
2: Iniimbestigahan ng NBI ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa umano'y irregularities sa construction ng bilyong-bilyong pisong proyekto. Kwento ni NBI Director Melvin Matibag, natanggap niya ang impormasyon ng mga umano'y anomalya nang bumiyahe siya sa New Clark City para inspeksyonin ang itatayong NBI Academy doon.
3: Nakarating sa amin, may ititingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion. To insertion, sa GAA.
2: Ang New Clark City Sports Complex ay may 20 ektaryang lawak at nasa loob ang ilang sports facility gaya ng athletic stadium, aquatic center, at athletes village. Naroon din ang kontrobersyal na 55 million peso SEA Games cauldron na kasama rin daw sa sisilipin ng NBI. Dati na itong ipinagtanggol ni Senator Alan Peter Cayetano na nooy pinuno ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Pero sa gitna ng mayat mayang word war sa pagitan ni Matibag at Cayetano, hindi raw pamumulitika ang imbestigasyon.
3: It so happened siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso.
2: May buwelta si Cayetano laban kay Matibag sa pamamagitan ng isang manifestation sa impeachment hearing ngayong araw. Anya, wala raw siyang naging papel sa construction ng sports complex.
4: I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead.
2: Maski ang kapatid ni Senator Alan na si Senator Pia Cayetano, nagsalita rin hinggil sa issue.
5: And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate?
2: Itinayo ang New Clark City Sports Complex noong 2018 hanggang 2019 sa ilalim ng Basis Conversion and Development Authority, isang GOCC na attached sa Office of the President. Hindi na rin bago ang mga kontrobersiyang bumabalot dito. Noong 2020, ilang dating opisyal ng BCDA ang sinampahan ng mga reklamong graft at malversation sa ombudsman dahil din sa mga umano'y irregularities. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na makuha ang panig ng BCDA. Wala pa itong tugon sa ngayon, pero sa nauna na rin nilang pahayag, itinanggi nila ang mga aligasyon at iginiit na dumaan sa wastong proseso ang pagtatayo sa naturang proyekto. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Sa day 6 ng impeachment trial ni VP Sara, pinapasobina ng House Prosecution Team sa Impeachment Court ang bank and tax records at AMLAC reports ng bise at ang kanyang asawang si Mance Carpio. Ito'y sa gitna ng umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest tungkol dito?
6: Corina, hindi confidential ang katotohanan. Yan ang giit ng House Prosecution na gustong ipasabina ang bank records ni VP Sara. Sa pagbubukas ng oral argument sa day 6 ng impeachment trial, ipinaliwanag ni House Prosecutor Chel Jocno na hindi lang bank records ang hinihiling nila, kundi pati tax records at AMLAC reports ni VP Sara at ng kanyang asawang si Mance Carpio. Mahalaga raw ang mga dokumentong ito para mapatunayan ang mga paratang laban kay VP Sara sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman niya.

0: Simple lang po ang isyung kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that.
1: Tatlo ang gustong mapatunayan ng prosekusyon. Una, na umano'y nakapag-ipon si VP Sara ng yaman na higit sa kanyang kinikita. Pangalawa, na may mga ari-arian daw siyang hindi idineklara sa kanyang salen. At ikatlo, na nakilahok daw siya sa negosyo habang nanunungkulan bilang bise na ipinagbabawal ng konstitusyon. Tinutulan na ito noon ang kampo ni VP Sara, pero giit ni Jokno, hindi pwedeng hadlangan ng mga ordinaryong batas ang kapangyarihan ng impeachment court. Malinaw daw kasi sa bank secrecy law na may exception ang mga kaso ng impeachment, habang pinapayagan din ng Data Privacy Act ang paglabas ng impormasyon kung ito ay hinihingi sa pamamagitan ng isang maayos na sampina. Giit ni Jokno, no one can handcuff the impeachment court to try and decide the VP's case.
0: The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat dapat pa rin manungkulan.
1: Una na rin tumutol ang kampo ni VP Sara sa paghingi ng financial records niya na umaabot pa sa 2007 nung hindi pa bise si Duterte. Pero sagot ng prosekusyon, hindi lang ang mga ginawa niya bilang bise ang mahalaga. Sa isang AMLAC report ko rin na nakasaad na lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahong nagsilbi siya bilang vice mayor at mayor ng Davao City. Lumakas o nag-intensify pa raw ang financial movements sa pagitan ng 2009 to 2013 na may consistent na high totals na higit 400 million pesos. Para sa kanila, mahalaga itong masuri dahil direkta itong may kaugnayan sa paratang na nagkaroon siya ng unexplained wealth at kung pasok ba ito sa betrayal of public trust.
0: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president?
1: Bilang president, ibinalik din ni Jokno ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pinayagan kasi noon ng impeachment court ang mga ebidensyang nakalap bago pa man naging hukom si Corona. Si Presiding Officer Chief Escudero pa raw mismo ang nagtanong noon sa korte kaugnay nito, habang si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nooy nagsabing ang initial deposits ay bahagi ng opening documents na dapat ay dinala sa impeachment court. Corina, hindi nagdecide ang Senate Impeachment Court ngayong hapon kaugnay doon sa hiling na ipasabina nga ang bank records ni VP Sara, at kailangan pa raw kasi nilang pag-aralan itong hiling ng prosecution at defense kaugnay nga doon sa sabina. At sa kabila niyan, Corina, binati naman nitong si Presiding Officer Chief Escudero sina Attorney Michael Poa at Representative Chel Jokno dahil naging mahinahon daw at maginoo itong naging debate kanina. Corina.
2: So, Hannah, mga kailan kaya may tansya ba sila kung kailan sila magdedesisyon tungkol sa pagsusubpina nitong bank records? Mm-hmm.
1: Corina, ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tonggol, at sinabi na rin kanina ni Escudero doon sa trial na sa Monday daw ang botohan pagdating doon sa kung dapat bang ipasabpina ang bank records ni VP Sara. At sa paraan ng voting, Corina, kailangan lang ng simple majority, meaning 50% plus 1 doon sa present na Senator Judges sa Lunes. Corina.
2: Okay, so ito rin yung pinag-uusapang BIR box, tama ba? O iba pa yung BIR box dito sa bank and tax records?
1: kategory na iba pa ito doon sa nangyari o yung naibalik na BIR records. Doon nga sa mismong ahensya, yan yung kumatatandaan natin, hiniling ng prosecution team din noon nung pre-trial stage pa ng impeachment case ng vice na mabuksan para mamarkahan bilang ebidensya. Pero tumanggi yung Senate Impeachment Court na imarka ito at kalaunan nga ay ibinalik nga doon sa BIR. Iba na ito, no, Corina, dahil ito yung panibagong hiling na ng prosecution kaugnay nga sa pagpapasabina ng bank records. Kasama dyan yung AMLAC at ang kanyang tax records. So tatlo yan, no, yung aabangan natin sa Lunes kung posible ba ang pagpapasabina sa mga dokumentong ito, Corina.
2: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
3: Mahalaga para sa prosekusyon na mabuksan ang financial records ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Pero kampante ang mga prosecutor na malakas pa rin ang kanilang kaso, hindi man ito maisa publiko. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Isaiah.
4: Willard, sa ika-anim na araw nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang inilatag ng House Prosecution Panel sa oral arguments ay ang hiling na buksan ang tax records at bank documents ni VP Sara. At mahalaga nga, Willard, na matalakay ito, no, para masiguro na rin habang gumugulong itong trial ay walang malabag sa mga batas, particular na sa Bank Secrecy Law at maging sa Data Privacy Act. Kabilang, Willard, sa hinihiling ng prosekusyon ay ang mga dokumento ni VP Sara bago pa siya maging vice presidente.
5: Ang pagkamukam ng hindi mapaliwanag na yaman, hindi ginawa sa iisang araw lamang. Dito nagsimula, magmula nung simulang araw na umupo bilang vice-presidente. So kailangan natin tuntunin kailan nagsimula to at nagpatuloy itong pagtatago nito hanggang umabot sa punto na siya ay vice-presidente na.
6: Iginigit ng prosekusyon na kahit pang saklaw ng impeachment ay ang pagiging vice-presidente lang ni VP Sara, mahalaga pa rin daw na mabuksan ang mga dokumento bago siya maging pangalawang pangulo. Noong nasa kamara pa ang impeachment, naungkat ang bilyong halaga ng hindi umano tugma sa declared accounts ng vice. At kung sakaling malatag ang bank records at BIR documents ng vice, malaking tulong raw ito sa kahihinatnan ng kaso.
7: Para sa amin, itong pagpresenta itong mga ebidensya na ito, maibibigyan po ng lahat ng angulo ang impeachment court na mag-decide sa kanilang judgment, mag-arrive into judgment with all the complete evidence and the whole picture in order for them to appreciate.
6: Kung hindi man raw ito, mabigat pa rin ang mga ebidensya ng prosekusyon.
8: Definitely, we have enough evidence to support each of the articles. And even if we don't have the documents that we are requesting for, we can support the prosecution of the four articles.
4: Willard, ang mga dokumentong hinihiling ng House Prosecution Panel ay kanila pang gagamitin sa Article 2, which is unexplained wealth, na kung pagbabasihan nga, Willard, itong pre-trial order mula sa impeachment court, ito yung pinakahuling tatalakayin nila sa dito sa trial. Pero ayon sa prosecution, Willard, mahalaga nga na matalakay na agad kung ang mga motion na ito para nga masiguro nila na wala nang mangyayaring delay. Samantala, Willard, isama ko na rin, no, bago magtapos ang paglilitis ngayong araw, inanunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro na 6 sa kanilang inilistang testigo ang hindi na nila ipatatawag pa sa impeachment court. Yan ay sina Abby Andres na siyang sheriff na sinapak ni Vice President Duterte noong 2011, ang dalawang mamamahayag na sila Mikael Flores at Bonds Magsambol, isang psychiatrist, family members of victims of the threat, at ang panghuli naman ay ang PNP Firearms and Explosive Office Representative. So, at inaasahan nga natin, Willard, ang pinakahuling titistigo na kaugnay sa grave threat. So sa Article 4 ay si Attorney Melvin Matibag na inaasahan nga nating haharap sa Martes. Willard.
3: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-ulat ng live mula rin dito sa Senado.
9: Tulad ng prosekusyon, kampante rin ang kampo ni VP Sara sa kanilang depensa. Hindi pa rin daw kasi napapatunayan ang paratang na grave threats laban sa bise. Yan ang agenda report ni Jill Sebandan live mula rin dito sa Senado. Jill.
10: Willard, hindi pa nga rin daw kumbinsido at nakumpirma na din ng depensa ni VP Sara na hindi pa napapatunayan ng prosekusyon ang nasabing tunay na kredible at napipintong banta ng bise laban sa first couple at kay former Speaker Martin Romualdez. Ayon sa depensa, dapat tingnan sa buong konteksto ng mga pahayag ng pangalawang pangulo at hindi lamang ang mga napiling bahagi nito.
11: As far as the defense lang po is concerned, ha, I think we were able to establish what we wanted to establish. No, as far as the cross-examination went, we are very happy with the way we performed in terms of cross-examination. Now, as to kung na-establish ba o hindi, then we leave it up to the impeachment court.
10: Wala namang tutol ang depensa sa desisyon ng prosekusyon na hindi na sila isa lang ang witness stand, si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez.
11: That's okay with us. We did, honestly, I was being asked kanina if we expected it. We honestly did not expect it. You know naman, I'm very candid with these things. But that was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same.
10: Bagamat walang idinaos na press conference ang depensa ni VP Sara bago magsimula ang ika-anim na araw ng impeachment trial, iginiit naman ng depensa na ibabasura o ibasura na ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng prosekusyon na ipasabpina ang bank and tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa depensa, isa itong fishing expedition dahil naghahanap pa daw lamang sila umano ng ebidensya. At anila, sobrang lawak din daw ng due process at hindi daw ito kumbinsido pa nga Willard na ang batas na ito ay nagpoprotekta din sa banko at tax records ni VP Sara. Kani-kanina lamang Willard ay nagdaos na nga ng panghuling press conference yung kampo ni VP Sara doon sa itinalagang defense room kanina at sinabi din ni Attorney Michael Poa na handa rin daw sila umano sa handa rin daw silang kumuha ng mga sila sabi nilang mga witness, handa rin daw silang magbawas kapag ka ito ay kinakailangan at kapag ka ito ay napatunayan na din nila na pwede na silang magbawas ng depensa. At ayon din kanina ni Attorney Sheila Sison na nag-submit siya ng kanyang statement or nagsabi siya ng kanyang statement during the impeachment trial na hindi daw nila ino-object yung sinabi ng prosekusyon na magbabawas sila ng mga testigo sa halip na ito daw ay magiging unfair para sa depensa for the cross-examination. Willard?
9: Maraming salamat, Jill Sevandal, nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Pumalag ang kampo ni VP Sara sa hiling ng prosekusyon na buksan ang kanyang financial records. Di raw dapat gamitin ng impeachment court para magbakasakali lang ng ebidensya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Dexter, anong sabi ng defense team sa hiling ng prosekusyon?
12: Willard, isa lamang fishing expedition at may mga batas na malalabag kapag inilahad ng impeachment court ang mga bank records, AMLAC reports, tax documents ng isang tao. Diyan sumentro, Willard, ang argumento ng depensa sa oral arguments kanina. Tinukuran ni Attorney Michael Poa ang argumento ng depensa na pagtutol sa mosyon ng prosekusyon na maipasupina ang bank records, AMLAC reports at tax documents ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Manscarpio. Sinimulan ni Attorney Poa ang kanyang argumento sa pagsasabing ang issue ay hindi sa kawalan ng kapangyarihan ang impeachment court na ipasapina ang mga hinihingi ng prosekusyon, kundi kung paano gagamitin ng impeachment court ang kapangyarihang ito na maaring humantong para maisantabi ang due process at may mga batas na malalabag pa. Pinaalala din ni Poa sa korte na ang isang sapina ay dapat malinaw at specified kung ano talaga ang nais ipasapina at may direktang kaugnayan ito sa isinasagawang paglilitis. Pero kung ang pagpapasapinaan niya ay para lang makahanap ng pag-asa para magkaroon ng isang matibay na ebidensya abay nawawala raw ang tunay na hangarin ng impeachment court na makapag-deliver ng hustisya. At sa halipan niya ay magiging kasangkapan pa ang korte para sa isang fishing expedition ng prosekusyon. Giit ni Poa, ang isang kaso ay dapat may kalakip ng mga ebidensya na magsusuporta sa mga akusasyon.
11: When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
12: Ipinunto rin ni Poa ang nakasaad sa Anti-Money Laundering Act na naamyandahan na Republic Act No. 11521 na ipinagbabawal ang mag-disclose ng AMLAC reports at hindi rin nakasaad sa batas na exempted ang impeachment proceedings. Katunayan na niya, isa sa ebidensya ng prosekusyon na AMLAC report, may nakalagay rito na hindi ito maaring gamitin bilang ebidensya sa isang formal proceedings. Malinaw niya ang nakasaad sa Internal Revenue Code ng bansa na paglabag sa nasabing batas ang pag-disclose ng tax records ng isang individual.
11: It's beyond debate, no? That due process must be observed in every stage of the proceedings. And aside from that, due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors.
12: Willard, sa kanyang press con ngayong hapon pagkatapos ng impeachment trial proceedings kanina, sinabi ni Attorney Michael Poa na tiwala siyang nakumbinsi niya ang impeachment court o itong mga senator judges na mabago yung kanilang pag-iisip at ligwakin ang motion ng prosekusyon na ipasapina ang mga tax records at bank records ng Vice President. At pagdating ng Lunes anya, anuman ang magiging desisyon ng impeachment court ay maluwag nila itong tatanggapin. Pero hindi nila isinasantabi ang anumang legal na remedy. Willard?
9: Dexter, so sa Lunes inaasahan ang desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol dyan sa issue ng pagbubukas ng tax records ng bise. So ibig ba sabihin ay wala nang testigo na sasalang sa Impeachment Court, Dexter, at yung desisyon lamang ang naka-agenda sa Lunes?
12: Yan ang ating inaasahan, Willard, dahil sa bago mag-adjourn yung Impeachment Court kanina, ay binanggit na sa Tuesday na o sa Martes na, June 21, ihaharap itong si NBI Director Melvin Matibag na siyang pinakahuling testigo para doon sa Article 4. So ibig sabihin, ang buong session o yung buong impeachment trial sa Lunes, sa July 20, ay ilalaan para sa pagpapatuloy ng mga pagtatanong ng mga senator judges dahil mabibigyan sila, Willard, ng pagkakataon na tanungin yung depensa at yung prosekusyon kaugnay doon sa kanilang mga argumentong inilahad kanina. Kaya inaasahan natin after that ay magkakaroon na ng desisyon kung kailangan bang ipasapina itong mga tax records, mga AMLAC reports at bank records ng Vice Presidente at ng kanyang mister. Willard?
9: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado.
2: Para sa Malacanang, hindi maitatanggi ang grave threats ni VP Sara. National security issue raw kasi ito, lalo't ang Pangulo ang pinagbantaan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
13: Kung hindi assassination plot ang pagbubanta ni VP Sara sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez, ano kaya ang tawag ng bise rito? Yan ang tanong ng Malacanang sa VP matapos nitong sabihing non-existent ang grave threats na ipinupukol sa kanya ng prosekusyon. Giit ng bise, hindi magiging fact ang fiction.
14: Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao, Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security.
13: Ayon pa kay Palace Press Officer Claire Castro, dahil justification at hindi denial ang ginagawa ng defense team ni VP Sara, nasa kanila ang burden of proof. Pumalag din ang palasyo sa argumento ng depensa na kung hindi napanood ng Pangulong video, nangangahulugang hindi ito para sa kanya.
14: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
13: Ipinaliwanag ni Castro na ang grave threat ay nagko-consummate kapag alam ito ng pinagbantaan at dahil naka-livestream, napanood daw ito ng lahat. At dahil hindi rin ito simpleng grave threat lang, kung saan ang pangalawang pinakamataas na opisyal ang nagbanta sa Pangulo, kahit daw hindi kaharap ang pinagbantaan, basta nalaman ito, consummated na ang krimen. Paalala ng Malacanang sa mga Pilipino.
14: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay makabayan. Nililinaw ang ebidensya at hindi nagpapalabo ng katotohanan para sa interes ng iilan.
13: Ano pa raw ba ang basehang kailangan ni VP Sara kung sa bibig niya mismo nanggaling ang kasong kinasasangkalan niya ngayon? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Formal nang umupo bilang bagong health secretary si Dr. Jose Bretaño Pujalte Jr. Agad ding gumulong ang isang malawakang revamp sa ahensya. Narito ang Agenda Report ni Pierre Pastor.
15: Nanumpa sa Malacanang kahapon si Dr. Jose Bretaño Pujalte Jr. bilang bagong DOH Secretary. Kapalit ni Ted Herbosa na nag-resign noong isang araw for health reasons. Nagbigay alam agad ang opisina ni Pujalte na hindi muna siya magpapaunlak ng interview sa media para bigyan daan daw ang smooth transition process ng kanyang tanggapan at iba't ibang opisina ng DOH. Ayon sa isang insider report, kahit na nagte-therapy si Herbosa, ay naglaan daw siya ng oras para makipag-coordinate sa bagong team na papasok sa ahensya. Kasabay nito, naglabas na rin ang DOH ng listahan ng interim assignments and designations of new officials para magtuloy-tuloy ang serbisyo. Inalis na bilang DOH spokesperson si USEC Albert Domingo. Pamumunuan na niya ang National Nutrition Council. Tinanggal din si Tina Marasigan bilang Health Promotion Bureau Head at pinalitan ni Dr. Marwin Bellio. Ang Disease Prevention and Control Bureau ay inatas kina Dr. Jose Gerard Belimac, Dr. Phoebe Tahanlangit at Dr. Sean Paulo Aquino. Ang Epidemiology Bureau naman ay assigned kina Dr. Herna Manatad at Dr. Vito Roque. Habang ang RITM ay inatas kina Dr. Edison Alberto at Attorney Annalisa Homrado Duran. Ang Office of the Secretary ay patuloy na magiging administratively direct overseer ng PhilHealth, FDA at GOCC hospitals na Heart Center, Lung Center, PCMC at NKTI. Ayon sa DOH, importante ang interim functional restructuring of key leadership habang isinasagawa ang performance evaluation ng mga opisyal. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Exclusive, nakatenggang 50 million peso flood control project sa Las Piñas, konektado umano sa pinsan ni Senador Mark Villar. At motion para palayain si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isumite na sa korte. Susunod yan sa Agenda.

0: rise above the rest and become the next Quizby Millionario.
1: And I'll be
2: your next Quizby Millionario.
0: Billionario Quizby Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lane. Patuloy ang pag-apaw ng suporta para kay Pinay tennis sensation Alex Ayala. Kaya bago bumalik sa WTA Tour, binigyan muna niya ng oras ang kanyang Pinoy supporter sa espesyal na homecoming fan meet. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay live mula sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Sheila?
4: Yes, Corina, hindi pa nga tapos ang homecoming tour ni Alex Ayala at tuloy-tuloy pa rin ang selebrasyon. Mula sa makalisayang Wimbledon campaign, hindi pa rin humuhupa ang Ayala mania. At bago muling tumapak sa court, may isa pang pagkakataon ng mga Filipino fans na muling makita at makasama ng personal ang kanilang Pinay tennis star. Diso sa isang mall sa Makati, ginanap ang home court, the Alex Ayala Fan Meet Experience, kung saan siya rin ang nagsisilbing Gen G Ambassador. Mula pa lamang sa pagbubukas ng venue, nagsimula nang dumagsa ang mga tagahanga. May mga fans na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa at may ilan pang umuwi mula sa United States para lang makita ng personal si Alex. Bit-bit nila ang mga litrato, jersey, tennis balls at iba pang memorabilia na umaasang malalagda ng kanilang idolo. Patunay kung paano nabigyan ng inspirasyon ni Ayala ang mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Sa fan meet, excited ang mga tagahangang marinig ang mga kwento sa likod ng kanyang historic Wimbledon campaign. Ang mga aral na baon niya mula sa pagharap sa ilan sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo at ang mga susunod na hamon sa kanyang professional career. Pero ang homecoming na ito ay isa lamang maikling pit stop matapos magtala ng 7 panalo laban sa mga top 10 players. Muling haharap si Ayala sa mga malalaking tournament ng hardcourt season, kabilang ang Mubadala DC Open, Toronto Open, Cincinnati Open at ang US Open sa New York. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga fans dito at sabik sila na makita, makabati at makasama itong personal si Alex Ayala. Pero bago matapos ang homecoming tour, balik training at balik tour na rin si Alex, bit-bit ang inspirasyon at syempre at walang sawang suporta ng mga Filipino fans sa anumang ng mundo. Corina.
3: Maraming salamat, Sheila Salaysay. Nag-uulat ng live mula sa Glorieta Activity Center sa Makati City.

0: Halos isang taon nang nakatenga ang isang 15 million peso flood control project sa Las Piñas. Ang contractor, konektado umano sa pinsan ni Senator Mark Villar. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Naging tambakan na ng basura ang bahaging ito ng Gatchalian Subdivision sa Las Piñas City. Ito ang likuran ng di matapos-tapos na flood control project sa ilalim ng INE Construction, ang kumpanyang konektado umano sa pinsan ni Senator Mark Villar na si former Las Piñas mayoral aspirant Carlo Aguilar. Ayon sa DPWH website, 75% complete na ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 50 million pesos. Ilang metrong pader ito na bumabaybay sa Tuntong Creek at naghihiwalay sa Parañaque at Las Piñas.
2: Ngayon wala pang balita kung anong nangyayari sa ano. Pero I heard lang na naririnig ko yung INE, siguro kung nakikipag-communicate sa may local government sa atin, eh wala pa akong balita. Ngayon nagpapapirma kami sa mga residente para ni-letter na sa lukuyang pa lang. Last week pa lang namin natapos yung letter para may submit sa ano. Ngayon papipirmain na namin ngayon yung mga residente dito, yung mga homeowners, para mahakot na rin yung mga basura na yan, para maayos na rin.
1: October 21, 2025 pa dapat tapos ang proyekto. Pero ayon sa DPWH document na nakuha ng Bilinari News Channel, sinuspindi ito August last year dahil umano sa presensya ng informal settlers sa lugar. Halos isang taon nang nakatiwangwang ang flood control project. Hanggang ngayon, wala pa rin daw natatanggap na update ang mga residente ng Gatchalian Subdivision patungkol dito. Sinubukan naming hingan ng opisyal na pahayag ang DPWH at ang INE Construction, pero hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa kabila ng delay, may naitulong pa rin naman daw ang proyekto sa kanilang komunidad. Hindi na raw kasi umaapaw sa bahagi ng kanilang lugar ang tubig ng creek tuwing umuulan, na madalas ay nagsasanhian nila ng abot tuhod na baha. Ang problema, marami ring residente na nakatira sa kabilang bakod at dahil wala silang flood control, salo nila ang lahat ng tubig na umaapaw mula sa maruming creek.
2: Nakatulong yung wall. Kaso nga ang problema, yung wall, sa Parañaque side na nagano.
3: So sa kabila na napopokus yung baha?
2: Oo, walang.
1: Panawagan ng mga residente sa DPWH, tapusin na ang proyekto. Anila, kung talagang ang presensya ng mga informal settler ang balakid, dapat daw ay magkaroon na ng konkretong plano para sa relocation ng mga ito. Dagdag din dyan ang pagkakaroon anila ng isang flood control master plan, nang sa gayon ay hindi nasasakripisyo ang kalagayan ng ibang lugar kung may gagawing proyekto. Lalo na tag-ulan na muli at isa ang kanilang lugar sa mga laging binabaha sa Las Piñas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
4: Tila one step closer na si former Public Works Secretary Manuel Bonoan sa pagiging state witness sa flood control scandal. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ched Gatchalian.
5: Naisumite na para sa court resolution ang niyaing motion ng prosecution para i-discharge si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang graft and plunder cases. Ito'y matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman ang plano nilang gawing state witness si Bonoan na makakapagbigay daw ng mahalagang impormasyon sa flood control scandal. Halos isang oras ang naging diskusyon ng counsel ng mga kapwa-akusado ni Bonoan na si Senador Jingo Estrada at iba pang dating DPWH officials na sina Denil Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Nagpahayag sila ng pagtutol dahil maaari raw itong makaapekto sa kanilang depensa. Gusto ng kapo ni Estrada na agarang ibasura ang motion, pero giit ng prosecution, hindi naman magdudulot ng prejudice sa iba pang akusado ang amendment na hinihingi nila.
6: It's our position that it's just a textual change. It does not, it's not a substantial amendment. It merely describes the mechanism how we charge, how we act already charged with information.
5: Sabi naman ng counsel ni Bulusan, hindi raw totoo ang argumento ng prosecution na walang conspiracy sa pagitan na Bonoan at Estrada. Wala man daw ito sa original information ng kaso, ang alegasyon daw ay parehong nagkasala ang dalawa. Nang tanongin naman ng prosecution kung may balak din itong ipasok si Bonoan sa Witness Protection Program, depende raw ito sa dating kalihim kung mag-a-apply siya para dito.
6: We remain steadfast in our position and we are looking for the best because we are going to utilize Bonoan as a witness. So we need to have him excluded for the information. We remain hostile.
5: Sa July 28 ang arraignment na Bonoan at Estrada. Sila at ang kanilang mga co-accused ay naharap sa graft and plunder charges dahil sa umano'y milyong-milyong budget insertion sa ilang flood control projects. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonario News Channel.
0: Is Isinagawa ang kauna-unahang active shooting drill sa Manila Science High School sa pangunguna ng DepEd at mga lokal na otoridad. Sumailalim sa simulation ang halos 2,000 estudyante para maihanda sa posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Education Secretary Sunny Anggara, ilulunsad din ang mga ganitong pagsasanay sa iba pang mga paaralan sa buong bansa.
7: Yes, so we intend to roll it out talaga. Lahat, kailangan lahat. Well, as much as we can, we'll do it as open as we can kasi kailangan ulit-ulitin yan. We'll be rolling out as we speak, rolling, kumbaga talagang rolling siya. Meaning, every day in different places, magkakaroon tayo.
0: Inside job kaya ang pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Kasama na kasi sa persons of interest ang kanyang live-in partner. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
8: Dalawa na ang persons of interest sa pagpaslang sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa kanyang bahay sa Cebulan, Negros Oriental. Sila ang live-in partner mismo ng biktima at ang kapatid nito. Ayon sa mga investigador, hindi nagkakatugma ang mga sinasabi ng live-in partner ni Carpenter na siya ay tinali at hinalay.
9: Kasi po sir, una-una po sir, siyempre hindi naman siya sinaktan. At taga doon din siya sir, local din siya na resident doon sir. Yun po ma'am ang kwan niya, ang kiniklaim niya. But we already subjected her to 4 vaginal swab. And it yielded positive po, negative. But doon po sa claim niya na sinasabi niyang dinapos muna siya ng charger cord. Tapos pinadapa po siya. So doon po sa kiniklaim niya na she was sexually assaulted, it is still under investigation po. Kasi wala pa po nagpo-prove po.
8: Bagamat hindi pa sila itinuturing na sospek, mahalaga raw ang kanilang mga pahayag sa investigasyon.
9: Hindi po natin masabi po na siya ay involved po. Basta po sa ngayon po, since she was left alive, probably po baka kilala or kilala siya ng mga suspects, baka hindi lang po niya kilala yung mga suspects. Parang ganun po, we are considering those sa angles po.
8: May nakuha na rin daw na kopya ng CCTV footage na maaaring makatulong sa kaso.
9: Nasa process of enhancing some important CCTV footage sir, para po maaninag natin, makilala natin. May makapagturo sir kung sino yung mga nandoon na nakukuha sa CCTV.
8: Sa ngayon, robbery pa rin ang tinitingnang pangunahing motibo sa krimen.
9: Sa nakikita namin sa initial ng mga CCTV ma'am, yung mga galawan ng mga suspects, para pong hindi naman siya ganung kaplanado ma'am, kasi parang nasa mga 20s lang yung mga suspects sir eh. Nagkataon lang talaga na parabang yun yung plano nilang manloob ng bahay. As claimed by the surviving victim po sir is mayroon pong 50,000 cash plus another cash po dun sa wallet, kasi tinangay po yung wallet ng victim na may laman din pong 25,000 pesos. Tapos isang laptop po, saka isang binocular po.
8: Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa US Embassy habang pinoproseso ang pagkakakilanlan ng mga sospek mula sa nakuhang CCTV footage. Naipaalam na rin ng PNP sa kanyang pamilya sa Amerika ang sinapit ng biktima. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.

0: isa na namang Chinese car brand ang papasok sa local auto industry kasunod na anunsyo ng Inchcape Philippines sa pagtatapos ng distribution partnership with Stellantis. Xpeng umano ang papalit dito. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: Papasok na sa bansa ang Chinese electric vehicle brand na Xpeng. Ayon sa isang BNC informant, sa ilalim yan ng Inchcape Philippines na joint venture sa pagitan ng Inchcape at Katz Group ni bilyonaryo Felix Ang. Kasunod yan ang announcement ng kumpanya na tatapusin na nila ang distribution partnership sa Stellantis sa June 2027. Sa ilalim nito, mawawala na ang mga luxury car brands na Chrysler, Dodge, Jeep at Ram sa local market. Sa isang pahayag, sinabi ni Inchcape Executive Alex Hammett na patuloy silang makikipagtulungan sa Stellantis para sa smooth transition para sa kanilang mga customer at partners. Pero pag-amin din niya, focus sila ngayon sa pagpapalaki pa ng automotive portfolio nila at pagdala ng mga bagong produkto sa bansa. BNC Mobility reached out to Inchcape Philippines for further details but it has yet to respond to our queries. Kabilang sa mga pinapatakbo ng kumpanya ang luxury brands na Mercedes-Benz, Jaguar at Land Rover at Chinese brand na Chang'an. Kamakailan lang din ay binenta nito ang Mazda C5 Pasig dealership pabalik sa Mazda Philippines. In transition na raw sila sa pag-takeover ng Mazda sa operations na magsisimula sa Agosto. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi hadlang ang kakulangan sa pera para maabot ang pangarap. Kaya naman, mas maraming Pilipino na ngayon ang sumasalang sa ligtas at mapagkakatiwala ang proseso na G-Loan. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
3: Ang pangarap, hindi yan sinusukuan. Kaya huwag ipagkait na mag-invest sa sarili. Ito ang mensahe ng 6th installment ng GCash Stories. The country's largest cashless ecosystem is promoting financial responsibility gamit ang trusted at maaasahan na G-Loan process. Patunay rito ang milyon-milyong users na nakinabang sa formal credit services mula sa super app. Kagaya lamang ni Attorney Sheila Gomez, dating working student, na nabigo sa kanyang first attempt sa bar exam noong 2023. Pero hindi siya sumuko. Sa kanyang second review, nag-apply siya ng G-Loan para matustusan ang mga pangangailangan bilang isang law student. Bawas pasanin para makapag-focus sa pag-aaral, imbes na alalahanin pa ang mga gastusin. Kaya naman nairaos niya ang kanyang danas. Matagumpay na naipasa ni Sheila ang second attempt of being a licensed lawyer nitong 2024.
4: Hindi siya mahirap pagkatiwalaan knowing na you've been using the application for years na din naman already. And a G-Loan is one of the features sa isang app na you're already trusting.
3: Journey ni Attorney Sheila ang latest feature sa GCash Stories campaign. Ayon kay GCash Chief Marketing Officer Neil Trinidad, layunin itong magbigay ng inspirasyon sa mas maraming Pilipino. By hearing true stories of hope, nabibigyan ng spotlight ang opportunities na pwede pang tahakin ng mga Pilipinong nangangarap gaya ni Sheila.
5: With products like G-Loan, which makes affordable lending, accessible lending easy through a trusted means, it's there to help people pursue their dreams in life. We believe that responsible borrowing really starts with awareness. It starts with doing your research, and it starts by using trusted apps like GCash.
3: Para naman sa Fuse Financing, ang lending arm ng GCash, Attorney Sheila's story highlights that more Filipinos are shifting from informal lenders towards formal credit providers. Ayon sa kumpanya, halos 85% ng borrowers nito ay first-time users ng formal lending platforms. Nagdag pa ni Fuse Financing President and CEO Tony Isidro, higit 11.1 million Filipinos na ang nabigyan ng access sa first quarter pa lang ng 2026.
6: Financial literacy is something that we continue to work on as Fuse and even together with the regulator. In fact, we're happy to share that just recently we signed a memorandum of agreement with the Securities and Exchange Commission where we jointly launched a program to educate Filipinos on what it is to mean to borrow responsibly.
3: Pero paalala ni Isidro, kaakibat dapat ng lumalawak na access sa formal lending ang responsible borrowing. Nagbigay rin si Isidro ng tips para dito. Una, siguraduhin SEC regulated ang lending company. Dapat malinaw ang interest rates at terms of payment ng loans na kukunin. Ang hiniram na pera ay gagamitin lamang sa mga pangailangan at dapat isaalang-alang kung kaya bang bayaran ito sa prescribed period. Umaasa ang GCash na ang mga kwento tulad ng kay Attorney Sheila ay makakahikayat ng mas maraming Pilipino na i-practice ang formal lending at maitaguyod ang financial responsibility. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Mga power plant tulay ng Iran balak targetin ni US President Donald Trump. At filming para sa bagong Lord of the Rings nagsimula na. Susunod yan sa Agenda.

0: trust. Parang kayo na lang.
1: Sir, may available po kayong parts?
2: Yes, sir. Lahat genuine. Lahat may warranty.
3: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
0: Sustainable without sacrificing performance.
4: Maasahan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
5: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.

0: new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: May kwento ka pa nga sa akin noon, di ba? Ano? Sa sumasali ka sa mga konti sa radyo. Yun. Para saan?
2: Sa Bigas at Kape. Yeah.

0: sa pang-traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Mariing kinondena ni Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso ang pagpatay sa isang aso sa loob ng isang resort sa Barangay Bulong. Nag-viral ang video ng umano'y pamamaril sa aso at pagkalagkad sa katawan nito ng empleyado ng resort. Ipinag-utos na ni Olaso ang agarang investigasyon. Umani rin ang Batikos Online ang naturang resort.
1: Matapos ang matinding batikos mula sa mga estudyante at animal welfare groups, kinumpirma ng UP Administration na walang planong pag-impound sa mga pag-alagalang hayop sa UP Diliman. Sa memo ng BNC, sinabi ni University Student Council Vice Chairperson-elect Maria Fatima Mendoza na walang naganap na panghuhuli sa mga hayop at malaya silang nakakagalaw sa loob ng campus. Umaasa din si Mendoza na magpapatuloy ang dialogo ng UP admin sa animal welfare groups para masiguro ang kaligtasan ng mga aso at pusa.
2: Anong status ng mga aso at pusa, bali Fatima, sa university? Sila ay malaya ngayon or may mga nakikita kayo mga teams na nag-i-impound?
3: Wala naman pong impound, thankfully po sir, no. Malaya naman po ang ating fur babies inside the campus, and yun po, we would like to ensure po na hindi na po talaga magkaroon ng ganoong threat anytime soon po.
4: Na-dismiss ang tatlong criminal complaints ni Jasmine Curtis Smith against lawyer Ferdinand Topacio. Ayon sa Makati City prosecutors, hindi sapat ang evidence to show that Topacio's remarks terrorized, intimidated, or were intended to harm the actress. It was back in March na mag-file si Jasmine ng kasong cyber libel, cyber unjust vexation, and gender-based online sexual harassment. That's after Topacio made derogatory statements against her in his radio program. Kasunod naman iyon ng pambabastos din ni Congressman Bong Suntay sa ate ni Jasmine na si Ann Curtis. Topacio claims his remarks were merely part of legitimate political debate. Things got heated between Hudson Williams and a group of autograph seekers.

0: Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bellionario News Channel. Get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
2: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Nakataas ngayon ang extreme heat warning sa ilang bahagi ng Canada. Milyon-milyon ang apektado ng heat wave sa ilang probinsya. Kabilang ang Ontario, Quebec at Manitoba. Sa Toronto, record-breaking ang init na umabot sa 36 degrees Celsius.
4: Just drinking water and keep it in the shadow, I guess. Oh, I use a lot of sunscreen too. I don't want to burn myself a lot.
5: Toronto's the only place where it gets plus 40 in the summer and minus 40 in the winter. So you just learn to live with it.
3: Inaasahan namang lalamig ng konti sa mga susunod na araw. Pero nagbabala ang mga otoridad na posible rin ang severe thunderstorms. At update naman tayo sa lagay ng panahon dito sa Pilipinas mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
6: Pinky, maraming lugar sa bansa ang magiging maaraw at mainit pa rin bukas dahil sa patuloy na paghina ng southwest monsoon or hanging habagat. Wala na rin ang mga binabantayan nating low pressure areas sa paligid ng Philippine Area of Responsibility at wala rin aasahang bagong sama ng panahon hanggang sa weekend. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 16, araw ng Huwebes, mananatili pong maaraw sa halos buong Luzon sa umaga at magiging mainit at maalinsangan pagsapit ng tanghali. Sa hapon at

0: naman, posible po ang mga pagkunimlim dito sa may northern at central Luzon. At may tsansa pa ng mga panandaliang ulan or thunderstorms sa may Ilocos Region, Cordillera Region, mainland Cagayan Valley at sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Kaya sa mga ka-weather natin dyan, mainam po na meron kayong dalampayong panlaban sa init at ulan. Sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na ng mahihinang ulan dito sa may Davao Region, kaya sa mga probinsya ng Sultan Kudarat, Baguindano Provinces at Zamboanga, Sibugay, habang madalas na maaraw ang panahon sa natitirang bahagi. Pagdating ng hapon, mas dadalas na po ang mga pagkunimlim sa Visayas at Mindanao at may aasahan pang isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa Northern Mindanao, Mainland Bangsamoro Region, Soxarjen at Davao Region. Kaya ka-weather, huwag din pong kalimutan ng payong, lalo na kung lalabas ng hapon. Sa kabila ng mga pag-ulan sa Luzon, dahil sa habagat, bigo pa rin pong umangat ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na mga araw. Ayon sa datos ng PAGASA, ngayon July 15, bumaba sa 155.98 meters ang water levels sa Angat Dam. Habang nito lamang July 12, bumagsak ito sa 155.91 meters, ang pinakamababa sa nakalipas na 20 taon. Mababa ang mga ito kumpara sa critical threshold ng angat na 160 meters at sa minimum operating level nito na 180 meters. Malayo din ito sa water levels na naitala sa parehong araw noong 2024 at 2025. Ayon sa PAGASA, nahirapang umangat ang tubig sa Angat Dam dahil sa nararanasang El Nino sa bansa at sa kakaunting ulan na bumagsak sa reservoir mula sa mga nagdaang bagyo. Dagdag ng ahensya, kakailanganin ng 2 hanggang 3 bagyo na magpapalakas ng habagat hanggang Setyembre bago bumalik ang dam sa operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam po ang pinagkukuna ng 90% ng inuming tubig sa buong Metro Manila, nagja-generate din ang dam ng hydroelectric power sa Luzon grid at nagsusupply ng irigasyon sa 28,000 na ektaryang lupain sa Bulacan at Pampanga. At yan muna napapanong balita ngang Miyerkules. Ako po yung ka-weather Benison Estarea na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Daan-daan ang nagbubunyi sa Madrid matapos talunin ng Spain ang France sa kanilang World Cup semifinal match sa AT&T Stadium sa Texas. Pasok na sa finals ang Spain matapos ang kanilang 2-0 victory. Target nila ngayon ang kanilang pangalawang World Cup title. Ipinagdiwang din ng fans sa Atlanta ang panalo ng Spain. Sunod na makakaharap ng koponan ang mananalo sa laban ng Argentina at England.
2: Between Argentina and England, it is a tough game. I think Argentina is gonna make it, so I think Argentina. So Spain-Argentina in the final.
3: I don't know who I'm gonna be supporting in the finals. I don't know if it's Spain. I don't know if it's Argentina because it's beat France 4 years ago. It might be England.
4: Isa na ngayong lumalaking komunidad ang pickleball sa Pilipinas. Patunay dito ang kauna-unahang SM Active Hub Pickleball Trio Challenge Grand Finals kung saan nagtipon ang mga nangungunang manlalaro mula sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
5: Matapos ang serya ng qualifying legs sa iba't ibang SM Super Bowls, nagharap ang pinakamauhusay na koponan sa SM Active Hub Pickleball Trio Challenge sa 4Ecom Center. Bukod sa pagiging laban ng mga kampiyon, ipinakita rin ng torneo kung paano patuloy na lumalawak ang komunidad ng pickleball, isang sport na mas maraming Pilipino ang tumatangkilik dahil sa pagiging madaling matutunan at bukas sa lahat ng edad.
6: I think this was a very different tournament because it's the battle of the champions. So it was all the games were so close for us and grabe yung mga teams na sumali here, sobrang gagaling. So, what a good experience.
7: Yung goal as a girl is not to create so much, but to set them up and also to be very, very consistent.
8: Honestly, I think one of their takeaways with the tournament today was resilience and being happy, no? Syempre, it's a serious tournament, but at the same time, you need to be happy and enjoy.
5: Sa ngayon, mayroon ng 86 pickleball courts sa 29 SM malls. Dahilan para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong makapaglaro at makasali sa mga torneo.
6: main driver is pickleball is really hard to stop. You know, when you try to play, it's really very addicting. And we've seen the growth not only in the United States, but also in Southeast Asia, and now in the Philippines. We want our malls to be a place where you can compete, where you can be together and belong.
5: Habang dumarami ang mga court at mga manlalaro, inaasahang lalo pang lalawak ang pickleball community sa Pilipinas. Isang komunidad na hindi lamang umiikot sa kompetisyon, kundi pati sa pagkakaibigan, pagiging aktibo at sama-samang paglalaro. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
9: Success ang Philo VIPs. May Manila stop na ang upcoming 20th anniversary world tour ng Big Bang. Gaganapin ang concert sa SMDC Festival Grounds in Parañaque on February 20, 2027. Ticketing details have yet to be announced. 2015 pa nang huling nag-perform ang K-pop icon sa Philippines as part of their Made World Tour. Kilala ang grupo for their hit songs such as Bang Bang Bang and Fantastic Baby. Bea is home. Kilig overload ang hatid ni Bea Alonzo as the actress shares photos from her civil wedding with Pure Gold heir Vincent Ko. Kabilang dito ang picture ng kanilang rings and wedding cake. Bea simply wrote sa caption, "Home." July 13 ang ikinasalang dalawa sa Makati City Hall, officiated by Mayor Nancy Binay. Ayon sa aming informant, only 6 people attended the ceremony at wala ni isang kamag-anak. Willing din daw mag-step back from work si Bea and focus on building a family life. The two were supposed to tie the knot in Spain noong May, but naging stumbling block allegedly ang manager ni Bea na si Shirley Kwan, amid fears na mawalan siya ng negosyo if her client changes priorities. According also to our source, maayos at lumang prenup ang pinirmahan ng couple at titir sila sa isang condo sa Rockwell. Love always wins. Congratulations pour in for Bea Alonzo and Vincent Ko. Gate ng isang TikTok user, finally, there's a real man fighting for Bea. Brave decision daw, but worth it. Ganyan din ang comment ng ex-account na ito na pinuri si Vincent for standing up for the actress. Another netizen says, "You and me against the world ang atake. No prenup, no grand ceremony, just two people in love." Binalikan din ng ilang social media users ang so-called clap girls na sina Bea, Ann Curtis, Angel Oxin, and Angelica Panganiban. They all finally got their happy ending. Naungkat din ang vlog ni Bea 5 years ago kung saan nagpa-tarot card reading siya. Lumabas kasi rito ang na magkakaroon daw siya ng hidden civil wedding at maging asawa niya ay mature daw.
10: Love wins!
1: Yes. Yes. Love wins!
9: Congratulations! Yes, I'm back!
1: Okay.
11: Kahapon binalita natin yan.
1: Yes.
11: Nung nakita namin yung photo sa Billionario at Abante.
1: Tapos ang chikahan na kayo ni ano.
11: Oh.
1: Akala ko nga fake news.
9: Pero finally, after all of the challenges, di ba? Yeah. And honestly, sometimes you just need to focus on just the two of you.
1: Totoo.
9: The more outside noise, mas ginugulo yung utak ng mga tao, di ba?
1: Ay, nako.
11: Sana hindi nakikinig mami mo.
9: Ha? She's watching right now. Hi, mom.
1: Hello, tita. Ayaw ka namin kaaway.
11: Oo.
1: Yeah, so anyway, well, unsolicited advice.
11: Ayan, sige.
1: Unsolicited advice. Manahimik na lang kayo at wag kayong magsama ng kahit kanino. Right?
11: Kina mo ako umuoo, parang alam ko.
1: Oo, parang alam mo. Diba? I mean, I think at this time they need privacy, right? Yeah. And they should stay private. Dapat nga mga ibang bansa yung dalawa.
11: Yeah.
1: Hindi ba? Para tayong mga matronang nakikialam sa para mga tita, yung mga tita na nagsasabing, wag na kayong makinig sa iba. It's only between the two of you.
9: That's right.
1: Right?
11: Si Willard daw pasok natin.
1: Oo nga, oh, Willard. What do you say? Love wins, di ba?
12: Oo nga, nakikinig ako sa mga love advice niyo. Pwede mo bang
4: dumulog.
1: Wala ka namang problema, ikaw naman. Kasi si Willard, ang kanyang motto is happy wife, happy life.
9: Yes.
12: Mm-hmm. Yun ang palagi niya
4: sinasabi. Happy life, yes. Para walang away, masaya lang pag-uwi, lahat ng sweldo ibigay sa misis.
12: Makinig ka, ha? Ikaw, ha? I'm directing it to you. Makinig ka.
1: Sino ang kausap mo?
12: Sabi ni Willard, happy wife, happy life. At lahat ng sweldo ibigay daw doon
4: happy
12: sa...
4: Life. Ay, wow.
1: Sino ang sinasabi mong makinig ka?
12: Kilala mo na yun.
1: Ayun. Tagtatagalog ba siya?
12: Oo naman.
1: Okay.
12: Marunong siya. Mm-mm. Kilala na rin ni Monzie. Di ba nakalala
4: mo? Yes, that's right. Husband. Usually,
1: hi.
4: Wala nang pwede ihirit. Confidential yung mga bank records ng mag-asawa.
1: Hindi pwede pasumpina.
4: Sasabihin ng wife yan sa husband. Oo.
1: Correct.
12: Yan ang aabangan sa Monday.
4: Asawang lalaki.
1: Oo nga. Ako so, naman ang aking motto, para hindi na pinag-aawayan ng mga kayamanan na yan, magtrabaho
12: be
1: kayong mga babae.
12: Be independent, yes. Ang sinasabi ni Corina all the time.
1: All the
12: have
1: time.
12: Your own money.
9: Yeah. Yes. And I think Bea does, right?
1: Yeah.
9: I think that's why, for me, the fans were also kind of confused. Why is there an issue when Bea is also very, very successful?
1: It wasn't about that.
9: Yes.
1: Apparently.
9: Yes.
1: Hindi natin alam, ha? Hindi natin alam kung ano nangyari. Masaya lang tayong lahat dito. Na love
9: finally, yes. Congratulations.
12: Congratulations. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng live mula sa Senado.
9: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita may agenda.
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: 5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isip mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builong nagiradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nagiradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman nagiradulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, The Alkaline-Based Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Saliwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sinaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sinaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Kag-Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, Kag-Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. At sa kutob sa marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag-welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Takirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Takirandan mga kaupon man aton karon ang mga balita na kag information. Halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kod naton karon sa patrol ka-K5 Kim Caloyo. Samtang maging kaupon naton karon iban pa nga mga balita man kag information. Halin pa sa iban naton nga mga ka-K5 Patrol Reporters nga gikan sa City Hall mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman natipon ni ka-K5 Karen Badilla sa mga police kag military reports. Samtang mga drug ko man nga mga balita ka information na tipo ni ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo and ka-K5 AJ Cordova. Sa akin andan, mga drug ko magkaroon nga mga balita nasyonal kag balita international, mga follow-up kag mga breaking news. Hindi ka sa atong news center. Kung naton si ka-K5 Sunny Punay. Kinandan po naton diri sa technical side. Ka-K5 Lawrence Suliman. Sa kinandan ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K-Fan. Today is a Wednesday. July 15, 2026. Ikapit sa 15 nagili kita subong edisyon. Birthday Manuel gali subong ba, no? Tingala ko nga nag-live si ka-K-5 Andre La Pastura kay birthday gali Manuel. Nag-kwan guru to siya ay nag-date-date guru to ay. Tapos pag balik ya din, maluto naman sa needles. Oh, partner ko subong si KK5 Lorenzo Riman, anay subong. Eway si KK5 Andre La Pastura. Nag-date pa to sa birthday Manuel mong. Do, Manuel Do. Wala, sige. Sa ato siling ang pagpangalagad mga KK5, badri kita karon sa mga pila na ka mga dalag ko na ang mabrita kag information. Nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw. Diri sa ato siling ang pagpangalagad, pila karon ka mga headlines. Nga ato siling igaplastar kag ipliparar. Diri sa ato siling ang pagpangalagad. Ang may mga balita kita karon sa ato siling mga latest nga mga balita kag information. Gagikan sa aton sininga news center may kang tanan sa ika-anom nagmang adlaw subong no ika-anom subong adlaw mga ka-K5 sang impeachment trial kontra sa K5 sa President Sara Duterte ika-anom na nga adlaw mga ka-K5 ano ang napanilagan ka nung ginalantaw sa nga to sininga mga pumuluyo sa mga legal experts sinong bastante sino ang sinong lamang mga kaki-five under sa prosecution o kon sa depensa sino ayan ang nakalamang mga kaki-five sa prosecution ba lang or sa defense o depensa sa sining ika-anom na nga adlaw mga ka-K5 nga inang impeachment trial sa impeachment or Senate impeachment court nga ginapatigayon sa sulod na sang anom ka adlaw subong adlaw mga ka-K5 gin-adjourn subong ilang mga hapon mga more or less no mga lapit-lapit la size din-adjourned ni Senator Chase Escudero, ang presiding officer sang Senate Impeachment Court, mga ka-K5. So, sining paghiwat sang inang impeachment trial kontra sa K5 sa President Sara Duterte. And why kita kahibalo? Ang konbala, daw gin-kwan nila mong gin- pinakakatapusan nila nga inogsalang mga ka-K5 sa sining Article 4 nga kaso kontra sa kay Vice President Sara Duterte ining ginatawag nila mga ka-K5 nga grave threat or inciting to sedition kag grave threat mga ka-K5 nga kaso kontra sa kay Vice President Sara Duterte may kang tanan siya kuno sining pag pamahog sa pagpapatay o kung pagkontrataya sang tao nga ipapatay niya si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, kag si Martin Romualdez, former speaker. Mga ka-K5, so may ara nga ginahambal ang prosecution nga isa ka-impeachable offense bangod nga nakita sang taga National Bureau of Investigation sa ila sining pag-imbestigar nga nagagwa diri mga KK5 nga tuod-tuod gid kuno ang pagpamahog ang pagbanta sa kabuhi ni President Bongbong Marcos ni Lisa Marcos kag sang ila pa kaisa nga si Martin Romualdez mga KK5 kay kadelikado kuno kabuhi sang nagligad pa nga November inigin hambal mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte pero sang ginislan kundi nag-resign mga kaki-five bilang NBI Director, si NBI Director Santiago. Ito bala ang si Director Santiago, kundi naging NBI Director siya. May pelikula bala nga si Santiago, bala na may pelikula bala nga sharp shooter bala. Kundi nag-abogado ni siya. Pag-abogado ya mga kaki-five, nangin isa siya ka, nangin NBI Director siya. Pero sang time nga ito, mga kaki-five, sanggin pagwa ini, kaga nagwa ang ining press conference ni Vice President Sara Duterte sa itong November 23, 2024. Nga nagambal siya nga kung may mapatay siya iya o kung mapatay siya gani. For example, mapatay siya, mga kaki-five, kinahanglan nga patyon man si PBBM, si First Lady, kag si Martin Romualdez. Subot silingon nga ang hambal ni Vice President Sara Duterte, nagapati siya nga ang mapapatay sa iya ang pamilya ni Marcos. Ni Vice President Sara Duterte ang mapapatay sa iya among pamilya Marcos. Rason nga kung panalitan mapatay siya, balusan ining pamilya Marcos. Di plano mo ng kalimbawa sa iya sininga ginapagwa nga statement ni Vice President Sara Duterte. So natabo ini sa itong nagligad pa nga 2024 mga kaki-five. Pagkatapos sa ito, kung nag-file sila sa impeachment complaint sa kay Vice President Sara Duterte, kay tungod nga ang hambal kuno ni Vice President Sara Duterte, impeachable. Lalabot sila, gindugangan pa nila sa mga inang non-declaration o kung wala ma-declarar nga salin, wala ma-plastar nga salin, mga ano pa ginila to. Tapos nakabutang pa dito nga wala ma-liquidate mga kaki-five nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang amo to. Pero ugaling, kay bangod nga kapila kabisis nila i-file ang ining impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte, rason nga ginruling ini sang Supreme Court nga inang unconstitutional ang pag-file sang kaso ng impeachment complaint sa kay Vice President Sara Duterte, bangod kay sa isa katuig, dapat supposedly isa lang kabes nga i-file. Ang ila to ya may kaduado katatlok bisis sila gin-filean sang impeachment complaint during the time si Vice President Sara Duterte. Amon ning rason kung nga ang wala madayon ng impeachment trial sa iya, santong nagligad nga tuig mga kaki-five, 2024. Karon, ang kaso nga ini, mga kaki-five, after nga nag-resign si Director Santiago sang National Bureau of Investigation, binulos ining pulok-pulok nga si Matibag. Pagbulos mga kaki-five sang pulok-pulok nga si Matibag, pagpungko yagin, gininvestigaran dayon to atong recorded nga press conference ni Vice President Sara Duterte. Ay, perting panic sa to sang NBI. Grabing panic ni NBI Director Melvin Matibag. Kay hambal ya, bawin niya kadelikado niya, bawin niya i-proteksyonan tagit sila niyang presidente ta. Ya, kay kadelikado niya, tutuon siya niya basi mapatay presidente ta. No? Rinto, bla. 2023 pag inhambal mga kaki-five, o 2024 pag inhambal ni Sara Duterte. Pag-abot siyang 2025, amop lang pagpalak-palak niya sa taga National Bureau of Investigation. Kay inhambal nila, kuno nga grabe, kuno ang death threat na ni Vice President Sara Duterte sa sining mga mag-asawa nga Marcos, kag sa ila pa kaisa nga si Martin Romualdez. Mga kaki-five. Inaasang si Matibag na. Pero sang si Santiago to, wala mga kaki-five na nag-resign na lang gani kay Matiago, naghalin matong isa to, kay man straight to yung tawo mong. Naghalin guro to yung sa pagka-national inang director sa NBI, kay hindi sa gusto, mga kaki-five, nga, kwando, hindi guro madalas ang konsensya, yabla, nga magsagi kay investigar, nga wala man siyang ilimbestigaron. Galing ining bago ng NBI director, makakipay mo si Matibag, halang niyang bituka. Nantawa si Churay, plang blo. Mga kakipay. Si Churay pa lang. Kampiyon. So grabe itong panic, grabe itong kwan niya. Sini nga yung kinahanglan niya dyan yung proteksyonan tagi dyan presidente. Tal niya yung pirting kwan, grabe ni kaseryoso. Sini nga angin pamuyan nga mga tinaga ni Vice President Sara Duterte. Papatay agad ang presidente. Ang kagago. Hey, 2024 pa. Igo sa magpalak ya. 2025 na sa pagpungko. Yan ang mga kaki-five bilang kwan. Bilang NBI director. Grabe nga palak-palak ya to. Kaya mga kakipay, grabe ko kaseryoso ang kwan, pwerte ko kaseryoso ang pamahog ni Vice President Sara Duterte. Oh, so daso na muna ni mga kakipay, nag-file na liwat sa impeachment complaint. Kaya ang ilang rason si Nidri, pinakaunagin nga ginatarget si Nila Primero, nga ginahalago ba, nga ginahalit, rutudogin nga pa si Bangon, nga si Vice President Sara Duterte kawatan sang kwarta sa kabansang gobyerno kay gingamit ya kuno ang confidential fund mga kakay-five nga 125 million nga wala maliquidate sang maayo. Ang tikaron hambal sang vice presidente ya paano namon maliquidate kay hindi pa chimpo sa inog liquidate sang sining confidential fund. Yang sobre nga ginpadala sininya sa akon, hindi man to para man sa DepEd. To ay man to nagkabutang nga confidential fund to. Yati ginhatag ko man to sa DepEd, kaya ka DepEd to mo. Amo to ginpadala siya kuno nga kwartang may sobre nga may ngalan nga for DepEd mga kakay-five. So muna siya ang isa sa mga ginarason nila nga si Vice President Sara Duterte makawat sang kwarta nga 125 million. O karon reimplastada. Mga kakay-five, sa sining karon gid lamang, nakita naton kung ano kadako sang gasto. Sang ato sining gobyerno, may kang tanan sa sining impeachment trial nga ini nga ginahimo subong. Kada adlaw, nagagasto kita sang 25 million. Kada adlaw, nagagasto kita sang 25 milyones para gid lamang sa sining impeachment trial nga ini. Kag ining impeachment trial ang nakatala na ining matapos sa sulod sang 92 kadlaw. Both chilling on 3 months and 2 days. 92 kadlaw. Tatlo kabulan mga kakifay. Tatlo kabulan ini ang ila sining gintala na nga mahimo nga matapos ining impeachment trial nga ini. Sa sulod mga kakay-five sang 92 kadlaw nga nagagasto kita sang 25 million kay ang hambal sang house prosecutors nga ginapanumunuan mga kakay-five ni inang congresswoman Jerville Tulo Laway Castro Luistro Tulo Laway. Eh, ginapamunuan. Hindi, joke ko lang na ha. No offense meant. Ang tutuod mga kakay-five, si Congresswoman Jerville Luistro. Ang hambalyang ang tinutuyo nila ni para nga magwagid ang kamatuuran nga si Vice President Sara Duterte ang nagapanangkaw sang kwarta sa kabansang gobyerno. Ngay labi na gid atong 125 million. Di bla mo na ila tinutuyo? Pero kung isipon mo gid kung gusto naton nga kwaon kag pangkwaon ang tanan-tanan nga kwarta nga mga pinanangkaw sa sining mga politiko mga kakay-five. Hindi lang si Vice President Sara Duterte ang dapat nga imbestigaran. Dapat tanan-tanan unagin ang mga congressman nga mga sungak-sungak. Sang kwarta halin sa kabansang gobyerno ilabi na gid ining maanomalya nga flood control project kay halos kalabanan sini ang nakatilaw bisan diri sa aton sa Iloilo mga kakay-five. Amo na kun nga ang damo sa nagambal nga sila nga baw. Grabe sila nga pasundayag sila nga 3rd District Congressman Norris de Pinsor ba? Pero ang isipon sila, pero ang isip-isip naman siya ba doon mga harap sa pila ganin, doon mga 2 billion kaya nakuha niya na allocable halin sa kay presidente ba, makumo 2 billion? Sos, bisan mag 20% ka lang. Dahil, minyo mo lang mag-ranon ka naman gawa, pero simple lang, no? Mga ka-K5. So, amo ina, mga ka-K5. Ang ilang nga tinutuyo nga kuno, kinahanglan gid nga si Vice President Sara Duterte. Ang kinanglan nga ma-impeach bangod kay matangkaw sang kwarta, 125 milyones nga confidential fund. Mga ka-K5, ang wala ma-liquidate kuno base sa Commission on Audit. Pero sang ulihi sang ginapilar ini sang Office of the Vice President, dito nagagwa mga ka-K5 na husto mangali ang liquidation sang iya sini nga confidential fund. Wala labot sina sining karon gid lamang 2026 mga ka-K5 kag 2025 ginhatagan sang award sang Commission on Audit ang opisina ni Vice President Sara Duterte nga amo ang pinaka maayo magliquidate nga klase sang opisina when it comes to liquidation sang Commission on Audit ang paghambalan. Na-audit masyado ang iya sining nga opisina. Ang tanan nga mga kwarta audited masyado. Kag wala sang labi kag labaw kag kapin sang tanan labaw nga tanan. Mga ka-K5. Now, kay amo nang gusto nila nga pagwaon nga si Vice President Sara Duterte matakaos kwarta sang kabansang gobyerno. Pero subong 125 milyones ang ginestoryahan nila nga confidential fund. Amo ni gina-target nila nga nga amo gini-target kag daw halos kalabanan ang naga-target sini sa iya. Lunsay mga ka-K5, mga cause-oriented groups nga klase sang mga congressman o kon mga representante mga ka-K5 sang mga cause-oriented groups sa mga grupo nga mga inang ano panawag sinigani sa ila nga mga congressman mga party list. Kalabanan sila mga makabayan, black panawag nila sini. Na ang gina-target siya sang mga makabayan black. Based diri sa pagpahayag kag sa pag-explicar ni Senator Robin Padilla. Mga ka-K5 nga ang gin-target gid gali si kong si Senator o si Vice President Sara Duterte. Ang tinutuyo nila na hindi niya kasi nga proteksyonan ng kwarta sa kabansang gobyerno ay kay nanangkaw ko nang awat si Vice President Sara Duterte. Ang ila sini nga tinutuyo ya mga ka-K5 mga hindi niya kasiling iya para nga ipakita sa publiko nga ginaproteksyonan ang kwarta sa kabansang gobyerno. Ipakita sa publiko nga makawat yung mga ka-K5 si Vice President Sara Duterte. Kinahanglan nga kakason siya sa pagka-vice presidente kay unfit siya sa sinanga posisyon kundi ang ilang nga target sinidere mga ka-K5 nga punggan si Vice President Sara Duterte nga makapapili sa pagka-presidente sa palaaboton nga 2028 nga eleksyon nga ari ang mga rason mga ka-K5. So no, sa kay Senator Robin Padilla sangin ni siya ang nagpamangkot sa kay Attorney Lotok. Attorney Jeremy Lotok ang ikaduha mga ka-K5 nga witness nga ginpapungko sang House Prosecution panel sa ginhiwat nga impeachment trial mga ka-K5 sa Senate House o sa Senate Trial Court mga ka-K5. Si Attorney Jeremy Lotok siling ni Senator Robin Padilla mga ka-K5. Ang ginistoryahan si Nidre ang ginatawag bala nga ano ganito nga operasyon to ang gin-meet lang mga ka-K5 nga operasyon nga tong natabo sa Russia bala sa Caesar sa King Caesars sa Russia mga ka-K5 nga ginpapatay ang pamilya nga ini. Molotov. Ang molotov na yan, hindi bla daw, kuya na saya daw, ang butilya nga ginbutangan sang gasolina, kaginbutangan sang pabilo, kag ginsindihan ka ginahaboy kay Five Lawrence, no? Amo na sayang mulutob. Ginahaboy na siya daw, kalimbawa, yan daw granada, bla daw improvise kwan ng improvise nga ano kanina kwan improvise kwan nga dinamita do mo nang itsura ano iniya mga kaki five atong uplan bala nga ginreklamo nga amo ni siya ang uplan mga kaki five nga si Vice President Sara Duterte amo ang ginaplanuhan nga pagapatyon mga kaki five. Ha? Nga sa diin sang ulihi ginpagwa ini, no? Ginpagwa ini sang uplan ano ganito, Romanov, no? Na uplan Romanov mga kaki five, no? Uplan Romanov. Ginpagwa ini ni Attorney Jeremy Lutok ang witness sang House Prosecution nga kuno ang uplan Romanov. Amo ni siya ang uplan nga para ipapatay mga kaka-K5 ang pamilya Marcos sang mga Duterte pa. Ginbaliskad na baliswa. Pero ini mga kaka-K5 nga mga tinaga ang nagkawas sa mga tinaga or sa mga baba sang utod ni Vice President Sara Duterte na si Mayor Sebastian Basti Duterte sang siyudad sang Davao. Ang uplan Romanov mga kaka-K5, ano ang iya sini nga background daw based diri sa pagpaathag ni Senator Robin Padilla. Ginpamangkot niya ni si Attorney Lutok. Siling ni kwan siling ni Senator Robin Padilla sa kay Attorney Lutok. Siling niya kay naminsyonal mo na gidman siling niyang uplan Romanov nga ini siling niya. Nakahibalo kabala siling niya kung ano ang matuod-tuod ang parte diri sa uplan Romanov. Oh, siling ni Senator Robin Padilla. Siling ni kag ang sabat ni Attorney Jeremy Lutok. Siling niya awagi ko siling ko kapag pagka-incindil niya pero ang na-incindil ko na siling niya daw operation na siling niya nga pag kwan. Ah, siling ginagaw ni Senator Robin Padilla siling niya isa ka pamilya siling niya nga pamilya Romanov nga dito sa Russia. Ginpatay ini siya si ang ilang nga pamilya ginsulod ginlusob sang mga inang ano pa no sini mga sang mga ano ganit ning term ginagamit para sa ilaman mga inang liftes ba niyo mga NPA ha mga muna sila nya ginlusob ini sila sang mga NPA ginlusob ini sila sang mga makaliwa. Isa pa yung term ginagamit na sila mga kwan, mga terorista ini man lain pagid magluwas sa terorista may isa pagid. Mga kaki five siling niya amo na siya ang ginhimo kay nga pinat ginpatay ining pamilya Romanov nga ini dito sa Russia kay ini sila ang nagakontra no sa mga insurhensya, sa mga NPA, sa mga makawala, mga ano kanining isa nga term ginagamit sila ni K5 Lawrence. Isa na term ginagamit sila mga magluwas sa terorista, ano pa yan ng ila? Mga kuwanin sila, ano kanin eh? Yung kisa tigulang, karaga kalipat ka man. Komunista. Ara na, no? Nadumduman ko ginman. Ini sila mga kaka-K5, no? Pinamatay kay ginakuntra nila ang komunista. Hindi blang NPA, hindi blang komunista ni sila. No? So, mga komunista. So ang nagpatay sa pamilya Romanov, sila nga mga komunista. Tungod kay ginakontra nila ang mga komunista dito sa Russia. So manikon nga nga gin, sulod sila kag gin massacre ang pamilya Romanov dito sa Russia, mga kakayfive. So no diri sa kay Senator Robin Padilla, nga sang tiyempo sang una sang amay ni President Bongbong Marcos, mga kakayfive. Atong si Senior Bla, si Ferdinand Idralin Marcos, Bla yung alan niya. Iniya, si Bongbong Marcos ni Ferdinand Romualdez Marcos ni saya mong. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ni saya. Atong una tong tatay, Ferdinand Idralin Marcos, tumutong tatay niya. Amuto siya ang numero uno sang una. Nga nagapangampanya kontra sa insurhensya, ilabi na gid kontraya ang mga komunista during the time. And ginadumtan man to sa sanguna sa mga komunista ng mga kakayfive. Pero ang pinakaulihi na nagpangampanya kontra sa mga komunista, amo si former President Rodrigo Roa Duterte. Si former President Rodrigo Roa Duterte, siya ang isa sang mga nagpangampanya kontra sa komunista diri sa Pilipinas. Pero kabalo siya magdala. Amo na kadirigin tukod, mga ka-K5, ang ginatawag naton nga NTF-ELCAC. Hindi bla? Gintukod diri, suno sa kay Robin Padilla, ang ginatawag naton nga NTF-ELCAC. Ang NTF-ELCAC, mga ka-K5, ginkwan ini, gin-create ini, gintukod ini sang tiyempo ni Tatay Digong Duterte. Pinaagi, mga ka-K5, sa Executive Order number 70, Executive Order number 70 ni President Rodrigo Roa Duterte sa tung tuig 2018. Si President Duterte nagpungko 2016. Gintukod niya ang NTF-ELCAC, mga ka-K5, sang 2018. After 2 years nga nagpungko siya bilang presidente. Ano ang buot silingon sang NTF-ELCAC? Ang NTF-ELCAC, mga ka-K5, ang buot silingon sinidri is National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Amo na siyang NTF-ELCAC. Ang NTF, National Task Force. Ang ELCAC, to end local communist armed conflict. Conflict. Amo na siya ang buot silingon sang inang NTF-ELCAC, mga kakifay. Si President Rodrigo Duterte sini ang naghimo. And until now, wala ini makuha kag hindi ini makakas. Then after that, sang nadula na kag naguntat na bilang presidente, si President Rodrigo Roa Duterte, ang nagbulos, mga kakifay. Wala di sa may nakahibalo, iban sini, wala kay intindi, kay iban wala nakahibalo. Kung nga ang mga ka-K5 nga nagapangayo si Vice President Sara Duterte sang ginatawag K5 Lawrence nga confidential fund. Gali kay DepEd Secretary lang siya, hindi sabi ni kapangayo sang confidential fund. Nga gali nga ang nagapangayo si Vice President Sara Duterte sang ginatawag naton, mga ka-K5, nga

kong bilang chairman, rason nga ang pinakakontra niya amo ining mga komunista. Ining mga komunista, sinuni sila. Ang legal front sang mga komunista, base sa NTFLCAC, amo ni ang mga sa grupo, sang mga kwanda niyo, mga ginatawag nila, mga KK5 nga, Makabayan Block. Oh? Eh, tsindihan nyo na kung nabot silingon? Balaan nyo na? Sa mga pumuluyo naton, sa mga kabataan, sa mga kwanda subong, nagapamati, bintsindihan nyo na kung nabot silingon, kung ano kadalom, eh? Amo nang rason kung nga gina-target sa sang Makabayan Block. Nga paunta ton kag indi na mga KK5 gusto nila nga kakason sa pagka-vice presidente, gusto nila nga i-convict mga KK5 sa pagka-vice presidente si Vice President Sara Duterte, para mga KK5 nga indi siya pwede kapadalagan sa pagka-presidente sa 2028. Nga ahaw tungod mga KK5 kay kun once nanali magpresidente ini si Vice President Sara Duterte, laban-laban maubos gid kalataltal pati ang mga ginamos sang sining tanan-tanan nga mga komunista na may mga legal front sila nga ara man subong sa kongreso ang mga bilik sang ilik nila na amo na galing rason, number one nga rason. Amo na nga gin-explain ni Senator Robin Padilla. Mga KK5, napigawan ka mo sa utok ni Robin Padilla? Ara, gine-explicar niya kagaina sa kay NBI Director sang BARM nga witness nga si Atty. Lutok. Oh? Di si Atty. Lutok na yung pawala-wala niya. Hindi ko alam, hindi ko alam. Abogado ka, bilik sa ilik, hindi mo alam. Yuga mo eh. Why, gani ko tinapusan, balan ko gani ang uplan na... Inang kwan? Oh? Balaan ko gani ning uplan Romanov ni. Kung ano ginalinan si ni. Oh? Amo na ko nga ang naging rason mga KK5 nga ang pagpamahog ara sa pamilya sang mga Duterte nga ginaplano sila nga uplan Romanov bangun kay kontra gali nila mga KK5 ang tanan nga mga komunista kay tungod nga si Vice President Sara Duterte amo ang nagapungko bilang chairman sang NTFLCAC subong. Kag bangod sini sang chairmanship ya bilang NTFLCAC. Mga KK5, amo na kun nga ang may ngalan nga naglusot kay 5 Flores nga ano gani? Mary Grace Piatos. Sino si Mary Grace Piatos? Si Mary Grace Piatos, mga KK5, isa sa mga asset sang NTFLCAC. Nga amo nagapanudlo mga KK5 kundi nga para nago ang mga komunista, ang mga NPA, ang tanan-tanan. Isa ina mga KK5 sang rason kung nga ang may 19 kabilog na mga nakilamatay dito sa nagligad sa may banwasang tubuso. Gets nyo? Na amo na siya mga KK5 para maintindihan nyo blak. Sa malipot nga sugilanon, ining target nila sa kay Vice President Sara Duterte, hindi ay kay para nga maka-save siyang kwarta ng 125 million na. What is 125 million for them? Mas dako ila eh! Oh? Hindi ba? Billion-billion niya galing ila? Galing ti mga KK5 amo na, may motibo. Ang motibo para nga kung pananglitan nga mapamatbatan kag makonvict si Vice President Sara Duterte, hindi na siya makapadalagan sa pagka-presidente sa 2028. Kaya muna target nila sa kay Vice President Sara Duterte nga ini siya ang i-convict sa impeachment complaint kag patawan siya mga KK5 sang perpetual disqualification to hold public office. Amo nang target sang mga kongresista nga mga kawatan kag ngado siling mundo mga tinlo mga buwisit nila ni. Pero sa pagkamatul sila ni amo ang mga garok mga KK5. Kunin mo lang taon ni sila siling mundo mga anghel ang mga yudipatula nila ni, pero puro ni transungayan ang arada sa may kongreso subong. Inambal ko lang matuod. O hindi ba? Kag wala labot sina kung pananglitan nga si Sara Duterte magpungko bilang presidente, hindi sila kapangawa tunutudo. Kaysang chimpo yung tatay digong daw na dula, hindi kagawain isang kawatan sa gobyerno.

0: Subong mga kay-5 ka pinagusto mga buisit nila nga ah! Ori pagin, da mo na mabalaan nga gusto gimangawat ang administrasyon nga ini nga ah! Sang 2016 mga kay-5 pagpungko gin tatay digong, gin-create siya na yun ang PACC. Ang ginatawag na ton nga PACC is Presidential Anti-Graft Commission. Mga kay-5, ang nagpungko si Nidri no other than is Mr. Grico Bilhica, the former City Councilor of Manila, and inisya mga kakay-5 naglagan sa pagkasinador galing wala lang magdaog. Pero maalam nga tawo ni, siya amon isang sa anti-graft and corruption. Ang PACC nga gin-create ni Tatay Digong Duterte pagpungko yagin sang 2016. Pagpungko ni President Marcos sang 2022, John Duterte gin mga kakay-5, automatic, gin-kakasya na yun kagindula ang PACC. Ginabolish siya na yun ang PACC. Oh? Nga ah! Kaya hindi siya gusto mga kakay-5 nga may nagamata-mata nga may nagapanilag sa tanan nga korupsyon nga galuntad sa Pilipinas. Eh? Kundi subong aral ng tawa, trilyon-trilyon mga kakay-5 ang ginakawat sa kabansang gobyerno kagang kalabanan nga kawatandere amo ang nagapatinlo-tinlo nga mga congressman nga silingod o mga santos pero mga sungayan man. Oh. Amo nang tutuod. Plastar ko na sa inyo karon mga K5 diri sa ato nga pagpangalagad kay Retro Tulok si 5 Lores Dios siya ba si mamultahan ta noy. Amo komersyal tanay mga K5 na namitan ko naganahan ko K5 Lorenz no basta ikaw gani akong technical partner. Yo naganahan ko yaw. Gusto ko gid guro yang mamultahan ta kaduway. Ang mga balita, irabatan na builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang may TC, the Alkaline Vitamin C, mga kakay-5 kampiyon. Para sa aton, sininga ikayong lawas sa mga may victim or sa mga may problema. Sa ikayong lawas, ilabinagid sa high blood, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga balatian. Mga kakay-5 cancer, kag mga pirada ka mga komplikasyon. Blah. Gamit na kamo sa Klinika DTX 500. Kag may TC, the power duo sa Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Ang Klinika DTX 500 mga kakay-5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Kag mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE. Ang DSE mga kakay-5 ini sugarcane extract mga kakay-5 no? Nga halin sa DTX 500 kontra sa pagdevelop ini sang cancer. So amo ni siya kun nga ang the best siya. Nami pagit parisan mo sang Mighty C kay ang Mighty C. Isa ini ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa ato siningalawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani niyo na pahula tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Klinika DTX 500 kag Mighty C mga kakay-5 pamasyari ninyo ang tanan nga mga butika nationwide. Kaglabi kaglabaw sa tanan nga mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. May ara kita mga kakay-5 diri sa Haro, Iloilo City. Tupad sang Robinson, may ara nga klinika di Alternativo. May ara magkamo nga pwede kamo kapamasyar dito sa Maysara, Iloilo, may ara sa Kalinog, may ara sa Pasig City, may ara sa Miyagaw, may ara. Masyar kamo mga kakay-5 kag pamangkutan ninyo ang tanan nga mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center products ni Dr. Miloy. Ka ang nami sila kay may libre na sila nga check up dira mga kakay-5 no. Anytime kadto kamo ma-share kamo palibre kamo nga check up wala bayad. Ayos, wala sige. Ang aton nga oras. Alas 8:20.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso.
3: D3 Bio Health News, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
6: Kas pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kas pa.
5: Ang mga skin disease na.
6: Mga kuko nga. Hindi maayong
5: kapinakalain.
7: Patuloy lang.
5: Nelfungi. UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga yuti, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection, inom gid ditribayo, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang ditribayo sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni ditribayo ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
7: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
6: Hamot ang bulak.
5: Yes.
6: Buksan. Ha?
5: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubo ka ang bulaklak.
6: So sa ang bulaklak.
11: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sa imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
5: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
5: Mm.
6: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
6: Kuno mi gid ang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
5: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
6: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
7: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod di apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Ako si Edinil Panaligan. Sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pabaskog ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
22: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
23: 4 Biotics! Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
22: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
22: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
26: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasin!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
29: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matino nga dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy gatay.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas ka antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala
29: ang may diabetes.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compounds.
29: Nga nagapanupo.
28: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Masalika.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
7: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
7: Yung may D3.
32: Mga butika.
33: Bili na ng Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansya rap.
34: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
35: Mami!
34: Angeline!
35: Walang masama sa okay lang. Pero,
34: sa Star Canteen.

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star Nutrients Corn Beef na. May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
1: D3Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
1: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
6: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa ton nga pangalagad. Oras na ton karon, nakalabor kita sa 35 minutos na nakaligad sa alas sa 8. Check na tanay karon ang latest weather report. Nagika sa ato siling pag-asa Iloilo. Kamusta ho na to ng aton siling panahon kung ano ang latest. Mga KK5, and after that, check na to karon ang mga balita na kaga-information. Nagikan sa ibang panato siling mga KK5 patrol reporters, mga KK5. Shoutout tanay sa aton ng mga followers, mga KK5, no? Sa mga followers na to. Dire sa ato siling pagpangalagad. Storyanta, mabalik pa ko dugay-dugay sa mga nag-angan-angan. Parte sa latest ang ika-ano mga adlaw, mga KK5 sa impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Balik na karoon dugay-dugay ha. Dire sa ato siling pagpangalagad, mga KK5. Shoutout sa kay Bibi Girl. Siling niya may malita ka o pakag wala ka na kaso. Dayon, siling niya to. Kung mag-upod ka sa ila grupo. Kay Florenda Cadavero, shout out kay Din Villarreal. Ngayong gabi kay 5 John, tanaw lang ko di Simo live sa Bacolod City ni. Mayo, oh, mulit Penuela, shout out man. Good evening kay 5 John Cap sa kay Ching Maluhubag, shout out. Mercedes Malquerido, shout out man. Edson Cabanero, sila nga Boss John. Mga wat na lang tadako di. Di pa kita mapriso. Kung gamay gani kawaton ta mapriso ta gidayon. Amo na rason gani siguro kung nga ang damo-damo sa nagapangawat subong mga minor de edado, pero protect damo kawatan subong mga minor de edado. Karon duga dugay bla. Ah, shout out ko na sa kay Rene Ambahan. Ang interviewee sang intern sang WBSU, idol yagi ko no, bao grabe ha. Si Kwan, si Rene Ambahan, shout out no. Kag shout out man sa kay Magilani Tore sang Veterans Village gapamati man, shout out gid kag sa kay Lourdes Ramos Halico ga monitor man ni sila gapamati ni sila tanan diri sa ato sila nga pangalagad ginbilin gid ni sang aton nga interno kaya mo ni sila mga naga nakaatubang sa sining aton nga mga fans, mga masugid nga mga listeners kag mga followers, mga KK5. Shout out man sa kay Edson Cabanero niya. Silinga Guard Isko Francisco kon media men ka nga dikit sa administrasyon kag dilawan sigurado paldo kay ang mga malita ara sa ila. Pero sa mga media men dira nga ang ila istasyon niya may color nga yellow kag blue, tagabalita puro kontra Duterte. Makasulumod mamati. Kontra Duterte. Tana na tiya muna. Ati laban-laban bastante na sila sa malita. Sa kay Alfada, good evening. Shout out man, Julio Sancho Abilardi Medina. May gabi, Idol John Kapulot. Ayos, Idol John. At least, may dagdag kaalaman. Kami kay Nano gusto ipa-impeach nila si Vice President Sara Duterte. At least, minsindihan nyo. Ang sang makabayan black kay abot na namon. Okay, oh mayo. Sa kay Emma Castro Kabilan, good evening ka K5 John. Kamix vlog, komunista K5 John. Amo gani komunista no. Sa kay Manny dapat shout out sa kay Rose Lopez. Good evening Idol Kapulot. Good evening man, Kamix vlog dalugdog, tawag sina K5 Idol John. Molotov gani na panawag. Ari ha, Romanov niya itong plan Romanov lang. Naginambal na. Robert Legaspi da, shout out man. Kay Hazel Mayer, shout out Madam Hazel Mayer. Good evening. Kay Carl Beste Silorio, good evening Idol John. kag sa tanan-tanan nga pamati, tanan sila Sir John, mga makawat man gani, muna wala na ko salig, kag indi na sila katilaw sang buto ko, maayo pa, blankuhan ko na lang ang akon nga baluta. Magamon naman lang kung ibutuhon mo ang matutuod nga nakita mo, bisan pigado lang, san wala kwarta, basta importante maalam kag inang nagakwan, bisan hindi man maalaman, pwede man na basta ang kwan inang matutuod wala nga mga serbisyo sa insakto, hindi kay mangawat. Oh, sa kay Rose Farito Chavez, good evening, shout out. Baby girl, shout out man. Romy F. Espada, Idol John, ang heart mo, kalma gamay. Ako pa. Nero Nilo Loredo Gamusa, shout out kay Five John, God bless. JC Matias, shout out man. Kay Jerry Miranda, good evening kay Five John, shout out sa kay Jerry Miranda from Kalinog. Shane Tansilia, shout out man. Patrick Vergara Rua, shout out. Florinda Cadaveran, Marinette Manikan. Why subuhang pag-asa tayo, hindi malabot. Ate, sige. Okay, no, anyway, check ta na lang ang mga pila na. May kwan, may masito sinireport sa Atoy Patrol. Amang kutabis kay 5 game. Kumayara, pero kung wala ginman, ate, isyaw na hontay. Check na ito mga kay 5, dugay-dugay ang pila ka mga balita, kaga informasyon. Nagikan sa patrol na ito with KK5 Kim Kaluyo. Una, balikon taliwat, ibang pagkita ito sa mga followers sa kay Judan Montalvo Sumaribo. Shout out, good evening. Sila nga, God bless. Sa kay Wilbert Libuna, shout out. Nilantaw ko si Modis Manila. Gali, oh. Sa kay Richie Magos, shout out man. Christine Gardose, pagusto sila pang recruit mga student masaka sa bukid nga ma-NPA. Oh, sila nga ito. Sa kay Chris Boyko Almohin, yan na, good evening, job well done. Among daang kurman, ikaw gid lang ang naka-explain sang husto kag maathag nga explanation parte sa matutuod nga papel kag tinutuyo ni Vice President Sara Duterte. Maathag pa sa untong adlaw ang paghangop ko. Thank you so much, Idol. Kay Mary Jane Galyasa Garillo, good evening, Idol John. Gatulo man laway ko sa imo, kadlaw ba? Daw mapariho man ko sa kay Luis Truaw. Sa kay Jenny Halyorina niya, pwede na ko gali ka, Idol, kadibate about sa kunsin o si Piatos. Now I know. Amo na sang tutuod. Amo na kung nga ginapangita nila si Mary Grace Piatos. Bisan kwaan nila kagkwaa pa magpangitaan nila nga lanto sa may inang NHA, no? National, ano ganina? Ang sa Kuanbla, ang ANSO galina, no? National Statistic Office. Kundi ginpangitaan nila nga lang si Mary Grace Piatos, gin-confirm na to, gin-verify na to, kung ara ginman sa listahan, ara sa computer. Nakalista ngalan nga Mary Grace Piatos. Wala eh. Siyempre natural, wala gila ngalan na nga Mary Grace Piatos. Kaya nga ah, ginatago na ang ngalan niya sa malipot nga sugilanon. May tawo nga amuna siya ang isa sang mga asset, mga ka-K5, nga nagakuha sang informasyon, kang nagahatag sa informasyon sa aton gobyerno. May kaangtanan sa mga kwan, may kaangtanan sa mga operasyon sang mga komunista diri sa aton sa Pilipinas nga ginatawag sang aton gobyerno nga communist terrorist. Di bla mo na sila mga terrorist communist, di bla mga komunista karon. Normal lang na nga butang sang lain nga ngalan o kon alias, kaya mo na silang mga asset naton mong tibala mo nagid nga asset mo, sunugon mo. So amo nang rason kung nga ang angalan niya is Mary Grace Piatos. Pero ang Mary Grace Piatos nga ginatawag nila na, may ara ina mga ka-K5 nga buhi nga tawo or ginatawag naton nga warm body. Pero hindi na niya matutuod nga ngalan ang Mary Grace Piatos. Amo na rason kung nga nga wala siya nakarehistro sa National Statistics Office. May ngalan na sa nga matutuod nga iya ngalan niya galing kay Manti. Siyempre, tungod kay asset siya, tungod kay siya ang ginatawag naton nga depenetration agent sa kampo sa sulod sang mga komunista. Rason nga ang ngalan niya is only Mary Grace Piatus, mga ka-K5. Oh? So amo na ko nga ginapilit sang makabayan block. Ginapilit, ginila nga pagaon kag pangitaon si Mary Grace Piatus kaga init ulo nila. Kay amo na siyang nagahatag information sa opisina ni Vice President Sara Duterte kung sa diin ga paranago ang mga komunista kag kun anong mga aktibidades nila. Amo na siyang ginagastuhan sang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Amo nang matutuod nga insaktong istorya, mga ka-K5. Intindihan nyo na? Oh, na debate na kamo na, Gina Halyorina, bato. Oh, bato, bato. Oh, mga ka-K5, bato. Oh. Oh, sige, sige, balikon ta kamo karon liwat, balikon ta kamo istoryahan ta kamo liwat tugay dugay. Diri sa ato sini nga pagpangalagad kag tarakayon ta niliwat dugang kay ang aton nga mga intern may kwan pa. Mahatag sang situational report nagikan ato na ato sini nga intern nagikan sa West Visayas sa State University College of Communication ato sini nga intern student nga si KK5 intern Renalyn Durin sang WVSU COC COC ano ganing COC man ang COC sa paglantaw ko certificate of ano gani na ang pagkuan ba magfile ka bala sang imo nga kwan magfile ka bala sang candidacy no certificate of candidacy mo. Certificate of candidacy hindi ah kwan na ya College of Communication na ya. Ang COC na iya kung eleksyon, amo na yung Certificate of Candidacy. Iniya ang COC nga sa WVSU, mga College of Communication sila ya. Para si mga ka-K5 ang situation report, naging kasatot sila yung COC. WVSU COC intern. Mga ka-K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Po sa kay, ka-K5 intern Rinalyn Durin. K5 Rinalyn sa situation report, standby.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
6: Kari pa unahan niya ko taghol kay Ido. Bau. Mhm.
3: Patuloy-tuloy ka kunwari.
6: Mhm.
3: Patingin-tingin sa akin di maintindihan.
6: Mhm.
3: Ang ibig mong sabihin.

0: Grabe! Perte! Grabe siya! Magkanta, ganit kang magambal nga inang ipag kung mayroong kamang ano ganito? Pasulyap, sulyap lang. Ang taas nga, kwan, ang taas nga, ano ganit? Ang taas nga part, ano ganit na? Taas nga part.
1: Kung mayroong pag-ibig ay
0: ipagtapat mo na. Na, muna. Sa mo na nga part, saka ka sa bangko. Sa bangko, inigani sa likod sang patrol. Para malabot mo. kanami si mga kanta ginpili-pili mo ginaguro para sa kwanay sa mga tagpalamati ta kay Five Rinalen.
1: Yes, para sa imo man ka kay Five.
0: Ah, para pagisakon pasulyap-sulyap lang.
1: Yes.
0: Sige. Din ka subong ara ka sa Diversion Road.
1: Yes, sa kay Five June nari kita din sa my Diversion Road kung diin na recently, may nag-viral din nga kakirahay ang mga motorista.
0: Oo, te, why na da subong? Kaya ara ka mo da? Why na? Hindi makita?
1: Sagi na lang, kay Pagyun, may nakitan. Kita nung magpadalagan sa motor, bala, inang nagapaburhot ka kay Pagyun.
0: Pila ka bilog sila?
1: May nakita kami mga duwa kay Pagyun.
0: Ah, diba si sila na tong nagapakurbot, sila na tong gapalumba to? Ay mo pagsinggiting, hoy! Oh, pro dasig lang sila tapos way naman nagbalik.
1: Way naman ka K5 June.
0: Ah, subong hindi na sila subong magpalumbaan ay da kay nga ah, nag-viral sila nga daan sa social media. Laban-laban pa dula-dulaon naman nila pa likat-likaton naman nila na nga daw madula naman ang kontrobersyal. Amo na mapagbalik nila liwatis kapin pa kay ara kada subong sila hindi kamo na mag palumba-lumba. Di kay aradaan si K5 Rinalin, no? Nabantayan niya tao. Oh. Abi nyo, hindi na sila marunggis, ha? Te, so, subong tawhay ang dalan, eh, no? Kay wala na sang manog, kwan, naga-drag race?
1: Yes, sa K5 June, sa aton maobserbahan, ang dala nun is, matulutawhay man ang dalagan sang trapiko. Mapang,
0: syempre,
1: madamo man sa
0: lakyan,
1: pero matawhay siya
0: ka K5 June. Okay. Sa subong ng mga inuras, ano ang naobserbahan mo halin kagaina hasta subong K5 Rinalin?
1: Halin kagaina ka K5 June, halin kami sa my port, nagagi man kami sa my city proper, sa lapad, sa Haro Plaza, kasi subong, sa Diversion Road, no, ka K5 June. Kagato na naobserbahan, nakita naton na halindig to kagina sa my port baka to diri sa diversion parehos lang man nga matawhay ang amon nga paglibot-libot ka K5 June.
0: Ano nga mga salakyan pang nagabiyahe subong makita nyo? Da may mga dipasahero pa nga salakyan galabay or halos kalabanan mga private na man lang kag mga kwan, mga taxi.
1: May ara pa ang iban sa K5 June ng mga nagabiyahe na jeep. Pangkalabanan sini mga pribado na nga salakyan sa K5 June.
0: Inang sa likod mo na nun na uli, Ganesh na oh. Sa likod mo na?
1: Pabiya sa K5 June. Sa pabiya.
0: Papabiya. Galito. Kabalo ka kung anong pinakamanamit ng mga espesyal ng mga pagkaon sa pabiya?
1: Sa ako recently nga nakita ka K5 June, manakita ko doon dito nga trending ice cream sa pabiya.
0: Ah, oo, ice cream. Tuod, yes. No? So, pero ang ice cream common, ano gid ang pinakanami nga halos kilala nga mga pagkaon dira nga ginahimo nila sa pabiya magluwas sa ice cream.
1: Bayi-bayi kasi ice cream.
0: Kay gintudluan. Tama mo sa kilala ko, silingsang maestray, no? Mga estudyante bla. Duha ka estudyante. Siling niya. Ano niya maalam ka sa mathematics? Siling sang bata niya. Madrama, tagli anay bala. Ikaw ang bata naman. Ako naman ang maestro. Ano sa imo? Oh, ikaw naman ang bata. Ay, ikaw naman ang kwan. Ikaw estudyante. Ako ang maestro.
1: Ah? Okay,
0: sige. Okay. maestro, no? Lalaki. Maestra na lang, ah. Para babae, ah. Babae, ako babae.
1: Okay.
0: A class, our lesson for today is about mathematics. okay. Rinalyn, what is mathematics?
1: Ma'am, mathematics is all about numbers, like adding and subtracting and multiplying and dividing.
0: Wrong! Mathematics is our lesson for today. okay. Kung adri kita sa addition. 5 plus 2 equals?
1: 5 plus 10 is equal to 15, teacher.
0: Wrong! Tapos, hambal, may classmates yung nagambal. Yeah, ang daku-daku sa 5 plus 3 equals ano? 5 plus 3. Tapos hambal sa iya nga, classmate, ang daku-daku sa 7, ang daku-daku sa 7. Tanong sa Batma, anong sa Batma?
1: Hey, teacher.
0: Hindi, to Alia. Ang daku-daku sa 7, kunito to Alia. sa batsang maestra, kay Gintodluan. Ano ka, boring man to sa aton nga joke man. Sige na lang, ah. O, te, makanta ka pa o hindi na lang. Amo na tong kanta mo, isa lang.
1: Sige, may isa pa. Ang may isa kanta pa. Kagina sa mga bata sa kay Ma'am Kisha.
0: Aba, may ginkanta. May ginkanta mga bata sa kay Kwan, sa kay K5 Kisha Hanaysay, may ara?
1: Yes, ang pagpanyako naman kagina sa my port kay K5 June.
0: Aba, sige be.
1: Kanibalismo, pag-umalis, ay nila ko kapalusang lyrics.
0: Sa sunod, i-memorize mo, tapos i-recaron ko si On, okay. Kagina-recaron ni K5 Kisha. Sige, anyway, the way chance nga mag-ulan, K5 Kisha, Rinalyn?
1: Sa K5 June, sa aton makita, sa may kalangitan, mayara man nga makita ng mga bituon, apang sa Superdamo, ka K5 June.
0: So, bochilingon, the way galom, bochilingon, kay kitao na bituon wala galom, wala chance nga mag-ulan. Pero subong ang yes. Subong ano man ang panahon, subong ano ang klima, subong medyo mabugnaw o kon mapaang.
1: Medyo mapaang siya ka K5 June. Apang hindi manggid masyado.
0: Sige. Okay ah, sige ah. So libot-libot lamo anay da. Kag te kon ano gi magkaroon mga balita da nga mga undas pat karon na kuan na ka mo di, indicate lang ka mo di para nga makahatag kita sa informasyon dogang. Thank you so much sa K5 intern Rinalyn Durin.
1: Para ay hindi ka K5 student intern Rinalyn Durin gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Ayos, nabatihan maka K5 ang institutional report. Nagika sa ato sining K5 intern reporter nagikan sa West Visayas State University College of Communication si ka K5 Rinalyn Durin. Shout out sa mga ka K5 sa iba naton sining mga followers sa kaya Great Cindy Assis. Good evening sining idol sakto ginaya. Hambal ni Jenny Halyurin niya about tingala ko akig-akig ang makabayan black sa kay Sara kay mapagusto sila gali nga gagapin na gusto ang mga kawatan sa kay Daryl Parcon Fuerte. Good evening watching Duran Dumalag Capiz sityo na baye sa Parcon Fuerte and sa Fuerte family. Kay Ria Capanas, good evening. Shout out lang sa kay Ihada. Kay Jenny Halyorina, sa kay Susan P. Siscar, shout out man, Kamis Vlog. Kay Aisha Ahmad, and subong man, sa kay Maria Phil, Maribel Fajurano, sa kay Ray Tacleon, Diaz Katamin, Elmar Diaz. Hello, mayang gabi. Shout out lang gali dira sa mga taga Nayawan, Tapas Kapis. Kaga sa ilan ni Elizer or Elizar Diaz kag Vicky Diaz nga always gid nga nagapamati sa imo. Salamat kid. Kay Christian Gardose niya nga agin cancel nila ang duwa ka mga defense witness. How unfair man na. Ay hindi ila to witness gin cancel nila kay daw kita la do matarbisiya sila kun hindi pagcancelar. si Kwan, si attorney Sulayka Lopez gin cancel nila. Hindi na nila pagpapungkuon. Si sino pag ito? Oh, basta gin pangkansilan la tanan-tanan to. Isa na lang ang ilang nga papungkuon ko no, si Kwan. Yung pulok-pulok na taga NBI bla nga si Melvin Matibag. Motong katapusan la kuno nga papungkuon. Ina nga mga witness mga ka-K5 sa ginatawag nga Article 4 sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte, ang ginatawag nila nga grave threat kag ang inciting to sedition. Amo na nga kaso ang ginfile nila sa Article 4 sa impeachment complaint nila kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Bengs PSG, shout out man, kaw na lang kasi sa kay Rimya Panes, Agosto 5, shout out man from Kuwait, no? Good evening. Kay Richard Almirante Maso, may gabi boss, pa-shout out naman ng mga taga Negros, Sinigaran boss, ayos ah. Kay ikaw na lang niya, good evening Idol John, I love you, sila niya, ikaw na lang ang ngalan niya, ba namin ka namin ang ngalan niya, ikaw na lang kasi. Sa kay sino pa ibande, Rosim Paz, Tubisa Gagnaw Liz, sa kay Laila Sofia Altelio Hiroche, Stanley Valiente, Christine Garduce, Dendin De Los Santos, Verna Salvilla, and sa kay Edmar Likina, Andrew Simpas. Ang mga balita ngayon na batihan mga ka-K5, ang buylog na iradulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement na ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pero may maayong natural antimicrobial properties labi na gid kontra sa mga virus pero sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa industry bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kaysa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kaki 5 nga halin sa industry bio ang ginakonsider nga isa sa pinakaepektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami man sa industry bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Sa ina siya ka-fat soluble vitamin, nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Wala labot siya na ginapanami man sa industry bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas nato sa bleeding ko na impektar ka na sa dinggi. Kanino pag inahulat naton mga ka-K5, inom na kita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sang mga viral and bacterial infection, sipon, ilan at ubo, trangkaso, mga balatian sa baga, kag iban pa nga mga infectious disease mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, las 9:01. Ining oras, buylog na giradulong man sa inyo sa Kaluan sang Tando Eye Light. Gaan nang may kasama.
2: This time check is brought to you by Tando Eye Light. Gaan nang may kasama. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod akon siyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggod,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Roman.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
5: Kabalik na mga ka-K5.

0: pwede pagpa-check up yan sa may rural health clinic. Again, bantayan yan lang nga makalikat-likat nga magtalikod ang doktor kag ang duha ka pulis nga nagabantay sa yan. Nalagyo ang dungol ya. Ting kaso ya, rape pa naman ang kaso. Di mga ka-K5 gin manhunt ang ining suspect, ining priso mga ka-K5. Ngayon man kay nalabot madayon, kay nadakpan man dayon sa ato sinong mga pulis. Pero daw ipa-explicia daw ipa-kwanon, ginapa-explain karon ang duha ka mga pulis. Nga mo ang nag-escort sa sining priso nga ining nagpa-konsulta sa rural health clinic sa may Banwa sang Uton mga ka-K5. Pero dakpan sa kuno ah. Sa ato sini nga mga pulis subong ining nagkapalagyo nga prison dakpan na. Ah. Dali mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Kim Kaluya. K5 Kim sa kampyon nga report. Standby.
1: K5 News FM. Kampyon report.
0: K5 Kim.
2: Nang taklad sa CR ka-K5 John. Tunto. Sa bintana sang CR.
0: Sa bintana ka CR glinlagyong dungol.
2: Ito yung balya. Ay dumangihi na gid ko sir.
0: Amo na ang balya sa pulis.
2: Yes, ka-K5 John. Tapos siyempre yung pulis. No, kinanglanon man mo.
0: Sa rural health clinic sa mong. Yan. Sir dumangihi na gid ko sir ma. Sa masulod ko na si CR. Tapos ang doktor naman yati. Siyempre gahulat-hulat man eh. Kay manti ikwanon sa mong.
2: Actually, ito gahulat na sila ka-K5 sa result? John. Sa result na yan. Sa medical examination.
0: Okay. Base sa CCTV footage, makita nga ang iya nga pusas ginatago ya sa iya nga bayo parang hindi makita.
2: Dutela na siya ka K5 John. According man diri sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe no sang Uton Municipal Police Station. Nga ti hindi pag diya matumod kun di niya to kinuha, pwede man siya mga may mga hinapit-apitan pa siya, sabi mo.
0: Nga hinaliay base mga halayan ni Goring Kwana.
2: Base lapat si CR Malahaw, kita mo kung saan ko kaisa sa CR, may mga trapo-trapo pa mo.
0: Yung mga lapat-lapat na da, niya na Rio, daw parang gintago, yaya pusas, para hindi mabalaan nga priso siya.
2: Kunabi, do, tugatapik lang kamot mo ah.
0: Sa ding gani, dapit na plastar ang, kwan, ang rural health clinic sa merkado.
2: Yes, kaki-5 John. Bali, sa likod, yaya dira, do, may gym sila dira kaki-5 John mo.
0: Sa likod sang kwan, sa likod sang police station.
2: Medyo malayo-layo pa yung police station nila ka-K5 John.
0: Sa likod sang gym, sa likod sang gym gali nila sa atubang sang kwan.
2: Oh, ang gym na dira ka-K5 John, kagang ila yung rural health unit.
0: Sa atubang sang merkado gali, sa atubang sang merkado may gym na da tapos ang gym
2: Dugay mo nila na inada na nga ano mo pagpakayo sila dira sang ilang munisipyo.
0: Sa likod nila amo na dang rural health clinic kali sa likod sang gym.
2: Yes.
0: Sa rural health clinic may CR.
2: Yes, okay actually duha na sila mo isailo na bala sa may BGMP. Supposedly isailo na sila kay before ka isailo sa BGMP.
0: Napa-check
2: up na isang medical examination. Ang K5 John yati wala sa sablag sa lawas. Actually dunga niya to tanik inaya si Jerry Lima ka K5 John mo.
0: Amo nang proseso ya eh.
2: Oo.
0: Antes ka ikwan, antes ka isailo. Kinanglan lantaon anay ang imo nga kwan nga ikayong lawas lantaon anay kun anong health mo no health status mo pag fit ka nga ibiyahe kag isaylo then amo na ang kwan ang pagsaylo.
2: Yes, ka-K5 John. Actually, ang background ni by the way sang iyang kaso yan ni rape ka-K5 John no. Sang last week lang isang June siya gin reklamo kag nadakpan man siya gilayon.
0: Ay si so ang iya nga ginhimuslan ano ni baka.
2: Sa info ang timbang sang iya nga tiyo kay Five John.
0: Timbang ka tiyo niyang binakol ya tuntugid. Timbang ka tiyo niya ginakuha niya gali ya ginakuha niya man na tinatira ya man te nagreklamo ang timbang.
2: Yes kay Five John.
0: Okay. So pagdala sa iya to sa may health clinic, bawa ka taas gali ni sang likod nga porsyon sang health clinic, nilumpat yan iya nga magsuo. Kaigo ang lawas yan sa may bintana na sang CR
2: dapat
0: nga.
2: Dapat square actually ang bintana yan na K5 John. Medyo madako-dako man actually mo. For example, duha ka lawas ko, kaigo. Kaigo man to siya kay ni manggit siya mo naka
0: hindi mo sa dako.
2: Dako. Malamid yung belt na to sa.
0: Dako-dako, gimang gali, pwede

0: basta makasuhot, base sa mga buho ni, basta makasuhot kuno ulo mo, igon na patilawas mo mong.
1: Laban-laban gini, basta mag-una ang ulo, lusot na ng bilog lawas.
0: Lusot na ng bilog lawas, basta makauna lang ang ulo. So muna ginagyan niya gali, tapos lumumpat sa salikod, tapos nandalagan siya. Pagkanto sa din sa nagdiritso ko no sa na interview mo partes pag kunin nadakpan na siya din sa kuno diritso din sa nanago
1: dito sa kaki five John sa Kangkungan.
0: Tangkungan?
1: Oo, sa Tangkungan siya mo arab lang ang lawas siya naga sabay man sa paglutaw-lutaw to sa mga tangkong ulo ya lang galusot.
0: Sa diin nga lugar, ano nga barangay?
1: Sa Poblacion East, kaki 5 John.
0: So lapit mala na sa may sulad?
1: Lapit lang man sa may sentro. Doon na lakton, pwede man lakton kay 5 John.
0: Lumumpat gali sa may tangkungan ka magsalom-salom to.
1: Amogid ang description niya kay ulo, yan lang ka, ano mo, ganun taos babaw mo, kung makita, gatika-tika.
0: O, kung makita yan nga may mga tao, salop siya.
1: Yes, ba? Sige, Five John, o galing, tawag na, no?
0: Tapos
1: may mga nakakita sa iya, mga bystanders.
0: Nga, toto siya.
1: Kati ang iya, bala nga tela na bala, doon na nakita nilang porsyon sa posas.
0: Oh.
1: Kati Five John, that is why nga may nakatudlo, nga tiya to, may naglabay, dari nga lalaking, and may nakaposas, may siya kaina.
0: So, mo to nga ginasunod siya aton nga mga pulis. Nalagyo sa sang-aga, ano oras na nadakpan?
1: Actually, ang mga around 3 ka oras, no? Kay mga natabo atong pagpalagyoya, mga grabanta, alas 11 sang aga, nadakpan siya sa mga otoridad natong dress ng Poblacion East, mga around last 2, kaki 5 June, no? Kagti, actually, supposedly, tigin dulong na nila mantani sa BGMP pututan para i-transfer o galing kinakitaan siya sa mga gas-gas kaki 5 John tungod man sa pagpalagyo yato kag pagkamangkamang to sa may tangkungan. Kinang landliwat sang medical examination para ma-check kung clear kaki 5 John.
0: Ti pa-examine naman sa liwat, ti ara yes. ara naman sa subong sa prisuhan naman sang uton.
1: Ara naman siya sa may prisuhan sang uton.
0: Kagat
1: based information yati do wala sa Blamayo katulog the day before. Kati sa iluhon siya sa BGMP mo basi ka overthink siya kung ano tong matabo dito sa iya. Kasi syempre yung usually mga istorya bala sa kuno sa ilo kana sa BGMP kaki 5 Jonah na kulukulbaan na to siya sang iya nga mangin kapalaran.
0: Sa din sa idalon nga BGMP o sa pututan.
1: Sa pututan.
0: Pututan hindi sa may ungka.
1: Pututan, kay 5 John.
0: Sa pututan.
1: Butok-butok na dabi sa may ungka mo.
0: Oo, ate. Kung dito sa pututan, ate, preparahan niya gini. Dalagi sa sang pumada. Kaya kinanglano na tong pumada para mag, kwan, para nga maghining gawang buhok niya.
1: O, kagati.
0: Kapin pa nga daan. Kapin pangadaan nga ang kaso niya, rape, abaw, paborito, ka mga priso.
1: Sila sa mga priso. Mabala mo, nagali kaso mo, anong sasko ka to gali, ha?
0: Oh, sila sa mga priso niya, rape, gali kaso mo, nang balbal ka. Sila nga tuwad. kay butangan ta pumada. Tapos ang muna guru, iya ginapaminsan, iya ba ano alay matabo sa akong itong natukutuman? Ba, siya ihan ko ni Moon ko nila ko itong, Moon nila ko itong, kwan nga, girlfriend.
1: Actually, ang muna kaki 5 June, no? Bilang part sa due process, mga yuano sang paathag, ang mga nag-escort niya sa iya nga mga polis, no? Kaki 5 June. Actually, sang nagpangiinis siya, based sa information, doon ginlakan niya man mo lang ZR, kasi may nagabantay man sagwa, ano? Kag nakabati isang paglagpok mo, ang aton siya rin nga kapulisan or ang polis nga nag-escort sa iya, most probably, amuna to siya, ang paglumpat niya na pala, no? Sa bintana, lusot to siya sa duta, sa may alikod, no? Sa nga CR. Ginahulat na lang ang explanation sa nga ining duha, no? Ka mga polis. Kaya actually, ang isa, ginabantayan niya, ang nga-escort niya, gidya, si Jerry Lima, kag ang isa naman, amo ni si alias Ronron, kaki 5 June.
0: Ti si Jerry Lima niya, inog-transfer man niya sa pututan to?
1: Na-transfer na siya, kay bihim siya, siya kay ina.
0: Ato na to si Jerry Lima, gali?
1: Yes.
0: Madumduman sa mga tagpalaman, ti si Jerry Lima, amo ni siya nagpatay, blatos malam sa may...
1: Sa 89 anos, sa may ano ah.
0: Sa may
1: Tabuk Suba.
0: Tabuk Suba sa La Paz. Tapos yes. amo man siya ang gin-entrap nga may granada nga ang mga pulis nagdinalagan.
1: Ano to, madumduman mo kay Pipe John, ano to ganyan singit nila to?
0: Ay, puta granada. Dinalagan ng mga pulis. Amo na siya, si Jerry Lima. Amo galing ng upod sang rapist. Ngani nga, idaloon galitani to. Galing siya yan na lagyo. Tapos Jerry Lima, yawin lagyo.
1: Why siya yung nagpalagyo? Tiyamakon mo ang kaso na lang kayo natin, rape, may rape. Iyaya, murder, to iyaya kaso kay Kipay John. Pero kayo na si Jerry Lima, kano, ano ah, nag-cooperar man kay Kipay John. Kasi si Jerry Lima, bikagin na na siya preso kay Kipay John.
0: Okay, ate, sige ah. So, mayo kayo nadakpan man dayon sa ton yung mga pulis. Kung wala, aba, para mungol kay kaduwag pulis ng escort eh. Tingala ko kina nga siling ko, kwa na, inang insakto ginang balita, bado tagu-taguon patani ka uton pulis.
1: Taron mo kay,
0: ano, makay konfirmado gin mo, siling ko sigurado gini, confirm gini, kaya ang naghatag sa akong sa balita, mismo, dra mismo sa klinik, gista, gaw bra. Sa klinik mismo, gaw bra mong. Oh, liya, sir, naglagyan, nalagyo na sir isa ka priso, nagpa-kwandyo, nagpa-check up. Ah, nagpalagyo, halin sa rural health clinic, din lagyo siya. Eh, sigurado, giko, nga mo, gina may natutuon, ginang balita, o, tikita mo, insakto, ginman. Galing nga, may lang gani, kaya nadakpanda yun.
1: Ah, mo, gina kakipay ba, John, hindi, kramaal, taneng, yun nag-export, on asa subong wala na dakpan pero mayo na mga round to 3 hours man nga pangita ay dira lang siya bisa kang kungan nang managpanago mo wala man so siya bi nagpalapit sa pamilya ko nagpangayo sang tabang actually sa dugang naton diri nga balita ka K5 John dito sa may area sa barangay Hagimitan sa may siyudad sang Pasi di may natabo dito no nga pagpangransak ang ginransak isa ini siya ka Changi pero medyo madako-dako naman niya Changi kay K5 John kag ini no natabo based sa CCTV last just sang kagabi July 14 no natabo nga ginsulod gid sila dra sang ining minor de edad 17 years old nga si Alias Toto nga naga atinir no malapit lang man sa inang barangay kay K5 John base diri sa investigation sang Pasig City Police Station dumaro na 7 na no sang aga na discover sang tag-iya sang Changi nga tigin ransak na kay ang ilang likod nga porsyon sang ilang aportahan or di, ang sa back door nila kay K5 John at may damage na ang inang area no kag base man diri sa CCTV sang kapulisan or sa balay kaki or sa Changi nga ni Kaki Five John nga tinaglabay sa ato panginig minor nga suspect kag tigin kakasya balang astil matting nga nabutang dara para makalusot siya Kaki Five John actually ang ginkuha yan ang man gid ni is ang cash no mga around 65,000 kay supposedly ibayad bala ni sang tagiasang Changi sa tawag na no agent or ahente ni bala sa mga sigarilyo kay medyo dako-dako man nila nga Changi kag aside sa mga kwarta wala naman yan natandog no ang iban nga mga balaligya api baling gitugan target gid is ang atong cash kay K5 John tina natultulan man ang ining minor nga suspect atungod man niya sa mga CCTV footages kay timathag man bala no iya sining na itsura sa kuha iya sa CCTV footage sa Changi mismo. No? Tekag sa karon, yara na siya sa kustudiya sang aton sini ng mga otoridad ka K5 John.
0: Ate, ang kwarta na bawi, why?
1: Yes, ka K5 John, based sa information na may porosyon, kagta mo pa na, no, gina-check paliwat further sa aton sini ng PNP kung intact sa gihapon ang ining kwarta K5 John.
0: Tuntong bata, no? This is, pila edad dyan? 16 anyos?
1: 17.
0: Te,
1: anong... Siya na lang tari ka tuig mo, maglegal.
0: Anong purpose niya yung nangawat siya? Anong purpose siya?
1: E wala yung man yung disclose ka kay Five John.
0: Gagamit, kwan? Gagamit illegal nga druga, why?
1: Te, amo pa na ka kay Five John, wala man yung disclose man sing ining minor ang regarding no sa amo ning mga butang pero amo na no base man diri sa pulis wala man nila ginadula ang posibilidad nga may iban pa nga mga lookout o kun tao sa palibot nga nag
0: bot silingon may upod siya
1: kun siya baya bala
0: base may upod siya
1: oh kay ambal pa ganin diri sang pulis nga ti tawag na no hindi man ay mangisog kun wala sa upod kaki paiba John.
0: Okay, sige.
1: By the way, no, po daton diri sa patrol, si Kaki 5 Rina Lindo rin, Kaki 5 Jason Talaron. By the way, nagapamati ko dira sa ato na si Mami Immaculate, kag si Sir Cliff Acosta dira sa may La Paz area, kag dira man, no, sa mga call center agents ka nagatambay dira sa ila. Sa Rizalapus, si Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, si Titaray na Mapa, kag si Ma'am Veronica, nga nagayuhum-yuhum, gidira sa Subong. Kag para sa report, ako naman si Kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
0: Nabatean mga K5 report, kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo na kadalas sa itong oras 27 minutos na kaligat sa alas 9. Ang mga balita ang irabatan ng builog man nga nadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix, nagakafe ka na kang naga-detox ka pa. Kaga subuman, ginadulong man sa inyo sa kalwan sa Extend Food Supplement for Men. Mga ka-K5, may makaklabo was ka nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa aton sininga lawas. Kag wala labot, sina mga ka-K5 nagapanami sa aton sininga blood circulation. Sa ilo kita sa mga balita na nagikan sa iban pa naton ng mga K5 reporters. Check na to ang mga detalye sa mga balita nagikan naman kay K5 Karen Badilla. Ni may kang tanan sa report nga ang tumandok sang alimudyan nga si Brigadier General Joey Iscanillas, ang bag-o nga division commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Ati mayo kay taga-alimudyan. Aton taga-aton gid ini. Yari mga detalye mga K5 sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report, standby.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon report.
0: Go ahead K5 Karen.
3: K5 June, formal na nga nagpungko bilang bagong division commander sang infantry o konsang 3rd Infantry Brigade o konsang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army, si Brigadier General Joey S. Canelias. Inikadungan sa ginpatigayon nga change of command and retirement ceremony sa Hamindan Capiz para kay Major General Michael Samson nga gintalusan ni S. Canelias subong nga adlaw K5 June, no, July 15. Nahibaluan nga si S. Canelias ang tumandok sang Alimudyan Iloilo sa Dinangin Brigade Commander inisadto sa Negros Oriental kag Armed Forces of the Philippines Joint Task Force dito naman niya sa Cebu. Samtang ginpasalamatan naman sang Philippine Army si Samson bangod nga masobra tatlo ka dekada sining pagserbisyo sa pungsod Pilipinas K5 June para ya sa kahilwayan kag kalinungan. Nahibaluan nga si Samson taga Bacolod City gid ini siya kag kabahin sang Sam Bisig Class of 1991 sang Philippine Military Academy K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Katapusan naton nga balita mga ka-K5, nagikan naman kay ka-K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Ini may kang tanan sa sining pagpanawagan karon ni Councilor Sidfrey Cabaluna sa mga traffic law enforcement agencies nga kilalahon ang mga nagkarira kag pangpinahan dira sa may dalan sa diversion road. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon report.
0: Go ahead K5 Jenny.
4: K5 June, nagapanawagan si Councilor Sedfrey Cabaluna ang Committee on Transportation sa mga traffic law enforcement agencies nga kilalahanon o kung i-identify gid ang mga drivers sa motorsiklo nga nagkarera sa diversion road sa Barangay Dugon A. Haros. No, sa konsehal nga dapat mapinahan na K5 June ang mga nagpakarera bangod sa kadamo sa ilagin bayolar nga local kag national rules. Nakipa diri ang overspeeding, reckless driving kag iban pa. Lugma sa natungdan nga manabati K5 June ang mga drivers sagod mag-serve election ini kag hindi na masulit ang natabo. Samtang ka K5 June natalana ang magpasala sa ordinansa nga nagatuyo nga paghatag sa ng mataas nga penalidad kag mas strict nga pagpatuman sa road ordinances kag regulations sa mga specific nga traffic zones. Kag ini nga balita ang nadulon sa inyo sa DTX Cofamex, nakakapikana na ka detox kapa report ng gikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Langalan na kita, Chimpo. Di sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5. See you tomorrow. Same time, same station. Sa ngala sa bilong nga, pwede sa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5, June Alojado Kapulo. At para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: K5 News FM.
7: 88.7
6: Champion.
8: The best radio station.
7: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Yo, what's up? Baby, let's go.
1: K5 Night Drive. Night Drive. K5 Night Drive.
2: Number one means you're always on top. You're number one radio.
3: Kampion.
4: Ifri Bio.
5: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. O mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: available now.
0: Gadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrebi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasing!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligat,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kag kontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
17: masaligat,
18: epektibo.
17: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
20: Ang PCO
4: yung may D3.
20: Mga butika
4: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
20: Ang PCO
4: yung may D3.
20: Mga butika
4: D3 Bio with PCO.
22: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
20: Ang PCO
4: yung may D3.
20: Mga butika
4: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
20: Ang PCO
4: yung may D3.
20: Mga butika.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag DTX 500 ka.
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DTX 500 ka na.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: garantisado,
18: epektibo.
17: Aramis
18: DTX 500.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
26: Yo, yo, yo!

0: Gulan sa K-Fan.
1: Barda Gulan now! Barda Gulan!
2: Kaupod si Macho Kulit.
3: Yeah, yeah, yeah!
0: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
3: Sadya sa inyo.
0: Barda Gulan sa K-Fan.
4: Barda Gulan sa K-Fan.
2: Barda Gulan sa K-Fan. Kaupod si Macho Kulit.
4: Ang okay.

0: Pag na, Maxi na dieta.
1: Kadam mo sa problema everyday, pero mag-bar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
2: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
3: Sweet-sweet ka sa ko. Ano ni Iban ka man galing?
4: Hala ka pamantay sang Iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
6: Macho Kulit.
7: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
7: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
8: Ay,
7: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa ka dugdug again.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan sa K5!

0: ga igu agusok ko ga. Sa mga gabi mga kaka-K5, bayad ayaw niya gabi Western Visayas, Luzon, Visayas, and Mindanao, nakatutok na. Share the live mga kaka-K5 sa aton nga fanatics, defender ni Macho Colette, share the live. Kaya na kita subong 78 viewers, law-law how, gusto ko maka 100 kita subong. Share the live sa talang yung mga alpombra, mga... Nagabaligyas ang ilang alawas ng tag 200 mayong gabi sa inyo. Katanan man mga dlagko ilong. Dako bibig. Mayong gabi! Sa mga kawitan da, sa mga Macau ha, sa mga Macauat. Hindi ka mo anay magwa subong alas dos na ka magwa sa aga para hindi ka mo madakpan. Subong, may guest kita, halin ini sila sa hulo-sulo. Makaupod nato ng aton yung mga partner, yung isa ni kababae yung nagapang-bot-bot ini. Ang isa naman naton nga upod, nga taga-lalaki, taga-Hima Mailand. Mahibaloon naton karon kung ano nga crisis na nag-aabot sila pagpangabuhin. Kung may gusto ka mo ipapakot, subong ipapakot nyo na. Kay karon mahigop naman kita sang sabaw ni Matt Chocolate. Ari ng akon kaopdangan. Ang akon ng mga karancho subong, mayong gabi sa inyong aduwa. I-on microphone.
1: Mayong gabi.
0: Wow, tingog pa lang. Duga ubra na sa hollow blocks ba? Ang lalaki naman mayong gabi sa imununoy.
2: Maayong gabi.
0: Bonggang tingog the law student. Masadyang kagabihon naton mga kaka-K5. Kay upod naton si Tuto kag si Inday. Hambal ni Tuto, I have two eggs, the left and the right. The center is long, the hair is kulong. Tapos ang kanta naman ni Inday, I have two... Sa dibdib, mayroon dalawang bukid. Tapos ang kanta ni Inday. Sa dibdib, mayroon dalawang pasas. Sa pasas, mayroon lumalabas. Ano yan? Edi gata. Batamyaw na kita!

0: sa 146 viewers na to. Ngayong gabi, mga saprat, ngini sila tanan-tanan. Oh, halina na sa kayo, Buknoy, Buknoy. Tamyawang imo nga mga kapamilya, ang ipakulong mo ang imo nga buhok. Okay, dali. Oh, Buknoy.
1: Shout out sa tanan niya nagapamati. Dara sa bahin sang norte.
0: Madun legal council ang tingog, buyaya. Oh, tinapagin ang imo nga itamyaw, Buknoy.
1: Sa ako niya mga pamilya, patyan nyo lang anay ko. Hindi ka mo anay mamati.
0: Pamatian na naman si Marites nga bago paps mo.
2: Mayong gabi sa tanan. Kaya sa mga tagpalamati, sige, pamati na lang.
0: Hey, kanami, bala infernas ang imo, bala tingog Marites. Kanami, bala.
2: Ikaw sa kana impress gid si DJ Matcha ko.
0: Kung ikaw bala nag-ubo-ubo ka, nag-barukoy, mag-inom sa DTX 500. Kung duwa ka DTX, DTX 1000. Kung mag-apa ka DTX, bibok no, ano na sa DTX, ano?
1: DTX
0: 4,000.
2: At 2,000? 2,000
0: lang po. Mga K5, ready na bala ka mo magkaon, magtilaw sang luto ni Matchokolet? Ready na! Sa gusto na magtilaw, itawag yun ang inyo, gusto itawag sa mga gabi kay maluto kita sang lulutoon ni Matchokolet. Ano imo nga paborito, Buknoy nga sudan? Na may sabaw.
1: Tinula.
0: Tinula, ba? May caller kita sa line number 2. Diri sa akong nga K5, Andre, may nagatawag. Sa K5, hello, mayong gabi. Hello? Hello, mayong gabi. To?
3: Mayong gabi, machokole.
0: Ay, lalaki. May pangadlay ka wala? Hello?
3: Hello?
0: Ay, ano siya yung man? Anong napitipiting mo daplangga? Ari ba na si Buknoy, Buknoy? Oh, isa diha sa sinungalan. Interviewhan nyo siya, okay?
1: Hello?
0: The operator sa iliko pa. Oh, sige. Itamyawa. Ay, isuriyaha sa gwapo.
1: Ano ang imo pangalan?
0: Wow. Oh. Oh, ano ka na imo ngalan? Hello, gali kay Vermil dyan, mayong gabi. Ano ka na imo ngalan, gwapo?
3: Si Dako lang ah.
0: Sino ngalan mo?
3: Si Dako lang ah.
0: Dako ano?
2: Dako ano?
0: Dako ano? May title ako sa imo kay Dako imo ngalan. Ang imo nga title is The Coffee Choice. No? Taga din ikaw, Dako!
3: Taga Bilya sa Dure. Taga Chocolate. Taga,
0: pila ano imo height?
3: 5'9".
0: Uy, Dako daw, notice of disconnection! No? Abi, Marites, ikaw Marites sa... Ikaw may Marites na bala sa Dako. Gabi?
2: Dako?
0: Nga nga!
2: Nga nga!
0: Diba ko dupla? Iwata! Ikaw ba, Dako, gusto mo na maghigap sang sabaw ni Matchokolet? Ready ka na bala magkaon sang luto ni Matchokolet, Dako?
3: Ready na!
0: Alright! Okay, maluto kami subong sang ano ah, sang linaga. Oh, ano ingredients nato an Buknoy kag Marites sa linaga?
2: Sa linaga syempre siguro depende man sa ila no. Kis ababoy or digani baka. Oh, and dapat may ara gid nga repolyo.
0: Sige. Butang naton baboy, ha? Kakaon ka baboy wala. Ano gusto mo, baboy, baka o kon pabo? Oh. Ano? Paka? Ano yung mo gusto? Ano yung mo gusto?
3: Baka.
0: Baka. Eh kung wala kami baka, tulabong imo, ilunod namon. Ilo kay nanay Nenfa. Okay. Butangan namon sang kutitot nga katumbal. Okay, lugayan na, Buknoy. Lugayan. Lugayan, lugayan nga ton. yung gaka-tsura doon, aboy-aboy. Okay. Ikaw na, tawga sa dako. Tawga.
2: Dako.
0: Tapos tawgon mo sa Marites. Sa Marites nga lang niya. Okay. Dako. Go. Tawga sa.
2: Dako.
3: Marcos.
2: Hello.
0: Marites niya nga lang. Liwat-liwat ha. Tapos mambalbi si Marites nga dako. Masabat ka. Marites. Masabat si Marites. Nga. Tapos ikaw. Okay, ready. Marites, ihataw na ang pagluto.
2: Dako.
3: Marites.
2: Nga.
0: Okay, butangan na mo ni Marites at ni Buknoy sang kutitot nga katumbal. Siyempre makahang na. Kagpakanon ka na namon sang repolyo, ha? Lantaho namon kung paano ka mag-usang sang repolyo.com.ph care nga ginahuga sa Pokemon. Okay. Ikaw na naman, Buknoy. Dako. Go.
1: Dako.
3: Buknoy.
1: Nga.
0: Kag-usa nga ang repolyo. Ay, ano naman?
2: May isang sabi.
0: Yung nagpabulibard kay Imo. Pagbulibard, paghunos, peanut butter. Okay, level 3 na kita, Buknoy. Namiyama, may feelings man bala. Paano na yung makabatsag si Buknoy? Sa paano na siya kung kapa-autograph ka ron? Dapat ibonggahon, gitbongga bilya. May nag-comment, diba, galing ang mga bastos kita ka noon. Git-erase mo man. Oy, kung sino ka man, Imoya, dirty-minded kay Imoya, yaya. Istoryahada ang Imo nga utok. Tsura mo daw, tanki di gira. Hello, galing sa 180 viewers natin. Damo-damo. Sa mga, naghilaw galing kay Milita Corpus. Machoklet, ignore na sila ang mga baho sila duta. Correct. Baho sila likod, baho bibig. Okay, Buknoy. Ako bala manami, ha? Dako. Ay, did ear? Liwat.
2: FB 10.
0: Taga Bungol Gimbal ka. Liwat, okay. Dako. Dako.
3: Ay, abo ko ko.
0: Dako pa. Liwat. Ambal ka dako, matsokolate amo na ha. Sige, go. Dako.
3: Dako. Ole.
0: Matsok ulit, tawgon ko, imo nga lang, tawag mo man! Ay! Langka, ganilunod sa tinula! Okay, liwat, dako!
3: Wait, matsok ulit?
0: Nga kag-usanga nga may dala pagtigab! Go! Ay! Ay! Eswaan! Ambal ni attorney, kinami isang inyong mga common denominator. Yes! Kakaon kami common sense. Okay. Grabe, good. Dako! Feeling mo guwapa man si Marites?
3: Siguro.
0: Alright. Feeling mo do mga Laila de Lima ang muak? Hello, galisa kaya Papa ni JC Miguel sa fishing port. Nagapamati sila subong sa aton. Salamat, kid guwapo. May gusto kay Tamyamon?
3: Wala man gusto ulit ah.
0: Sige. Salamat, kid guwapo. Bye-bye. All right, mau grabi. Alright! Sa mga ka-friendship natin nga nagatutok niya po, tinasadyahan man ka mga duwa?
2: Ako personally, kaki 5 matte chocolate, I'm so happy. Well, di man ganada.
0: Grabe ko dyan yun. Kanami, isang imo hambala nun from Marites verse 2 equals 5. Okay, may caller pagkikita. Baba, isa na yung kabay pa nga babae naman ang caller. Tama yung gabi. Hello?
4: Hot chocolate.
0: Ay, abo. Puro mga lalaki, mga kugeng. Sinungalan?
4: Si Ila.
0: Ila. Ila bayo, ilalaba, ilaba, ila kaon, ila man usang. Anong ngalan mo, Ila Langged?
4: Ila Lason.
0: Ilaga, guru. May istorya sa imo si Marites. Sexy ni siya nga babahi. Wala siya kaagi vulcanizing shop. Okay? Oh, sige. Okay. Marites, istoryahang aton nga giyasalin sa Vietnam. Oh.
2: Hi.
4: Hello.
0: Wow.
2: Panyapon ka na?
4: Wala pa eh. Pakanon mo ko. Oh.
0: Wow!
2: Ano, ano gid na nga gusto nga ipakaon aw?
0: Oo.
4: Kung ano gusto mo yatag sa ko na.
0: Okay, pilian ta kami ara sila potassium with dilis. monarchy with spicy sauce, ha? Ano sa imo be?
4: Potassium lang ah, namit-namit.
0: Potassium lang. Hambal ni Dion, no? Hello kay Marites sa Gabok Noy International School. Mamongga. O oh, sige, si Boknoy naman mag-aistorya siya sa imo kasi siyempre mamngayo siya tanibulig sa imo kaya ang kilala yung balanga kontra yung nagtaliwan na. Oh. Anong ala niya galiliwat ni? Ila.
1: Ila?
4: Ila.
1: Hello, Ila.
4: Hello.
1: Mangayo ko tanibulig?
0: Oo.
4: Ano kaya kung maibulig si mo?
0: Balan mo, Ila. Ang natabo kay Boknoy, isa ka adlaw gin himuslan siya sang iya nga kilala. Hindi siya tani gusto. Pero danamian man siya. Kabalo-kabalo natabo sa iya Ilay. Nawasag ang iya nga boulevard and broken dreams. Eh. Oh, may pabangkot kasi kay Boknoy sa diha siya kung gwapo siya. Ano ni Churaya, oh.
1: Ila, pwede ni mo
4: ma... Ano mayaman?
1: Pwede ni mo ma-describe ang imo'y tsura?
0: Ba?
4: Maputi.
0: Ba?
4: Matangos ang ilong.
0: Ba?
4: Nami ang lips.
0: Mm-hmm.
4: Dako lawas.
0: Mm-hmm.
4: Damo gold?
0: Damo gold? Wow! Tapos?
4: Damo ka rin, kid.
0: Okay, ready ka na bala maghigop sa sabaw ni Matt Chocolate?
4: Ready na.
0: Ready na. Alright! Ella ha? 1, 2, 3, go!
2: Ella?
4: Pa Chocolate?
0: Nga-nga!
4: Ah!
0: Wow! Gara-gara-gara! O, ikaw na Marites, ugpon! Ihungitan niya kasang pata, dapat usangon mo nga may feelings, ha? Gamamo ka gina. Okay, Marites, do the honor!
2: Ari na kay, hungitan ta na ikaw sang pata.
0: Ella? Tawag na yung Ella?
2: Ella? Ari na kay...
0: Ha? Pasabta siya, Nay. Go!
2: Ila?
4: Ano?
0: Hindi tawagwa siya Marites. Go!
4: Marites? Ano?
2: Ari na kay... Pakanunta na ikaw sang pata.
0: Nga-nga.
2: Sige.
4: Nga-nga. Ah!
0: Usanga, usanga, usanga, usanga.
2: Usanga,
4: usanga. Ay!
0: Alor ko na, may bala sa imo palangga. O, ikaw na, Boknoy, pakanala sa sampata, tapos may tig-ab sa punta. Ready, go!
1: Ella?
4: Ha?
0: Boknoy, sabtom sa Boknoy.
4: Boknoy?
0: Diba't Ella?
4: Boknoy?
1: Ella.
4: Buknoy.
0: Nganga.
1: Nganga.
0: Kagkan. Ah. Kag may tigab sa ulihi. Go.
4: Ah.
0: Isa pag ini sa pag tatlo ka dapat may feelings. Go.
4: Buknoy.
1: Ella.
4: Ah. Buknoy.
1: Nganga.
0: Si Buknoy naman may pangangahabi to. Ikaw naman, ito, ikaw, Ella, abala sa Buknoy. Ngangalan tahon tabi. O paano magganga si Buknoy? O Ella, go!
4: Ella?
0: Ah, Buknoy! Mungalan! Hindi mo tawagan! Okay, liwataw ka sa Buknoy! Oh, go!
4: Buknoy? Buknoy?
1: Oh. Ella?
0: Ambalas ang nga-nga!
4: Nga-nga? Ah!
0: Nga-nga ka ano? Oh, ikaw Buknoy nga-nga! Na! Oh, great na ah! Oh, great na, Ella, go! Ella?
4: Basta kulit?
0: Oh, great na, grow.
4: Kulit?
0: Great na! Great na yung friends, dali, great na, go.
4: Gina-great ko na pamati sa fishing port sa buong da. Sino? Maubos ang inyong isda nga kangigi.
0: Oh, sino nga lang sa yeah. Ginapagtamnya mo na sa fishing port?
4: Oh. Si Jomare, si Toto, si Cherelin, si Nobe, si John, si Kyra, si Nolanda.
0: Oh, si Nolanda. Salamat, yeah. Gid Ella. Bye-bye.
4: Salamat, Macho Chocolate.
0: Bye-bye. Magabalik! Ako si Macho Chocolate the Boy Goody C.
2: Marites.
1: And Buknoy.
0: Diri sa Bar Dagulan sa Kaifa.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
0: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
0: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tagtilo ang atay.
0: Happy kanunay.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
12: Kaga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Kag nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
0: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
2: Gano ko mo da? Alas 10:42 na. And this time check is brought to us by Extend Food Supplement for Men. Kung nagaloy-loy ang imo, naturutot imni sang Extend Food Supplement for Men. Isa lang ka pindot biswit dayon. Pero sa mga babae, hindi ko mag-inom-inom niya. Base atudlo nyo magtindog. Mabudlang. So mga gabi mga kaka-K5, ari naman kita sa aton nga palatuntunan. Madrama naman kami. Kati yung mga upo, kundi mga maskom, ni kag mga maalam ni sila. Before kita magdrama mga kaka-K5, patamyahon tanay si Buknoy kag si Marites. Oh, Buknoy kag Marites, tamyaw.
3: Hello, hello, hello sa mga pamilya ko nga nagapamati. Sige lang, hindi nyo man ako kilala.
2: Oh. Tapos. Oh, Buknoy. Ah, Buknoy, greet ah.
9: Mayang gabi sa atin mga tagpalamati.
2: Amo lang na.
15: Shy type.
2: Shy type si Tuto ba? Oh? De, kamusta ka mo nga duwa? Nakapanyapo na ka mo?
3: Ako ka DJ Matt Chocolate. Kapanyapo na ko ya. Bisan, alam mo yun, timpano po ko nagkaon para mapreparahan gid ini. Wow. Ala, anyway, gini.
2: Pero ka nami, balas ang tingo mo, kabay pa sa plakad na maging DJ ka naman. Kaya dugod-dugay-dugod ang mga DJs mo nagamat-amat, papas na. Oo.
3: Sige, i-manifest natin yan.
2: Correct. Oh. Dapat, pero make it ka mo sa... O, tayo mag-DJ ka gidya, ma'am. Kaya nami, bagay gidya sa imo mag-DJ.
3: Thank you.
2: Kanami, gidya. Okay, so mga gabi, mga kaka-K5, may color na kita. Wala pa gani, may color na naman kita. Mayong gabi! Hello? Ay, mayong gabi!
19: Hello?
2: Ay, aba mo nga. Okay, mayong gabi, what is your name?
19: Si Camille na Chocolate.
2: Camille?
19: Yeah.
2: Camille Bugtol. Camille, taga din ikaw.
19: Taga Kalaparan,
2: Chocolate. Kalaparan? Bongga. Si Camille, may banana?
19: Wala pa, Chocolate.
2: Diga pa, ano ka lang niya, Bi?
19: Gapauris, Chocolate.
2: Gapauris! Kung ginauris ikaw, gaano ikaw, gaano ka na, Bi?
19: Chocolate, di pili nagapangalipay, Chocolate, eh.
2: Ano na bing sound mo, dahil kung gapangalipay, kami kapalakpak ikaw?
19: Wala, nag-ano, Chocolate.
2: Gaano?
19: Nag-ugay-ugay ko.
2: Oh, mamangkot si Buknoy sa imo. Oh, bag-o pa ni si Buknoy namon. Guwapo. 5'9 ang height ko. Buknoy, sorry ha si, Mar- si, ano, si ngalan mong liwat ka ni man? Si Miguel. Hello? Camille? Camille? Kung mga pigado, ka mo ba nagay ka mo tawag, di ba lang? Wala ka mo load! Load na lang. Hala si Raya, pananawag di rin. Tapos 2-4 seconds lang ang istoryahan kay mga FB10 na mong inyo. O ano ba yung mahambal mo, Bimarites, B?
3: Dapat hindi ka mo magpa-load sang FB10. Dapat uh-huh. Saya all FB 99.
2: Guapa?
19: Yes, Chocolate.
2: Guapa, wow. Kagin man ang masiguram do pasirit. Describe yourself, big girl.
19: Langel na Chocolate.
2: Ay, tanungab lang imo, tingong. Dahil dumindigas stack up nga, turo si Lynn. Oo. Ano imo nga, laliwat? Hello? Guapa?
19: Ay, mata, charot.
2: Sinungalan mo? Hello? Hello? Hello?
19: Yes,
2: sa bakit, hampak ko ang kugo mo ganit ka ron. Kagina ba ako nag-hello, hello, hello? Tapos wala kayo nag-salalalalalalabat.
19: Wow, tatatot mo, Chocolate.
2: At kaya yung cellphone mo si Kike Guro. Oo. Pag 400. Oo. Guapa.
19: Yes, Chocolate.
2: O, kamusta ikaw?
19: Okay, Pito. Alright, machokolet.
2: Ay, grabe. O, interviewhan nyo na asasagi mo ko istorya sa mga mariket. Okay.
9: Maayong gabi, Camille.
19: Salamat yung gabi.
9: Ano ikaw, Subong?
19: Ga-ruig daak. Tapos ka pamati kay machokolet.
2: O, abi ko kakaon ka lampin. O, tapos...
3: Camille, ano nang ginaya ka ni pisang imo nga tingog?
19: Oo, eh.
2: Ginabain mo siya? Ginabain mo imo tingog para magtalom?
19: Hindi man ah. Kinaano ko lang. Ginataktis. I mean,
2: feeling ko, Camille, bala ang height mo 5'1 or 3'2. No? Mga muna nga voice pang 3'2 ni nga height mo. Ikaw na, dahil sa may... Dala lang yan. Ikaw... Hipas! Ikaw na, Day, ang nagalakad sa dalaga, nagakumping-kumping, ay.
19: Ano nga, chocolate?
2: Ikaw na sa ang dotrito ang height?
19: Dotrito ako na height, hindi
2: ah. Ano height mo, be?
19: Siyempre, machocolate, 5'1", 5'5".
2: 5'5" ka? Kuni ang pakta ka, bisang kubal, sang taho. Day! Okay, ready ka na ba na magkaon tang atanga? Kaon pata?
19: Oh,
2: sige. Si Buknoy, tawagon ka ni Buknoy ha. Dapat na minamion mo ang pag. Nga nga kay mahatag ako 1,000 i-Gcash ko dayon sa imo ha.
19: What
2: promise ka na day patay tubang balay mo tagaan da ka 1,000. Okay? Sige. Buknoy, hambala sa, ano nga mo gani, Day? Lampin? Ano nga nan mo?
19: Si Camille.
2: O, Camille, o.
9: Camille?
19: Yes, Buknoy.
9: Nga nga.
19: Oh.
2: Do may guiter ka? Ambas ang fry ko nga abogado, dumabunggo kami sang kadlaw. Tinga ako'y basulon mo. Oh. Ah, sige, next! Ikaw naman na Marites, hambala si Camille.
3: Camille?
19: Yes, Marites?
3: Ari na kay hungiton ta na ikaw sang pata.
2: Oh. Camille, oh. Nga Camille?
3: Camille? Nga.
2: Nami alawiga man baladay. Duga voice lesson ka baladay. Oh, muna baladay liwat liwat go.
3: Camille?
19: Yeah.
3: Ari na kaya humiton ta na ikaw sang pata. Nga nga.
2: Daw ambulansya do huni sa ikag. Camille, tsura mo daw tagok! Oh, sige! Hey, balik na naman, liwata Marites! Si Camille, pakana na sa pata, tapos na nag-tig-ab na siya, ha? Dugay-dugay, good. Go!
3: Camille?
19: Yes, Marites?
3: Ari na kay hungiton ta na ikaw sang pata, nga ginausap mo kag gatig-ab ka. Nga nga!
2: Ay, ano to man? Hindi man to tig... Ano nahulog ka ba sa danan? Liwat, liwat. Laman na ba? Agi nga doon may gasolod. Gidya nga nga, giraffe. Okay, liwat na mi agi ka, Camille. Nga nga, usa nga kag magtig-ab. Go!
3: Camille?
19: Yeah?
3: Nga nga kag usapan na kag magtig-ab. Nga nga!
2: Bound the truth. Grabe ba? Naigo, giniya to tunlan. Okay, Camille, alamian ako sa imo, Camille. Pero hindi ko maghatag 1,000 si imo kung hindi lawig ang imo nga. Dapat lawigon mo siya in 5 seconds. Nga may happy birthday sa puntang... Happy birthday! Ah, sige, ready nga! kantada yun! Holiday go! Nga nga! Ano lang ka? Sige na taga, anta ka na isa kalibo, i-Gcash ko dahi ha?
19: Yes, ma, chocolate
2: ano,
19: na lang ma.
2: Ayaw mo ni number, ang 09?
19: Yes, ma, chocolate.
2: Ang punta. Sige, kung naludanta na ka, kung malud, balik ka ditawag na yun sa akin na kay para ko nabaton mo na ha?
19: Oh, ma, chocolate.
2: Luoga, tutunlan mo, anay, dahi. Bye-bye! Bogorabi, ito na, amigin man sa no. Di ba lang, madam?
3: Malikaw, malingaw ka sa iya. Correct. Pero nga, grabe, ganyan sa kanipis-nipis ang iya nga tingog niya. Cute!
2: Balaan mo ga kaon, tsadaan, buhok. Last caller! Kung mga caller, pakita da. Oh, may caller na naman kita. Kabay pa nga babae na naman. Hello, mayong gabi.
15: Hello, mayong gabi.
2: Uy, guwapo ni Guro. Ikaw na nalabok, no? Ikaw na nalabok na istorya, oh.
9: Hello?
2: Bat?
15: Hello, may gabi.
2: Gwapo. Feeling ko sa call center niya siya ga-obra. Doon, eh, mong latingog, sir, Konami. Doon, duara ba sa mga bingguhan sa periyahan? Oh, sorry, ha, sa Buknoy.
9: Hello, anong imo pangalan?
15: Si Arnolfo.
2: Arnolfo. Doon mga 1986 na siya na bata, mga muling halay niya mo. Ikaw naman Marites, Ria.
3: Arnolfo, ano, or pila? Pila na imo nga edad?
15: 29.
2: Ooh. Nami, ino, gano, nami, igid pang angkor man. Ikaw, Bihambalbi, DTX 500. Gabi?
15: DTX 500.
2: Alo, nami! Sir, hindi ka baligya ka mong mga salakyan second hand, sir? Oh, gusto ni Marites mapakaon. Gusto mo, sir? Ano nga lailiwat ka ni man? Si Arnolfo?
20: Yes, Arnolfo.
2: Arnolfo, gusto mo magtilaw sa luto ni Matt Chocolate?
15: Namit na.
2: Sige. Oh, sige. Marites, istoryahan si Arnolfo.
3: Arnolfo, mayong gabi. Ready ka na ba lang mapakaon sang luto ni Matt Chocolate?
15: Ready na.
2: Ready. Oh, ikaw muna timpla. Butang antas ang ano? Sabaw anay. Pus antas ang kutitot nga katumbal. Butang antas na yun sang balunggay. Nara, iserve na. Oh, ready? Oh, Arnolfo?
3: Arnolfo?
15: Yes?
3: Ari na kay...
2: Ipatilaw namon ang sabaw.
3: Ipatilaw namon ang sabaw. Nga nga.
2: Ari, bakon, pagin, bakon! Bakon, pagin, bakon! Hello, galing sa 174 viewers naton. Oh, next. Butangan to na sa sangkarni, ha? Karni nga ginbakal naton sa supermarket nga 1946 pa niya nakuha sa USA. Pero kagab ilang naluto. Oh, sige. Oh, Marites na minami agad. I-chika-chika ha sa anay.
3: Arnolfo, nagutom ka na bala?
15: Medyo.
3: Abaw, ah, ari na kay...
2: Doon ka namin kay Arnolfo mag-drama.
3: Gano'n,
2: no? Sige, drama ka mo. Sige. Ang title sang drama, Puga Kang. Ah, oh, sige. Ikaw
3: bang,
2: una.
3: Bang.
2: Bang. Ikaw una.
3: Diin ka bala?
15: Sige na.
2: Ari na, putangan tas ang ano ni narration.
3: Oh, sige.
2: Ang problema ni Arnolfo. Dear Papa Dunot, ako po si Arnolfo na Makati City na may problema po ako. Na-inlove po ako kay Marites at binuntis ko siya. Hindi ko alam ang akin uubrahin kasi binuntis ko lang siya at binayaan ko talaga. Itong kwento ni Marites, galit na galit si Marites sa'yo. Go!
1: Ano to? Ano to ginobra mo sa akin? Tuod pala to?
2: Alam mo, Macho Colette, hindi ko sinagot yung galit niya. Depende kasi kung hindi ko na alam, kung hindi ko nabatian, or baka nagchat-chapi lang po ako. Sandali lang po, mga kaibigan. Ulitin natin. Marites, go!
1: Ano to? Ano to? Tuod pala itong ginhimo mo sa akin?
2: Sabat!
15: Ano itong ginobra ko kay wala man?
1: May nabatian ako na hindi ko gid mabaton. Ano ang imo? Mapaliwanag?
15: Tanggapin mo na. Kung anong nangyari.
2: Umiyak talaga si Marites. Sinumbag niya yung tiyan ni Marites kasi buntis siya.
1: Hindi ka ka mapatawad. Arnolfo, tandaan mo ini. 29 anyos nga pero wala ka sang bot.
15: Bahala ka doon.
1: Bahala ka man. Hindi ako sa imo.
2: Mga bahay ka ba ng kuga? Magkulay ka ba sa balikaw?
15: Kung hindi man, eh, ang kugo.
2: Lutot ang kugo? Ano tsura mo dahi? Ang balas ang tsura mo doon. Ano man eh? Balusi. Tsura mo daw. Amala.
1: Tsura mo daw? Bato?
2: Oh, bato. Ano tsura
1: mo? Bato?
2: Balusi. Balusi. Tsura mo bala.
15: Bahay akong ba ang tsura ko doon ang bato. Masa importante buli.
2: Okay, arin ang bato. Buknoy nga nga! Ah. Doon lang ba to? Ako magsigit dar na! Ay, hindi. Ano nga lang pa? Okay! Kanami kanya sa imo, sir. Baka may simple lang ko. Hasta hon ko ginilas dosi mo. Pero dali lang yun. May miga ka na. Kadubagay ka mo ni Marites. Hmm. May miga ka na, Buknoy? Ah, Buknoy? Arnolfo?
15: Ah, wala po man.
2: Ah, wala pa
15: kayo. Gapangita mo man kung bakante pa ina si Marites.
2: Bado balay ba? Bakante ka pa, Marites?
3: Ay, hindi kay study first. Aba.
2: Actually, bago lang niya siya raspa, sir. Bago lang siya raspa.
15: Study first.
2: Oh, study first.
15: Pero by the way man niya, Marites, ang imo nga tingog bala sa nami.
2: Uday, nami tingog mo.
15: Oo, daw ang tik-tik nga kay Ardi Prangkaso.
2: Grabe. Doon ang lugar ang tingog.
3: Nga daw ang imo tingog, doon maradlo ka na.
2: Ang balila, ano kung dako tingog, dako itlog na. So kung nami imo tingog, dako ka man. Salamat kasi mo, gwapo. Basta may gusto ka tamyawon? Mr. Sige.
15: Ginatambyaw ko lang ang mga kilala ko dira sa imo programa.
2: Sige.
15: Mr. Machokulit, ah.
2: Sige. Salamat, kid. Salamat, kid. Kanami sa itong color. Wala ka na itambyaw, Arnolfo?
15: Why itambyaw? Ginatambyaw ko dira ang mga taga Aligri Uton.
2: Madamo nga salamat, Ged!
15: Madamo nga salamat.
2: Thank you. Well, grabe, tingog. Well, mga K5, grabe. Kanami isang mga callers natong subo. Ipadayo na namon ang drama ni Marites kay ni Buknoy. Oh, Buknoy. Ang balon mo si Marites na hindi ni siya magpuli sa balay. Wala pulos nga utot!
21: Marites! Hindi ka na magpuli-puli sa balay, ha? Wala ka pulos ng klasik ka utod!
1: Ano na naman ang ginobra ko, Buknoy?
21: Ikaw na lang purmi ang palangga ni Mama kag ni Papa, ha?
1: Wala ka lang niya kabalo, pero sakto ka gidman. Pero wala ka gihapon kabalo. Kay ako gani ang pinaka-paborito kag wala ka na sang may mahimo.
22: Ay, apo, ano ginakomo ninyo nagagabi na nagainaway pa ka mo?
1: Hindi! Hindi ako gid ang pinaka-paborito!
22: Hindi ka magkabala ka buknoy baklanta ka iPhone 17 Pro Max. Kag ikaw na lang bahala magbayad. Buknoy hang up.
2: Maraming nga salamat mga ka-K5 nato. Nag-enjoy ang tanan nato sa mga programa. Magkasad jagin niya. Well, tonight, hello gini kay Sir Nurlan Kapaw. Tingong itong tik-tik ah. Nakaangay sa trangkaso. Gani kay Rene Miranda. Kay Tristan White. Good evening. Dalatan mo taxi drivers. Nakatutok man sa K5 News FM. We appreciate riding safety of the kids of the Philippines. May ang gabi sa inyo tanan-tanan. Sir, basi may gusto pa kamoy tamiyaw ang dasumong. Madam.
4: Madam, huwag inyo salamat sa tanan niya nagtinera sa ating programa si Diri sa Bardagolan sa K5. Ingat sa kalit.
5: Madam, huwag inyo salamat kagabay pa sa buwas kagas masunod pa nga mga inadlaw mga pumatik. Gihapon ka mo kayo much chocolate and yes, thank you.
2: Madam, mga salamat niya kaya nagpati kita ang bata mapisan sa gamay pagdako, timba. Well, mga ka-K5, buwas naman, the same time, the same stations, only here to favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: May family history ba nakamuhusong diabetes?
26: Mag-DTX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-DTX 500 ka na!
25: DTX 500
26: ang may powerful compound
25: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
26: DTX 500 garantisado,
25: epektibo,
26: aramis mo. DTX 500
2: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
27: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti anhom na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
28: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy nga tay.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo nga tay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
30: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga Resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinaka-kampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
27: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh.
27: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
2: Mm.
27: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
27: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
2: Mm.
27: Garing calls ka na, gatigulang na imo guya.
2: Mm.
27: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 FM championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
10: Bedtime secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
11: Bedtime Secrets
10: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
11: Oh!
10: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking to your favorite radio stations 88.7 K5 News FM. Wednesday edition sa ating program mga ka-K5. Uputin na ban si Madam? Madam Usang ang inyong nga ginausang-usang kung kabibaw. Bisa nagasa ka ang blood pressure ni Madam Usang. Pero sige giyapon bakbak ah. Para sa future, ha ah, diba? Well, sa mga ka-K5 natin nga nagatutok sa buong sa aton. Thank you so much kids. Walang sawa sa pagtutok sa amin. Palanggat nyo gig kami, so palanggat man ka muna mon. Sa mga ka-K5 natin, sa mga taxi drivers, dira sa mga atrium nga nagatutok subo sa aton. Iba nagatulog tambay, dira ba? May mga 24 hours din ang mga fast food chain. So, kulukaon kaon ng kabudaan. Ba, sa una si Macho Kulit, bladong duman ko. After yun na sa una, sang duty, ginahaga, tigig ko na makaon. Di ano kayo, hindi na kami pareho sa oras nga duty, no? So, gahaon siya pera mi, asa nga nagsaka, manangyay nga blood pressure ba? O na, machokolate, along-halong kada, ha? Hindi pa gilangulanguha ang imong nga blood pressure, imong nga cholesterol, ha? Mabud like it. Kasi more friends, pagid na to, yung nagpamati man, dara sa may Bonifacio Drive, Iloilo City. Dira sa more friends pa naton, mga taxi drivers naton, dira sa guwa sa isang hotel. Yan nag-bulubantay-pantay man sa mga Pasayro dila. Nag-enjoy gyapon ang topamati niyo sa amon sa programa ni Matt Chocolate at ni Madam Usang. Wadzi Matt Chocolate pa programa, sa Jagged, no, sa Bardagulan. Pero ako naman yung sa Bedtime Secrets. Well, mga kikifine, pibasaw naman si Madam Usang sa inyong letter. Kabay pa nga makahatag inisang dako nga leksyon sa aton, no? Dear Madam Usang, tagualang ang ngalan ko nga si Jolen. Wow, babahi. Si Jolen, Madam Usang, isa ka housewife lang kati nakapamana ako sang siman. Pero hindi gusto sang nanay sang akon nga bana ako. Natutuod lang akon umagad, de, Madam Usang, akig-akig sa akon kay parang naong nila sa akong pagwapa lang ang naibaluan ko. Sa lako na bala nga napamana ako sa anak ang asawa ako sa ilang bata. Sang ginkasal na kami sang bata niya, Madam Usang, wala dislaga pa na pa. Kaba feel mo na bala nga do kalain sa ambiyento sa lod sang balay. Ako naman, Madam Usang, ang iya nga utod sa ako gibana, tik close kami ya, katik classmate ko siya sa Isakay University. At dito man ko nakilala sa iya nga utod nga lalaki nga nagasakay na subong. Madam Usang, grabe ka pakalain sa akon umagad. Tarantana na lang ginaguba niya ako sa bana ko. May mga kirido ako kuno. Tapos nagalagaw ako sa gabi eh. Madam Usang, grabe kasakit ang nabatsagan ko. Do hindi ko bala mahambal sa kagalingon ko na may mga pariusining mga taho. Kimprangka, kuman ang akon na umagad, kinabalag ko siya ranay, ano ba na ang problema mo sa akon? Do wala man siya nagasabat, Madam Usang, kaghamba niya sa akon, sininga wala lang aalagai ang bata niyo. Ako naman, Madam Usang, siyempre, gusto ko man alagaan eh, ang akong bata. Natural bata ko, alagaan ko na. Pero grabe, gina pang guba niya sa akon. Hasta nag-abot sa point nga ang akon nga bana nagpati sa iya mananay. O sino man kuya bigi asawa, malang ako. Patamus ang grabing away namon sa akon nga bana, kay ginimimuan niya po sa istorya. Pero sa totoo lang, nagkadto sa balay namon niya friend ko, classmate ko man sa school. Sanguna, kagkilala man na isang banako. Ginobrobrahan na kami istorya nga may natabo ko nun sa amon sa tutuwan la pagkaduto sa friend ko nga lalaki. Birth date to. Sang bata ko, pero wala sa'yo ng kato. Nadamo sang taho sa balay, madamusang, pero ako nga ugangan wala ginagkato sa balay. Ginpagwa niya nga may kirido ako. Madamusang subong guba ang akon pamilya. Grabigid ang nabatsagan ko. Ano bala ang dapat kong nahimuon? Pero nag-inform mga akong gabana nga magpuli sa kanon next month, maistoryahanay kami nga duwa. Pero subong ang bana ko, nuduga pangayupan pasensya pero nagilain gid akon buot. Kay pati si nanay yan nag-intra sa amon pagpangabuhi. Diskan washing machine, bayad sa kurinti, bayad sa tubig na intrahan pa sang iya nga iloy. Madamusang kabay pababuligan mo ko sa akon nga problema. Ako si Julian sang Baluarte. Julian, balikan ta ka later on. Mahatag ko advice ya sa iyo. Music kita, anay. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
7: Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Eye Care Go DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akon body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanubo
13: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3
13: yung may Physio.
16: Ang Physio
13: yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
16: Ang D3
13: yung may Physio.
16: Ang Physio
13: yung may D3.
16: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: Bedtime Secret. Bedtime Secret with Madame Wu San.
1: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Some pinning the lives of the Filipino. Mag K5, good evening sa inyo tanan-tanan. How are you? Sa mga suki na ton sa kahangina, ginagatutok permis sa ating program. I'm sure nga, ready ng tanan. Mahatag na ako sa advices. But before that, hello, at least sa mga friends na ton. Dara sa may Dungon B. May gabi sa inyo tanan-tanan. Sa friends mo na ton, dari sa may Ilopez State Haro. Nagatutok man sila subong sa aton. And especially dara sa may Buhon. O Arevalo, may gabi da sa inyo tanan-tanan. Kasi mga taxi drivers na to ang ginagapamati every night sa programa ni Madam Usang. Nag-enjoy gid ako sa mga taxi drivers per me, no? So, syempre, always na nakatutok sa itong program. Kag, salamat gid sa inyo tanan-tanan, bao. Na-appreciate gid yan ni Madam Usang ang inyong kaayo. Kag, thank you so much gid sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. And, sa mga friends man nato, andiri sa may, mausuki natin yung mga friends ha, nga nagatutok subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, Jolene, mahatag si Machocolate kag si Madam Usang sa advice. Gani wala di si Machocolate. Wala rin sa guro, sadya sa jagi guro pag-advise eh. Pero nag-message sa ako, and rin lang yun ha. Hamali Machocolate, ni nga mga muna, ni nga mga muna na nga mga nanay. Indi niya nami, dapat siya kung ginpamana, ginpamana mo ang bata niya, or ginpang-asawa mo ang bata niya, dapat kamo mismo maging good example, hindi yung pag-awayo ng asawa sa inyo nga bata. Oh, ba, grabe, machokolit ba? Adi pa yung from 3974, istoryahon mo sa Julin, kasi explain mo sa iya nga wala kaya ng lalaki. Ginagubaan ka lang sang nanay o sa ugangan mo. Kabudlay, gidman ka damo. Nako na, that's why nakarelate ako. Kaya ako mismo ginaguba mo na po sang ugangan ko sa iyang bata. Madam Usang, paki-inform kay Jolene. Akon gani iya, ang kwartas ang akon ba na ginakuha pa sang nanay. Sang nanay niya, pagkatapos ang balon niya pa ako, kuno na ang nangawat. That's why nag-away kami sa una sang bata niya. Grabe pa. Big deal, ginaglimawa mo da. Pada po sa iya, Madam Usang, tampaon niya. Tampaon niya ka, no? Wala kang tuo para mamarasmasan. From 4466. From 995. From 995. Mabaliyo. Niya, Madam Usang, grabe sa istorya ni Jolene ba? Doon nakarelate kita ko. Kaysa una, ginaguba. Manakwa sa akon niya, ugangan. Kay kumamake up ka lang. Napag-inchindi nila, do. At katol-katol kaguro sa pananaw nila. Why sila kabalo nga amo ka ginaiya? Gin-ignore ko malang asa subong naghalin sila balay. Wala kabigis sa pakanay. Mamuna ligaw. Gagan. Kabudlay gali. No mga kaking five, no? Kabudlay gali. Madam Usang, payalabot kay Jolene nga normal lang na sa... normal ang ina sa nguhi, pangabuhi ni Guro. Normal sa pangabuhi sang tao nga ginaaway ikaw sang imo ugangan. Pero kadto ay siya kag-istorya habala sa heart to heart ko ano git ang ginainitan niya sa imo. Oo, amo na Guro. Mas maayo nga magbuliganay, hindi mag-inaway. Correct. Kaya kalain kung mag-ilinaway dapat buliganay lang gid. Madam Usang, kalain mo na yan nga ang imo, yan nga ugangan, kontrahon niya ka. Tapos, wala ka ba may ginaubra nga maayo tungod sa bata. Iyan mga kig siya. Grabe, no? Madam Usang, ang akon lang niya iha, open up sa imo. Open up sa imo, that's why nga permi ko kapamati sa programa mo, damo, kung dinabatihan sa mga istorya nga makarelate kid ako. Mayo ka gani, Jolene niya kay wala. Kaya, ginplansa ang imo tsura. Ay, sa una nag-obra ko sa guwasang pungso, ginplansa akon tsura. Sang akon umagad, kaya hindi siya gusto. Krapi pagid niya ho. Well, mga ka-K5, magkabalik si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: secrets on K-Fine News FM.

0: You're looking into your favorite radio station's 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Okay, K5, good evening sa inyo, tanan-tanan-tao. Wala na kita, simple, but I need to say goodbye ng mga K5 sa ating nga programa sa Bong Bao. Nag-enjoy good si Madam Usang sa pagtutok sa inyo. Always, kagaginatamyo, kuwan more friends naton dali sa may Trapichi Oton Iloilo nga nagatutok subong sa aton yung program. Thank you so much kids sa inyo tanan-tanan. Especially pag sa mga friends naton sa may Lemery. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kayo na rin yan fa. Good evening sa inyo tanan-tanan. Thank you kids sa pagtutok nyo sa Bedtime Secrets. Upo nyo ang pinaka bongga nga dalaga ba? Si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: Ethereum Bio.
2: O, si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, nag-indi manami, akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagal sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX-500.
5: Masaligan.
6: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
4: Mighty
6: C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalikan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
4: Yung may D3.
21: Magagats mga butika.
4: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
4: Yung may D3.
21: Magagats mga butika.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, for problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mababa sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mababa sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
2: Mighty C! Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga lamaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
16: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang mapanit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro kapulkatol,
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman
14: for man.
20: Ako si Eric.
14: Isa ko ka jeepney driver.
20: Di nagid katosik ang akon man, no?
14: Siling sa ngigo ko.
20: I-try ang X10 Food Supplement for man.
14: Kay epektibo ko, no?
20: Akon gintilawan.
14: Abaw.
20: Gatok tura o gid ang akon man, no?
14: Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman
21: for man.
13: X10 Food Supplement for man.
22: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for men.
23: Para sa matinlo nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
23: D3 Bio
24: with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
24: D3 Bio.
23: Ang D3.
24: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
24: Yung may D3.
23: D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
23: Ang Visio.
24: Yung may D3.
23: Mga, mga butika.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
27: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: April Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot.
15: DTX
11: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, Charlie! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masalika,
17: epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
17: Ang PCO
2: yung may D3.
17: Mga butka
2: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
17: Ang PCO
2: yung may D3.
17: Mga butka
0: K5.
20: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
9: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mapatak sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mapatak sa mga butika!
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang mapanit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
13: X-10 Hood Superman Man.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. Itry ang X-10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: X-10 Food Supplement for Men. X-10 Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X-10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X-10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
13: Ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
13: DTX 500.
20: Masaligan.
13: Epektibo.
20: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
13: Masamit ka bala gina allergy.
20: DTX 500.
13: Ang DTX 500
20: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami
20: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
13: Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
13: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
13: D3 Bio.
20: With PCO.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio.
20: Ang D3.
13: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
13: Yung may D3.
20: D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
23: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid. Sang Robinson's Haro, ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matino nga dugo
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo ilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C sag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kon magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Kalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
11: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasin!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Cortez!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo atay.
15: Basta tindo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: yan ang kapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
9: Ang PCO
1: yung may D3.
9: Mga butika
1: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
9: Ang PCO
1: yung may D3.
9: Mga butika
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng relihiyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubo. Bakit kailangan siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabulang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11:28 and 29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong madiscourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3 to 9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito. Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin. Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26 to 27 na nagsasabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ikaapat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na niihalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya ng ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan ng isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13, verse 3 to 7 at 22. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Hesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos? Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9. Anim na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho anim na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa Kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. Anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahingan niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay, dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng anim na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan, ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso, dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, napakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, "Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan." Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauuwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan, dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, "Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay?" Kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, "Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan, kung ano ang ating isusuot. Dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa 6 na araw sa 1 linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan, upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga katuran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nuno.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Mas na.
5: Ano yung interval?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang asuki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan, kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
6: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
6: Sobra pang iba, no?
9: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
10: DTX 500!
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka ni...
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nga nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
12: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa...
10: DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
13: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
9: Ako ya, Sir JP, kaya inong ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
13: Abaw.
9: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
13: Carrots da, orange da,
9: mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
14: Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
15: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain
16: degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
16: Correct.
9: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
17: Anong sekreto niya?
18: Milig sa taguay?
9: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
18: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plagto mo. Uy, ka 19, ha?
17: Kampiyon ni
9: Magpisyo. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
18: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
17: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
18: Basic.
17: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
17: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
19: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
20: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: So wow.
19: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
20: Sa mga wala pa na katry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
19: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas. DTX 500.
21: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika Del.

0: ang Clinica Deo Fresh. No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
1: Mangapi na ta.
0: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
2: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
3: Natural sugar.
2: Natural sugar.
1: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pag ipugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
0: Kay engineer yung pampabakod, extend.
2: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
4: Thank you sa supporta, Sir Boy.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
1: Correct.
4: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
1: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
2: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
1: Oy,
2: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
1: Uy, messenger, no?
2: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
2: Nga work hand in hand, Sir Boy.
1: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
2: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
1: Insulator.
2: Kung sa kurinti pa,
1: covering.
2: Dapat may cover para di ano,
0: hindi maglaktan,
2: wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
0: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig no, makabulig sa pag-breakdown sang fats, kaupod ang lipase enzyme.
2: Kung kainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pangkreas.

0: Dusty. Masiling Talaypis Production. Importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa Ditribayo, ginapadamo niya yung mga lipis kag ginapurify ang yung mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitwag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitwag maayo nga pag-absorb sining gitwag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa Ditribayo pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitwag nga raw materials para sa gitwag neuronal regeneration.
1: Uy,
0: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
1: Dementia.
0: Oh, dementia. Once nga ipala inom ka Ditribayo. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka Ditribayo, ga support ni siya sa gitwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa Ditribayo.
1: Kampyon.
2: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, Ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga, ang Ditribayo, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang Ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulaan. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-Ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa Ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang Ditribayo.
1: Kampyon, paano bala ginihimon ni Ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang Ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni Ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Ditribayo para sa imo.
3: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa agalabot gitatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: You might Physio.
5: Ang Physio.
3: You might D3.
5: Mga butika.
3: Ditribayo.
6: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa Ditribayo.
3: Ditribayo!
5: Ang Ditribayo!
3: You may Physio!
5: Ang Physio!
3: You may D3!
5: Matakas mga butik!
7: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, Ditribayo. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kat iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa I. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad ng St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
8: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
8: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila ya sa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo ko ginom ka D3Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
9: Kalma lang.
8: Ang D3Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
9: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa D3Bio.
8: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
0: May ara kang ito ang import immune system.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Anna. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: You my Physio.
5: Ang Physio.
3: You my D3.
5: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gid try namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: You my Physio.
5: Ang Physio.
3: You my D3.
5: Mga buti ka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
11: TDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Para mismo!
11: TDX 500!
10: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compact.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mabuti ka.
3: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod. likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako ni allergy.
16: Mighty C!
17: Mababaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Extend Food Superman
27: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
29: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
29: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo nga tay.
29: Happy kanunay.
26: DTX 500.
29: Masaligan.
26: Epektibo.
29: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
26: Masamig ka bala ang gina-allergy.
29: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
29: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
29: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
29: DTX 500.
26: Masaligan.
29: DTX 500.
26: E3 Bio.
30: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
26: D3 Bio.
29: Ang D3.
26: Yung may BCO.
29: Ang BCO.
26: Yung may D3.
29: D3 Bio.
26: With BCO.
31: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio.
29: Ang D3.
26: Yung may BCO.
29: Ang BCO.
26: Yung may D3.
29: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.38 sa agang oras, ginadulong sa Toscalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Isaiah 1.17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay, para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
5: K5 Ray Espeha Umalay, para sa balitang K5 sa

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K-5 sa ito sa inyong pagpangalagad sa programang Balitang K-5 sa Umaga. Sa inyo kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K-5 Ray Espeha Umalay.
1: K-5! Ray Espeha Umalay para sa Balitang K-5 sa Umaga.
0: Today is Thursday, adlaw kita sa nga Webes, July 16, 2026, mga ka-K-5. Kamusta kamutanan, kamusta ang aton sini mga pinalangga, mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan, nga nagupod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Ang aton sini nga mga abyan, nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko, mga mamang tsuper nga nagkapasada na aga pa sa palibot ng syudad sang Iloilo. Sa aton sini mga ka-K5 nga mga online viewers, online netizens, live na live kita nga nagkapangalagad sa aton sini nga Facebook Live. Magkadto lang sa aton sini social media account, kag i-like, i-follow, i-share ang aton sini nga pagpangalagad para mas madamo pagid nga mga ka-K5 daton around the world. Ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga kag sa mga programa sang K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo. Mabatian kita live mga ka-K5 sa 88.788.7 sa lilisuan sang inyong mga radyo sa FM dial. Isa ka manayanay ang aaga, mga ka-K5. Init na sang tubig kag magpakape sang klinika ni TX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Dr. Ramil Itangoy. Ang aton sini nga partner sa mga ka-K5 naton sa tag sa kaaga, ang klinika DTX Coffee Mix. Ari na gani kay nakatimpla na kuno sang klinika DTX Coffee Mix, mahigop na kita mga ka-K5, oh. Ah. So grabe. Naga aso aso. Kag imo gid masaburan ang kanamit sang klinika DTX Coffee Mix. Alas 4:44 mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kabiyanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ilo, Ilo. Mayong aga gid sa aton sini nga mga ka-K5. Paang ang aton sini nga tiempo sa aton sini nga mga kakipa matapos ang asod-asod na pagbubo sang ulan sa gintalikdan nga mga inadlaw. No, kabatsyag naman kita sang mainit nga tiempo. Tapos pagkahapon, ulanon niya. Kaya mo na gani nga kung kaisa, no? Diraga tukar mga kakipaib ang mga balatian ta. Kahit ti sa aga, tuman ka grabe nga init. Pagkahapon, ulanan, no? Kung kaisa ang makaluluoy ning mga hard labor bla naton nga mga trabahador, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kahit ang ila trabaho, mababad si initan. Pagkahapon, basa sila sang uran. Sa aton sini nga mga ka-K5, di dapat may resistensya agad sila wasta. Pwede nga why kita sang pambato, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. That's why nga ti highly recommended gid mga suplemento ni Dr. Ramil Itangoy. Kaya dapat naton sini adlaw-adlaw nga imnon mga ka-K5 ba? Ang Mighty C D3 Bio kag Klinika DTX sa 500. Alas 4:45 sa aga. Ano naman ang gimpreparar ni ka-K5 Balira Apin sa aton sini nga yum yum yum in the morning segment diri sa balitang K5 sa umaga. Anong iya sini nga ging panindahan aga pa sa aton sini nga mga ka-K5. Ang oras alas 4:45 sa aga. Ginapasalamatan tagad ang aton sini mahal nga makako sa tag sa kaaga naton sini nga pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa inyo. No kay ti sa aton sini nga mga ka-K5, every gising is a blessing. Dibala Sir Danny Jimenez agpalo, Ma Mary Ricabar dira sa may pungsod USA. Good morning ka-K5 Umalay, take care and stay healthy. God bless you and your family. Salamat gid ma'am. Kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Ning Ilumba, kay Rowena Reconquista. Tara dala si Ma'am Rowena Reconquista sa Barwa sang Putota, nagapamati gid sa balitang K5 sa umaga every morning. Salamat gid Ma'am Rowena sa imo sini nga pagtutok diri sa balitang K5 sa umaga. Sir Alan Ortega Tocoyo, Winifreda Sarmiento. Alas 4:46 sa aga ka K5 Alira Apin. Yum yum yum morning.
2: K5 Ray, yum yum yum morning, kag yum yum yum morning man sa aton mga K5 bago kita mag-umpisa, no? Nagmuno gali si Tita Rena sa akon K5 Ray.
0: Nadulungan sa klinika, detection. Okay. Ubos-ubos naman ang
2: klinika. Ubos-ubos, gid ko, no?
0: Tita Rena, mapa. Okay, sige.
2: Hambal yan, nahidlaw na sa ako sa imo. Ti hambal ko, pag anniversary naton, bao, perte, gid kita ka sako. Amo na nga,
0: anniversary, perte man kong sako.
2: Amo na nga, wala kita kahapit ligto sa iya.
0: Okay, sige.
2: So, sa mga aga, mga ka-K5, no, ang aton naman yung menu for today, balaan ko magustuhan gid ini sa mga kids, no, kung mga chikiting naton. Okay. Ang aton sa mga menu, amo ang torta nga saging, ang puso sang saging. So para sa aton nga torta nga puso sang saging, no, of course kinahanglan naton sa puso sang saging. Depende mga ka-K5 ang presyo sang puso sang saging sa merkado, no. Mayara yang pwede kita kabakal sang 50 pesos nga puso sang saging, ina ang depende sa size. Of course kinahanglan man naton sang aromatics, kinahanglan naton sang garlic ukon ahos. Ang ahos naton subong nagapresyo sang 140 per kilo, no, apang sa aton nga dish, no, o kon sa aton nga menu, kinahanglan lang naton sa nga pulo ka piso nga garlic o kon ahos. Of course, kinahanglan naman naton sang binder sa aton nga torta. Ang itlog mga ka-K5, ang nagdepende man ang presyo sa size, no, mayara sa small, medium, large, apang sa aton nga subong niya nga menu, no, kinahanglan naton sang medium o kon large size sang itlog. So, ang large size, subong mga ka-K5 sang itlog, ang nagapresyo sang pulo ka piso per piece. Of course, kinahanglan man natin sa spring onions para sa dugang nga aromatics kag flavorings ng ato nga torta nga talong. So, ang spring onions sa ato mga K5, pwede kita ya makabakalya sa merkado sa nga 20 pesos. So, sa onion naman natin kung Bombay mga ka-K5, ini ang nagapresyo subong, no, sang 120 per kilo. Apang sa ato nga dish, 20 pesos nga onion, pwede na. Of course, para sa dugang nga flavor, no, pwede kita ya makadugang niya sa nga crispy fry, no. So, dugang man ina sa flavor as well, K5, mga ka-K5, kag dugang man ina sa binding sa aton nga torta. So, ang crispy fry naton nga gamay, mga ka-K5, ang sa small pack nga ina, ang nagapresyo sang 15 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang asin sa aton nga flavoring, mga ka-K5. So, ang asin, mga ka-K5, pwede kita yan makabakalya sa merkado sang tagpulo ka pisos nga nakaripak na. Of course, sa dugang nga crispiness ang aton na torta nga puso sang saging, no, para sa crispiness mga K5, nagadugang kita ya sang cornstarch. So sa cornstarch naton mga K5, ini ang nagapresyo sang pulo ka pesos nga nakaripak naman. Mayara man ya mga K5 mabakal nga tunga sa kilo, pwede man kita ya kabakal sa nga tag 20 pesos lang, pwede man kita ya kabakal ya sang cornstarch nga kinilo. Okay. Of course, since nga gina-deep fry naton ini ang aton nga torta nga puso sang saging, no, so kinahanglan naton sa mantika. Ang mantika subong mga K5 sa merkado ang nagapresyo sang 110 pesos per kilo. So para naman mga K5 sa aton nga cooking procedure sang aton nga torta nga puso sang saging. Of course, una mga K5, pilian naton ang aton nga sa puso sang saging, no, and then i-slice naton ini sa mga gagmay, no, kun i-mince naton ini, agud nga makuha naton ang consistency nga dukaangay sa mince nga karne. After sina mga K5, lusgusan na siya naton sang asin para makuha man ang mga tagok-tagok ya sina, no, kag ang mga impurities sang puso sang saging. After sina mga K5, bunlawan lang na naton ang aton nga puso sang saging, kahit siyempre may asin ina iya mga ka-K5 kung lusgusan naton, so maalat ina. So bunlawan lang na naton mga ka-K5 ang aton nga puso sang saging, and then i-drain naton. After naton drain sang mga tubig-tubig, no, nga nabilin sa aton nga puso sang saging, dira na naton idugang ang aton nga aromatics. So dira na naton idugang ang aton nga Bombay, ang aton nga ahos, ang aton nga itlog, ang aton nga garlic, kag ang aton nga pang timpla. After sina mga ka-K5, K5, i-mix nyo lang ang inyong mixture, no, sa inyong torta. And then, once nga okay na sa inyo, matcha nyo, okay na ang timpla sine, pwede man kamo katry nga magpritos ang gamay lang anay nga amato para at least matest nyo kung okay na ang flavoring sine. After sila mga K5, kung okay na sa inyo ang timpla sa inyong torta nga talong, dira na kamo magpainit sang mantika. Kinahanglan mga K5 nga deep fry ini, no, ang aton nga torta nga talong para nga mas manami ang iyang pagka-come out sa iyang crispiness. After sina mga K5, pwede nyo na i-form, no, kag magprito na kamo sang inyong torta nga talong. I-deep fry nyo lang mga K5 ang inyong torta nga puso sa saging. Kung once nga mag...
0: Kailangan ako man nga may talong, kayo mo na pang wakal nga to. Puso sa saging, kayo mo kailangan nga minyo, tapos may torta nga talong. Okay, sige, go ahead.
2: Okay, tiga ay nasawaan natin kis ano, torta nga talong. So, mga K5, once nga maprito nyo na ang inyong torta nga puso sang saging, no, i-deep fry nyo lang ina until golden brown. After sina mga K5, pwede nyo na ini-serve and enjoy with your favorite dips, kaangay sang ketchup.
0: Alright, sa to sa mga K5. So, amo na siya ang torta nga puso sang saging, no? Sa aton sa ninyo mga ka-K5, di kung magtula ikaw o ako magi-torta ikaw sang puso sang saging, namin niya ang ano gid, no, ang tawag ni gani, ang iban sini ginalaga ni anay kay para hindi siya bala magi stick ang iya sini nga pait kag ano ni gani
2: mga tagok niya
0: tagok, no, sa aton sa ninyo mga ka-K5. Pero may ara man niya nga ti
2: ginalusgusan lang
0: hugasan lang ginakumos no kag amo ang pagbutang sang mga seasoning kag pagtorta. Ang pinaka-importante nga ingredient sa torta kay hindi mo na mahimo nga torta kung wala sang
2: itlog
0: no sa aton sa ninyo mga ka-K5. Mo ginaimportante nga ingredients ang itlog, no, sa aton sa ninyo mga ka-K5. Paborito gyud ni Ma'am Ning Ilumba. No, si Ma'am Ning Ilumba pa po ito yagin na. Ma'am Ning! Good morning! Ara ka pa na, Ma'am Ning! Dato sa mga K5, si Ma'am Cheryl Lapating Prania. Amo man na, ako sang una, amo na balon ko sa eskulahan.
2: Wow!
0: Torta nga puso sang saging. Mamangkot ka ni classmate ko, anong balon mo? Amba ko siya,
2: beef ano, patty.
0: Ang, hindi, hindi. Abal ko siya, no, ang meatballs.
2: Wow! O,
0: di gani, beef patty. Ha?
2: Social, no?
0: Social. Basit palo nga, torta nga, puso sa saging, sunaan ko. Sa atong sa mga ka-K5, amo na saya, no? Sa atong sa mga kuturan, manamit na pagit isaw-saw mo sa sinamakan. No? Ka-K5 balira.
2: Dookoy nga style.
0: Dookoy si isaw-saw mo sa sinamakan, kapag pagit na niya. Ang torta nga upo sa saging. Di ba tita rin na mapa, basi makaluto ka sa torta nga... Torta nga, no, nga ano ni puso sang saging. Puso sang saging. Oh, sa English ano?
2: Ano ba?
0: Sa ano sa English?
2: Banana
0: heart o banana?
2: Heart. Oh.
0: Sa ano sa mga ka-K5? Literal imong English ba? Puso sang
2: puso
0: saging.
2: Mo.
0: Oh. Ay, sus. Good morning, Ma'am Mary Ricabar, Sir Alex Sabo, nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Nagapamatigid ra sa may Barangay Bagongbong, Lambunaw, si Ma'am LJ's Ligo sa aton sini nga mga ka-K5. Salamat kid, good morning kid sa inyo nga tanan mga ka-K5. Amo na lang inyo sini nga minyo sa sunod nga adlaw, no, pangita kamo puso ka magtorta sang puso sang saging. Sige, salamat kid na ka-K5 balira apin. Sa imo sini nga yum, yum, yum in the morning nga menu for today.
2: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi ka K5 Alira ang inyong kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum.
0: Yum, yum, yum, yum. Alas 4:55 saga mga ka K5 oras natong diri sa balitang K5 sa umaga. We'll be right back. Ang yam-yam-yam in the morning ni Kakay Pabalira Apin, ang ginadulong sa Tos Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang pares sa manamit nga pamahaw kadaaga ang mainit nga kape sang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Doc Ramil Itang Uy. Alas 4:56 sa aga, mga kakaypaiba. Oras ato sini nga pagpangalaga ng Balimag Cherry Lapating Branya. Pwede man nga i-cut into 4 ang puso sang saging. No? Kag i-boil hasta nga maghumok, then himay-himayon, ibutangan sang panakot, then i-dip fry. Oh, Balimag Cherry Lapating Branya. Agosto 5, good morning sa Kuwait. Tagapamatigid, Cash Migs Vlog. Sa kay Sir John, dira sa may Barangay Paho, Pututan, nagapamati, ganda Sumagaysay. Good morning sa Sumagaysay family. Ma'am Annalyn Panes Agrabante, nakita ko kapon bata mo, Ma'am Annalyn, si Kakipay Bakerbi Agrabante dito sa may Jollibee Pasig. Buti naman to sa Malagaw ka magkanto. Brian Carl Diondo, good morning. Sir Ardell De Los Santos sa Pasig City, nagkapamatigid sa ito sining pagpangalagad. Alas 4:57 sa aga. Mga ka-K5 oras na to, Dri, sa balitang K5 sa umaga. Diretso kita sa mga labing talalupang doon na natin sining mga balita. Mga follow-up reports sa natipon sang aton sini mga Unit 12 reporters. Dili sa aton sini nga pagpangalagad sa imbukada sang aton sini pagdulong sa mga nagapanguna nga mga balita.

0: Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Sa mga nagapagod ang mga balita, mga ka-K5, tumandok sa ngalimudyan nga si Brigadier General Joe Escanillas, bag-unang Division Commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Kag PWD nga menor de edad ginahulog sa suba sa Leganes, wala sa Gyapon makitaan. Sa dugang mga balita, halin sa aton sini nga WVSU intern student sa West Visayas State University, empleyado sang City Hall nga nagabariho sang motorsiklo nga wala sang helmet, ginpatawag sang posmo kagin tikitan. Samtang mga police escort sang preso nga nagpalagyo samtang nagaulat sang medical examination result sa uton kag sang rural health unit, pangayuan sang pagpaathag sang aton sini nga mga otoridad. Kag apat ka mga individual nga nadakpan sa drug violence operation sa Barbasing Estansya, napasakaan na sang kaso sa report ni K5 Reggie Di Mayo. Samtang Committee on Transportation Chair Councilor Sedfrey Cabaluna, ginpasalig nga istriktuhon ang pagpatuman sang road closures sa pagpatigayon sang fun run events sa siyudad sang Iloilo. Sa detalye sa mga balita sa report karon ni K5 Jenny Kauyunan. Samtang lalaki, ginpayag na salaan nga kawatan, nagwaras sa distrito sa Garibalo. May report si K5 Aaron Ripuyo sa aton sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Kag sa pagpasiplat naton sini sa pila ka mga labing talanupang doon ng mga balita nasyonal sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Istoryahan ta ang nagapadayon nga impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan sa ginapatigayon nga impeachment trial kahapon nga adlaw sa pag-usisa, mga ka-K5, sang aton sini nga mga senator judges sang aton sini nga Senado, mga ka-K5. Namitlangan nila si National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag. Ini matapos ginpakita sang mga senador ang interview ni Matibag nga may kangtanan sa pagquestion sini mga kauturan sa sining 2019 Southeast Asian Games. Mga ka-K5 kung siniin, ginaimbestigaran kaginalantaw sa karon sang NBI ang mga anomalia kag mga unliquidated nga pondo nga ginggamit mga ka-K5 sa pagpatigayon sang Southeast Asian Games nga nagalabot sa 10 billion pesos. Kabalo kita mga ka-K5 nga ang chairman sang sining Philippine Sea Games Organizing Committee at the time, why sang liwan kundi amo si Senator Alan Peter Cayetano. Sa aton sining mga ka-K5, damo ang mga nagasiling mga ka-K5 na daw ginasindak ni NBI Director Melvin Matibag ang ining si Cayetano, no? May kang tanan man mga ka-K5 sa iya sining panindugan kag sa iya sining stand, mga ka-K5 sa Sara kag Duterte family. Sa aton sining mga ka-K5, no? Ti siyempre, whether we like it or not, if you are a senator judges, supposedly ang imo sining panindugan dira is to be neutral, no? Especially sa pagdinig sang impeachment trial sang isa ka public official, sang isa ka mataas nga public official. But because gani mga ka-K5 nga ang politika tas Pilipinas, no? Sa aton sining mga kuturan, no? Very obvious. When we say very obvious, sa aton sining mga ka-K5, no? Ang aton sining mga senador, no? Sa aton sining mga kuturan, no? Bago pa man niya magpatigayon sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte, dumakita mo na mga ka-K5 kung sino ang mabuto sang acquittal kag sino ang mabuto sang conviction. Sa aton sining mga ka-K5. Oh, so hindi man nigar sa aton sining mga kuturan nga si Senator Alan Peter Cayetano is a tandem ni former President Rodrigo Roa Duterte sa nagpapili ka nagpadalaga nini bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Dag sa pagpungko ni President Rodrigo Roa Duterte sa iya sining administrasyon. Natagaan ginsang highlight ini si Cayetano, apisar nga nadusmo ini siyang nagpadalagan ini Vice President mga ka-K5. No? Perde sa batok kay Vice President Lenny Robredo. Sa itong sining mga ka-K5. Oh, sa itong sining mga kuturan. Kagti siyempre, mas dako ang boto nga nakuha ni Bongbong Marcos ang nagpadalagan ni Vice President. No, kontra kay Alan Peter Cayetano. Oh, sa nagpungko na ini si President Rodrigo Roa Duterte bilang presidente, pila sa mga highlight ka posisyon na sa gobyerno ang napungkuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa pagkaperde sini bilang vice presidente, why mani madulaan pesto sa gobyerno sang nagpungko bilang presidente si President Rodrigo Roa Duterte. Sa aton sini nga mga ka-K5 ng DFA secretary ining si Senator Alan Peter Cayetano nagbalik sa pagkapolitika, nagpungko sa Kongreso ng in-house speaker. Oh, ng in-house speaker kagagin baton ang term sharing agreement during the time, pero sang siya nang nagapungko bilang house speaker, do hindi yan napagbuyan ang pulungkuan niya bilang house speaker mga ka-K5. Amo to nga nagkinagamo man to mga kuturan sa House of Representatives, kag natunga to ang grupo sang partido ni President Rodrigo Roa Duterte, nagka-faction-faction to tungod sa hindi pagbuyan ni Senator Alan Peter Cayetano ang iya sining posisyon bilang House Speaker. O ano pagid? Nangin chairman siya sang Philippine Sea Games Organizing Committee. Kung madumduman ninyo, diriging ihiwatang Southeast Asian Games sa may pungsod Pilipinas na may pundo nga 10 billion pesos kung sa diin gin pa tukod ini sa mga sport facilities naton mga ka-K5 to cater sa mga different sporting events, no? Sa aton sining mga ka-K5. And if you can still remember, nangin na controversial man ining Southeast Asian Games mga ka-K5 sa tong 2019, hindi tungod mga ka-K5 sa mga hampang, kundi tungod mga ka-K5 sa ginatawag nila nga kaldero. Oh, ano na siyang kaldero kung kalderyon? Sa aton sining mga ka-K5 ba? Sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati, amo ini siya ang lapad-lapad bala mga ka-K5 nga gina sindutan sang mga athlete or sang mga players mga ka-K5 para pakalayuhon, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagapalamati, nadumduman nyo to nga ato sang metallic i-search mo gani kag ipakita di karon sa aton sini nga tawag ni nga Facebook live K5 Paul ang inang ang controversial nga kaldero sang Southeast Asian Games, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ining kalderyon nga gin sindutan nila to sang 2019 SEA Games, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga gin design ni the late national artist for architecture Francisco Bobby Manyosa nga nagalabot mga ka-K5, no? Ang presyo sa aton sini nga mga kuturan, no, sa 13.4 million pesos or mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kuturan. Sobra pa kanin eh, sobra pa kuno kita mang sila, sobra pa ni sa amoning amount, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ni siya ang nangin controversial ini tungod mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kuturan nga ti single use lang ni kuno or san ulang ini magamit sa aton sini nga mga ka-K5, pero tuman ka mahal, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sang presyo sini sa aton sini nga mga kauturan. So amo ni sa ang ginalantaw sa karon, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sang NBI, no, ang 10 billion pesos nga pundo nga ging utilize sa pagpatukod o kung pag-organize mga ka-K5 sang Southeast Asian Games. Ni direkta ini nga nag-igo kay Senator Alan Peter Cayetano. Amo to kapon sa impeachment trial, why gid nila mapunggan nga i-meet langon si NBI Director Matibag. Nga ano ni? ginahungod yun eh nga pang pa-chilling effect. When we say chilling effect, hindi ba nga hindi kami magsagi kapamersadi sa may impeachment trial? Pagpahugon nyo kami? Oh, sa atong sining mga kakipay, ganyan pa mangkot nila, hindi ka man tanin, hindi ka makulbaan, kag hindi ka makurdam kung ay kaya sang ano, sang malain o kung anomalia nga ginobradera sa pundong at 10 billion peso. Sabo mala ng logic, mga kakipay mo. Oh, kulbaan ka galing kung balaan mo may buho. Kakulbaan mo, kulbaan ka galing kung balaan mo nga may ginobra ka nga malain, di ba? Sa atong sining mga kakipay. Pero kung gusto malang and well liquidated ang tanan sang aging gastos dito sa 2019 na Southeast Asian Games, why kaya problema? Sa atong sining mga kakipay, ugaling kay sa atong sining mga kuturan, no, ang problema lang dira kung, no, kung oh, may ging pang ano kamuda, may ging pang kihad kamuda nga pundo. Oh, sa atong sining mga kakipay, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no, amo na ang istoryahan ta karon sa aton sining mga kuturan ining ano kay suno kay Senator Alan Peter Cayetano nga dugi na pahog sa ni Matibag, no, para nga hindi ipagi ano ni hindi pagi istoryahan ining tawag ni ining hindi sa magpamersa dira sa may impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga ka-K5 sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa ton sini nga mga kuturan. Sige, lantawon ta ni. Amo ni siyang controversial nga kaldero ni Cayetano siyang 2019 SEA Games. No? Sa ton sini nga mga ka-K5. Ang oras, alas 5:09 sa ton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa pagbalik nato, dugangan ta ni, kagkwaunta ang pila ka mga detalye sa mga balita upod ang aton sini nga mga unit field reporters sa patrol. Ang oras, alas 5:10 sa aga. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bio. O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
1: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! My Fortified Probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Ranch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at

0: Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for Men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing
4: performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinong na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masalikan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
5: yung may BCO.
4: Ang BCO
5: yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
5: yung may BCO.
4: Ang BCO
5: yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May pumso!
11: Oras sa K5 News sa Pembele Standard Time, alas 5:18 sa aga. Sa ito sila mga pagpangalagad, welcome back sa Balitang K5 sa umaga. Ang oras, ginadulong sa ito sa Kalawansang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang kampiyon nga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy, kasarangin makabulig sa ito sa nga ikaayong lawas, ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio para sa ubotreng kaso si Pon Ilana at mga ka-K5 na pamatunan na sa ato sa mga eksperto nga epektibo sa pagtapta sa mga viral infections kag viruses. Kung may TB, pneumonia, ubotreng kaso si Pon, Klinika D3 Bio ang ato nimnon. Hindi basta-basta nga vitamin D3 kundi dapat may extra virgin coconut oil. Unta tin ang pag-inom siyang vitamin D3 lang. Dapat ang vitamin D3 mo may VCO mga ka-K5. May extra virgin coconut oil sa ato sa mga pinalangga ng mga taga-Palabati. Napamatunan na sa mga eksperto na binigid sa DOST Pag-asa sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic, ang tanan nga may mga mild symptoms sa COVID-19 virus ang ginpainom sa extra virgin coconut oil. Ang tanan nga mga nag-inom sa extra virgin coconut oil ang nag-alalayo tungod nga ang extra virgin coconut oil ang mayara sa antiviral properties nga sarang magtapna kag magpatay sa mga viruses sa ato siring lawas. Kay kani mga ka-K5 gipamaskog pagdinhi ni Dr. Amil Itang Uy pinaagi sa pagbutang sang vitamin D3. Kay kani hindi ka nalugi basta vitamin D3 ang imo imnon, dapat may extra virgin coconut oil ang dapat imnon nga suplemento sa mga butika kag sa klinika di alternatibo. Mabakal ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, produkto sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy.
12: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
11: Ginatamyaw ta sang maayong morning si Tita Jela Jelay Andia Hagulingay. Dira sa Baybarangay, Bagakay, Putotan, Iloilo. Nagpamatigid sa always, ha? Tita Jelay, kamusta ikaw? Good morning sa imo. Nakapangapi ka na, brada. Subong aga kay Ma'am Nem Patahala, Beth Edar Lilia, Asha Ahmad, Melanie Catalonia Baroma. Abi, balikanta ning isyo sang kaldron ngani. Sang kaldron ini, o kon sa aton sining dialekto, ang tawag sini sa sining controversial nga kaldron is kaldero sang SEA Games, no? Ang balor gali sini mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ang ginambal ko to kina nga 13 million. Ano lang to? Foundation pag-construct lang sang pundasyon niya, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, pero ang overall expenses sini sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan sining kaldron nga ni ukon kaldero sang SEA Games, no? Is 55.92 million pesos

0: 55.92 million pesos. Now, ano ang summary ng 55.92 million pesos nga balor? Ang 4.4 million ging bayad para sa design. In short, professional fee na sang national artist nga si National Artist for Architecture nga si Bobby sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ging bayad ina sa iya bilang professional fee sa aton sining mga kuturan. Ano pagid mga ka-K5? Ang kaundan pagid sa 55.92 million pesos nga kaldero sa SEA Games is ang 13.44 million pesos kapag tukod sa pundasyon sini. Tinakita nyo ni Sao sa live daton? Din dapit na ang 13.44 million pesos ka pundasyon man. Amo ng siminto sa dalom ya? 32 million pesos ang pag-construct kag pag-install sang kaldero mismo sa dira sa may Clark Pampanga. Kung hindi kita magsala sa tonsunin ng mga kuturan. Oh. Dira, kay mamo, ano ni siya mo kakipay balirapin, hindi na siya kuon nga doon lang usual bla nga ginasindutan mo lang blada, kakipay balirabla kagbubuan mo sa gasolina, hindi mo na. Nabarata na yung Pilipinas. Nabarata na yung si Senator Alan Peter Cayetano. Ew! Hindi mo na dapat ang aton ipakita nga kaldero sa SEA Games. No? Ano ni siya do ala digital bla? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kita mo pagsindi ni ano ni Manny Pacquiao why niya kuon nga ginsindihan niya sa babaw to? Gimbayaw yun lang ang torch tapos nagdaba-daba na. Na sa aton sini nga mga ka-K5 do high tech, no? Graya sa sulod na gaging klayo. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang wrist tags siya sini, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nagabalor 6 million pesos mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. In total, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 in total nagalabot siya sa 55.92 million pesos, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 55.92 million pesos, no? Ang kabilugan nga budget sa aton sini nga mga ka-K5 sang SEA Games, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 is 10 billion pesos. That's according to NBI. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pamatian ta statement ni Matibag. Areng statement ni Matibag mga ka-K5 mo. May kang tanan sa statement sang Cayetano siblings kahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Tunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung ano, yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, no, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, billion-billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion, to insertion, sa GAA. Na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito.
2: Ito may parang podro?
1: Ay ba pa yun? Yung sa kaldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build itong parang fourth area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to.
0: Okay. Sa to, sining mga ka-K5. Good morning, Mabling Ilomba, Brian Cardiondo, kag Ma'am Raquel Gobatanga, nagpamatigin sa to. So, ambal ni Matibag, natabuan lang ni nga ti na timingan nga naging impeachment trial ka mo na, may offer sa Monto sa Clark Pampanga sa lupa sa gobyerno nga patindugan sang NBI Academy. Ang balya sa to sini nga mga kakipayb ti nagbalik ni na pasiplata na mo ni kay ti sang una pa lang daan kontrobersyal na ning Caldero ang presyo ya kag ang pagpatindog to kag paggamit sang pondo to sa gobyerno sa pagpatindog sa mga facilities sa SEA Games sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati no amo ni ang payag ni Matibag no NBI director Melvin Matibag ari ang reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano Capon.
3: Point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution. To be fair sa prosecution at marami ang kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends, but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung acknowledge, because we were friends once upon a time, and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Di imbestigahan mo, tingin mo may mali, di imbestigahan mo. But it is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag, patatawag siya sa Monday. Ano, intimidate mo ako? Hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion. Tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. So let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag ta kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Diba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works, and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayan kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcolete. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba?
4: Pia.
3: Senator Pia, Bam is a second year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy, 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate, ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce. kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway,
0: Nabatian si Senator Alan Peter Cayetano sa reaksyon sini sa isyo sang anomalya sa SEA Games sa 2019, mga ka-K5, no? Kung saan inagpungko ini bilang chairman sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa ton sini mga ka-K5 sa tong 2019. Tiambalya, kung imbisigaran mo lang, di mo na pag-announce da sa TV. Oh. Sa ton sini mga ka-K5, natingala ko ni bala kay Senator Alan Peter Cayetano. Bako na mahilig mo niya magpulo Facebook, pero doon na kulbaan siya kung i-announce sa TV kag sa social media. How? Sa ton sini mga ka-K5. Okay, bala, ano na yung gina-intimidate mo ko? Kay patawag ka si Lunes para magtestigo dire para ni ko damo question si mo. Sa ton sini mga ka-K5, tiambal ni Senator Alan Peter Cayetano, that is a Marites accusation. Sa ton sini mga ka-K5, kung silingon sang Marites accusation, chismes. Bala, wala yung kamatura na. Na imbisigaran niya da sa ton sini mga ka-K5, pero hindi na sagi ka-walwal da sa TV kag sa social media. Baltagani, no, kung si Ma'am Ning Ilumba pa, the truth will prevail ko, no? Hindi ko na masulbar ang isa kakabutigan sang another naman nga kabutigan. Oh. Sakto na Ma'am Ning Ilumba. No, sakto sini nga mga ka-K5. Oh, tilang taon ta kung wala man nang gani isang problema kag insakto malang ang tanan-tanan nga ginpang-obra didto sa 2019 SEA Games, why dapat kakulbaan kag hindi dapat maintimidar si Senator Alan Peter Cayetano? No? Why isang pagbuhi ni sa kredibilidad kag integridad sang senador, ah? Senator Alan, no? No? Sa aton sini nga mga ka-K5, ko ako ganit, challenge ko pa. No? Kung balaan ko yung sakto ginobra ko, challenge ko pa si Matibag. Oh, kung mapamatudaan nga, why isang anomalya sa akon nga pagpungko bilang chairman da sang Southeast Asian Games, ah, sa pag sa pundo kag ipang gastos dira sa Southeast Asian Games, ma-resign ka? Na amo na bla mga tirada bla. Sa ton sini nga mga ka-K5, hindi ka nubingit kay mula tawon daya karon niya. Sa ton sini mga pinalangga nga mga kuturan, RV Cres Caceres, nagapamatigil sa ton sini nga pagpangalagad. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Badilla. Kuwaunta ang pilak ka mga detalye sa nga iya sini nga mga balita. Why gap mo ni magkitaning pa 11 years old nga PWD nga nahulog dito mga ka-K5 sa Suba, no? Matapos ka magtaas ang tubig baha dito sa may banwasang Leganes. Kaya ang ila sini nga puloyan malapit pang mga ka-K5 sa Suba, no? Dragid sila mga ka-K5 sa Pangpang, no? Tip pagtaas ang tubig, naglakat ang parents kay nagbakal bugas. Pagbalik nila, dula ng ila sini nga PWD nga bata nahulog. Suno sa iya sini nga manghod mga ka-K5. Sa report ni ka-K5 Karen Badilla.
4: K5 Ray sa Subong, no, tatlo na kaadlaw nga missing sa gihapon ang 11 anyos nga minor o kon nga PWD. K5 Ray matapos inisya nga nahulog sa buho sang ilang balay dito sa Sityo Kaingin, Barangay Nabitasan sa Leganes. Kung sa diin, nagtupa inisya K5 Ray sa Suba. Pero ang aton diring nga mga otoridad K5 Ray, mga rescuers, takag mismo man ang pamilya, nagapangamuyo K5 Ray, no, or nagalaom nga buhi pa ni ang victim kagting gina alauman nila nga tani nakasangit lang ni K5 Ray sa higad-higad dira kagway na kung ano man dira K5 Ray, no, nga natabo siya nga malain amo na nga suno sa Philippine Coast Guard Iloilo o kon PCG K5 Ray ang ginakabig nila ang ini nga operation nga search and rescue hindi retrieval K5 Ray, no, kay tisa na mention ta nagalaom sila nga buhi ini sa gihapon ang bata or ang 11 anyos
0: na PWD. K5 Karen, person with disability ining bata 11 anyos. Aminado man pamilya nga nikbalo maglangoy ni.
4: Yes, K5 Ray.
0: Tanan kita nag-hope gid nga tani yara sa mayong kaimtangan ining bata nga ni, no. Ining PWD nga bata nga ni. Mga ka-K5, no? Tigaling, when talk about reality, ka-K5 Karen Badilla, 3 days na nga missing, tapos nakitaan nga nahulog sa dito sa may tubig baha, no? Kay kibalay nila ni lapit sa Pangpangid, no?
4: O
0: kung
4: yes,
0: sa
4: Pangpangid, kilid
0: gid sa saba, sa suba. Uh-huh. Oo. Ti sa tatlo kadlaw ano pagid gapon eh? Ang search and rescue operation gapon eh?
4: Amo na ang para sa PCG K5 Ray, no, nga search and rescue para sa ila since nga nagalaom sila nga tani buhi pa ni ang bata K5 Ray.
0: Okay. Sige, kay kung makakita naton to si sino to ganito? So, Santa Barbara to blaw.
4: Ang si Jomel Teladia.
0: Oo. Two days to after nakita, no?
4: Yes, correct.
0: So anyways, sa to sa mga K5 Mayo man eh, no? Nga makitaan gid nga yara sa Mayo nga kaimtangan ining PWD nga 11 anyos ka bata. But syempre, ang aton lang diri nga ang family, especially ang girikanan, i-prepare na naman nila ang ila kaugalingon eh. Kung ano ang maging resulta sang sining pangita sang Philippine Coast Guard kag sang pila ka mga responder, no? Para at least hindi sila magulpihan bla. No?
4: Yes.
0: I-preparean lang ila kung galingon kung ano man ang matabo, no? Makita man nga buhi o kung makita nga wala na siyang kabuhi ang ining bata, at least prepared sila ka K5 Karen.
4: Mm-mm. Yes, correct, K5 Ray.
0: O, kamusta ang nanayaw na, no? Still hoping, Japon?
4: Yes, K5 Ray, no? Nagalao man sa gihapon ang iyang nga nanay. Iti subong adlaw.
0: Ang ako nang ganito ka K5 Karen, nga makitaan lang gid mo. Mm-mm. Makitaan lang gid bla ang bata either buhi or why na siyang kabuhi basta makitaan na gid, no? Kay ti masakit ni para sa pamilya nga until now 3 days na why gapon hindi gapon la why gapon la makita nila bata.
4: Ti ma ano sila gapon K5 Ray, no, ma operate sila sa gihapon kay actually ang mga rescuer tani naglapta-lapta na sila K5 Ray may suba diri sa Leganes sa Zaraga dan ang iban K5 Ray ara na ya sa kadagatan na gid mismo sa Iloilo Strait na gid K5 Ray nagapangita kay ti dito nga daan sa may sityo kaingin nga suba K5 Ray negative na gid dito ya sa among area K5 Ray.
0: Sige. Salamat kid ka K5 Karen Badilla.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 5:39 sa aga. Antes na karo matapos lang aton sininga pagpangalagad after sang K5 kamustahan aton Western Visayas. Pabati naton ang special report ni ka K5 Aaron Repollo sa K5 Touching Story. Every morning, may ara kita diring ihatag naman sa inyong segment sa balitang K5 sumaga, ang K5 Touching Story. Ini ang mga makatalandog balatsagon ng mga istorya nga nagkilitabo, hindi lang diri sa may Iloilo, no, kundi sa bilog ka Pilipinas, no, istorya sang mga individual nga nakatandog gid sang balatsagon sang aton sining nga mga kuturan, especially ning natabo didto mga K5 nga rider ginold up sa mga K5 sang iya pasero why sang kaluoy gimbuno pagid sa mga K5 sang ice pick ti nagapakitluoy sa mga K5 nga may bata siya kag may sakit nga nagaulat siya pero gimbuno sa mga kabyanan sang sining iya sining pasahero, no, kaluluoy mga K5 ining rider sa aton sining mga K5 kag sa tuga sang kadalom sang pagbuno siya sang ice pick, no, nabawian gid sang kabuhi ining driver mga K5 matapos soldapon sang iya pasahero sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati dito sa Caloocan City. Yara na nga aton sini nga K5 kamustahan upod ang K5 Western Visayas kag Negros Island Region.
5: Milmar,
6: kay K5 Milmar, kay K5 Nestor dira sa San Jose Antique.
5: Aha, kampion, back to you, Sir Milmar. Thank you so much, Daddy Babe Sensor Robert. Dito naman kita sa Panay sa aton kadyang area manager sa Iloilo. Good morning, AVP.
0: Good morning, mayong morning, Western Visayas and Negros Island Region. Manayanayang aton sininga aga diri sa K5 News FM Iloilo. kaga nakapangapi kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Hindi kita ito ni malipatan kay partner nato ni every morning ang Klinika DTX Coffee Mix. Balik sa inyo, Dra. Antike.
5: Thank you so much, AVP. Lito naman kita sa Kapis. Karon tang signal with SM Jobert Lago. Sir, good morning.
7: Good morning, Selman Mars and Nestor. Kasatan natin mga kaobdanan. Mananayan ang sudan sa Rosa, probinsya ng Kapis, subong nga kagahon. Ginawelcome, ginamon kamo diri sa malahalon nga Seafoods Capital of the Philippines. Back to you, Antike.
5: Thank you so much, Ro, mga friends ta Roman, dyan sa may Kalibo with Sir Michael. Good morning.
8: Sir Melmar, good morning. K5 Sun Visayas, good morning. Rojas, kagbakolod, mayong aga. Kampiyon ng signal. Manaya-naya ang tiyempo. Di nakaduhan ako kasasya isang DTX Premium Coffee. Naka-DTX Coffee, naka-DTX 500 pa kita, no? Kampiyon ng signal. Balik sa imo, Antike.
5: Sige, diretsuhan talagi mga balita mo dyan, Sir Michael.
8: Tatang yung mga balita diri sa Banwasang Kalibo, mga ka-K5. Sa subong ang nakita nga patay kahapon diri sa Banwasang Kalibo. O bataon pa ni 23 anyos, nakita sa susunod sa Gia boarding house, mga ka-K5. Kag sa interview sa aton pulis, dito nabalaan mga ka-K5 nga may sakit ganin ni siya, no? Kung nakita siya pila nakaadlaw, wala siya naka-duty sa trabaho, nakita siya sa ginaboardan niya nga kwarto, patay na. O kaga sa investigation, may sakit siya kuno sa kidney, mga ka-K5. Kami nakita dito ng mga bulong sa iya hiligdaan, mga ka-K5. Kung sa dugan natin yung mga balita, may mga tricycle driver man din naging pantikitan. Ay wala sila nang kasuksok sang ila prescribed uniform diri sa Banwasang Kalibo. Kag naghamba lang presidente sang asosasyon si Mr. Tubalinal nga ginambalan man ang tanan ng mga todo president sa ilang mga miyembro nga may bag-o nga uniform. Nga ni, gani, wala sila nagapati nga wala nakahibalo ang mga driver nga may bag-o nga uniform. Kaya ang iban, wala lang na gusto magsuksok sa ilang uniform. That's why nga natikitan sila mga K-5 kung nagreklamo. Kag sa katapusan ng mga balita, may gina-apply hindi isang search warrant diri sa Barangay Tundog sa Banwasang Tangalan kahapon. Sa panimalay ni alias Bibing kag alias Toto, mga ka-K5, subo lang, wala siyang na-recover nga armas. Tigin, balik na lang ang search warrant dito sa korte. Wala siyang na-recover nga armas ang aton Tangalan PNP. Amo na mga balita, di balik sa imo, Antike.
5: Thank you so much, Kalibo. Diretsuhan ta naman mga balita pa sa tabula sa probinsya kang Capiz, Sir Jubert.
7: Mga sapo nga balita diri sa munsa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas, mga ka-K5, tatlo ka mga empleyado sa munisipyo sa Banwasang Panay nangin positibo sa ginpatigayon nga surprise drug test, mga ka-K5, sa tinalikdan nga adlaw. Ini ang ginpahayag ni Mayor Sunny Besa, mga ka-K5, nga wala siya mag-inform sa tanan nga mga empleyado nga may drug test. Kundi nagpatigayon lang sa isa ka tinipon-tipon ang masubra 300 ka mga empleyado, mga ka-K5. Kag dito, nagwa sa ila sining drug test, mga ka-K5, tatlo. Pero ginathag ni Mayor Besa nga wala sang elected officials nga positibo, kag wala man sang regular nga empleyado. May baluan ni karon, mga ka-K5, kag ginahulat ni lagid ang confirmatory test sa sining tatlo ka mga empleyado before maghulag ang local government kung anong himoon sa sining nasambit nga empleyado, mga ka-K5. Samtang ang duha ka sikat naton nga mga utod sa pagwaragwag diri sa probinsya sa Capiz, kahapon ginpapanaugan sang search warrant kag sila ang voluntaryo nga nagsungka sa Rojas City PNP pangod sang kaso nga estafa, mga ka-K5. Nadumduman nyo tong ginpahog nga ginpalukpan tong salakyan, mga ka-K5. Ining mag-asawa, mga kauturan, ang utod naton sa broadcast industry, duha naman sila kaso nga estafa ang ginfile against sa ila, mga ka-K5. Di kahapon nakapiansa sa katag 18,000 pesos ang kada isa sa temporaryo nga kahilwayan sa sining nasambit nga announcer sa Rojas City PNP, mga ka-K5. Amo na mga panguna nga mga balita diri sa amon sa Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
5: Thank you so much, SM Jubert. Bulantarman mga nagapanguna nga balita sa syunad kag probinsya kang Iloilo with our AVP sa Ray. Mga balita ta, sir.
0: Good morning, Gedda, Salamat, Western Visayas. Sa mga balita diri sa syudad sang Iloilo, nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation headed by Chairman City Councilor Cedric Cabaluna kaginapasalig sini nga mas istriktohon ang pagpatuman sang road closures sa fun run events. Ini matapos nga mag-viral ang statement sang iya sini kaupod nga konsihal nga si Councilor ni Dilaliana no sa aton sini nga mga K5 KT matapos nga may maaksidente nga mga motorista sa tang ginapatigayon ng isa kadako nga fun run activity diri sa may syudad sang Iloilo tuga sang road closure sa aton sini nga mga K5 matapos nga magpagwa sang statement si Councilor Nini Dilaliana na saklaw ang balatyagon sang pila ka mga runners kag mga fun run enthusiast diri sa may syudad sang Iloilo tungod sa tuyo ni Councilor Nini Dilaliana nga ipahamtang na lang sa Sunset Boulevard ang mga fun run activities kag siling-sini nga dugay na ini nga problema nga iya ginaliwat-liwat. So tungod sa statement sang ining konsehal nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation sa pagpanguna ni Councilor Cedric Cabaluna kag didto mga ka-K5 na istoryahan nga mas pasangkadon pagid kag istriktohon ang pagpatuman sang road closures sa pila ka mga fun run events mga ka-K5. Nagpangayo man sang pasaylo kag pasensya si Councilor Inday Nini Dilaliana sa aton sini nga mga ka-K5 sa pila ka mga fun run enthusiast kag fun run organizers diri sa may syudad sang Iloilo kung nasaklaw sila sa mga statement kag mga tinaga nga gimbuy-an sini mga ka-K5. So ambal ni Councilor Nini Dilaliana no nga ti nagapangayo sa isang pasensya kag ti gusto yaman madula ang buyon niya kay gani mentra man sa kunosang panran pero mas pasangkaron pagid kag kayuhon ang pagpatuman sang road closure para malikawan ang mga disgrasya. Amo ning mga balita na mo diri sa may syudad sang Iloilo, balik si Nidra Antique.
5: Dito naman kita sa mga balita sa piyak nga isla sa Negros Island Region. Bakulod mga balita ta Daddy Babes and Sir Robert.
9: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region kag syudad sang Bakulod mga ka-K5 ang pagpangatake sang RSSI ni mga ka-K5 namang may namang kodza kun kun ano tong RSSI anong meaning sinong tawag sini RSSI ang RSSI amo ang ginatawag nga red stripe soft scale insect mga ka-K5 sa probinsya sini sang Negros Occidental man kabalo ka kadabodamo nagid mga ka-K5 subong nga nag-antos kung paano nila maagapan nining ila sining mga pananom nga mga katubuhan nga ginatake subong sa mga peste ining RSSI mga ka-K5 ang nasambit nga budget mga ka-K5 in approve na sa provincial government diri sa Negros Occidental ang igatunga man sa tatlo ka mga team lakip na ang field infection inspection kag monitoring team, implementation team, laboratory and propagation team, mga ka-K5 kag research and development. Sa field inspection, mga ka-K5, ang monitoring team, implementation team na to nga ini sa duha ka, sa duha kun sa diin may budget man mga ka-K5 nga masubra isa ka million para sa upa kag 7 million man para sa VAT.
6: Sa pihak bahin mga ka-K5, iningin patay ba lang pariner dito sa amon sa Negros Oriental, si Dr. Kent Carpenter. Subong ang 39 o kung 34 anyos niyang partner sa diin, pagkapatay sa to, wala siya ginano, wala man siya gin sakit mga ka-K5. Subong person of interest na sang aton nga mga kapulisan. Napatay ining isa ka marine biologist sa tong tinalikdan nga Hulyo 12 sang gabi sa sulod sang Ilabalay samtang nagalantaw sang TV. Ginahibalo pa ang dugang pagid nga mga motibo apang isa sa mga initial nga investigation nga ang 34 anyos nga iya nga partner sa sulod sang Puloyan isa na ka person of interest.
9: Amo ng mga balita na Montreal sa Negros Island Region kag Bacolod City, back to you, Antique.
5: Thank you so much, Negros Island Region. Ang mga balita naman sa probinsya kang Antique. Masadya kapon kang kasanagan kay may lalaki diyan nga daw nagmalatarsan. Naka-brief lang kay 5 Western Visayas kag nanakras kang mga boarding house. Isang kababayi nga tenant ang gintayaan na kang kutsilyo. Alauna kang kasanagan nagahiribian ang babae na truma. Previously, 1 hour antes nga ginsaka itong babae, may gintakras magalitan ng boarding house. Ang nurse gintakawa na kang cellphone kag tablet. Pagkatapos nga nahimo ang krimen, nagpalagyo dyan pa Iloilo o galing nakita sa CCTV sa backtracking. Rito ginbantayan sa Iloilo kang kapulisan dyan sa bangod sa bulig kang mga intelligence unit manaton sa Region 6. Nadakpan dyan sa may Muhon Terminal. Kag jaran nakahunong sa lock-up cell ang lalaki nga ginareklamo, buhay ron man gali jaduro reklamo na nga nagapanghurikap kag nagapanglambat jak mga babae kag nagapanglingling sa mga boarding house jak sa barangay Utso sa mga sukit kag pinalangga nga mga tag paramati magapangatubang kang nagakaigo nga kaso. May lalaki man nga side switch alauna man kang kasanagan nagapanopanaw to sa Sibalon Smith dalan sus nagyan kang motorsiklo nga ginamaniho kang sa impluwensya kang makarubog ngayon nun. Na bungguan ang jump pedestrian, pilason, tiambal kang suspect nga nakabunggo, buligan, takaw pa, bulong man pre. Nagpangayo kang pasaylo kag nag-settle man ang jang darwa ka mga imbolbado. Amora so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antique. Salamat, git K5 Western Visayas and Panay Island, Negros Island Region.
0: Salamat kada K5 Western Visayas. Alas 5.53, yari ang K5 Touching Story ni ka K5 Aaron Repollo.
10: Para kay Fabio Norbete Jr., ang kanyang motorsiklo ay hindi lamang isang bakal na may dalawang gulong. Ito ang kanyang sandata para sa kinabukasan ng kanyang 3 taong gulang na anak na si Angel, na may autism at maagang naulila sa ina. Bilang isang solo dad, ang bawat pagpihit ng silyanyador sa madaling araw ay katumbas ng gatas, gamot at terapiya ng kanyang anak. Nitong nakaraang Martes, bandang 1:30 ng madaling araw, tinanggap niya ang isang biyahe patungong Kaunlaran Village, Barangay Juan de Caloocan City. Sanay si Fabio sa puyatan, basta para kay Angel, walang malayo o mapanganib na daan. Nang makarating sa Talangka Alley, itinigil niyang motor upang ibaba ang pasahero. Ngunit sa isang iglap, habang nakatalikod at nag-aabang ng bayad, walang awang ibinaon ng suspect ang isang ice pick sa kanyang tagiliran. Sa kabila ng matinding kirot at dugong umaagos, pilit na tumayo at tumaban si Fabio, hindi para sa motor, kundi para sa buhay na naghihintay sa kanya sa bahay. Kuya, maawa ka. May anak akong may sakit. Marahil ay bulong ng kanyang puso habang ninanakaw ng suspect ang tanging pangkabuhayan niya. Tinangay ng kriminal ang motor habang si Fabio ay dinala sa ospital kung saan hiningahan niya ang kanyang huling sandali. Ang kanyang huling iniisip ay hindi ang galit sa salarin kundi ang mukha ng kanyang anak na si Angel na hinding-hindi niya mayayakap muli. Ilang oras matapos ang krimen, nahuli ang suspect sa Marabon matapos kuyugin ang taong bayan dahil sa isa pang pagnanakaw. Na-recover ang motor at ang ice pick, ngunit hindi na nito maipabalik ang buhay ng isang ama. Ngayon, ang pamilya ni Fabio ay humihingi ng katarungan at tulong para sa naiwang musmus na si Angel na naghihintay pa rin sa pag-uwi ng kanyang bayaning ama. At para sa K5 Touching Story, ito si K5 Aaron Refoyo, K5 News FM.
11: K5, K5 News FM.
0: Tamang tsura to sang suspekto, nag-bluaw mataya, kulang na lang magkalaha lupog sa mga ka-K5 sang saputi sa mga tao. Sa aton sini nga mga ka-K5, initungod nga ti nadulaan gid sang kabuhi no ang ining tatay nga nagapangabuhi malangkuntani mga ka-K5. Salamat gid sa K5 Touching Stories ni ka-K5 Aaron Repollo. Kita ra kita buhas kadlaw same time same station diri lang sa Kampyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo. Ako naman si ka-K5 Respeo Malay. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan, Sirilo, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history, bala kamuos ang diabetes. Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Dali ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
20: X10 Food Superman.
23: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
20: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
24: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Mas tagtinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
20: DTX 500.
25: Masaligan.
20: Epektibo.
25: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Gasama sami,
25: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
20: Masaligan.
25: DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalo.
20: D3 Bio. Ang D3
26: yung may Physio.
20: Ang Physio
26: yung may D3.
20: D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gidanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio.
26: Ang D3
20: gamay Physio.
26: Ang Physio
20: gamay D3.
28: Mabakal, sumang mudik.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod na schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang Balitan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Kap K5 Ted Auhe Hero Francia,
12: DTX 500 Morning Newscast.
9: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Hulyo 16, 2026. Manayanayang panahon sa siyudad sang Iloilo, partly sunny. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Auhero Francia. Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
13: Top story of the day.
9: Top story of the day sa patag sang sports, Argentina sulod na sa FIFA World Cup Finals.
2: points.
9: Persecution nagbuhin sang mga testigo sa impeachment trial. Sa balita lokal, malapit 50 ka repatriated OFWs nga taga syudad sang Iloilo halin sa Middle East nakabaton sang ayuda finansyal halin sa Iloilo City Government. Priso sa Oton nga may kaso nga rape nakapalagyo. Sa balita regional, suspect sa pagpanglingling sa mga boarding house sa probinsya sang Antique nadakpan diri sa syudad sang Iloilo. Sa K5 Network News, kasuguan para sa National Oil Reserve, kinadoso para salbaron ang ekonomiya sa global supply disruption. Balita National, NBI nagtukod na sang task force agud o si Saon ang controversial nga New Clark City Sports Complex nga ginakaulamiran ni Alan Cayetano. Malapit 20,000 ka mga pulis iga-deploy para sa State of the Nation address ni Presidente Marcos Jr. Balita International, US President Donald John Trump ginbawi ang paandam nga 20% nga bayad sa cargo vessels nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Balita sa negosyo, debt crisis mahimo magaluntad bangod sa nagadako nga utang sang Pilipinas. Balita sa hinampang sa NBA, LeBron James wala pa sa napili nga team nga sailuhan. Balitang entertainment, Jericho Rosales na starstruck matapos makita si Christopher Nolan sa pungsod India. Sa balitang extra special sa Russia, barbecue bulong sa kasubo sang mga Ruso. Ikaw Ma'am Betty Soloso, Sir Jesse James Carvilles, Ma'am Christine Buhat Cardoso sa Italia, kung masubuan ikaw, ano ang imong ginatawag nga comfort food daw pala utwasan ang mga Ruso ya barbecue. Barbecue ang ano, baboy or barbecue ang manok? Lasa stress na sa aga, sa imo nga pagpamao sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Dukaroon nga adlaw Webes, sa mga taga Pasig City, Dayan, Duanyas, Dingle, Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaraw, Capiz, Kalinog. May libre nga consultation dukaroon nga adlaw, Dayan sa Klinika Pasig Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag Northern Iloilo, maayo nga balita, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit lang sa para sa Sara Public Terminal. Sa Domingong adlaw, sa mga taga Miagao, kag Northern or Southern Iloilo, asa sa Antique, sa Domingo, kagada Domingo, 9:30 sa agas, alas 3:30 sa hapon, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch. Sa mga natrangkaso, o rahana nga trangkasohon, magtumar na sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Effective, wala sang side effects.
11: Top story of the day.
9: Top story of the day sa patag sang sports sa football. Liwat nga defensahan sang pungsod Argentina ang kampyonato sa 2026 FIFA World Cup. Kasunod sa ila pag-abansi sa finals. Hindi matapos kinpirde sa Argentina ang England sa score nga 2-1 sa mabakod nga semifinal match. Subong nga kagahon oras sa Pilipinas, bukod na alas 3 sang hapon sa Atlanta, Georgia, USA. Una nga nakascore ang England, kagin-dominate ang first half sang hampang. Apang wala maguntat ang Argentina bangod sa katapusan nga mga minuto sang hampang, kinpatas nila ang score bagi sa goal ni Enzo Fernandez. Wala madugay matapos ang unang goal, kinpasundan gilayon ini sa ginpasa ni Lionel Messi ang bola kay Lautaro Martinez kaya nakahimo ini sang goal nga mo ang naghatag sang kasiguraduhan nga makahampang ang team sa finals. Sa sini nga kadalagaan ato bango sa Argentina ang Spain sa final match sang 2026 sa FIFA World Cup sa Lunes, Hulyo 20, alas 3 sang kaagahon. Samtang ang England kag France maghampang para sa ikatatlo nga puesto. 6:15 sa aga, ang balita ginatulong sang Klinika Spore Bionics. Ang balita national top story of the day ginatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, Klinika Spore Bionics. Ginanunsyo ni Lead Prosecutor Attorney Jervie Luistro nga indi na pag-i-present sang House Prosecution Panel ang pila ka mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa nagapadayon nga pag-usisa sa kaso sang Vice Presidente. Angot ini sa Article 4 sa impeachment complaint,

0: pamahog sa kabuhi sang presidente First Lady Lisa Marcos kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga nasaad sa impeachment complaint. Ang decision sang persecution nga magbuin sang testigo ang nakita nga tikang agud mas mapadasig ang trial kag mas sentro ang attention sa nagapanguna nga mga ebidensya kag testimony nga direkta nga may kang tanan sa kaso si Lead Prosecutor Congressman Jervil Luistro.
1: Of the Honorable Impeachment Court to our previous manifestation. Accordingly, we would like to reiterate that the prosecution will no longer be presenting Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Belinda Bello. Reiterating, however, the same concern on redundancy, surplusage, and lack of necessity, the prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. The witness intended to testify that the respondent owns firearms, including the high-powered ones, which demonstrate the capacity and capability to execute the threat. On the other hand, Your Honor, it has been shown already that the government took seriously the threat. As a matter of fact, it prompted the full-scale investigation, including the recommendation to file a criminal complaint.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Lasais 10:09 sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Nakabaton sang tag 10,000 pesos nga cash assistance or financial assistance nagikan sa Iloilo City Government ang 42 ka mga overseas Filipino worker nga pumuluyo sang sudad sang Iloilo. Suno sa Public Employment Service Office, duha na ka batch sang OFWs ang ginrepatriate sa din ang first batch 24 kabilog kag ikaduha nga batch 18. Kada OFW nagbaton sang 10,000 pesos nga cash assistance, magluwas pa kayaras ng livelihood assistance nga 10,000 pesos kag 30,000 pesos worth of goods. Sarang man makabilipiso ang kabataan sa mga anay OFW sa scholarship program kag mga OFW sarang man makapaidalom sa skills training kag job placement assistance para sa dugang opportunity. Isa kalibo ka mga Ilonggo OFW ang ginamonitor sa karon sang Public Employment Service Office sang Iloilo City Government nga mahimo ma-repatriate o kon mapapauli apang maghulat pa sila sang mando halin sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA bangod dagbukas naman ang order kag nagtahuay na ang sitwasyon sa Middle East. Lasay's Painter sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Masobra na pulo kalibo ka mga trabaho nagahulat para sa mga job seeker sa Peso Iloilo Mega Job Fair subong adlaw sa Iloilo Provincial Capital. Jenny Kaoyonan sa report.
3: Nagahulat ang masobra 10,000 ka mga job vacancies para sa mga job seekers kasunod sa natalana nga mega job fair sa Iloilo Provincial Public Employment Service Office kun Peso. Sunod kay Peso Head Dr. Cynthia Dario, mayara sa ginatanya ga local kag international job kag mayara sa 98 ka kompanya nga nagkumpirmar nga magapasakop sa among job fair. Nakip sa mga in-demand nga obra mong assistant cook, kitchen helper, marketing assistant, waiter, warehouse clerk, accountant assistant, sales clerk, customer service kag iban pa. Dugang pa sa natungdan nga may mga express lane naman para sa mga persons with disability kon PWD kag senior citizen. Magluwas dira may raman sa 17 ka mga government agencies helpdesk nga magabulig man sa mga aplikante.
4: Samtang maghahatag naman sang libre nga sakay ang pila ka mga local government units sa probinsya sa Iloilo para sa ilang mga aplikante nga magatambong sa mega job fair sa provincial capital nga natalana sa Webes, Hulyo 16. Report na gikan sa probinsya sa Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Lasays 22 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Ginpatawag ni Olderico Garbanzos, head sang Public Order and Safety Management Office sang Iloilo City Government, ang empleyado sang syudad sa idalom sang beautification.

0: is on a program bilang job hire. Ini matapos nakalabot sa Ictalopangod sang city government ang report nga nagmaneho sa motosiklo ang natungdan nga babayi nga wala sang helmet nga suksok. Sa ginisong official statement sang city government, ginpatawag ang natungdan nga job hire kag gindagdagan sang ticket bangod sa paglapas sa no helmet no travel policy. Suno sa city government nga wala gina-tolerate ang anuman nga paglapas sa kasuguan kay bisan sino pa ang naglapas nga empleyado sang local nga panguluhan ang dapat nga pagadakpon. Lasa 6:22 sa aga oras ginasulong sang DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh. Ginpasalig ni City Councilor Attorney Sedfrey Lopez Cabaluna, Chairman sang Committee on Transportation and sa City Council nga mas istriktuhon pa ang road closures kun may ginahimo nga fun run sa syudad sang Iloilo. Suno kay Attorney Cabaluna nga dapat siguraduhon nga may bastante nga traffic signages kag bastante nga marshals nga magabulig sa runners kag mga motorista. Dugang pa sang konsyal nga natalana naman sila nga makigsapol kaupod ang organizers sang running events, miyembro sang running community, katapos sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kaupod man si Councilor Jose Maria de la Liana. Samtang bukas naman ang natungdan nga pananglitan o pangitaan sang paagi nga mapinahan ang organizers sang fun run kun mapamatud-an nga may kakulangan sila sa pagdumala sang activity. Lasa 6:23 sa aga oras kinadzulong sang Mighty Sea. Punong barangay Hinoveva Kabulong sang barangay Dungunay Haro syudad sang Iloilo nagapanawagan sa mga motorista na nagalabay sa Diversion Road Manduriao nga maghinahinay lang. Mark Papila sa report.
1: Punong barangay sang Dungunay Haro nagapanawagan sa mga motorista nga nagalabay sa Diversion Road nga maghinahinay lamang sa pagmaneho.
2: Nagapanawagan ang mga opisyales sang barangay Dungunay Haro, Iloilo City sa mga motorista nga naglabay sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue o kon Diversion Road nga mangin mahinalungon kag indi magpatama sa pagpadasig sang pagmaneho. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Honorable Genoveva Cabulong, punong barangay sang Dungunay, iyagin pahayag nga masako nga dalan ang Diversion Road kag masami maobserbahan ang nagasibad ng mga motorsiklo halin sa stoplight. Dugang paniya, tumanman kagahod ang iban sa mga motor rason nagahinyo ini sang pagkooperar sa mga nagalabay agud wala sang maperwisyo. May ginasay naman nga personnel sang Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO nga nag-assist sa mga pedestrian rason nga ginapasalamatan ini sang opisyal sa city government. Samtang, wala naman sang namonitor nga grupo nga regular nga nagapalumbaanay sa area. Pahayag sang natungdan ang pagsunod sa nagakaigo lamang kadasigon sa pagmaneho ang para sa safety sang tanan nga nagausar sang dalanon.
3: Yari ang pahayag ni Punong Barangay Genoveva Cabulong.
4: Di ako niya, concern ko na sa mga nag-drive sang motor nga dapat mag-minimize man sila magpadalagan kay nga para man na sa ilang nga kugalingon nga hindi sila ma-aksidente. Kahit di ko ma-aksidente sila, diri ang sa barangay namon, problema man na iya sa mga barangay official diri kag labi na gid ako ya, hindi gina namon mapabayaan nga hindi namon sila dira ma-rescue kag tawgan sang ambulance kag kun pulisman parang buligan sila.
2: Nahibaluan nga suno kay Cabulong sa ila mga na-record masami mga motorsiklo ang nagaka-aksidente. Sang damlag lang, nag-viral ang video sang ginaaligar pagkarerahay sang duha ka motorsiklo sa Diversion Road.
1: Inilis ka K5 student intern Mark Lawrence Papila nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Lasais 26 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. 3rd Infantry Division sang Philippine Army, may bago nga commander. Karen Badilla sa report.
5: Mga ka-K5 formal na nga nagpungko bilang division commander sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army. Ang tumandok sang Alimudyan, Iloilo nga si Brigadier General Joey Escanelias, epektibo Hulyo 15.
6: Mag-detox Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
7: Ini ang kadungan sa ginpatigayon nga change of command and retirement ceremony sa Hamindan Capiz para kay Major General Michael Samson nga gintal-usan ni Escanillas Julio 15. Naibaluan nga si Escanillas ang tumandok sa alimudyan Iloilo sa dinangin Brigade Commander ini sa Negros Oriental kag Armed Forces of the Philippines Joint Task Force sa Cebu. Samtang ginpasalamatan naman sa Philippine Army si Samson bangod sa masobra tatlo kadekada sini nga pagserbisyo sa pungsod Pilipinas. Nahibaluan nga si Samson ang taga-syudad sa Bacolod kagkabahin sa Sambisig Class of 1991 sa Philippine Military Academy.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Lasay 27 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty Sea. Issues ng mga pulis nga involved sa illegal quarry sa Western Visayas, hindi matuod, suno sa PNP. Mitch Solquio sa report.
8: Mga K5, wala sa pulis nga direkta nga naulamin sa illegal quarry sa Western Visayas.
9: Ini ang base sa inisyal nga investigasyon sa Mines and Geosciences Bureau or MGB, suno kay Police Regional Office 6 or PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ginpahayag sang direktor nga may mga impormasyon lang nga gina-name drop sa mga drivers sang truck ang iban nga pulis sa tion nga nadakpan ang mga ini sa hauling operations sa diin ginavalidate ini sa PRO 6 kag MGB. Sa Cebu nga ginatagan pagtamod sang MGB amo ang bribery sa idalom sang Republic Act number 3019 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samtang ginpasiguro naman ni Tuanyo nga magapangatubang sang nagakaigo nga kaso ang kapulisan pananglitan nga mapamatud-an nga naulamid ang mga ini sa nasambitan nga issue.
8: Ini si K5 student intern Mitch Solquio, nagikan sa West Visayas State University. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyong publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Lasay 29 sa aga, Philippine Standard Time, oras lulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, tumar na, D3 Bayo. Rape suspect sa Oton, nakapalagyo, Kimberly Caluyo sa report.
10: Nadakpan na sa mga kapulisan matapos nakapalagyo ang isa ka preso sa Oton Municipal Police Station pinagi sa bintana sang CR sang Rural Health Unit. Kasunod nga inino ang nagahulat sang resulta sang medical examination Julio 15.
11: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
10: Natala na nga pangayuan sang paathag ang mga pulis nga nakabantay kay alias Ron, 26 anyos nga person under police custody o kon PUPC nga nagpalagyo samtang nagahulat sang resulta sang medical examination sa Oton Rural Health Unit pasado las 11 sang aga Hulyo 15. Si Ron ang may kaso nga rape nga ginaresto sang Hunyo kag pagasoilohon kon tani sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Pototan. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang pesang Oton Municipal Police Station iagin pahayag nga kinanglanon ang medical examination para sa pagtransfer sang PUPC samtang nagahulat sang resulta naghingyo ini nga mag CR hinali lang nga may nabatian ang nagabantay nga pulisagwa rason nga ginbuksan ang pwertahan nato kay ban na lamang nga nabuksan na ni Ron ang bintana nga iagin luksuhan agod makapalagyo pasado las 2 sang hapon nadakpan ini sa tangkungan sa diin ulo niya lamang ang nagalusot sa pagpanago sa poblasyon East Oton. Nagapabilin ini sa kustodiya sang Oton MPS. Kagliwat nga ipaidalom sa medical examination. Bangod nga nakitaan siya sang mga gas-gas kasunod sang iya nga pagpalagyo. Balita gikan sa Oton, Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Lasay's 31 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Search and rescue operation sa gihapon ang status sang Philippine Coast Guard sa ilang ginapatigayon nga pagpangita sa 11 anyos nga bata nga babayi nga nahulog sa suba sa Sitio Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo sang Hulyo 13 sang Kasisidmon. Ang biktima isa ka person with disability sa dinlupog ini kag indi makahambal. Nahulog ang biktima sa buho sa ilabalay kag nagtupa sa suba. Suno sa Philippine Coast Guard, wala pa sang confirmation nga patay na ang biktima. Kangod nagalaom sila kag iban pang responder nga nakasangit lang ini kag buhi sa gihapon. Lasay 32 sa aga oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Wanted person sa Balasan, Iloilo, arestado. Reggie Di Mayo sa report.
12: Mga ka-K5, arestado ang isa kalalaki nga ginakabig most wanted person sa ginpatigayon nga manhunt operation sang kapulisan sa Barangay Poblasyon Sur, Balasan, Iloilo, pasado las 8 sang gabi, Hulyo 14.
6: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
12: Ginkilala ang arestado kay alias Nunong, 46 anyos, mekaniko kasado, kag-residente sang Banwas ang istansya. Nadakpan si alias Nunong pinaagi sa warrant of arrest nga gin-issue sang Regional Trial Court o CONRTC, Branch 71 sa Barotac, Veho, Iloilo. Ang warrant may kaangtanan sa mga kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag illegal possession of firearms and ammunition. Samtang wala naman sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa iya temporaryo nga kahiluwayan.
13: Sa karon mga ka-K5, si alias Nunong ang priso sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Lasay 33 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Pasig City, Iloilo, ginsulod ka ginransak sang 17 anyos nga sospitsado nga si Toto ang Tsangge sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo, alas 10 ang gabi, Hulyo 14. 65,000 pesos nga cash nga inugbayad sang tag-iya sang Tsangge sa ahente sang sigarilyo ang nakuha sang kawatan. Sa closed circuit television sa Balaligaan, nakita nga nagsaka sa atop ang minor de edad kagin kakas ang steel matting kag naglusot pasunod. Wala naman sa iban pang kagamitan o kanbaliga nga nadula sa Tsangge. Lasay 34 sa aga sa distrito sang Arevalo, lalaki nangawat sang gasolina na disgrasya. Aaron Rifuyo sa report.
14: Mga King 5, mga minor de edad, nagpahayag ng siphon sang motorsiklo sa distrito sang Arevalo, Bao na disgrasya sang nalagyo. PR report.
15: Bakal sa Mighty C, huwag na pagina allergy, huwag na pagina masakit. Salamat Mighty C.
14: Nadisgrasya ang mga minor de edad sang nalagyo matapos inapahayag ng siphon sang gasolina sa isang motorsiklo sa Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City kahapon sang kagahon Hulyo 15. Ginalaki pa na mga inis ang tatlo kapag 16 anyos, isa ka 14 anyos at isa ka 15 anyos. Sunok kay Police Major Paul Vincent Pendon, ang hepe sa Police Station 6, magkaupod ni nagkadto ang lima ka mga abyan sa isa ka burger store. Subong man, wala pa sila nakalabot sa store na wad-ana sila sang gasolina kagin bili nila sa higad sang dalan ang tatlo nila ka mga upod. Samtang, gindala sa duwa ka suspect ang motorsiklo kagin siphon ng tricycle nga naka-parking antes sang Arevalo Elementary School. Sang may nakuha na sila ng gasolina, balikon na nila konta niyang tatlo nila ka mga upod apang ginlampatan na sila sa mga pumuluyo kag nadisgrasya. Base sa investigasyon, kinulbaan kag nagpanik ang 16 anyos ka driver sa motorsiklo. Rason sila nga na aksidente kag nakabunggo sa nagaparking ang mga motorsiklo. Bangod sini, pila sa lower left eye ang naangkom sang driver nga taga City proper kag patang ka pila sa ulo ang naangkom naman sang angkas nga taga Kalaparan na Revalo. Padayon sila nga duha nga ginabulong sa ospital samtang nakapalag yung iba nga mga minoridad. Yara naman sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 6 sa motorsiklo kag impounded ini bangod wala sa maging pakita ang natundaan nga nagkakaigo nga dokumento.
16: Nagbinto sila ng siphon sa gasolina sa may Arevalo Elementary School gabit. Yan nakaparada ng motorsiklo. So sa matigayon nila ang pagkuha, kinulbaan, kag nagpanik ang kamataan, ginayon man niya nakabumbo ang duwa ka minor de edad sa nagaparada ng tricycle.
14: Kag mga ka-K5, duga pa sa pulis na istorya na niya ang mga guardians sa gilikanan sa mga minor, kag ang ining reklamo, gin-refer na sa barangay. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Sa katapusan nga balita lokal sa Good News, nalakip sa listahan sang top school sa pungsod para sa July 2026 Master Plumber Licensure Examination ang Central Philippine University o kon CPU sa distrito Sangharo. Rank 2 ang CPU matapos makakuha sang 97.6% nga passing rate sa diin 33 sa 34 ka examinees ang nakapasar. Naangko naman sang Holy Angel University sa Pampanga ang 97.30% passing rate agud magpanguna sa top schools. Sa among pasinawan, rank 1 si Jim Ray Del Castillo Bacarisas sang Cebu Institute of Technology University nga may 91.30% ka rating. So mga tuig, 4,907 sa 6,237 o kon 78.68% ka takers ang nakapasar. Oras, 6:38 sa aga, mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa bulutuan subong aga, hingagawa patumara sang Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa katuig, sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito.
6: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginadulong sang Mighty C. Suspect sa pagpanglingling sa mga boarding house sa Antique, nadakpan diri sa siyudad sang Iloilo. Family Palanog sa report.
17: Natigayon nga madakpan kang kapulisan samtang nagapanaog sa Ceres Bus gidabanta alas 10:30 sa aga, Hulyo 15/2026 sa Mohon Terminal sa Molo, Iloilo City, ang suspect sa pagpanakaw kag paglingling sa pira ka mga boarding houses sa Banwa kang San Jose de Buenavista. Ginkilalang suspect kay alias Jeffrey, 37 anyos, sa residente kang Barangay 8, San Jose. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police sa ang San Jose MPS, ang naging payag nga nag-flash alarm sanda matapos nakitaan sa CCTV footage nga nagsakay sa Ceres Bus ang suspect padulong sa Iloilo. Madamdaman nga girabanta alas 12 sa tangang gabi, Hulyo 15, nagsilid ang suspect sa Isaraca boarding house sa diin. Ang naging taban ang darawa ka tablet kagsang ka iPhone, apang ang naging bilin sa taramnan ng tablet samtang alauna sa kasanagan. Nagsilid pagidya sa Isaraca boarding house sa diin na bugtawan kang biktima nga may darapang kutsilyo. Sa talada, magapangatubang ang suspect sa kasong attempted rape, theft, kag iban pa, depende sa magdugang nga reklamo. Padayo naman ang panawagan kang San Jose MPS nga gilayon nga magtawag sa kapulisan kung may kaangay nga hitabo para sa kaluwasan kag kahilwayan kang tanan. Balita Regional, halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni Sasyon, K5 News FM.
0: 6:40 sa aga sa K5 Network News, kasuguan para sa National Oil Reserve, ginaduso para sa Albaron ang ekonomiya sa global supply disruption. Ray Almodal sa report.
6: Bitbit ang interes na magapalawenyo laban sa krisis sa kuryente at langis, pinangunahan ni House Committee on Energy Chairman at Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez ang krusyal na pagtalakay sa panukalang Philippine Strategic Petroleum Reserve Act sa ika-apat na Technical Working Group meeting na pinangasiwaan naman ni na Chairperson Arthur Yap at Deputy Speaker Christine Singson Mihan. Naging boses si Alvarez sa pagsusuri ng mga probisyon kasama ang mga eksperto mula sa publiko at pribadong sektor. Ang aktibong papel ng mambabatas ng Palawan ay bahagi ng mas pinalakas na akbang upang matiyak na hindi mapag-iiwanan ng mga probinsya sa oras ng matinding aberya sa supply ng petrolyo. Naging sentro ng mabigat na diskusyon ang pagbuo ng mga konkretong estratehiya upang patatagin ang seguridad sa enerhiya at tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng langis na siya namang pangunahing idinadaing sa mga isla at malalayong komunidad sa Palawan. Binigyan diin sa pulong ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pambansang reserba ng petrolyo upang maprotektahan ang lokal na ekonomiya mula sa bigla ang pagtaas ng presyo ng krudo at kuryente.
18: ang parokalang ito ay nakikitang permanenteng solusyon upang hindi na muling mapasubo ang mga mamamayan at mga lokal na industriya kapag nagkaroon ng kakulangan sa merkado. Ginamit naman ni Alvarez at ng mga mambabatas ang platapormang ito upang latagan ang regulasyon ng bansa laban naman sa matinding aberya at pabago-bagong galaw ng supply ng langis sa buong mundo. Tutok ang komite sa pagtiyak na ang Palawan bilang isa sa mga pangunahing pinagmumula ng likas na yaman sa enerhiya ng bansa ay magiging handa at protektado sa panahon ng emergency. Sa pamamagitan ng batas na ito, target ng pamahalaan na magkaroon ng matibay na pananggalang ang Pilipinas laban naman sa anumang banta ng pandaigdigang krisis sa petrolyo na direktang tumatama sa bulsa ng mga ordinaryong mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: 6:42 aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty Sea. Sa Olongapo, isudyante nahulog sa tricycle, patay. Eileen Sanchez sa report.
19: Patay ang isang 23 anyos na babaeng estudyante matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa Balagtas, Bulacan. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Florence, residente ng Barangay Burol 2. Ayon sa ulat, naganap ang insidente ng madaling araw kamakailan habang bumibiyahe ng tricycle sa Provincial Road sa Barangay Burol 2. Sa investigasyon, sinabi ng mga magulang ng biktima na nahulog ang kanilang anak mula sa umaandar na tricycle at malakas na tumama ang ulo nito sa kalsada. Inaalam din ng pulisya ang ulat na hindi umano huminto ang driver at iniwan ang biktima sa pinangyarihan. Agad namang isinugod ng mga saksi ang biktima sa isang klinika bago inilipat sa Sacred Heart Hospital sa Malolos City. Ngunit binawian din ito ng buhay bandang madaling araw. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy at madakip ang driver at maisampa ang kaukulang kasong kriminal laban sa suspect. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
6: Bet Aujero Francia, DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
0: 6:44 na sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang Mighty Sea kag DTX 500. May nauyatan na ng mga dokumento ang National Bureau of Investigation na NBI angot sa investigasyon sa mga anomalya angot sa pagtukod sa New Clark City Sports Complex. Inik angot sa ginapayag irregularidad sa pagpondo kag indi pag-agi sa husto nga bidding sa ginpatindog nga sports complex kag gidgamit sang mag-host ang Pilipinas sa atong 2019 Southeast Asian Games. Konsiliin si Senador Alan Peter Cayetano ang nagserbing chairman sa DO sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Sino kay NBI Director Attorney Melvin Matibag nagtukod na ang agency sang task force nga mag-investigate diri ilabi na nga may mga kinahanglan nga o si saon base sa mga dokumento kag dako nga kwarta ang ginaistoryahan. Sa karon may mga personalidad naman nga nakita nga mahimo nila pamangkoton na tuhoy sa investigation. 6:45 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bio. Sa kaangot nga balita national, ginpamilit ni Senador Alan Peter Scram Cayetano nga kasubo nga may lain nga motibo ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na tuoy sa investigation sa ginapayag anomalia sa 2019 Southeast Asian Games infrastructure sa New Clark City. Sa ikanom nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gintumod ni Cayetano nga kasubong nga may misfire ang anunso sang NBI. Sunod sa senador nga indi dapat magpagoon nga may anomalya gilayon bangod lamang nga wala sang bidding sa pila ka proyekto. Ginpaatag ni Cayetano nga madamo nga paagi sang procurement ang ginapanugutan sang kasuguan kabangdanan nga indi dapat himuon nga indication sang irregularidad kun wala sang bidding. Si Cayetano ang chairman sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga nag-organize sang hinampang sang 2019. 6:46 sa aga, oras kinadulong sang pre-bio coffee. Malapit sa 20,000 ka mga pulis ang i-deploy para sa State of the Nation Address o Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, Lunes. Sunod kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, sa karon wala pa sila sang namonitor nga pamahog angot sa activity. Dugang pa sini nga wala man sila sang nabaton nga listahan sa mahimo maghiwat sang hublag protesta kadungan sang SONA. Ginpatod naman sang PNP nga padayon sila nga magamonitor sa seguridad kasubong sa mga posibleng pamahog sa kahiwatan. Sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginpataas sang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang first 1,000 days cash grant para sa mga qualified nga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. Halin sa 350 pesos, pasaka sa 750 pesos kada bulan. Nagsugod ang pagpatuman sang dugang ayuda sang July 9 sa idalom sang Memorandum Circular Number 10, Series of 2026. Agos suportaran ang kayuhan kag nutrition sa mga nagabusong nga iloy kakabataan sa una nga 1,000 kaadlaw. Suno sa DSWD, 180,000 ka-qualified nga benepisyaryo sa bugos nga pungsod ang ginalauman nga maka-benefit sa sininga tuig. Ang ayuda igahatag pagi sa land bank cash cards o kon registered nga electronic wallet accounts sang mga benepisyaryo. La 6:48 sa aga.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, ginbawi ni US President Donald John Trump ay paandam nga pagsukot sang 20% nga reimbursement fee sa mga cargo vessel nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Sa baylo nga sukton ang mga barko sang 20% nga balayran, ginpahayag ni Trump nga pag-ailisan ini sang masangkad nga trade agreement kag investment gikan sa nakalilaing nga Gulf States padulong sa Estados Unidos. Ginimo ni Trump ang pagbawi sa plano matapos magpahayag sang tuman nga pagkabalaka ang mga pungsod sa Gulf Cooperation Council o kon GCC. Samtang padayunon sa gihapon sa Amerika ang full blockade ukon pagbalabag sa mga barko sa Iran kag sa mga kargamento. Suno kay President Trump nga magapabiling nga bukas ang Strait of Hormuz para sa tanan nga pungsod magluwas lamang sa Iran kag sa ila mga customer. La 6:49 sa aga. Sa iban pang balita international, ang balita ginadulong sang DTX 500. Naglunsar ang Estados Unidos ang ila pag-atake sa Iran sa ikaapat nga sunod-sunod nga adlaw kag ginbalik man ang naval blockade. Agud mapunggan ang mga barko nga magsulod o kung magwa sa mga pantalan sa Iran. Suno sa US Central Command, ang airstrikes nagtingwa nga gubon ang mga kagamitan sa Iran nga ginagamit sa pag-atake sa mga commercial nga barko sa Strait of Hormuz. Antes sini, ginbawi ni US President Donald Trump ay plano nga magbutang sang mataas nga buwis sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz matapos magsugot ang pila ka mga pungsod sa Gulf nga maghimo sang dakong investment sa Amerika. Suno naman sa isa ka mataas nga officials sa Iran, ang pagbalik sang naval blockade naguba sa naunang nga kasugtanan sa tunga sang Iran kag Estados Unidos nga temporaryo anay untaton ang inaway agud makapadayon ang peace talks. La 6:50 sa aga, oras sulong sang pre-bio coffee.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang chan, Clinica Spore Biotics. Mahimo nga magresulta sa isa kamaluwa nga debt crisis kasubong sa natabo sang 1980s ang padayon nga pagdako sang utang sang Pilipinas nga naglabot sa 18.55 trillion pesos sa katapusan sang Mayo. Sunod sa Freedom from Debt Coalition o FDC, isa ka non-government organization nga bangod sa mas dako pa ang ginabayad sa utang ipaanggid sa budget sang gobyerno para sa basic services para sa mga Filipino. Sunod sa State of the Debt Address sang Freedom from Debt Coalition kag AIDS Healthcare Foundation, ipayag nga kasubo nga naanad na ang gobyerno sa pagtangutang bangod ini na ang pinakamahapos nga paagi agud makakuha sang pondo. sa reference rate, 199 pesos and 30 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 46 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 30 centavos ang Omani Rial, 86 pesos and 93 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 91 centavos ang Qatari Rial, 61 pesos and 69 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 61 centavos ang United Kingdom pound, 76 pesos and 29 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 86 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 78 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 1 centavo ang Australian dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Arabian Rial, 47 pesos and 60 centavos ang Brunei dollar, 70 pesos and 45 centavos ang Euro, kag 35 pesos and 85 centavos ang New Zealand dollar. Ang sports news kinatulong sang Mighty C. Sa NBA, LeBron James, wala pa sa may napili nga team nga sailuhan. Enrico Zurita sa report.
3: Matapos sa ginpahibalo ni LeBron James sa tagdumlahan sang Los Angeles Lakers nga hindi ni magbalik na maghampang si ila. Hasta subong, wala pa ni baluan, kundi ni maghampang. Madamo sa mga team ang nagapanguluyag sa iya. Ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, at Golden State Warriors. Ginagamit sang tag sa team ang ila star players, agud nga ganyuhon si James nga sa ila mahampang nga team. Naibluang si James ang league all-time scoring kay nagaedad sang 41 anyos apang dako gihapon na mabulig sa team kung sa din siya magahampang. Ang ini nga balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, inong pamusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 in
21: interesado ang Miami Heat na kuwaon ng four-time champion guard
3: serbisyo publiko pagkalingawan sa
0: Gasampaw. Lasay 53 na sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500 kagga D3 Bayo. Mighty C Morning, Alfie Parotsilien sa Bayan Miagaw. Rodney Sudad, good morning sir. Lori De La Cruz, Dumangas, Makiki Noveva, Melanie Ambot Makiling, Beth Edalilla, Bambing Gasel, Christopher Sebiliano Talento, Nonito Sombong sa Sumulong Cavite, Ma'am Edna Sombong sa Baldosa La Paz, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Mimi sa Tafta Pascapis, mga pinakamudra DTX Coffee Mix, Sir Dan Calvo and family sa Maribuyong Duanyas, kay RV Chris Caceres, Alfie Farotsilin sa Mabayan, Miagaw, Iloilo, Analin Panis Agravante, good morning ma'am, Ma'am Mary Ricabar, Aisha Ahmad, Manong Boy Beramin, Rick Mapa, Ningning Lumba, Rampart Mendoza, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, and happy birthday sa junior ni Sir Jesse Garvillas, Tabski Diaz, thank you also kay Ma'am Rose Agramon and Ma'am Nenesan Presa.
20: Bet Aujero Francia.
0: Lasay 54 sa aga, Philippine Standard Time. Oras tulong sang Mighty C, DTX 500, kag D3 Bayo. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
23: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
1: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba ng tsakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga butka.
23: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
1: sa may mga guard mo.
23: Munang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
1: Siyempre, busog ka.
23: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
1: So, wala. O, dapat sa, tulog wala.
23: Tulog wala.
1: Dabi na kung late dinner ka.
7: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
1: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
24: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
24: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
24: Garantisado.
2: DTX 500.
24: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 bio.
25: O si Karen, kadamugid sang ako.
5: hair fall ang hindi man namin
8: ako nakutis.
5: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
24: D3 Bio ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
24: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
24: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
27: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
26: Libre!
27: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
30: Klinika Dio Fresh.
29: Available now.
28: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor! Ang sinaing!
8: Luto na!
6: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan
12: epektibo.
13: DTX 500
24: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
15: Ang PCO
24: yung may D3.
15: Mga butika
24: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
15: Ang PCO
24: yung may D3.
15: Mga butika.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, la 7:12 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, July 16, 2026. It's a sunny Thursday morning sa siyudad sang Iloilo. Gara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita kortisiya katawran sa managapamati sa radyo. Nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilonggo's Abroad, Filipinos Abroad. Ginaabi-abi namon kamo. Ini ang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Augero, Francia.
11: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang pag-usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
9: So mga adlaw Webes, may office, may klase ang Iloilo Provincial Capital subong masako bangod sang mega job fair nga hiwaton subong adlaw sa diin linibo ka mga trabaho ang nagahulat para sa mga qualified job seekers. 10,000 plus ka mga trabaho, both local kag international. So sa mga mag-a-apply sang trabaho, himos na kamo, ilis kamo sang maayo, nakapaligo, nakakaon, kag tumar kamo DTX 500, D3 by kag MITC, para nga bilog adlaw nga mayara kamo resistensya sa pag-apply sa trabaho. Sa mga taga Mandurriao Public Market dira sa Itlogan. Sa Itlogan ni Sir Ricky Tagaytayan Roalio and Ma'am Heidi Banyas Roalio. MITC morning sa inyo. Kadungan sa inyo nga pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Diretso sa mga headlines, ang mga headline ginadulong sang DTX 500 kag Clinica Spore Biotics. Mahimo nga pagpasaka sang plete ginatun-an sang gobyerno. Valor 355 million pesos nga rice processing plant sa probinsya sang Iloilo gininagurahan sa Banwa sang Dumangas Iloilo kahapon ni DA Secretary Salvador Chu Laurel. Argentina daog kontra England sa World Cup semifinals magaduelo para sa Corona kontra sa Espanya. Bantay ka mo kay may analysis subong aga ang isa ka anay Philippine team sa fatag sang football sa ASCALS. No, mangkopo nato exclusive diri sa Foro de los Pueblos ang perspective lang sang isa gid ka professional player nga ang nagdaog ang Argentina kontra sa England. Ang babakod man nga team ni Harry Kane. Pero ang Argentina, amoning defending champion, nga team sang 39 anyos nga si Lionel Andres Messi. So mag-inkwentro siya sa team ni Yamal Lamani Yamal. 19 anyos nga football player.

0: Records ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 20. Ginanunsyo naman sa prosecution nga si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang ila katapusan nga testigo sa impeachment trial or impeachment article angot sa grave threats. Mag-issue man sang sabina ang korte sa mga masunod nga testigo sa prosecution para naman sa confidential funds ay impeachment article.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Pueblos. La 7 just 8 sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, Sir Danny Labrador, Ma'am Princess Jean Hilbaliga, Nonito Sombong, Sir Dodoy Altoveros, dera sa Sitio Dapdap sa Jarlion City proper, Sir Lunito Barreta, kay Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Itere, sa managapamahaw dera sa Lomar Itere sa Sambagaro, kay Sir Romar Latoon, kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay sa managapamahaw nga madriver dera, pag pangape DTX Premium Coffee.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Magluwas kay Matibag Prosecution hindi na pag i-present ang iban nga mga testigo sa ginaligar pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Lead Prosecutor, Attorney and Congresswoman Jervil Huistro sa Batangas nga hindi na nila pag i-present ang pila ka mga witnesses sa impeachment trial sang Vice President. Bangod nga gusto nila nga mapadasig ang proseso kay nagaigod lang nalakip sa mga testigo sa Article 4 nga wala naging present kapon sa prosecution amo ang mga testigo nga sanday Bones Magsambol, Sheriff Abby Andres, pamilya sang biktima sang pagpamahog, isa ka psychiatrist kag si Mikael Flores, lakip na ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. Si NBI Director Attorney Matibag na lang ang maging katapusan nga testigo sa Article 4 sa masunod nga semana. Liwat naman ginatag ni Congresswoman and Attorney Jervil Huistro ang rason sang pag-withdraw sa matestigo nga mo ang redundancy. Daw sulit so ulit lang bla. Tapos surpluses kag kakulang sang pagkinahanglan nga i-present pa ang mga ini. Sino kay Huistro, bastante na tong testimony nanday NBI officials Mark John Mark Kalilong kag Attorney Jeremy Lutok bilang pamatuod sang grave threat dokon pagpamahog ni Vice President Duterte sa kabuhi sang presidente sang tiayon nga si Lisa kag sa pakaisa nga si Martin Romualdez.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: La 7:20 na sa aga sa Pilipinas, may mahimo pagsaka naman sa plete sa pamasahe kay suno sa Department of Transportation ang bangod sining asod-asod nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, mahimo nga may fare increase man. Di ko may fare increase ang may go on directly ang mga hand-to-mouth ang existence. Kinatun-an na sang Department of Transportation ang mahimo pagpataas sang plete kag pagatag sang fuel subsidy. Ini kasunod sa bag-ong attention sa tunga sang US kag Iran, standby K5 karen, kag Iran nga nagresulta sa pagsaka sang presyo sang gatong. Suno kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro Sichung, ginmanduan ni Presidente Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez nga tun-an ang sitwasyon kag balansehon ang interes sang transport sector, commuters kag consumers. Kung ipatuman ang pagpataas ng plete, suno sa gobyerno, siguraduhon man nila nga makapadayon ang paghatag sang bulig sa mga commuter kag driver.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: May mga
2: Pueblos.
0: Fuel subsidy nga ginahatag ginatao manong Nono Araneta, Sir Ayan Araneta, mambing space day, pero hindi man sa sufficient kag ti one time big time lang na, no? Nga hindi man na makasulbar sang reality subong sang kakulang sang ang pagtaas ng preso sang petrolyo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: La 7:22 na sa aga sa Pilipinas, gininegurahan na ang Modernized Rice Processing Center nga ginpunduhan sang National Food Authority sa Pilimon 4th North Dumangas kahapon. Nagpadulong personal si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., NFA Administrator Larry Lacson, kag Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ang facility nagabalor sang 355 million pesos kag una nga natapos sa kapin 36 ka iban pang modernized post-harvest site sa Pilipinas. Tuyo sini nga ma-modernize ang post-harvest nga way gawablas ang usik, mapagamay ang production losses, mapaayo ang grain quality kag mapadako ang income sa mga

0: mangunguma, mahimo nga maka-process ang rice mill sang 8 to 10 tons rice per hour. Kada oras, 8 to 10 tons rice per hour. Mayara ini, pwede sa makagaling mga 8 to 10 tons kada oras sa Mamros Iturriaga Estares dara sa poblasyon di Dueñas. Mayara ini sang 4 ka units sa mechanical grain dryers nga may capacity nga 30 tons per batch. 30 tons per batch kag makaproduce sang 819 tubtob 1024 bags sang milled rice na galing na nga bugas kada adlaw.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Si Secretary Salvador Chu Laurel, kadungan sa iya nga pag-abot na dari sa Iloilo kahapon, ginpit kanya sang sugilanon ang Duterte administration. Suno sa iya, pinabayaan ng previous administration ang ating agrikultura. Pinabayaan ko no? Sang Duterte administration? Ginpabayaan sang Duterte administration ang agriculture sector. Suno kay DA Secretary Francisco Chu Laurel. Haba niya, in Tagalog, ang totoo, pinabayaan ng previous administration ang ating agrikultura. Tika po nagpadulong sa PD Monforth North Dumangas or sa Lublub Dumangas, nagkatudra sa National Food Authority Building para sa amo nga inauguration.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kaluluoy subong ang mga mangunguma. Kaluluoy subong ang mga nagatanom sang humay, no? Sang nagligad nga Marso, ang abono nga 2000 bla mami panik pinggason Sir Ontoy. Ang bili niya 950 pesos per saka. Pero recently July 15 nga preso 1200 pesos ng kada sako. Subot silingon may 26.32% nga increase. 26.32% nga increase. Kung nga panguma ka, kung may duta kabi Ma'am Beth Ida Lilia, Ma'am Betty Silosor sa Bebon, yawan kagid sa abono pa lang. Diba, kung mga 2000 nga fertilizer blang abono, nagligad niya mabinulan, 950 ang presyong niya kada sako. Nagligad lang adlaw, Tita Ambing Baez Kabasak, Ma'am Gingging, Ma'am Erlin Davilete, 1,200 na!
1: Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
0: Di, dugangan mo pa na isang fuel for water pumps. Tapos ang ulan subong, maninit. No? Farming is getting harder. May imported rice pa nga ginapasugtan niya magsulodri. Tiyang tao gina-prioritize ang imported rice. Kahit puti mo. Di blama panali nagrabante. So ang local farmers, gaki lang sang supportalin sa gobyerno. Support local because when farmers survive, the nations eat. Sa India gani, may subsidiya sa mga manguma mo. Tidriya sa aton, kamahal nga mahal ang abono, ang mga pesticidyo. Kaya mati, halin sa international market price. Tapos ang shipping mo pa, ikarga mo sa barko. Plus may taxes pagid. Ginakontrol pagid sa oligarchs, mga manggaranon. Kag, pagsulod mo pagid rin, may corruption. Kundi mahal. Lasete 26 na. Sa Equanize K5 current, kaya may nabunggo naman yung silakyan dara sa plant boxes sa Tagbakaro.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 ka?
3: K5, Ted, wasak diri ang apat ka concrete barriers matapos ini nga na bungguan no sa Montero Sports pasado alas 4 kaina sang kaagahon K5 Ted. Ang ining mga sakay sang Montero Sports ang driver
0: Sport na sa Sport 12 na S.
3: Oo.
0: Montero Sport.
3: Oo, ang driver K5 Ted si Alias Ton.
0: Oh?
3: Alias Ton, wow. 47 anyos.
0: Narado niya gino?
3: Oo, call center agent. Ini siya K5 Ted. Then ang iyang utod nga si Alias Pet. Alias Pet, 49 anyos. Lunsay, residente sa Barotac Nuevo, K5 Ted. No? Sa interview naton kay Police Master Sergeant Jeremy Minerva, ang investigator on case ng Traffic Enforcement Unit sa Iloilo City Police Office, K5 Ted, nga ang ining duha ka sakay sang salakyan, K5 Ted. Halin ini sa Mandoriaw, kagpapuli kunta niya sa Banwa sa Barotac Nuevo, kay titaga Nuevo, inisila.
0: Ano sila ng barangay sa Nuevo?
3: Barangay Bungkag.
0: Ah, Bungka?
3: Oo, Bungka.
0: Ah, Bungka, okay.
3: Oo, dira sila nag-star kagpapuli kontani. Pero, based man diri sa allegations, ang driver nga napiyungan ini sa K5 Ted. Rason nga nadulaan ini siya sa control sa steering wheel pag nakabunggo dito sa apat ka concrete barriers, madasig-dasig ini ang pagpadalagan sa ni Aliaston K5TED. Rason nga baskog gid ang impact, pero bisan amo nakabaskog ang impact K5TED, swerte nga wala ni napuruhan ang duha ka sakay. Sakit lang gid sa lawas ang ila nga ginbatyag.
0: Diba sinag-andarman ang kwan ang ano kaninang habok na ng airbag. Oo, dod. Kay Montero Sport, dragin is tubang gali isang tagbak terminal.
3: Yes, correct. Kung madumduman, kung hindi kita magsala last year o kung saan siya nilang git kay 510, no, mga hulot yung prano sa ini nga 2026, may salakyan man na nga nakabunggo sa dira man mismo nga area kay 510.
0: Kaya nagkakuan na lang abi butang nila sina ay ng plastic block. Kita mo nang nag-separate da sang dalan halin sa may malunang Zaraga. Ah, ano na tubig. Ah, malunang. Anong before ka magsulod, bla pa pasaraga ng kagtapos magagito sa may bypass road sa likod sang Zaraga Police Station or pakato ka sa Taytay. Kay kung magbunggo ka, at least hindi sa concrete. Di, halindra sa may tubang National Food Authority, K5 ka. Hasta na da, may mga plant boxes na da mo. Sa tubang sang Bangga Takas, may ara may ninadra. To separate sang left kag right lane. Nagligad nga masinimana, may 17 anyos nga lalaki nakabunggo dira sa plant box sa tubang sang NFA, patay. Patay gid sa K5 cut. Oh, I think 19 years old. Though months after, ang iyang amay nga driver sang Light of Glory taxi, taga Balabag Nilaw, Balabag Pavia, napatay man. Dayan nga ginbatsaglas ang tatay ang pagkadiskrasya sang bata niya.
3: Oo.
0: So, tani matunan ini sang city government ako, Transportation Management Office, kung ano mayo sinadra.
3: Oo.
0: Kagatigaling kay, sa gabi, may mga risgo, manggit, may mga unay nga risgo, kung hubog ka, tuyo ka, stress ka. Kagdamo, kitabi, sang kwan, inang, may area, abidri sa syudad nga dulong, kung gabi. Di ba, K5 ka rin?
3: Yes, correct. K5
0: ka. Daad plastic bala nga tubig ang unod. Ang bali, Ma'am Laura. Mugan yun, Ma'am Laura, inang yellow, ang orange, ang color yun sina. Nga luminous lang sa bala, parang masanag lang, masugaan, sang, maigo sang suga, sang salakyan, black K5 ka rin.
3: Mm-hmm.
0: Pero mayo lang ko, mas laman, no?
3: Wala man, K5
0: ka. Bali, ang victim, lalaki, 47 years old, call center duwag agent.
3: Sila.
0: Duwagit sila.
3: Yes.
0: Ano niya itong kwan? Anong
3: utod
0: niya? Man, go, Brahman sa call center.
3: Wala K5-10. Bali, ang driver lang gid.
0: Ahay. Ano oras inang tabo?
3: Alas 4, mga 4:45 according sa police.
0: Di, mga mag-amo na gurudo, alas 8, guru na salod nila sa gabi, hasta alas 3. Nagahon, nocturnal ang ila yung kwan mo, nocturnal duty. Blabas sa nocturnal, inugtulog sang ordinaryo nga tao, normal nga tao, ila yung nagbugtaw nila kiti. They have to do it kay ang ilang nga ginakater, laing nga time zone K5 ka rin mo.
3: Uh-uh.
0: Amerika, Europe, ibang nga lugar.
3: Uh-uh.
0: Overspeeding can cause accident, tama ni Sir Fred Pasgala. Magina. Sige, along gid, mangin lesson learned ini sa tanan gid, wasakit ang kwan mo, ang bumpero. Tito pila na ka mga plant boxes dira nga ginapangarado nila K5 ka. Salamat gid.
3: Ang ini nga balita, ang gilagot ang sinyo sa Clinica DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 7:31 sa aga, oras kinadzulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. When we come back, istoryanta ang kadalagan sang pungsod Argentina sa FIFA World Cup semifinals kontra sa England sa score nga 2-1. Una nga naka-goal para sa inkwentro kay nang England pagani. Pero nakabawi si Enzo Fernandez kag si Lautaro Martinez halin sa maayo nga pasa ni Lionel Messi. Ano analysis ang Pascal player nga si Mr. Ayan Bayona Araneta, exclusive diri sa Foro de los Pueblos. Kay ang Argentina maghampang kontra sa Espanya para sa Corona. Madepensahan ayan sa Argentina kay sila ang champions sang 2022 World Cup. Kay kada apat ka tuig ini ginahiwat mo. The highest tournament sa patag sang football. Katambay vlog sa Bilasco Lemery kay Inday Fritz, kay Lynn Tumlod Nonoy Renz, Fritz Angel, kagsamang apo ni Tongtong Milagros Masbate. Asa Milagros Masbate, gapamati, git Edna Sumbong. La 7:32, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ethree Bio.
4: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethree Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: Ethree Bio. Ang Ethree nga may Visio. Ang Visio nga may Ethree. Ethree Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa Ethree Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethree Bio. Ang Ethree Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat
6: sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline.
10: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansya rap.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalikan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabo na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
13: Sporbiotics,
12: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Sporbiotics,
12: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
5: Good news!
9: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Ga?
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gaa. Gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Oras alas 7:40 sa aga. Oras kinadsulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Padayon sa Foro de los Pueblos.
22: Maskin pa Basko! Mas kinpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
21: Sa mga natrangkaso, tumarka mo D3 Bio. Iban sa bang na may lubong-lubong blang hilanat, blak kay bangol sang sudden change of climate, or gani magwa ka mainit pagsulod mo sa malamig nga kwarto or air-conditioned nga kwarto or salakyan, nag-adjust ang lawas. So magtumar sang Clinicas Probiotics DTX 500 kag Mighty C.
22: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos. Liwat nga depensahan sang pungsod Argentina ang kampiyonato sa 2026 sa FIFA World Cup kasunod sa ila pag-abanse sa finals. Sa hampang naginiwat kaina 3 AM Philippine Time bat alas 3 ang hapon sa Atlanta, Georgia, USA. Sa diin hampang ang semifinals match sa tunga sa England kag Argentina. Ginhiwat ini sa Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia. Sa diin, ang capacity is 68,239 spectators. Kamakon mo ang tickets. Pertik mahal. Ang malayo-layo nga plungkuan, 1,950 US dollars. Kung sa Philippine peso ini, convert mo 120,203 pesos and 85 centavos. Pero kung malapit kagid, 2,841 US dollars. Ang tiketa kada taon ni, 175,130.60. Ti ang football, amo ining most popular sport sa bulog sa bilog ng kalibutan. Kundi may 8.3 billion population. Sa 8.3 billion nga population sa bilog ng kalibutan, 3.5 to 4 billion ang fans sang football.
22: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos. 45 to 50% sang population sang kalibutan fans sang sport nga football. Dari sa Pilipinas, 35% sang population or 40 million ka mga Filipino, kapin pa mga nag-edad 45 years old pa, 54 anyos pa saka, mahilig sa patag sang football.
22: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos. Sa kapanahunan sang Philippine Ascals, grabe man to ang interes sang tanan. Kapin pa kay may mga kasi manuwag itay ang mga Ilunggo, gid nga mga ace players, no? Dumdumanyo si Ayan Bayona Araneta, Emilio Cifi Caligdong, ang Ascals sobra sang unabla, day Misag Bahaduran, Jeff Christians, Jason Dijong, Roel Hiner, Anto Gonzalez, Juani Girado, Nistorio Boji, Mar Garce Jr., Carly Di Murga, Demit Onfroy, Patrick Reichelt, Jason Sabio, Ed Sacapanyo, amo ning ilang goalkeeper, Matt Uy, Dennis Wolf, kag ang mag-utotob lang nga James kag Phil yang husband nga ginaihian sa mga dalaga sa una. Hasta to, sino ganito si Angel Oxen daw nabunit gito ni, sino to ni James yang husband. Pero sa bungaga, ari sa linyata ang assistant sports coordinator sang Barotac Nuevo LGU, si dalom sang office ni Sir Albert Delmo, si Ascal player Sir Ayan Bayona Araneta. Sir Ayan, si K5 Ted. You can call me K5 Ted or Ted. Dari sa K5 News FM. Mighty C morning, Sir Ayan.
23: Sir Ted, may waga.
21: Oo. Kumusta ka na? Long time no see, ha? Si Papa mo, kumusta? Sinong nono?
23: Okay. okay man siya, Sir Ted. Ah. Oh. Subukan pa matesli mo, ha?
21: Amo, ganin.
23: Kaya na ka naman dyan, kinakamusta sa akin, bro.
21: Oh.
23: Wala ka na ko na sa, ano,
21: oh, sa piyak. Sa piyak, o. Pirmi ko da sa Barutak, pirmi ko da sa Bukid, Kasuhuton. Oo, drako nagakuhan, drako nagamuni-muni sa Bukid, Kasuhuton. To ka na Engineer Berdejo, to Blanga Farm. Oh, by the way, tiko, basta ka na, Sir Ayan, after nga nag-retire ka na sa Ascals, pinagkagani ka tuig sa Philippine Ascals, Sir Ayan?
23: Mga ano man ako, Sir Ted, mga 15 years man ako sa national team.
21: Oo. Oh, oh.
23: After ko mag-retired sa national team, tapos nag-retired man ako sa Philippine Air Force, nag-decide ako mag-puli na lang diri sa Barota.
21: Oo. Why ko tumag...
23: At, para manjapon sa football eh, para makapulig manjapon diri sa programa sang Barotak sa football under kay Mayor BP Biron and Sir Albert Bermo.
21: Oo. Oh, oh, oh. Why ka timo mag-upod to kay CP sa Australia?
23: Sa Canada?
21: Ah, Canada. Why timo mag-upod to? Oo. Si Sir Ayan Araneta, kwanesa ng forward sa Philippine Ascals, kampang sa Stallion, kag Philippine Air Force, kag former member man sang Philippine National Team. Dri kita una, sampang sang Argentina kag England. Anong mga faktor nga nakita mo kay na Coach Ayan? Kay balo ko nga may kwal ka mo na, may free viewing ka mo kay na sa Tamasak Arena? Why?
23: Oo. Bali may free viewing dali si Mayor BP kasi kung Dr. Perch Biron sa final sa Sir Ted.
21: Pero kay na, why now? Ay, di blang game ang hampang yas ang... Sang Spain kag France, may free viewing ka mo sa Tamasak Arena?
23: Oh, Sir Ted, amo man sila sa ang bronze kag ang ano, kag ang final sang World Cup ah,
21: oh, Arena. Oh. Anong mga factor nga nilantaw mo nga una sa tan dito kit ana bisan quick lang anay, ang Spain kag ang France damo to sang nadismaya kay Mbappe, blang abal nila si Mbappe, why good si Dimili to, why good. Eh, pinirdes lato sa bataon to nga si sino to, si Lamar si oo. Si Yamal to kay
23: sa ang sa Spain kag sa France, sabi sir si Sir Ted, ang ano is na contain din abi sa nga Spain ang tunga, kumbaga na control din nanda ang tunga. Sila gitang nagdictate sang tempo no, tapos kumbaga na win gid nila ang midfield area. So amo to nga hindi basta-basta ka ka-atake kaga ano ang France kay Tick. Ang France ya at ano kada na sila ya sa nasigay ng hampang mo, transition play bla, counter attack.
21: Tick,
23: anon mo kay na control sang ano, sang Spain ang ano, ang tempo sang hampang.
21: And they played excellent team football eh. Unlike sa France kada individual to yung si Mbappe lang to, permite gina-depensa man sa sang Miyad Coach Ayan.
23: Kaga very compact and ano ang depensa sa Spain that time Sir Ted.
21: Okay. So ang
23: very
21: Spain
23: ano, sanda pasensyoso, gabi gid ang pasensya na sa atake. Why gid sanda nagadali. Kumbaga kung diin ang pinaka ano nga sila pwede mag-agi dito sila gano. Why sila gano? Very pasensyoso gid ang ilang pagampang.
21: And that is amo na ang sekreto man bisan sa pangabuhi sa Ryan mo, kun may pasensya ka daw hindi ka dali-dali magkaradasma mo. Pero kun daw pirmi ka lang gaharog-harog, ngadaw harog-harog ka lang pirmi.
23: And syempre Sir Ted, si key factor din sa Japan si Yamal Kete. Once niya siya makakapot bula, grabe kitang kaon niya nga space kaga
21: gasig
23: mo forward din yan.
21: 19 years old. Di ayan nga factor man tong naghulid sila sa nobya niya. Kita ko to na may presentation to nga do auntie sa to do sa hotel ga hulid sila mo. Roderick, kita Argentina kag England kahapon gani may mga memes gani nga ginapaligid nilang duwa ka itlog kundi mag-una sulod sa buho either Argentina or kwan England. Pro kay na 2-1 no, 2-1 ang score expected. Why ka score kina si Messi no? But of course may maayos nga pasa kina kay Lautaro Martinez sa Coach Ayan.
23: Well, siyempre sa ano nga ano ang Argentina ya isa mentality of a champion ginaya kasi mga ano bala sila never say die ko sa aton bala ang mga mentalidad bala certain. Well with ano una pag ani naka goal certain ang ano certain
21: England
23: ang England eh.
21: Oo, doon.
23: Pero ang problema, Sir Ted, is nag-umpisa dito sa una nilang goal. No why, Sir Ted?
21: Oo.
23: Kaya pag goal na lang nila is ang ano nila is nagdepensa na lang. Kumbaga,
21: why na lang katake? Why na threat?
23: Oo, more on defensive ano sila, gindepensa nila ang isa nila kagol. Well, sa kalidad sa Argentina, wasigigaan mo space ang midfield nila, makaon din na sila iyas ang ano, gigaan nila chance. And gigaan nila chance, kagigaan nila space ang Argentina to move forward. And gigaan nila space si Messi.
21: Kasi si
23: Messi, waay ka score si Messi, Sir Ted, din nagalit ang duwa ka goal.
21: Oo, halin sa iya. He played decoy, no?
23: Ako na ang pinaka ano nang deserted kaya waay nila na ano si Messi. Waay nila na check mayo.
21: Oo, he though
23: 39 years old, pero grabe japo na ginapakita ya.
21: Oo. Iban sana at 39 na pa-waay na mo. Ikaw pila edad mo sa nagpa-waay ka?
23: Ano ko, sir, 33 years old.
21: 35. Oo. Ti kalabaw lang kung hindi, ano mo, ang why nagkatigulang. Pero at 39.
23: Grabe yun, Sir Ted, ang influensya Japon ni Messi. Pag-abot sa TV siya, Sir Ted.
21: Oo, and namiyan lang ko sa iya kay he is a very humble man. Why bla, iri bla, hindi bla, tikalon bla. And,
23: Ang hindi gid maano sa ila, Sir Ted, ang ano, attitude bala sang team ni Argentina, Sir Ted. Ang late game intensity bala nila. Ang iba nagapalay na, sila ga pasaka Japan.
21: Iban sa tong ano naan sila to sang Egypt, abi sang Egypt 2-0 na gayom-yom na sila gali kay nakalagas pa nag 3-2 pag ganito coach Aya, no?
23: Oo. Abi, Sir Ted, pag score abi nang dayon kay England, Sir Ted, na dula dayon ang control nila sa ano blan
21: Gayan
23: sa midfield area, kumbaga gindaogin sila sa Argentina sa tunga.
21: And
23: sa subong iya nga sa subong tanang generation sa football, Sir Ted, talaga ay bold man mo. Subong iya, Sir Ted, kung sino ang makakontrol sa tunga, most probably siya madaog sa sampag.
21: Okay. What's your fearless forecast sa FIFA World Cup Finals on Monday, 3 a.m. Philippine time, Argentina versus Spain. What's your bet, Coach Ayan?
23: Kung sa ano, Sir Ted, even? Okay, siyempre, ano yun kaya? Argentina boy.
21: Argentina? Pariyo ka mo ni Juan? Pariyo ka mo ni Buwa? Ambal ni Buwa ka po niya Argentina, Giko Ted? Yan ba ko? Ako niya Argentina.
23: Ano yung una? Kaya perdi daog Argentina gigawa gitu ya ga ano ati well, ang akon man lang ati sa World Cup sa sining ano isa Japan, Argentina and ano mo Brazil teams why naman ang duwa so pero sa sining World Cup gani final sa certain ang pareho sa kumbaga para sa akon ang akon lang pag ano same lang ang pagkagan ni certain kung sino ang maka-control
21: sa tunga.
23: Midfield area kasi ang midfield battle amo na ang madaog and kung sino ang maka-create more chances. Amo na ang mga madaog. Kaya ang pinag-i-chan o certain is kung sino ang maka-control sa tempo sa ngampang. Kung sa Argentina man, kung makontrol lang na si Yamal, laban-laban kid may chance again sa ano naman sana sa Argentina kung ma-control na si Messi nga hindi na na magaan space kung ano ay bala naton Sir Ted si Messi
21: Duway nakapoy no? Duway ginakapoy no? Ang iagaling nga diet si Nick Juan gainom sa sang lemon water kun aga. Ilogon ko man ni bla para dag magdasi makudlagan ko sa ayan.
23: Ba ko na guro Sir Ted ay.
21: Ang akon nga ginainom subong babana kag kwan ng biaba sa linto sa suton ginalaga ko. Oo. Pero tingin mo pag Lantoni, mapilayan ang score, ma 1-0, 2-0 in favor of Argentina or Spain by Monday early morning coach Ayan.
23: Ano siguro Sir Ted, 2-1.
21: 2-1 in favor of
23: Argentina.
21: Oo. Sa Lunes ang aga, after sa ngampang, manawag kuliwat sa imo for your analysis naman sa aton program diri sa foro. Mag-follow ka na lang na sa aton nga program da sa aton Facebook kag si Tatay mo Nono. Mamasyal lang ko da sa imo sa munisipyo da sa Baruta ka. Thank you, Ged.
23: Thank you, Ged, Sir Ted.
21: God bless. Thank you. Ah, thank you. Coach Ayan Bayona Araneta.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
21: Nabatian from Philippine Ascal player. So, Argentina gid. Ti makakanta ining Argentina nga, "Don't cry for me, Argentina." Or ba si Argentina blang nga kuan nga nang ano gani nang Carne Norte. sa Lunes, kay Balukati football amo ning most popular sport sa Biluga kalibutan. 4 billion fans ha? Sa Pilipinas, 40 million nga population sa Pilipinas na mahilig sa football. 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
0: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
0: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis.
3: TTX 500.
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
24: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
24: ang mga blanga permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
24: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktok na?
4: Na.
24: Dapat kung... dapat ya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
24: Sano ka mainom detox 500 gig magnesium, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba mo na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatino sang imo atay.
0: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
24: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansi na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
24: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
24: Imo edad.
4: Ay.
24: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
24: Okay, imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah.
4: Uh-huh.
24: Be happy, concentrate sa present mo. because that will define your future.
4: Gusto.
24: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka stress bangod gaka improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katarto sir GP?
4: Mga kainit mo no? Your grudges.
24: Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones.
4: Ay,
24: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong selula.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero,
8: sa star ka na.

0: with proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansya rap.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mapagat, ka.
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mapagat, ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: Whoa. DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
9: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi.